0: Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness and education. Kami ulit ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan po kami napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po kami sa aming FB page para live na live nyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel, ang Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes.
1: Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito maya access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa App Store naman para sa iPhone users. Syempre, hindi man pwedeng nakatenga sa inyong smartphones ang naturang mobile application. Dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating programang Warm Heart.
0: At sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Ka-Warm Heart Drizel, hindi naman pwedeng kalimutan ang ating replays naman sa katabi nating istasyon. As in, katabing-katabi lamang, no? Ang Radyo Magazine 1278 kHz every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Ka-Warm Heart Steph, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga sa unang bahagi ng ating programa?
1: Aka Warm Heart Drizel, ngayong buwan kasi ng Hunyo ay ating ipinagdidiwang ang tinatawag po na Pride Month kung saan ating sinusulong ang karapatan ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Ito rin ang dahilan kung bakit ating pag-uusapan ngayon ang mental health struggles na kinakaharap o nararanasan ng mga miyembro ng naturang komunidad bilang bahagi na rin, hindi lamang ng ating adhikain sa programa na maipakalat natin ang kamalayan patungkol sa kalusugang pangkaisipan, kasama na rin dito yung ating pagsuporta sa kanila namang ipinaglalaban.
0: At sa ating Pride Month special, makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Professor Justin Ray Nohaderak Chavez, isang registered psychologist and psychometrician.
1: Magandang araw po, Prof. Chavez. Welcome po sa programang Warm Heart.
2: Yan, magandang umaga po at ka-Warm Heart po na umaga and happy Sunday po sa ating lahat. Good morning po.
0: Good morning, Prof. Blessed Sunday po, Drizel po. Sa unang tanong ko po, Prof. Chavez, sa pagdiriwang po ng Pride Month ngayong Hunyo, ngayong buwan, ano ang pangkahalatang kalagayan ng mental health ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa ating bansa?
2: Actually po, pag-usapang Pride Month, again, this is a celebration of both. When it comes to our well-being, especially po sa mga part of the LGBTQIA+ community, and also a reminder na mga individuals po under the LGBTQIA+ community ay kumbaga po, kung makikita po natin sila, basically, sila po ay laging masiyahin, kumbaga po, they're fun to be with, but behind those smiles, meron po sila mga struggles, meron po sila mga difficulties that they also experience, especially when it comes to their mental health concerns. At kailangan po natin mas maging open pa, lalo po ngayon, wherein behind those smiles, meron pong mga risk of anxiety, there's a risk of depression, even chronic stress po, na kailangan po nating ma-address. At lalo po ngayon, very prone pa rin po tayo when it comes to discrimination, even it's already 2026. Usap-usapan pa rin po ang discrimination, lalo po sa LGBTQIA+ community, na kailangan po nating ma-address. And even we're being start ready, nasimulan naman na po natin ang ating usapan sa ganitong topic, but still, there are people who are really on the stereotyping or discrimination, lalo po sa usapang gender. Yun po.
1: Dahil nabanggit niyo po kanina, no, ang mga karaniwang mental health challenges o struggles ng ating mga kapatid, no, sa LGBTQIA+ community ay stress, anxiety, and depression, and of course, hindi pa rin natin maiiwasan, no, na matackle din, no, kahit paano yung nararanasan pa rin na discrimination and stigma. So, Prof. Chavez, matanong ko lamang po, meron po bang mga unique stigma na tanging makikita po, no, within the LGBTQIA+ community na related po sa mental health?
2: Actually po, kapag when it comes to discrimination and stigma, makikita po natin kapag there's already an effect when it comes to their mental health. Most of them nagiging socially isolated na po at lumalayo na. Kumbaga, they tend to go away from the people around them. Kasi tayo po, for example, part po tayo ng LGBTQIA+ community. Okay, the fear of rejection, na-foresee po kasi natin yan eh. Possible, yung mga tao nakapaligid po sa atin, feel natin, they'll be going away from us, they'll be judging us. Kaya po yung social isolation and may mga possibilities po na bumababa din yung self-esteem. Okay, because of the self-esteem, yung confidence ng isang tao bumababa. Because of the fear of rejection, natatakot sila na baka i-judge sila ng family members nila, i-judge sila ng mga tao nakapaligid sa kanila. Yung judgment po kasi, even the rejection, napakalaking bagay po if there will be an effect lalo po sa ating gender. Wherein, rooted po kasi ang mga gantong factor, lalo po sa community ng LGBTQ+ community, wherein it's really important the concept of acceptance. Wherein, mahirap siyang ibigay, lalo po in the Filipino concept, in the Filipino culture. So, medyo, that's the struggle. Yung acceptance and even resulting to negative self-worth and even yung nahihirapan po sila to express fully themselves. Kaya po nagde-develop in a clinical side, nagkakaroon ng anxieties and even depressive symptoms because of this rejection, because of the judgment, and because of the low self-worth. Ganun po siya, Ms. Steph, Ms. Rizal.
0: Prof. Justine, nasabi niyo po kanina is about dun sa hindi na-accept nung mga other communities or pamilya nila yung mga membro po ng LGBTQIA. Paano po ito sa tingin po ninyo nakaka-apekto kapag nagkakaroon po sila ng social rejection o kakulangan ng suporta lalo na po sa kanilang pamilya?
2: Actually po, pag-usapang social rejections and when it comes to support, family po is the, kailangan po talaga, family is the main root of acceptance. Kasi kapag hindi ka po tanggap sa family, what more sa outside, di ba? That's the feeling. Kaya po, sa family, kailangan dun po nagisimula yung pinaka-root of acceptance. And yung rejection po kasi may lead to vulnerability, may mga possibilities of development of anxiety, and may mga chances pa na that can be also a trauma. Wherein, kung ang perspective ng isang individual, lalo po bilang part of that community, kung ang kanyang emotional security ay rooted sa family, lalo po yung mga family-oriented person, kung ang paniniwala po nila, ay hindi ako tanggap sa family, so hindi na lang ako magiging expressive sa labas. Kaya po may mga taong they prefer not to express themselves. Kumbaga, may mga times na late bloomer, sakalang po nila nalalaman and also they being expressed na they are part of the community. So, importante po na ang family is the rooted of the support and dapat po hindi ang family ang root ng rejection. Kasi kung family ang root ng rejection, there's a possibility na sa labas, they also being rejected. So, kailangan po within the family magsimula yung resilience, confidence, and even yung emotional security po ng individual who is part of the community na kailangan po nating maintindihan. Hindi naman po immediate. Proseso po yan. Proseso po ang pagtanggap. Pero kailangan po, within the family, dun po dapat nagsisimula. Para po, so when it comes to social rejections, hindi ka man ma-accept ng community, at least, your family accept you.
1: Follow-up lang po doon, Prof. Chavez. Kasi, minsan yan, no, tama na nga naman na sa family ay, minsan, dun nagmumula pa, no, yung unang rejection, no, sa mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. So, given this situation po, paano po kaya natin mahihikayat po, no, ang mga Filipino families, no, given the culture and all, na kumbaga, ma-instill sa kanila

0: LGBTQ+ community compared po before male and female lang. And kung makikita po natin ngayon, mas naging open na even sa mga forms, sa mga mall, sa mga application po sa work, meron na rin choice of others even. So mas naging open po. And I believe for the family, they can also again start with the social media. They can also try to review and even yung panoorin po yung mga videos about the community. Masaya po ang community of the LGBTQ+ community. Hindi po sa problematic. It's more on their interpretation. So kailangan po, kumbaga po, kung tayo po ay parte ng community, let's try to encourage these individuals po on the part of our family na let's be open. It's already 2026 po. Siguro time na po siguro na ng pagtanggap. Hindi na po dapat ng punong-puno ng rejections. When sa ating mga nangyayari po ngayon, we are feeling being rejected. What more in the family? Kaya po dapat sana within the family, magsimula po yan. Ganun lang po.
1: At kanina, medyo na pahaging nyo na yung regarding sa social media. So, ang gusto lang namin na malaman din, although sabi nyo nga, no, happy community ang LGBTQIA+ community, pero ang social media kasi parang ano eh, parang minsan den of lions ang sitwasyon kapag sa online na. So, ano po kaya ang nagiging epekto, no, ng cyberbullying at online harassment sa mental health ng ating mga kapatid sa naturang komunidad?
0: Actually po, ang laking effect po kasi ng cyberbullying, even online harassment. Again, hindi man po visibly na may sugat, hindi man po visible na merong pasa ng isang individual, yung scars po kasi sa ating puso, basically, yung harmful po din and possible, kung may possible, kung magiging continuous po yung harm because of it, may mga possibilities na mag-develop ng anxiety, depression, even again, there's a trauma. Kapag yung cyberbullying and online harassment po ay magtuloy-tuloy, especially in the community, kung halimbawa po, nag-post lang isang individual who's part of the community and the people around them, they'll be judging them. So, may mga possibility po na magkakaroon ng negative effect and magkakaroon po ng chronic stress ang isang individual because of it. Dahil po sa trauma, yung chronic stress mo, yung may mga possibilities po ang individual might take already medicines, kaya also being take psychotherapy sessions. So maganda po na mapag-usapan and lalo po good thing po yung questions kasi still ngayon kahit po mas naging open na tayo, the cyberbullying, online harassment is still existing. So kailangan po magkaroon na ng actions and I believe the government, I believe also doing actions for this, hindi lang po sa pangkalahatan but also in the community itself na mas inclusive also on the LGBTQ+ community yung konsepto po of protecting this individual despite of the cyberbullying and also the harassment. So yun po.
2: Prof Justine, tatanong ko lang din po yung mga senyales po na kailangan nating bantayan sa mga individual na kasama po dito sa community para po malaman po ng pamilya, kaibigan, kasama po nila sa komunidad na kailangan na po nila ng psychological support. Lalo na po nasabi nyo nga po, marami nga po yung mga harassment na natatanggap po nila kahit po sa social media.
0: Actually po, when it comes to signs, kailangan po, let's focus on durations, yung haba. Ano po ba yung durations? Kaya na po ba katagal? For example, isang individual po ay parte of the community. Tapos, the individual really feel not accepted or being rejected. Tapos, there are already possibilities of persistent sadness. Yung tuloy-tuloy na po kalungkot po. Halimbawa, tumagal po ng isang linggo, dalawang linggo. Okay? Focus on the 2 weeks po. Kapag umabot ng 2 weeks, yung patuloy na lungkot po natin, yung isolations natin, yung walang ganang pakiramdam, that is already a possibilities na baka episodes na po yan ng depressive disorder. So let's focus on durations. Gaano na po kahaba? And for example po, meron ding outburst na apektuhan na po ang tulog natin because of this possibilities na may na-foresee ka ng rejections, may na-foresee ka ng mga problem, and kung naapektuhan na po ang yung daily activities, may mga possibilities na po na kailangan nating address clinically. Kaya po maganda rin na mas nagkakaroon na rin po ng community, lalo po sa aming organization, sa Psychological Association of the Philippines with the PAP. Meron na rin po tayo mga organizations focusing on the LGBTQ+ community. Mas naging open po. for, and may

0: psychologists na rin po tayo, and also mga mental health workers who's working on that side, na mas nasisimulan na po. Compare po before, na lesser lang, meron man, pero hindi pa ganun ka out loud. Pero ngayon po, mas bukas na po at mas naging malakas na yung community po natin because of it. So, ganun po.
1: Professor, bilang isang psychologist din po, paano po sa tingin ninyo ang maaaring gawin ng magulang, kamag-anak, kaibigan, ng komunidad para po maunawaan at masuportahan ang kanilang mga kaanak sa isang komunidad na tulad po ng LGBT?
0: Actually po, doon po sa community, we don't need to do recommendation. Hindi po natin kailangan mag-recommend to this individual. Again, the best thing that you can do, again, number one, listen before judging. Okay, makinig lang po tayo on their stories. Hindi po natin responsibilidad to tell them, oh, dapat ganito, dapat magpakalalaki ka, dapat sayang yung lahi mo, sayang ganyan. Again, hindi po natin responsibilidad yon for them to change themselves. Again, lalo po ngayon, kung makikita nyo po sa TikTok, meron pong may mga individuals po who's doing restart po ng kanilang gender. Kumbaga po, it's if there's preference, let's respect them. Okay, may mga tao po kasi na, nag-restart, baka for content lang yan. Again, if there's preference, kung yun po ang preference nila, let's respect them. Okay, iba-iba po kasi ang preference natin eh. And again, also, kailangan po maging respectful, okay, lalo po sa usapang ganito. And kailangan po, let's also be supportive with them. Kailangan po ang bawat gender po, lalo sa community natin ngayon, ang bawat isa po sa atin, kailangan maging ally din po ng community na ito. Wherein, kailangan po hindi lang po for the purpose na for the clout, for example, hindi lang po para may isama lang tayo sa community, but at some point, this is also a start na maunawaan po natin ang concept of LGBT+, and lalo po sa mga anak po ninyo, hindi po harmful ang pagtanggap. Proseso po, pagdadaanan nyo po ang proseso, pero kailangan po, let's listen to them bago po nating i-judge yan. Kasi kung hindi nyo po papakinggan yan, paano pa ang community? Papakinggan po pa kaya sila. So, kailangan po, magsimula po yun sa inyo. Yun po.
2: Ito naman po, medyo curious po kasi ako regarding this question, no? Bago ko makalimutan, kasi pinag-uusapan natin yung roles ng iba't ibang miyembro ng ating lipunan upang masuportahan ang ating LGBTQIA+ community. Meron po bang pagkakaiba ng mental health struggles yung mga kabataang miyembro ng naturang komunidad at yung mga nasa hustong gulang na o yung mga adults?
0: Actually po, when it comes to differences, possible po on their community. Same lang naman po, same description, that they being harassed, that they being experienced, for example, mental struggles. Pero sa usapang doon sa experience po, magkaiba lang, magkaibang community lang po. For example, on the, then po sa mga bata muna, on the young, in the youth side, they may experience bullying, harassment even, yung judgment, and even struggles when it comes to family. Yun po ang the usual family issues nila. Pero, dun naman po sa mga adults, sa mga sabi niyo po, sa mga hostong gulang, sila naman po yung mga individuals who's on the other side na they're struggling, discrimination, lalo po sa trabaho. Because they're part of the community, mas nagiging limited ang kanilang expressions. Because they're part of the community, mas hindi sila nagiging expressive. So, kailangan po natin na lalo po sa family, even, babalik lang po ako lagi sa family, yung validation po, kailangan magsimula eh. Kasi kung sa trabaho at sa community nila, they're not being validated, sana po sa family magsimula ang validation. Kasi yun po, dun po nagsisimula eh, yung lesser the confidence, naapektuhan po ang confidence nila because of it. Kaya yung struggles ng dalawang side, the youth and also the adult, okay, magkaiba man po sila ng itsura, pero same pa rin po sila ng nararamdaman kasi yung sakit, yung discrimination, yung fear, and even yung anxiousness even, dun po nagsisimula yun. So, kaya po nagkakaroon ng depressive symptoms, nagkakaroon ng clinical disorders po ang isang individual, and they're already questioning their identity because of this judgment of the people around them.
1: Professor Chavez, dagdag ko lamang po dun sa topic na sinasabi po ni Kawarm Heart Steph. Gaano po kahalaga ang magkakaroon ng safe space at support system para sa mga kapatid po natin na LGBTQIA+ na nakakaranas po ng mga diskriminasyon?
0: Sali po, when it comes to safe space and also yung mga support systems po natin, sali, this is really an advantage. Nagkakaroon na po siya ng good thing. I mean, a good side na po siya. Bakit po? Kasi today, dahil po sa pagiging open ng community, yung mga safe space po natin, mas nagkakaroon na po siya ng open expressions. Pero sana po, even there's already a safe space and support system, sana po hindi po natin abusuhin din, lalo kung who's part of the community. Importante rin po that there's a balance and respect. And kailangan po, dahil po nasimula na yung magatong safe space, magkaroon na po ng self-expressions, and matanggal po yung fear of judgment natin, yung takot na ma-judge po tayo ng mga taong nakapaligid sa atin. So because of this, sana po dun sa mga gumagawa ng ating organizations like this, mas dumami pa yung mga individuals that can help us. And para po naman po sa mga taong natutulungan ng mga safe spaces na ito, sana po natin sila abusuhin. Kasi still, they're part of the community that's being disrespectful. I mean, yung mga behaviors pa rin po. Pero sana po, let's also work on this kind of community para mas paging strong po. Kasi mas na-encourage po natin yung self-seeking behaviors, mas nagkakaroon po ng more expressive community because of it. So na sana po hindi lang po ang male and female or any part of the LGBTQ+ community, lahat po tayo ay dapat po maging ally ng bawat isa. Kasi po even male and female as well also experience discrimination. So kailangan po parte rin po sila ng safe space natin. So kailangan po it's an inclusive discussion, lahat po tayo ay dapat parte ng safe space na ito. Ganun po.
2: Kanina, Professor Chavez, nag-focus tayo sa, of course, the family, friends, and kanina, dun sa isang katanungan, nabanggit nyo na rin yung papel ng kahit paano, ng paaralan at ng workplace, no, para magkaroon niya, no, ng tinatawag na safe space, no, ang ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Ngayon naman ay medyo ano no, pupunta naman tayo sa government measures po no, base na rin sa inyong obserbasyon. Ano po ang mahalagang papel no na maaaring gampanan po ng ating pamahalaan para mapalakas ang mental health services lalong-lalo na po ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community?
0: Actually po, so usapang expansions when it comes to government services po. Ngayon naman po dahil lumalawak naman na po ang ating usapan, lalo po sa community. So nagkakaroon na rin naman po ng mga mental services, pero still medyo limited. And we're really hoping na sana po mas strengthen yung anti-discrimination policies po natin, mas lumakas, at magkaroon ng mas community mental health-based program, lalo po sa mga individuals who's part of the community. And still, ngayon po kasi may mga centers na rin po offering services po sa, again, may mga services po for individuals who's part of the community. Lalo po, diba, lalo po sa mga police stations, mapapansin po natin, there's already a women's desk na nabuo. Pero sana po, they're already working na sana po, there's also a desk for this community. Kasi may mga, para rin po, hindi po tayo natatakot, lalo po sa mga individuals who's part of the community, na hindi po sila natatakot magsumbong sa police. Diba, meron din silang right table, meron din silang right desk to ask for help. Hindi lang po, I mean, again, it's for women and for children, pero mas nagiging open po sana for another desk for them para kahit paano, mas naging malawak at mas nagkakaroon po ng good intervention po para sa kanila at mas nagkakaroon po ng acceptance. Hindi lang po ng government side but also on the protection sa kanilang mga na-experience na bullying, even harassment po. At dito po, mas mapapalakas po natin ang ating programs, lalo po sa usapang mental health services and even interventions po para sa kanila. Kasi magkakaroon na rin po ng mga, sali po may mga centers na rin, lalo po yung mga testing centers natin for the mga health services po, yung mga testing centers. Nagkakaroon na rin po sila ng free counseling sessions para sa mga part of the community. So nagtutulong-tulong po ang community. So, hindi man po agad nakikita ng government, but still, the people behind this community already working for a good and strong community.
1: Professor yeah. Chavez, para po sa inyo, paano po natin na ipapalaganap ang mas inklusibo at sensitibong pagtalakay ng mental health sa media at sa komunidad?
0: Actually po, sa the usage of media, number one, again, avoid stereotyping, lalo po ang misinformation. Kasi po ngayon, punong-puno po ng misinformation ng online. Kung makikita po natin, we are being bombarded by AI. Even yung panonood po natin ng video sa AI, minsan di natin alam if it's an AI or real person. So even when it comes to sensitibong pagtalakay po, lalo po sa LGBTQ plus community, kailangan po, let's promote mental health education, lalo po sa mga younger individuals, na ang judgment might have a big effect or big impact sa mga taong will be judged. So kailangan po magkaroon ng more resilient and hopeful community po sa atin. So kailangan po kapag gagamitin niyo po ang social media to being expressive or judging other people, kailangan po mas maging matalino po tayo sa paggamit. Kasi kapag hindi po natin siya gagamitin ng tama, may negative effect po for them at magkakaroon po ng possibilities of for some people na sasaktan po nila ang kanilang sarili because of those things na nakikita po nila through the social media. So kailangan po mas maging open. And again, number one din po na kailangan tayong tandaan or one of the things that we need to remember is use of respectful language. Yung tamang paggamit po ng language, yung pagtawag po sa kanila even, kailangan po they're also being used for a proper way and more valid and also expressive way. Ganun po.
2: Ito naman po, Prof. Chavez. Siguro mahinga na din po namin kayo ng mga tips po, no? Dahil baka may mga nakikinig sa atin ng mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Ano po kaya, no, ang mga masasabi na effective na coping mechanisms na pwede pong gawin ng ating mga kapatid sa naturang komunidad upang mapangalagaan pa nila lalo ang kanilang kalusugang pangkaisipan?
0: Actually po, when it comes to coping mechanisms, again, ito po yung medyo mahirap. Pero the best thing that you can do, lalo po sa part of the community, number one, build supportive relationships po. Kailangan, you need to look for the people around that can support you. That's number one. Kailangan po natin maghanap ng mga taong that we can be with. Kahit po, tandaan po natin yung salitang quality is better than quantity. Kahit po isa or dalawa lang po yung kaibigan natin, I mean, that's enough. Hindi po natin kailangan ng sobrang daming kaibigan or sobrang taong makaka-accept sa atin. Importante po that we must accept. Siyempre po, ang una, siyempre ang ating sarili before other people. Kasi kung hindi nyo po tanggap ang inyong sarili kapag usapang self-acceptance na, kung rooted ang problem po sa inyo, kung rooted po ang problem at ang di pagtanggap sa sarili nyo po, that's the problem. Number two, maybe let's start to be expressive, emotional expressive. Let's be more open. Lessen niyo po yung struggle sa pag-aalala. Baka ma-judge ako ng ibang tao. Again, it's normal, pero kailangan po let's lessen it. Bakit? Kasi kapag mayat-mayan niyo pong itatago yung gender po ninyo, kayo lang naman din po ang nahihirapan. Diba? Let's more be expressive. Hindi po natin kailangan ipagmayabang or hindi natin kailangan again, sabi nila, kumbaga po, that you have that fear of judgment dahil po sa suod mo. Again, let's be more expressive. Okay? Maybe it's time. Pero again, despite of this, let's also set healthy boundaries para rin po mas na kapapangalagaan din po natin nating sarili. Kasi minsan, may mga individuals din po na overly expressive naman. Diba? So, ang mangyayari, hindi na po sila naging self-aware. So, kailangan po more on balance lang po. And also, do make sure to self-care and also do physical activities po para rin po napoprotektahan natin ating sariling katawan. Kasi kung hindi natin nababalance ang isipan at ang physical na side, what more on the other side po na mas magkakaroon ng negative effect and bigger effect po sa atin. So more on balance lang. So kailangan po, and also the last one ay kailangan po magkaroon again ng self-acceptance and also self-compassion. Mas maging mabait po tayo sa sarili natin. Kasi kung hindi ka mabait sa sarili mo, what more to the community itself? So, ganun lang po.
1: Professor Justine, panghuling katanungan ko na lamang po. Paano natin maisusulong ang isang lipunang mas ligtas, inklusibo at may malasakit sa mental health ng lahat? Ano man ang kanilang gender identity o sexual orientation?
0: Yan, salamat po. So, sa ating celebration of Pride Month, sa ating mga audiences po and listeners, unang-una po, kailangan pong magkaroon ng awareness. Hindi po tayo magkakaroon ng good community po without awareness. And actually po, 5 process po ang proseso of Pride Month. Again, that's the number 1, awareness. After awareness, kailangan po na magkaroon ng understanding. Understanding po of the community. 3rd one, kailangan karoon na po ng acceptance. Kapag nagkaroon na po ng acceptance, there will be ready expressions. Kapag meron na po expressions, magkakaroon na po ng empowerment. That's the goal of the Pride Month. Mas ma-empower po ang expressions natin. Mas ma-empower po ang karapatan. Hindi lang po ng babae at lalaki, but also the LGBTQ+ community. Ang celebration of Pride Month po kasi ito po ay celebration ng worth. Ito po ay celebration ng karapatan. Kailangan po natin mas maging open pa. At hindi lang po male and female ang may karapatan na magmahal, but also the community of the LGBTQ+ community. So, bawat isa po sa atin may karapatan magmahal as long as nasa tama at nire-respeto. Ganun lang po.
1: Prof. Chavez, maraming salamat po sa pagpaunlak po ninyo sa amin kahit na po Sunday at Family Day. Again, maraming salamat po. Have a blessed Sunday po.
0: Thank you po, ma'am. So again, happy Sunday and blessed warm heart po sa atin. Thank you po.
1: Thank you, sir.
2: Thank you po. At atin po nakasama si Professor Justin Ray Nojadera Chavez, isang registered psychologist at psychometrician patungkol po sa mental health struggles na kinaharap o nararanasan ng mga miyembro po ng LGBTQIA+ community bilang bahagi nga no, ng ating Pride Month special.
1: Ka-warm heart Steph, mga taga-subaybay at nanonood, magbabalik po ang aming programang Warm Heart makalipas naman po ng ilang paalala.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Warm heart. Warm heart. Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart. Warm Heart.

0: At nagbabalik na ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Bago natin ituloy ang diskusyon ka Warm Heart Drizzle, ay magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa ating programa. Dahil ang nakikita ko sa comment section, ang ating station manager, Sir Ray Sampang, maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa aming programa. At nakikita ko rin ito yung mga likers natin. Siyempre, nandiyan si Susosco Arman. Salamat po. Nandiyan din ang ating kaibigan, si Quincy Kahilig, na supporter no ng ating mga programa. Maraming salamat, Quincy. At syempre, maraming salamat ulit sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. At alam ko may babatiin ka, Drizzle.
1: Yes po. Isha-shoutout ko lang po at babatiin ko ang pinakamaganda kong nanay at pinakagwapong tatay, si Mr. and Mrs. Arsenio Nanyong. Thank you po sa panonood.
0: Ayun. Maraming salamat po. So, eto na nga, ka-Warm Heart Drizzle, no? Ano naman ang ating pag-uusapan para sa ikalawang bahagi ng ating programa?
1: Ka-Warm Heart, Steph, ang ating pag-uusapan sa ating ikalawang bahagi ng programa ay ang usaping personality disorder. Naka-encounter ka na ba o nung ating mga ka-Warm Heart ng narcissistic na tao?
0: Ayun, so, sagutin ko ba yan? Marami. Pero syempre for the sake of our sanity, no. Hindi na natin sila masyadong pinag-iintindi, no. Saan mang lugar 'yan, no. Para syempre, no, sabi nga natin, pino-promote natin dito yung self-care, self-love. Mahalin natin ang ating sarili para mapangalagaan din ang bukod sa physical health, no. Kasi magkaano 'yan, go hand in hand 'yan, yung physical health saka mental health.
1: Kung kayo ay katulad din ni Ka-Warm Heart Steph at ako, makinig at manood kayo ng aming segment ngayon dahil hihimayin natin kung ano ang tinatawag na narcissistic personality disorder. Kasama natin live via Zoom ang ating guest na si Mr. Kurt Christian Arcangel, ang owner at founder ng Cognicare Psychological Center. Sir Kurt, have a blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart.
2: Hello everyone. Have a blessed Sunday.
1: Sir Kurt, bago po tayo, mag-i-start na po ako sa ating katanungan. Una ko pong tanong, sure. Ano po ang narcissistic personality disorder? At paano po ito naiiba sa simpleng pagiging mayabang o mataas ang kumpiyansa sa sarili?
2: Sige. Ang narcissistic personality disorder at difference niya, no, when it comes to pagiging mayabang or pagkaroon ng mataas na kumpiyansa sa sarili, okay? So, let's start with defining ano ba talaga yung meaning, no, ng condition na to. Ang NPD ay isang mental health condition kung saan ang isang tao ay may matagal at paulit-ulit na pattern ng sobrang pagtingin sa sarili. Matinding pangangailangan na purihin o hangaan siya at hirap makiramdam o umunawa ng damdamin ng ibang tao. Hindi ito simpleng pagiging mayabang, you know? According to DSM-5-TR, ang NPD ay inilalarawan or we can describe it as a pattern of grandiosity, need for admiration, and lack of empathy. Basically, nagsisimula siya, no, during early adulthood at nakikita sa iba't ibang sitwasyon. Ayan.
0: Ang matanong ko lamang po, Sir Kurt, kasi yun nga, paulit-ulit na pattern, no? Matagal at paulit-ulit na pattern ng pagiging kumbaga mataas, no, ang sarili, no, itong narcissistic personality disorder. Kasi kanina dinifferentiate niyo po siya, no, from dun sa yung pagiging mayabang lang, no, o yung pagkakaroon ng mataas na self-esteem. Nabanggit nyo rin po yung sa na kailangan paulit-ulit yung syempre yung validation, no. Ito po ba ay lumalampas sa borderline, kasi di ba may mga tinatawag tayo na love languages, no, na kailangan puri-puri, no, parang labas na rin ba to sa border ng na kailangan ng isang tao yung words of affirmation?
2: Yes, no. So when it comes to the limitations, no, parang nawawalan sila ng limitation when it comes to showing, no? Yung mga ganong bagay, katulad ng love language, all right? And to the point na nagiging dysfunctional na din sila.
0: Ito naman po ang kasunod po namin nga katanungan. Sir Kurt, ano po yung mga posibleng sanhino o dahilan kung bakit ang isang tao po ay nagkakaroon ng NPD?
2: Okay. Siguro we can contextualize the NPD in terms of development, no, ng isang tao. Kasi all of the personality disorder, not just NPD, is developed because of their childhood development or early childhood development, no? Nung bata sila, or let's say, nung nagkaroon sila ng muang nan or awareness, alright? Kaya, nade-develop siya. Example, baka nung bata, yung isang tao na may NPD right now, no? Nung bata siya, mataas yung expectation sa kanya, no? Or maraming mga pinapagawa sa kanya na dapat gawin niya in high level, dapat magkaroon siya ng achievements, no? And lagi siyang napupuri. And that develops yung need for the admiration, no? And minsan, nawawala na yung pagiging empathic ng tao dahil mas gusto niya na pinupuri na lang siya or binibigyan siya ng mga magagandang salita.
1: Sir, tanong ko lang din po, ano po ba ang pinagkaibahan ng narcissistic personality disorder sa antisocial personality disorder po?
2: Siguro, let's put it a simple definition, no? Si narcissistic, okay, naka-focus siya sa sarili lang niya, no? Gusto niya lahat ng bagay is about him or herself. Si antisocial in a term, sabi kasi 'di ba pag antisocial ito daw yung mga tao. Nakakatawa, no? Marami sa mga tao is pag antisocial ito daw yung mga hindi nakikipag-socialize, ganyan, no? Pero the real meaning of or definition of antisocial is that ito yung mga tao that breaks rules, no? Example, mga criminal, corrupt politicians, ganyan.
0: Ayun. Ito naman po, no, Sir Kurt. Ano-ano naman po yung mga matatawag na siguro bukod sa pagiging mataas, no, yung paulit-ulit niya pong pattern ng pagiging mataas ang tingin sa sarili. Ano pa po yung karaniwang masasabing palatandaan na merong NPD ang isang tao?
2: Ang mga palatandaan or let's say mga symptoms, no, na ang isang tao ay may NPD or posibleng may NPD, no? Ito yung number one, sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, no? Number two, pakiramdam na special sila, no? At dapat may special treatment palagi para sa kanila, no? Patinding pangangailangan din sa pagpuri sa kanila, pagiging entitled, sometimes paggamit or pagmanipulate ng ibang tao. Ayan, they gaslight people. And then, minsan, kawalan o kakulangan ng empathy, as I mentioned earlier, no? Nawawala yung emotional functioning nila. No? That's why, yun yung isa sa mga nagiging palatandaan nun. And then, there are times na nagiging inggit, no? Sila sa ibang tao. Or there are beliefs ng pagiging inggit sa ng ibang tao sa kanya, no? Sa taong may NPD. At there are situations na nagiging mapagmataas sila, no, nang mamaliit sila ng ibang tao. And sometimes there are situation that exaggerate nila, ini-exaggerate nila yung achievements nila, no. Let's say for example small wins lang, but for them, no, this is a big win. Malaki yung victory nila dun sa nangyari na yon, no. And there are situations that they expect na superior sila dun sa situation na yon. They also fantasize about success or power. As I mentioned, there are need for admiration and then feeling for entitlement, no, or privileges. Lalo na, for example, nasa grocery, ganyan, tapos nakapila siya, gusto niya parang VIP siya, no? May mga VIP treatment na gusto siyang mangyari. Pero ang practical na paliwanag when it comes to NPD, hindi porket na mayabang yung isang tao, no, may NPD na siya. Mas nagiging red flag kasi kung paulit-ulit, no, as I mentioned, matagal na pattern, hindi marunong umako ng pagkakamali. Lagi kailangan siya na ang bida, no? Ayan, nahihirapang makiramdam sa epekto ng mga pagkilos niya sa iba. At most of the time, nasasaktan niya yung relationships niya because of his or her personality traits. Ayan.
0: And dahil nabanggit na po natin itong mga sintomas o palatandaan, ano po kaya no ang kumbaga para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart ay ano po yung paraan ng pagtukoy o pag-diagnose po no dito sa NPD?
2: When it comes to the diagnosis of NPD, kailangan talaga ng comprehensive psychological evaluation so that we can see saan ba nanggagaling itong mga personality traits na ito? Baka mamaya mayroong mga, let's say, trauma or let's say, mga pinagdaanan ang taong to kaya na-develop niya no? Yung NPD or let's say, mga narcissistic personality traits. Hindi muna disorder, no? Kasi nga, we don't want to label people. No? So, kailangan talaga na maingat na at pasuse no? Na assessment.
1: Sir, tanong ko lang din po, paano po nakakaapekto itong narcissistic personality traits sa isa, sa mga relasyon nila sa kanilang kapamilya, mga kaibigan, katrabaho, o sa, at sa komunidad po?
2: Ayun. So, as we mentioned earlier regarding the symptoms, no, there are times na nakakaapekto na yung traits nila, no, regarding to themselves. Kasi, di ba, syempre, ang focus nila, let's say, me, myself, and I. No? Sarili lang talaga nila yung tinitignan nila. Okay? Ngayon, kung ganun ang gagawin mo, paulit-ulit na sitwasyon, no? So lalayuan ka ng ibang tao. And maybe there are times na iiwas na talaga sa'yo yung mga taong malapit sa'yo. Let's say, for example, pamilya mo, mga kaibigan mo, katrabaho mo. Because hindi nila nagugustuhan yung traits mo na no, wala ka na ng empathy. No? Hindi mo na pinapakita yung pagiging ayun tao mo.
0: And speaking of that po no, ay ano po kaya no para po doon sa mga nakakasalamuha po nitong mga individual na may NPD, ano po ba yung masasabi na tamang pakikitungo po no na dapat isaalang-alang o gawin sa kapamilya o sa partner po no na may narcissistic traits o NPD mismo?
2: Kailangan muna na no, tandaan natin na maging ano tayo, maunawain din no, kasi syempre itong mga taong may mga personality disorder sometimes no, hindi nila alam na mayroon silang personality disorder or most of the time no, hindi nila alam kasi may denial eh no, na mayroon silang ganitong kondisyon. Okay, so yun, understanding is the key para matulungan natin yung tao. Pangalawa, syempre kailangan natin silang bigyan ng assistance o gabay kung ano yung dapat nilang gawin din para matulungan yung sarili nila. Kasi yun yung importante eh, when it comes to any mental health condition no, that we support people who are experiencing this kind of condition, lalo na kung hindi sila aware dun sa condition nila.
1: Sir, tanong ko lang, nagagamot po ba o nakokontrol po ba ang mga ganitong klaseng disorder? At ano po ang mga karaniwang therapy or treatment na ginagamit natin?
2: So when it comes to in general personality disorder, hindi siya curable, no? Hindi siya nagagamot, pero it can be managed. Ayan. Kasi as mentioned earlier, no, it's a part of your traits when you were a child that developed siya, no? So embedded na siya sa sarili mo. Ngayon, ano yung mga pwede natin gawin to manage yung mga conditions such as NPD, no? So we can do psychotherapy so that we can manage yung mga traits or let's say mga palatandaan symptoms of NPD na hindi ito makaapekto sa yung interpersonal relationships.
1: Follow-up ko lang po, kailan po dapat humingi ng tulong ang isang individual na meron pong NPD sa mga healthcare professionals?
2: Most of the personality disorder, as early mentioned, no, Hindi talaga nila alam kasi na meron silang ganung kondisyon. So, ito yung mga mental health condition na hirap mag-reach out sa professionals. No? That's why, in my experience, most of the people na nagkaroon ng narcissistic personality traits or let's say diagnosed no ng NPD is that yung family member nila yung nagre-reach out or let's say may mga tao sa family nila, sa friends nila or close people no sa kanila na magkasabi na try to consult a mental health professionals, try to do psychotherapy kasi iba yung pinapakita mong behavior or level of functioning.
0: Ito naman po, Sir Kurt, meron pa po bang mga matatawag na maling paniniwala o myths tungkol po sa narcissistic personality disorder?
2: For me, yung simple nga, as we mentioned earlier, no, yung simple na sinasabi nilang sobrang yabang, ayan, no? O baka minsan na-exaggerate yung achievements, no? Let's always understand na ang personality disorder, especially let's say NPD, no, as we mentioned, kaya tandaan natin yung pattern, no, hindi lang dapat isang beses nangyari ito, dapat paulit-ulit. Ayan.
0: And follow up din po, no, kasi kanina nabanggit natin yung small wins, no. Maari po ba natin na makita, no, o gamitin ang social media bilang batayan kung paulit-ulit na po talaga yung pattern ng masasabi na sobrang pag-flex ng isang achievement?
2: Yes, no. There are limitations to everything, no. Hindi dapat lahat i-share natin, especially sa social media. Kung ang isang tao is makikita natin, lalo na kung hindi naman siya influencer or hindi naman natin nakita before na ito yung behavior niya or traits niya, no, na let's say parang genuine siya sa pag-share niya ng mga nangyayari sa kanya, no, baka may possibility, no, na na sobrahan na siya doon sa limitations when it comes to flexing things, no? Let's say, for example, mga small wins niya sa pang-araw-araw, baka nagkakaroon na ng pattern na even yung mga simpleng bagay, pinupost niya just to show people, no? Na magaling siya, na sobrang achiever siya, ganyan.
0: Siguro ito na lamang po, no, Sir Kurt, para po sa mga nakikinig sa atin ngayon na maaaring yun nga, no, hindi sila aware na NPD na pala yung nararanasan ng kanilang kasama, no, sa bahay, kasama sa trabaho, kasama sa paaralan. Meron po ba kayong payo para sa kanila upang mas lalo pong maintindihan ang kondisyon na ito at maiwasan na rin po ang stigma laban sa mga personality disorder?
2: Yes, no. So dun sa mga tao na merong napapansin na patterns of personality trait, especially when it comes to yun nga, no, minsan yung mga taong kasama niya baka wala silang empathy or let's say they always need admiration sa ibang tao, minsan gusto din nila na or madalas gusto din nila na parang pinupuri sila, no. Isang bagay lang is that try to talk to those people, try to encourage them, no, na magpakonsulta kasi through consultations malalaman natin ano ba talaga yung condition ng isang tao. Is it within the normal limits, no, ng functioning or let's say ng normality ng isang tao, no? Pero kung beyond that, I think we need to encourage this person pa, no, to seek help para mas matulungan natin siya na mas ma-manage yung behavior niya. Kasi at the end of the day, hindi alam nga ng taon to, no, na meron siyang ganong condition. And we, as friends, family members, no, workmates, tayo yung makakatulong din na mas ma-discover ng taong may personality traits or let's say, I mean, NPD, no, na they need help or assistance.
0: And with that po, maraming salamat po, Sir Kurt, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Kahit alam naman po natin, no, na it's Sunday, considered a family day, maraming salamat po sa inyong inilaan na oras para sa amin. So ulitin po and God bless po.
2: Thank you din, mga ka-warm hearts. Bye-bye.
0: Maraming salamat po.
1: At ito po, nakasama natin si Mr. Kurt Christian Arcangel, ang owner at founder ng Cognicare Psychological Center patungkol sa Narcissistic Personality Disorder. Ka-Warm Heart Steph, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyon ng Warm Heart ngayong araw.
0: Siyempre, maraming salamat sa mga nakaagapay natin dito sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at Justin Osias. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan pasalamatan ng ating mga resource person para sa araw na ito na sina Prof. Justin Ray Nojadera Chavez at Sir Kurt Christian Arcangel. Ayan, naway hindi ito ang maging huling beses na makasama natin sila dito sa programa dahil ang lawak pa no, ng ating mga mapag-uusapan patungkol sa kalusugang pangkaisipan.
1: At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Naway madami po kayong napulot na aral sa mga naging guest natin ngayon. Kami rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong.
0: At Steph Vicente, ito ang Warm Heart.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
4: Radyo Pilipinas World Service.
3: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
4: Radyo Pilipinas World Service Online.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Panagsanib na puwersa ng PBS Radyo Pilipinas World Service at Commission on Filipinos Overseas. Magsisilbing tulay sa himpapawid para sa Filipino diaspora. Dala ay balita, impormasyon at serbisyo publiko na mag-uugnay sa pamahalaan at OFWs sa iba't ibang panig ng mundo.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Tampok din ang mga Pilipino na nagbibigay inspirasyon, kampyon ng kultura, tradisyon at katatagan ng Pilipino sa kapwa Pinoy saan man sa mundo.
0: Bridges on Air. Tulay sa himpapawid.
3: Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

Ang Komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampulitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Bahay kubo kahit munti.
4: It's a song Filipino mothers teach their kids early on, a sort of teaching song. Natuturo sa mga bata magbigkas ng salitang Pilipino, of all things, pangalan ng mga gulay, and maybe encourage them to eat vegetables. Everyone knows it. If you don't, hindi ka lumaking batang Pilipino. Wikipedia describes it as a Tagalog folk song that talks about a cube house made of bamboo with a roof of nipa or palm leaves, surrounded by different vegetables found in the Philippines. Wikipedia says it's from the lowlands of Luzon. It's said to have been written by national artist Felipe Padilla de Leon, was first included in the collection of Filipino folk songs in 1924. In 1966, famous soprano Sylvia La Torre sang her version of it on her album. In 68, Sampaguita Pictures made it into a movie based on the lyrics. Ryan Cayabyab included it in his album. Lea Salonga sang it.
5: Ang halaman doon ay sari-sari.
4: The Yupi Madrigal singer sang it at the 116th anniversary of the First Philippine Republic. Bahay Kubo is a long-lasting legacy. You still hear it today. Laman ng mga trivia contest. The number of Filipino school children that have sung the tune are legion, many doing so ad infinitum in school programs, making it the most recognizable and easy to remember tunes ever. Oh, naalala mo pa ba? Ilang gulay ang binabanggit sa Bahay Kubo? Can you name them all?
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Mabilis ang trivia.
6: Dagdag talino.
0: Heto na ang Dagdling Kaalaman.
7: Drop, cover, and hold. Ano ang mga dapat gawin kapag lumilindol? Manatiling kalmado. Pumunta agad sa pinakaligtas na lugar, sa bahay, o saan ka man naroroon. Ipakita sa mga bata ang dapat gawin para hindi sila matakot. Huwag lumabas ng bahay habang lumilindol. Mag-drop, cover, and hold sa pinakaligtas na lugar ng bahay hanggang tumigil ang paglanig. Lumayo sa mga salamin, bintana at mga bahay na maaaring bumagsak. Kung nasa labas ng bahay, manatili sa lugar na kinalalagyan. Protektahan ang sarili mula sa mga debris o bagay na maaaring bumagsak sa paligid ninyo.
0: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas.
1: Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.

0: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
1: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
0: Kompleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon!
1: Para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga panayam patungkol sa mga paksa na mayroong mahalagang epekto o impact sa ating publiko. At unahin na natin dito dahil alam naman natin na naging usapin pa rin ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. At base sa mga ulat na atin pong natatanggap ay mayroong mga bagong ebidensya na isasama po ng House Prosecution Panel sa pre-trial brief na may kaugnayan sa mga umano'y hindi idineklarang personal na ari-arian ng vice-presidente at ng kanyang asawa sa kanila pong salen. At kaugnay ng usaping ito ay makakasama natin isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at representative o kinatawan po ng Bicol Saro Party List, walang iba kundi si Representative Terry Ridon. Congressman Ridon, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Magandang tanghali. Maraming salamat sa pag-imbita.
1: Maraming salamat din po na nakasama po namin kayo dito sa programa. Kahit alam naman po natin, Sunday is a family day, pero syempre serbisyo publiko tayo dito sa ating programa. Una po sa lahat, no, Congressman Ridon, sa gitna po, no, ng mga ulat, hinggil nga dito sa bagong ebidensyang hindi pa, kumbaga, naipipresenta, no, dun sa mga proceedings noon sa Kamara, ay ano po ba yung ano, no, without giving too much detail, kasi baka, syempre inaalala din natin, baka may mga ma-preempt, no, bago yung mismong trial sa Senado. Pero ano po yung mga maaari nyo po, no, na ibahagi tungkol sa nagiging paghahanda ng prosecution panel and of course dito sa tinukoy po natin na bagong ebidensya?
2: Yung pong bagong ebidensya kasi ay inanap po namin yung mga pag-aari ng pangalawang pangulo at ang kanya pong asawa na nakalista doon sa iba't ibang mga opisina ng gobyerno, no? So, na-find out po namin na meron pong mga ilang mga pag-aari na nakalista po doon sa isang particular na ahensya. Mm-hmm. Pero hindi po pala nakalista doon po sa kanya pong salin sa kahit anong pong taon, no? So, yan po yung basically pinagsimulan. Yan pong bagong ebidensya po na yan. Hopefully naman within the week, madidisclose na ho namin with particularity kung ano po yung mga pag-aari po na ito. Pero clearly, chineck ho namin yung listahan po nung pag-aari, nandun po yun sa isang particular na opisina, at marami pong mga pag-aari po ito, pero hindi po ito nakalista sa kanya pong salin.
1: Batay po, no, dun sa bagong ebidensya na ito, ay paano po nakikita ng prosecution panel ang bigat, no, na maaring dalhin nito doon sa mismong trial na gaganapin po sa Senado?
2: Well, mabigat po ito kasi una, yung pong pinagsamang value po nito ay hindi po bariya, no? So, nasa million-million piso rin po yung kabuang value po nitong pinag-usapan po natin mga pag-aari, personal properties. Pangalawa, yung bilang ng pong mga pag-aari po nito, hindi po ito ilan lang, ibig sabihin hindi po ito 10 o 12, kundi talaga marami, no? Yung pong pinag-usapan natin, pag-aari. At ang pangatlo, yung tipo ng pag-aari. So, ibig sabihin, hindi po ito furniture, hindi po ito upuan lang. Kumbaga, isa po ito ng pag-aari na re-regulate ng atin pong mga opisina ng pamahalaan.
1: Representative Ridon, siguro ito, no, mahalagang bigyang diin kung ano man po, no, ang magiging kasagutan nyo dito sa tanong na ito, dahil meron pa rin sa ating mga kababayan na bagamatay, syempre, no, surface level, kumbaga yung kanilang kaalaman patungkol sa impeachment proceedings, pero may mga gusto pa silang malaman, gusto pa silang bigyang linaw. Sa usapin po nitong SALN, bakit napakahalaga po, no, given this whole process, bakit mahalaga na kumpleto at tama po, no, yung pagdedeklara ng yaman ng isang opisyal ng gobyerno, particular po yung mga higher rank officials tulad po ng Vice President?
2: Mahalaga po talaga yung transparent na pagsusulat po ng SALN, kasi diyan po natin malalaman yung talaga pong paglalatag po na aktwal na legal na kita lang po. So, ibig sabihin, kita mula doon sa trabaho sa pamahalaan at legal na kita mula doon sa iba pa niyang mga tinatawag na lawful income. So, anything na higit pa dito sa sahod at lawful income ay tinuturing po kasi ng atin pong batas na nakaw na yaman o ill-gotten wealth. No? So, very important po na ma-establish po muna natin yung baseline dito po ang SALN. So, ibig sabihin, lahat ng wala sa SALN, pwede pong ituring na ill-gotten wealth.
1: At ito nga, given ito nga sitwasyon na hinaharap po, no, ni Vice President Sara Duterte, ay paano naman po ito makakaapekto, no? Itong mga findings, no, regarding doon sa mga hindi na deklara sa kanyang SALN, no, maging sa ari-arian din ng kanyang asawa, sa pananagutan niya bilang isang lingkod bayan, dahil second highest rank official siya, no, dito sa ating pamahalaan.
2: Well, ano po talaga ito, no? Kumbaga, mabigat po talaga masabihin ito, dahil siyempre ang inasahan po natin sa lahat, particular pinakamataas na mga official ng pamahalaan, itatalima ho talaga sila doon sa pagsasabi ho ng katotohanan sa ganito pong mga paglilista ng ari-arian. At siyempre, pagka ho, hindi po ito nagawa, nangyari na po ito, eh, doon sa impeachment at conviction ni former Chief Justice Renato Corona, nakita ho talaga natin doon, meron siya mga pag-aari na hindi po nadeklara, at yun din po yung naging mabigat na batayan, bakit po siya tinanggal ng Senate Impeachment Court nung pong panahon po na yun.
1: Mm-mm. At dahil nabanggit niyo na po, no, yung naging impeachment case po, no, laban kay dating Chief Justice Renato Corona, ano-ano po ba yung mga masasabi na mahalagang takeaways po, no, sa kasong ito na maaaring maging gabay doon sa mangyayaring trial po, no, sa Senado?
2: Well, ang kailangan mo talaga natin yung mga makita po talaga dito, no, yung pong mga ebidensya mismo. Kumbaga, bagamat meron pong mga hiwalay na mga pampolitikang paninindigan, yung kahit yung Senate judges, kay mga kababayan mo natin, ang pinakamahalaga po talaga nga makita po natin dito, ano ba yung mga aktual na umiiral na ebidensya na meron po tayo sa kasalukuyan. Kasi yan po talaga yung dapat maging batayan lang nito po nga pagpapasya ni naman Senate Impeachment Court pa yan, kahit ng publiko, dito po sa pagtakbo ng atin pong Senate impeachment trial.
1: At ito na nga po, nung papasok na nga po dun sa tinatawag po na pre-trial stage, no, itong impeachment proceedings na po, ano, laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang, bilang kayo po ay miyembro ng House Prosecution Panel, ay ano ang kahalagahan po, no, ng itong pre-trial stage na ito sa paglilinaw pa, no, ng mga pangunahing issue na dapat ma-i-address po mismo ng ating Vice Presidente?
2: Siyempre, hanggang sa araw po na ito, kasi wala pa rin hong talaga siya sinasagot na kahit anong detalye dito po sa bagay po na ito. Maganda ho talaga na at the level of the pre-trial. Kasi kailangan ho niyang ipakita lahat ng mga dokumento, witnesses, ebidensya eh. Dito po sa pre-trial stage. Antayin po namin kung meron pa po siyang mga dagdag na mababanggit, no? Dito po sa mga detalye po na inaasahan sa kanya, sa kanila pong pre-trial conference.
1: At sa harap po, no, kasi given na ang taas po kasi ng interest ng publiko, no, regarding this matter, no, dahil ito ay maituturing na national issue of national interest talaga, dahil syempre vice presidente na po iyan, no, yung nahaharap sa impeachment proceedings. Sa gitna po nitong mataas na interest na ito, ay paano po masisiguro, no, na ang lahat ng hakbang, no, ay sumusunod sa due process at napapanatili ang integridad po ng paglilitis. Batay na rin po sa inyong pananaw bilang miyembro po ng House Prosecution Panel.
2: Sa punto naman po ito, yun po ang due process considerations. Nasa Senate Impeachment Court na po ito, no. So, tingin ko naman ginagawa naman po nila. So, ibig sabihin, lahat po ng mga dokumento, papeles, pinapadala naman sa bawat partido. At lahat naman sila ay imbitad.
1: Ayun, medyo naputol lang tayo ng konti. Ayan, tatawagan lang muna natin ulit si Congressman Ridon para sa mahalagang impormasyon na yan. Ayan. Congressman Ridon, ayan, naputol tayo. Ulitin ko lamang po ang tanong, no, sa harap nga po ng interest, no, mataas na interest po ng publiko regarding this impeachment proceedings at yung upcoming impeachment trial nga po, no, sa Senado, ay paano po masisiguro na ang lahat ng hakbang ay sumusunod po sa due process at napapanatili yung integridad po ng paglilitis bilang kayo po ay bahagi po ng House Prosecution Panel?
2: Yung pong pagtitiyak po ng due process, yung pong Senate Impeachment Court na po yung mapagpasya dyan, no? Ang intindi ko naman po ay lahat po ng mga papeles, dokumento, meron pong kopya ang mga partido, lahat ng pagpupulong ay imbitado po ang lahat po ng partido. So, tingin ko naman po, yan pong bagay na yan talaga natutugunan po. Nakabuan po ng proseso na meron po tayo.
1: Ano naman po, no, ang maaaring asahan na ng publiko sa mga susunod po, no, sa parte po ng House Prosecution Panel, doon sa mga susunod na yugto, no, para sa paghahanda sa impeachment trial sa Senado, given na bukod dito sa bagong ebidensya ay inannounce na rin po yung mga private prosecutors na makakasama niyo po.
2: Well, siyempre, yung pong private prosecutors talaga, tiwala ho kami doon sa inabot na po nung mga karanasan po nila, no, doon sa kanila pong practice. No. Ito po yung inaasahan din po natin na bibit-bitin po nila pagka po nagsimula na ang atin pong proseso dito po sa Senate Impeachment Trial.
1: Siguro, no, ito na lamang po, no, Congressman Ridon, bilang kayo po ay bahagi ng House Prosecution Panel, ano po ang inyong magiging mensahe po, no, mensahe sa publiko tungkol sa kahalagahan po ng transparency, accountability at tiwala po, no, sa ating sistemang pangkatarungan, although this would happen, no, sa Senate, pero dun sa magiging sistema po na ia-apply during the impeachment trial itself?
2: Wala naman ako may duda. No? Tingin ko naman po, susundin po ng Senate Court yung pong proseso na nakalagay po sa kanilang Senate rules. No? So kami naman ho, tatalima lang ho kami doon po sa

0: Kasama po dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, si Representative Terry Ridol ng Bicol Saro Party List na siya rin po ay bahagi rin no, ng House Prosecution Panel para po sa magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na magaganap po syempre sa Senado. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon ay makakasama naman natin ang Bureau of Customs dahil merong mga ilang paksa, no, may mga good news tayong ibabahagi sa ating publiko, sa ating mga tagapakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Samantala, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman, nako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, o ha, alam mo na. #panatag ang may alam.

0: At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Sa puntong ito, bago natin makapanayam ang Bureau of Customs, ay dadako muna tayo pansamantala sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matibay at pangmatagalang ugnayan sa pandaigdigang komunidad kasabay ng pag-anunsyo ng plano na palawakin ang presensyang diplomatiko ng bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang pakipagpulong sa mga kapwa leader sa iba't ibang mga bansa ay nagbukas ng oportunidad upang higit pang mapalakas ang ugnayang bilateral, palawakin ang people-to-people exchanges at paigtingin ang kooperasyon sa mga bagong isyung kinahaharap ng iba't ibang nasyon. Inihayag din ng Pangulo na magbubukas ang Pilipinas ng mga bagong embahada sa Kazakhstan at Ghana ngayong taon bilang bahagi ng pagpapalawak ng diplomatic footprint ng Pilipinas. Dagdag pa niya, isinusulong din ang pagtatatag ng Konsulado General sa Miami upang mas mapaglingkuran ang mga Pilipino sa Estados Unidos at sa Caribbean. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng mga bagong misyong ito na maghatid ng mas mabilis at abot-kayang serbisyong konsular para sa proteksyon ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Inaasahan din itong magsisilbing daan para sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya, pagpapalitang kultural at mas matibay na relasyong pampolitika sa mga bansang katuwang ng Pilipinas.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, muling iginiit naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matibay na paninindigan ng Pilipinas sa multilateral na kooperasyon na layong palakasin ang kapayapaan, kaunlaran at isang pandaigdigang kaayusang nakabatay sa mga umiiral na tuntunin. Sinabi ng punong ekutibo sa mga kasapi ng diplomatic corps na nanatiling matatag ang pagsunod ng bansa sa mga prinsipyo ng United Nations at sa United Nations Charter. Binigyang diin niya na bilang isa sa mga nagtatag na kasapi ng UN, patuloy na makikipagtulungan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at napapanatiling pag-unlad. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang matibay na ugnayan at pagkakaibigan sa ibang bansa.

0: ilang sandigan sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Dagdag pa niya, nakatulong ang kanyang paipagpulong sa mga leader ng iba't ibang mga bansa upang mapalakas ang ugnayang bilateral, mapalapit ang ugnayan ng mga mamamayan at mapalalim ang kooperasyon sa mga bagong usapin. Matapos ding idaos ang 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cebu, inaasahan ng Pangulo ang muling pagtitipon ng mga leader sa darating na pulong sa Nobyembre. Inihayag din niya ang nanalapit na pag-host ng Pilipinas sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia sa Hulyo 24, kung saan muling pagtitibayin ang mga prinsipyo ng respeto at mapayapang resolusyon ng mga sigalot. Samantala, nagpasalamat naman ng Pangulo sa suportang natanggap ng Pilipinas kaugnay ng kandidatura nito sa United Nations Security Council.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon.
0: Samantala, sa puntong ito ay atin ang makakasama ang Bureau of Customs dahil nagkaroon pala no, kamakailan ng inspeksyon ng BOC sa 26 na container ng abandonadong fresh red onions mula China sa Manila International Container Port bilang bahagi po yan ng pagpigil sa irregular at illegal na agricultural importation. At bukod dito ay syempre pinasusulong din no, o patuloy pa rin na isinusulong ng BOC ang digitalization ng Customs Processing System o CPS. Ito po ay kaugnay ng dinaluhang ASEAN Forum na tinaguriang Unlocking Growth in ASEAN Strategic Insights in Cross-Border Transactions. At ang kaugnay po ng mga paksang iyan ay kasama nating muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon, si Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng BOC Office of the Commissioner. Attorney Bendijo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Hi, Ms. Steph. Good afternoon. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Pumoseno at sa mga kawani po ng Bureau of Customs.
0: Maraming salamat po sa muling pagpapaunlak po sa aming imbitasyon na makasama po kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Although we know po na Sunday is a family day, pero serbisyo publiko po no, ang ating hatid para sa araw na ito. Unang-una po sa lahat, no, kasi nabanggit ko din kanina, no, bukod doon sa naging inspection for the abandoned fresh red onions. Ito nga po nga pagdalo dito sa Unlocking Growth in ASEAN Strategic Insights in Cross-Border Transactions. Sa pagdalo po no, siguro medyo integrate na natin no ang dalawang paksa na nabanggit ko kanina. Sa pagdalo po ng BOC dito sa naturang ASEAN Forum na ito ay paano po ipinakita ng BOC ang direksyon ng Pilipinas sa mas pinatibay na regional trade cooperation?
2: Nako, napakaganda ng tanong na yan. No? Unang-una, kailangan natin banggitin ang mandato ng Bureau of Customs, kasama dyan ang trade facilitation at ang border protection. So bilang bahagi ng ASEAN, kailangan nating masigurado at matiyak no, na maganda ang pagpapalitan ng ating komersyo, yung napakadali ang pagpapasok ng goods. But at the same time, hindi po natin pwedeng i-sacrifice ang ating border protection. Hindi naman pwedeng madali tayo magpasok ng mga kargamento, pero nalulusot na naman tayo ng mga kontrabando tulad ng prohibited drugs. No? So itong pagbabalancing ito, yan ang diniscuss ni Commissioner Ariel Pumoseno at dito papasok yung ating usapin ng modernisasyon dahil sa aming posisyon, ang palagay namin ay sa pamamagitan ng teknolohiya ay makikita natin yung mas madaling trade facilitation na hindi naman nakukompromiso itong ating border protection sa pamamagitan ng artificial intelligence. Mapapabilis ang ating transaksyon, pero ang titiyak din natin na nalalaman natin na hindi kontrabando ang pumapasok sa ating bansa. Yan ang malinaw na posisyon na binigay ni Commissioner Ariel Pumoseno dito sa forum na ito sa pamamagitan ng pag-attend ni DEPCOM Ubero.
0: Mm-mm-mm. At kaugnay po no nitong naturang ASEAN forum na ito at nabanggit niyo na rin yung modernization po no within BOC ay paano po nakatutulong no ang hakbang na ito sa pagpapalakas ng competitiveness ng Pilipinas sa cross-border transactions within the ASEAN region.
2: Yes, tama yan. Unang-una, kinikilala natin yung ating membership sa ASEAN. At yung mga bansang pumapaloob dito ay may mga obligasyon sa ating mga tratado, yung ating mga international agreements. No? So, alam natin, kada taon, meron tayong na-observe na growth sa ating ekonomiya, no? 2%, 3% to 5%. Pero yung ating infrastruktura, hindi naman ganun kabilis din ang paglaki. Yung ating pantalan na hindi naman lumalaki. So, sa pamamagitan ng technologies, halimbawa, itong artificial intelligence, napapabilis natin yung transaksyon. Kasi yung mga dokumento sa port of origin ay nakoconsider na nito, yung timbang nito, na-check na, yung smart x-rays na ating ipoprocure, no? Makikita na natin sa command center, sa central office, kung ano yung laman ng mga kargamento nito. At yun nga, balanse po ito ng pagpapabilis ng ating transaksyon upang mas marami tayong mga volume at importations na ma-observe. At the same time, hindi po natin pwedeng isakripisyo yung ating seguridad. Hindi tayo papayag na makapapasok ang mga kontrabando at mga prohibited drugs sa ating bansa. So yan ang kontribusyon, no? Yan ang direksyon ng Bureau of Customs sa leadership ni Commissioner Ariel Pumoseno.
0: Siguro Attorney Bendijo dito ka na ipapasok no yung patungkol po dun sa inspection about dun sa abandoned na pulang sibuyas no. Paano niyo po kasi maiuugnay po no itong insidente ng 26 containers po yan no ng abandoned red onions mula sa China sa mas malawak na usapin po ng trade facilitation at border security sa ASEAN context.
2: Tama yan, no? Halimbawa itong overstaying ng mga onion sa ating natuklasan, no? Na lumagpas na siya sa period within which na dapat nabayaran yung kanyang customs duties and taxes at nananatili lang naman siya sa ating pantalan. Kung nakita ninyo yung mga coverage, itumubo na, no? Yung ibang mga onion. So, dito papasok yung technology. Halimbawa, meron na tayong real-time monitoring sa mga kargamentong ito at moving forward, siguro mauuna ito sa programa ninyo, no? Maglalabas din ng memorandum si Commissioner Ariel patungkol sa mga ganitong overstaying, lalong-lalo na kapag perishable, no? Kasi mapapansin natin, nakikita natin at nahuhuli natin siya pagkatapos na yung kanyang pag-overstay. So ngayon, at this point, medyo mahirap na siyang pakinabangan whether i-donate or isubasta, no? So magkakaroon tayo ng issuance, ilalabas natin yan next week patungkol sa mga overstaying perishable items.
0: And we'll wait po no for more developments on that. Dito pa rin tayo dun sa mga na-abandon ng pulang sibuyas na ito, no. Para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po yung naging proseso po no ng Bureau of Customs sa pag-inspeksyon ng mahigit 72,000 na bags ng sibuyas na may halagang umaabot pa po pala no sa mahigit 86 million pesos at tinatayang duties po no na mahigit 9 million pesos.
2: Nagkaroon kasi tayo ng intelligence information no patungkol sa mga overstaying cargos na ito. At nung tayo ay nag-inspeksyon, napakaganda po nung ipinunto no ni Senator Kiko Pangilinan na siya ay nagtataka na kung ito man ay may kaukulang dokumento, bakit hindi ito prinoseso ng consignee? Tsumitsempo ba siya sa panahon ng anihan? Oversupply ba ito? No? Kasi ang mga ganitong usapin, may epekto kasi ito sa ating mga local farmers, di ba? Kapag panahon ng anihan at dun sasabay ang paglabas ng mga kargamentong ito, nagkakaroon ng price simulation at syempre, nalulugi ang ating mga farmers. No? Ikalawa, siguro sa usapin ng infrastruktura, talagang kinakailangan pa nating mamuhunan sa mga cold storages, no? Kasi baka naman potensyal na itong mga ito ay hindi na ilabas kasi punong-puno din yung ating mga cold storages. At syempre, yung ibang mga nakalagay din sa ating cold storage ay mga harvest din ng ating mga magsasaka, no? So ito ay patuloy nating iniimbestigahan. Pero tayo ay nanghihinayang na itong ating natuklasan ay tumubo na yung sibuyas, yung iba ay may molds na. Sana ito sana ay napakinabangan, no? Kung na-donate man sana, o kaya ito ay nasubasta at nang sa ganun, naging revenue pa sana para sa ating bansa.
0: Ito naman po, no, bakit po tinawag no, na abandoned itong shipment na to kahit may permits nga po mula sa Bureau of Plant Industry. At ano po ang mga implikasyon po nito, nitong sitwasyon na ito sa ating importation system?
2: Meron kasing dalawang pagkakataon, no, para ikaw ay madeklarang abandonado. Unang-una, kapag after ng pagdating ng iyong kargamento at hindi mo ito nabayaran or na-lodge sa loob ng 30 araw, ito ay madedeklarang abandonado. Ikalawa, assuming nag-lodge ka at nagbayad ka ng duties and taxes pero hindi mo naman ito nailabas din, no, sa ating ports sa parehong panahon, ay ito pa rin ay matatag as abandon. So yan ang nakarating na intelligence information sa ating bureau at agad-agad nag-utos si Commissioner Ryan ng pag-inspeksyon dito. At yun na nga, na ating natuklasan, itong 26 containers na ito ay naglalaman ng mga ito sibuyas na may amag na, yung iba ay tumubo na. No? So yan ang ating natuklasan sa pamamagitan ng intelligence information na nasagap ng Bureau of Customs.
0: Mm-mm. At paano po nakipag-ugnayan naman, no, ang customs sa ating Department of Agriculture at maging dito nga po sa Bureau of Plant Industry upang matiyak na hindi na po maipapasa pa, no, sa merkado ang posibleng hindi po ligtas na agricultural goods katulad na lamang po nitong mga abandonadong sibuyas na ito?
2: Maganda naman ugnayan natin, no, sa Department of Agriculture. Magkaibigan naman po si Secretary Laurel at si Commissioner Ariel Pomoseno, no. Maganda ang ating working relations with them. At tatandaan natin sa ilalim sa batas, sa Food Safety Act, no, talagang ang Department of Agriculture ang may responsibilidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga pagkain na pumapasok sa ating bansa. So sa aming sulat sa kanila, sila ay nagbigay ng abiso na baka hindi na fit for human consumption, no, itong mga sibuyas na ito. Kung kaya't talagang inimbita rin natin sila upang magsaliksik dahil sa ilalim naman ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, no, pwede pa rin siyang i-donate sana ng Bureau of Customs provided na ito ay fit for human consumption. At yung determinasyong ito ay nasa poder naman ng Department of Agriculture, kung kaya't talagang sila ay ating in-involve sa prosesong ito.
0: At sa gitna po, no, kasi kanina nga ay napag-usapan natin yung tungkol sa ASEAN Forum. So medyo i-relate natin ng konti po ulit, attorney, sa konteksto po ng ASEAN. Sa gitna po ng ASEAN integration, paano po pinoprotektahan ng Bureau of Customs ang ating mga local farmers laban sa posibleng epekto nitong mga sitwasyon tulad na lamang nitong pag-abandona sa mga pulang sibuyas na napag-uusapan natin ngayon? Yun.
2: Siguro dalawang aspeto ang mababanggit natin dyan, no. Una, yung usapin ng food safety, no, dahil again, Department of Agriculture, sila ang may responsibilidad sa ilalim ng Food Safety Act upang matiyak na walang kontaminasyon itong mga pumapasok na food importation. So, yung ating mga phytosanitary permits upang matiyak na wala itong mga virus, no, yung mga tawag dito yung foot and mouth disease, yung iba pang bird flu, no, lahat ng mga ito ay dapat tinitiyak ng ating Department of Agriculture. Ikalawa naman, patungkol sa supply, no, nakabantay naman diyan ang Bureau of Customs. Tinitiyak natin na meron silang permit to import dahil ayaw naman natin magkaroon ng oversupply, no, ng mga ganitong produkto na ikapapahamak naman ng ating mga magsasaka. So, yung dalawang major obligations na yan ay talagang katuwang namin ng Department of Agriculture upang mabantayan natin hindi tayo mapapasok ng kontaminadong mga agricultural products at hindi rin tayo magpapasok ng oversupply ng mga ito na maapektuhan naman ang ating merkado. So, yan ang ating major na kagampanan upang matiyak naman ang ating partisipasyon bilang miyembro ng ASEAN.
0: Still in relation po, no, dito sa inspeksyon doon sa mga naabandon ng sibuyas po, ay ano po ang nakikita, no, medyo i-relate natin doon po sa modernization ng BOC. Ano po ang nakikitang benepisyo, no, ng modernization na ito sa mga importer at exporter, lalo na sa konteksto ng mas pinabilis na kalakalan, no, within ASEAN region?
2: Meron tayong sinisilit, no? Iba't iba kasi yung mga phases ng ating modernization sa Bureau of Customs. Ang isa sa mga pinakatinitingnan talaga natin itong paggamit ng artificial intelligence, no? Kasama dito, ina-analyze na ng teknolohiya yung mga dokumento sa pag-i-import pa lang, dun pa lamang sa port of origin. At siguro sa pamamagitan din ng artificial intelligence, makikita na natin kung ito ba ay pasok doon sa period within which na pinapayagang mag-import. Yung volume ba ay sufisyente at pasok lamang doon sa mga limitasyon na pinatutupad ng Department of Agriculture. Diyan papasok talaga yung bilis at yung kapasidad ng teknolohiya na aminin na rin natin talaga, no, na sa dinami-dami ng transaksyon, limitado rin talaga yung magagawa ng warm bodies na yung ating mga tao on the ground. No? So ito ang isang aspeto ng ating modernization na hopefully makatulong sa atin sa pagbabalansin nitong mga ganitong importations, no, na naabanto na, na may potential na epekto sa ating merkado.
0: Mm-mm-mm. At isa po sa mga binibigyang diin din po, no, ay yung kahalagahan ng pakipag-ugnayan din sa pribadong sektor. So paano po ito isinasagawa, no, ng Bureau of Customs sa pakipagtulungan po ng private sector upang mas maging maayos ang cross-border transactions po at maiwasan ang kalakalan po ng mga matatawag na illegal na produkto?
2: Unang-una po, tinitiyak naman po natin, no, na kahit may mga ganitong transaksyon, ino-observe pa rin ng Bureau of Customs ang due process. No? So nagpapadala tayo ng kaukulang notices sa mga consignees, sa mga importers, sa mga brokers. At sa ganun, mapagpaliwanag din nila kung bakit may ganitong importasyon. At mas importante, mapaliwanag nila ba't may ganitong mga abandoned cases, no, ng mga importations. Ikalawa, yung ating ugnayan naman, no, doon pa lang sa ating counterparts sa ibang bansa, pinaigting din natin yan. Tayo ay nagpa-participate sa World Customs Organization at sa pamamagitan dito, nagpapalitan tayo ng best practices, advanced information, intel information. At sa mga bagay na yan, dyan tayo nakakatisod ng mga ganitong transaksyon. No? Kagaya nito, yung intel nito ay galing din sa ibang bansa na nagtataka bakit wala pang pagpo-process itong importation na to. At yan ay dine-develop ng Bureau of Customs. Kung kaya't nagkakaroon tayo ng mas magandang border enforcement at protection.
0: Mm-mm-mm. And speaking of best practices, ay isa po, no, tama po ba ang isa sa mga sinusulong ngayon ng BOC itong tinatawag na Integrity, Accountability and Modernization o IM program? Sa ilalim po nito, ano po yung assurance na maibibigay po ng customs sa ating publiko at maging sa ating mga ASEAN partners tungkol sa direksyon po na tinatahak ng ating bansa sa modernong customs governance at trade security?
2: Alam mo, napakaganda ng nabanggit mong yan. No? Itong IAM program, ang talagang may author nito ay si Commissioner Ariane Pumoseno. Ang kagandahan dito sa programang ito, meron itong both short-term tsaka long-term guidance patungkol sa ating mga tao. No? Pag sinabi nating integrity at accountability, dito papasok yung pagiging transparent ng ating mga proseso. So kung napapansin natin, yung mga proseso sa Bureau of Customs ay naka-livestream, naka-record, naka-publish sa aming Facebook at YouTube pages. Talagang halos lahat ng proseso, magmula sa ating mga auctions, sa ating negotiated sale, sa ating condemnation, no, yung pagsisira ng mga forfeited items, lahat yan ay naka-upload online, lahat yan ay may recording at publish. No? Ikalawa, yung accountability, ito naman yung ating interim solution, no? Kasi ang long-term solution talaga natin ay yung modernization. Mm. At sa constant reminders ni Commissioner Ariel Pumoseno, kung ano ang ginawa, kailangan mo itong mapanagutan kung sakasakaling ito ay may exposure. Yung iyong pananagutan sa iyong kilos, yan ay constant reminder sa ating mga tauhan dahil hindi naman natin sasalabahin. No sacred cows ang polisiya ni Commissioner Rel. Kung ikaw ay gagawa ng illegal at kung ikaw ay talagang kailangan mong panagutan ang iyong kilos. No? At syempre, yung long term nga, yung modernization, dito papasok yung paggamit ng advanced technology, yung artificial intelligence, smart x-ray, yung ating customs processing system. Kapag ito ay lahat automated, tingin natin talagang mababawasan na kung hindi man matatanggal ang korupsyon sa Bureau of Customs. So yan ang kagandahan ng IAM program.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Attorney Bendijo sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Kahit na sabi ko nga po kanina, today is Sunday, it's supposed to be a family day, pero nabigyan niyo pa rin po kami ng oras para ibahagi po ang mga good news mula sa Bureau of Customs.
2: Sa ulitin po, Ma'am Steph, kami po ang dapat magpasalamat kahit Sunday or holiday man. kapag tayo nabibigay ng pagkakataong magpaliwanag. Kami po mula sa Bureau of Customs sa ilalim ni Commissioner Arely Pumuseno ay lubos nagpapasalamat sa inyo at mga kasamahan niyo po sa media. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po. Sa ulitin po and God bless po, Attorney Bandijo.
2: Salamat po. Good afternoon.
0: Good afternoon po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Chief of Staff mula sa Bureau of Customs Office of the Commissioner, walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon ay dadakuin na natin ang mga balita mula sa iba't ibang mga probinsya dito sa Pilipinas. Samantala, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino, heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Nagbabalik na po ang ating programang Ang Pilipinas Ngayon at narito na ang bugso ng ating mga regional news. Dumako na tayo sa rehiyon ng Luzon, hard on the spot sa inorganisang Independence Day Trabaho Agad Job Fair ng Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 2, umabot sa 108 ang kabuang ulat, ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
4: Nakakalata 198 na hard on the spot, i Department of Labor and Employment Regional Office 2 nakababalin na Independence Day Trabaho Agad Job Fair. Yaw na bilang ay nagafuto 1,326 na aplikante na yaya ipinakakaruman ta bilang na aplikante na nagalek na trabaho na inorganisa na job fair na Department of Labor. Igagapa in near hires na 327, irayaw yari igapagay arubangat da nga proseso ni geng amala ta inaplayad da nga trabaho. Maturo 744 gapa ina servisyon na one-stop shop na government service caravan na kasali ta Independence Day activity na dole kabulu i frontline government agencies ira ta rayon. Yato ni balita nagafu ta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Tudovilla Campa, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Watershed and Environmental Management Sectoral Committee nagsagawa ng pulong upang palakasin ang climate resiliency ng rehiyon at tumugon sa hamon ng panahon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
5: Nagtanipnong ti Regional Development Council Watershed and Environmental Management Subsectoral Committee tapno talantanan dagiti naduma-duma nga issue iti aglawlaw na pagsaritaan dagiti programa ken proyekto amang pabilag iti panang salaknib iti aglawlaw kenasaya at apanangaywan kadagiti natural a kinawaknang ti rehiyon na iparang ti baro a guidelines iti project endorsement ken updated RDC Manual of Operation. Resulta ti kalidad ti angin ken danom updates iti environmental accounts, research project and implementation ti River Basin Master Plan ti rehiyon. Sigon kini DNRK Regional Executive Director Paquito Moreno, napatag na ito'y atarip noong tapno maitultuloy ti koordinasyon ken panangsalaknib iti aglawlaw para iti mas napigsa ken climate resilient a rehiyon Cordillera. Damag manipod ito'y syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Joseph Cabanas mula sa Baguio City. Puntahan naman natin ang Lucena. Surf and Pay ng Pag-ibig Fund binuksan na sa Southern Tagalog. Digital at online transactions mas magiging accessible. Ang detalye ng balita ihahatid naman sa atin ni Tom Alvarez.
6: Opisyal ng pinuna ng pagpapautob kan
7: Surf Connect Pay, isang negosyo na itinatag sa pamamagitan ng Barkada Loan Program ng Pag-ibig Fund. Sa isinagawang ribbon cutting at blessing ceremony sa Lucena City Grand Central Terminal, nag-aalok ang Surf and Pay ng iba't ibang digital at financial services bilang isang one-stop shop para sa komunidad. Kabilang sa mga serbisyo nito ang cash-in transactions, e-load services, game e-pins, piso Wi-Fi, remote monitoring services, at offline machine services na nagdadayong gawing mas accessible ang mga digital at online transactions para sa publiko. Layunin ng Barkada Loan Program na bigyan ng pagkakataon ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund na magsama-sama upang makapagtayo ng negosyo gamit ang kanilang loan proceeds. Sa pamamagitan ng konsepto ng collective entrepreneurship, pinahihintulutan ng programa ang mga magkakaibigan o magkakakilala na pagsamahin ng kanilang kapital upang makapagsimula ng isang income-generating enterprise. Sa tagumpay ng unang Barkada Loan Project sa Southern Tagalog, inaasahan ng Pag-ibig Fund na mas marami pang miyembro o mahihikayat na samantalahin ang programa at magtayo ng mga negosyong makapagbibigay ng kabuhayan sa kanilang mga komunidad. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez, para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Punta naman tayo sa Virac, Benteng Bigas Program, umarangkada na sa mga barangay sa lalawigan ng Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
6: Opisyal ng pinuna ng pagpapautob kan Benteng Bigas Meron na program sa mga barangay sa Catanduanes, nganing mas dakol na residente ang makinabang sa abot kayang bagas. Enot na ining pinuna na sa nagkapirang barangay sa Banuaan kan San Andres kung sa inakabakal nintig 10 kilong bagas sa kantidad na 20 pesos kada kilo. Ang programa ang parte kan 20 pesos rice project kang administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na ubhetong makapaghatod ni mas baratong bagas sa mga Pilipino. Pwede makinabang sa programa ang mga senior citizen, solo pay rent, PWDs, 4Ps beneficiaries, mga para-oma, para-sira, mga chuper, minimum wage earners, asin mga para-tukdo, asin non-teaching personnel kan DepEd. Sigon sa Provincial Information Office, narealisar ang programa sa probinsya sa paagi kan pakikipag-koordinar ni Governor Patrick Asanza sa Food Terminal Incorporated o FTI. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Department of Labor and Employment o DOLE Region 6 nagsagawa ng high impact, high visibility joint inspection sa mga construction sites sa Western Visayas. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Paul Tarosa mula sa Iloilo.
8: Para masiguro nga protektado kag safe ang mga construction workers sa Iloilo Braha, nagpatigas ang high impact, high visibility joint inspection ang Department of Labor and Employment sa mga construction sites sa Western Visayas. Sunod kay Attorney George Ferraris ang DOLE 6, nag-umpisa na ang inspeksyon sa mga ongoing projects sa rehiyon. Kaupod sang DOLE sa inspeksyon, ang Department of Public Works and Highway Social Security System, Pag-ibig, PhilHealth, kag mga natungdan ng local government unit ang inspeksyon pagsunod sa direktiba ni DOLE Secretary Francis Tolentino, kasunod sa natabo nga pag-collapse sa isa ka building sa probinsya sang Pampanga. Pinaagi sini masiguro nga protektado ang mga trabahante sa nasambit nga industriya, labi na sa occupational safety. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11, nagpapatuloy sa pagbibigay tulong sa mga apektado ng nangyaring lindol sa Davao Occidental. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao.
9: Padayon ng Disaster Response Operations sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 11, alang sa mga pamilyang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog na miigo sa maasim sa Rangani. Subay sa pinakaulahing update sa ahensya, muabot sa 34,016 ka mga pamilya o tugbang sa 112,951 ka mga tao sa Davao Region ang naapektuhan sa pagtayog diin 7,029 ka mga panimalay sa rehiyon ang nadaot. 2,650 niini ang totally damage, samtang 4,379 usab ang partially damaged. Sumala sa ahensya, kapin 26.4 million pesos nga tabang na ang natunol sa mga apektadong pamilya, pinaagi sa pagtinabangay sa mga ahensya, mga lokal na kagamhanan o uban pang institusyon. Lakip sa mga nahatag ang family food packs, family tents, modular tents, hygiene kits, sleeping kits o ready-to-eat food packs. Paray nga naka-full alert usab ang DSWD 11 o nakialayon sa mga lokal na kagamhanan o partner agencies aron masiguro ang paspas nga paghatod og tabang ug uban pang gikinahanglang serbisyo sa mga naapektuhang pamilya. Gipasalig usab sa ahensya nga magpadayon ang ilang response ug recovery interventions hangtod nga mahatag ang mga panginahanglan sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Gikan Davao City, Sheila Lisondra Celosa alang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosa mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports. Parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Binaba ng World Bank Group o WBG ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2026 sa 3.7% dahil sa bigat ng epekto ng digmaan sa Middle East sa mga bansang umaasa sa imported na enerhiya. Ito na ang posibleng pinakamahinang post-pandemic growth ng bansa mula pa noong 2020 recession. Sa June 2026 Global Economic Prospects Report, inaasahang babagal pa ang ekonomiya mula 4.4% noong 2025 bago muling umangat sa 5.6% sa taong 2027 at 2028. Bumagal na rin ang ekonomiya sa 2.8% noong unang quarter dahil sa naantalang infrastructure spending at epekto ng flood control corruption scandal sa kumpiyansa ng publiko at investors. Sa kabila nito, sinabi ng World Bank na nananatiling matatag ang East Asia and Pacific region sa unang bahagi ng taon na tinutulungan ng demand para sa AI-related products. Pero humigpit ang financial conditions matapos sumiklab ang tensyon sa Middle East, bumagsak ang piso malapit sa 62 pesos kada dolyar, humina ang equities at tumaas ang bond yields sa Pilipinas, Indonesia at Thailand. Binigyan din ng WBG na vulnerable ang mga energy importing economies tulad ng Pilipinas sa patuloy na pagtaas ng presyo at supply disruptions. Kabilang ang Pilipinas at Vietnam sa mga bansang malaki ang inilatag na domestic subsidies para protektahan ng households at negosyo. Mas positibo naman ang pananaw sa mga susunod na taon dahil inaasahang babangon ang public investment habang humuhupa ang geopolitical risk at bumaba ang energy prices. Sa global outlook, inaasahang babagal ang world growth sa 2.5% ngayong taon, ang pinakamahina mula sa pandemya bago bahagyang umangat sa 2.8% sa 2027. Ngunit nananatiling mabagal ang pag-angat ng developing economies kabilang ang Pilipinas na maaaring makaranas ng halos isang dekadang pagkaantala sa income convergence sa mas mayayamang bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Nagmomobilisa ang Asian Development Bank o ADB ng 4 na bilyong dolyar para tulungan ang mga developing member countries kabilang na ang Pilipinas na humarap sa matinding epekto ng digmaan sa Middle East, lalo na sa tumataas na gastos sa fuel, pagkain, abono at freight sa buong Asia Pacific. Ayon sa ADB, binubuo ang package ng $3 billion na financing request mula sa mga bansa at $1 billion na trade finance support para sa energy at food imports. Kabilang ang Pilipinas sa 15 bansa na humihiling ng tulong upang maibsan ng pressure sa ekonomiya. Nauna nang sinabi ng ADB na maglalaan ito ng hanggang $1.75 billion na dagdag na financing para sa bansa bukod sa halos $2 billion na policy-based loans na inihahanda ngayong taon. Tumanggap din ang ADB ng financing request mula Bangladesh, Fiji at Sri Lanka na may halaga mula $15 million hanggang $1.5 billion gamit ang iba't ibang lending instruments. Kasabay nito, humiling ang India ng $1.5 billion para palakasin ang resilience at pabilisin ang urban transformation at clean energy programs. Ibinunyag din ng ADB na muling pinaandar ang suporta para sa oil imports sa ilalim ng Trade and Supply Chain Finance Program. Mula Marso 1, nakapagbigay na ito ng $673 million para sa oil and gas imports at $390 million para sa food security sa 9 na bansa. Inaasahang magsisimula rin ang trade finance support para sa Cook Islands bilang bahagi ng tulong sa maliit at vulnerable island states.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Nagbabala ang Department of Energy o DOE na posibleng sumikip ang supply ng kuryente sa Luzon sa mga susunod na linggo dahil sa isang buwang maintenance shutdown ng Malampaya simula Hunyo 15. Ayon sa DOE, planado at naka-koordina ang shutdown para matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant. Sa panahon ng maintenance, hihinto ang gas supply kaya't lilipat muna sa alternatibong fuel ang mga plantang umaasa sa Malampaya. Kasama sa trabaho ang integrity inspections, system servicing at mga safety critical repairs, pati ang mahalagang tie-in ng bagong tuklas na MAE-1R1 at CA-3S3 wells na inaasahang magpapalakas sa lokal na supply ng natural gas at magpapahaba sa buhay ng gas field. Samantala, para maiwasan ang brownout sa Catanduanes, pinaandar na ng DOE at National Power Corporation ang 5 megawatt generator sets na susuportahan pa ng karagdagang kapasidad mula sa EPSA 2 ng Isla Dagyab Energy Corporation. Target na umandar ang dagdag na 8 megawatts mula EPSA 2 pagsapit ng Hunyo 14 hanggang 15 na magbibigay ng agarang ginhawa sa probinsyang matagal nang hirap sa power interruptions. Gayet ni Energy Secretary Sharon Garin, patunay ito ng pagtutok ng national government sa pangangailangan pang-enerhiya ng Catanduanes at sa pagbibigay ng mas matatag na serbisyo para sa mga residente, negosyo, paaralan at ospital.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: Maagang mabigat na hamon ang sasalubong kay Alex Ayala sa Berlin Open 2026 matapos siyang mapasama sa masikip na lower half ng draw kung saan posible siyang makaharap agad sa second round ang world number 2 at 2022 Wimbledon champion na si Elena Rybakina. Pero bago yon, kailangan munang lampasan ng 21 anyos na Filipina ang unang round kontra Donna Vekic na kasalukuyan naglalaro sa finals ng HSBC Championships laban kay Emma Raducanu. Galing si Ayala sa maagang pagkalas sa Queen's Club matapos matalo kay 6 seed Iva Jovic sa second round. Ngunit may baon siyang kumpiyansa mula sa kanyang kamakailang tagumpay sa Birmingham Classic, ang kanyang ikalawang WTA singles title. Hindi rin bago kay Ayala si Vekic. Huli silang nagharap noong Enero sa ASB Classic sa Auckland kung saan nanaig ang Pilipinas sa tatlong set. Nasa magandang forma rin ang 29 anyos na Croatian na umabot sa semifinal ng Linz Open, nag-final sa WTA 125 Istanbul at patuloy na nagdadala ng momentum pagpasok ng grass season. May malawak din siyang Grand Slam experience, semifinalist sa 2024 Wimbledon at quarterfinalist sa 2023 Australian Open at 2019 US Open. Handa si Ayala na muling hanapin ang kanyang matalas na laro sa isa na namang mabigat na linggo sa tour.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, winalis ng Gilas Pilipinas Boys ang Malaysia sa isang 76-point blowout, 130-54 para umusad sa finals ng FIBA Under-18 Asia Cup Siyaba Qualifiers nitong Sabado sa Changkapo Gym. Mabilis na nagliab ang Nationals, bumira ng 17-0 run sa simula at hindi na lumingon pa. Tinapos ang laban na may 4-0 record at nananatiling walang talo sa torneo. Sa panalo, tiyak na rin ang kanilang pwesto sa Continental Championship. Hindi na nabantaan ang Gilas sa buong laro sa pangunguna ng inside-outside combo ni na John Bennett Kagurungan at Prince Carino. Umiskor si Kagurungan ng 26 na puntos kabilang ang 7-3 habang naghari si Carino sa shaded lane para sa 21 puntos. Apat pang manlalaro ang nagtapos sa double figures, sina Joaquin Tovera na nagtapos ng 15 puntos at 7 rebounds, Luis Razon na may 14 na puntos, Ethan Aguas na may 12 puntos at 8 rebounds at si Andrew Chio na may 10 puntos at 5 rebounds. Susunod na haharapin ng Gilas ang host Thailand sa finals, isang team na tinalo na nila sa group stage 98-63.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
10: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!
11: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
12: Radyo Pilipinas World Service.
11: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo. Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format
12: anytime, anywhere,
11: from Manila, Philippines. Tahanan ng OFW, handog ng Department of Migrant Workers at Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, programang maghahatid ng impormasyon sa mga pulisiya, programa at mga hakbang ng DMW para sa kapakanan ng ating mga OFWs at kanilang pamilya. Tahanan ng OFW, programang hatid ay agarang serbisyo publiko para sa bagong bayani ng bayan, para sa bagong Pilipinas. Tahanan ng OFW ng Department of Migrant Workers dito sa Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
13: Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na po sa ating mga minamahal na OFWs at sa inyong pong mga pamilya. Mula po sa tahanan ng OFWs, ako po ang inyong lingkod, Secretary Hans Leo Cacdac, na nag-aanyaya sa inyong tumutok sa ating programa, ang tahanan ng OFW, sa Radyo Pilipinas World Service. Sa pamamagitan nito, patuloy ang pag-abot sa ating mga OFWs at sa pagpapabatid ng ating mga serbisyo at programa, nasaan man sila, nasaan man po kayo sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood din po ang programa sa opisyal na Facebook pages ng Radyo Pilipinas at ng Department of Migrant Workers. Bukas po ang tahanan ng OFWs para sa ating lahat. Sama-sama po nating pakinggan ang mga kwento ng ating mga bagong bayani sa ilalim ng bagong Pilipinas ng ating mahal na Pangulo Ferdinand Marcos Jr.
14: Kumusta kabayan? Tuloy po kayo sa tahanan ng OFW. Hatid sa inyo ng Department of Migrant Workers. Magandang araw sa lahat ng OFW saan man panig ng mundo. Kami po ang inyo makakasama sa isang oras ng makabuluhang talakayan mula sa DMW, Strategic Communication Service. Ako po si Jel Miranda.
15: At ako naman si Onin Miranda. Narito ng programang tatalakay sa mga kwento at magiging tulay para sa mga serbisyo at programang laan para sa ating mga bagong bayani.
14: Ay, magandang araw, Onin.
15: Magandang araw, Jel, at magandang araw po sa lahat ng ating mga taga-subaybay.
14: At happy Independence Day celebration.
15: Happy
14: 128.
15: Tama,
14: maligayang araw ng kalayaan po sa ating lahat.
15: Ang tagal na, no? 128 taon na.
14: Oo, actually,
15: ang nakararaan.
14: Correct, kaya medyo traffic. I know. Marami activities, di ba, na inilulunsad ngayong araw na ito.
15: Mm-hmm.
14: At abangan nyo po yung ating balita tungkol dyan sa mga aktibidad naman na isinagawa ng Department of Migrant Workers.
15: At isa sa mga pinakamaraming aktibidad at pinakamaraming gawain ng Department of Migrant Workers, alam natin na sa araw na ito, meron silang inilunsad na jobs fair.
14: Yes, may balita tayo mamaya dyan.
15: Dyan sa Robinson's Galleria. Mm-hmm. Abangan nyo mamaya, mga kaibigan, ng aming pumbalita kaugnay po niyan, at abangan nyo pa ang iba pang makaganapan dito sa ating pong programang tahanan ng OFW. Narito lang mahalagang kaganapan sa loob at labas ng bansa. Ito ang Balitang DMW.
11: Balitang DMW.
14: Sa gitna ng 114th na International Labor Conference, muling pinagtibay ng Department of Migrant Workers o DMW ang papel ng Pilipinas bilang tagapagtaguyod ng mas makatarungan at ligtas na migrasyon. Pinangunahan ni Secretary Hans Leo J. Cacdac ang isang pagtitipon kasama ang mga opisyal mula Bangladesh, Nepal, Sri Lanka, Pakistan at India upang palakasin ang sama-samang advokasya para sa kapakanan ng mga migranteng manggagawa. Sa talakayan, binigyang diin ang kahalagahan ng pagkakaisa ng mga labor-sending countries upang masiguro ang proteksyon ng karapatan at dignidad ng mga manggagawa at kanilang pamilya. Ayon kay Secretary Cacdac, ang mas malalim na South-to-South cooperation ay susi sa pagbuo ng mas makatarungan at mas tumutugon na migration systems.
15: Nagpulong sa Department of Migrant Workers o DMW Undersecretary Jainal Rasul Jr. at si Shika Najwa bint Abdul Rahman Al Thani, Undersecretary ng Qatar Ministry of Labor sa Qatar Permanent Mission sa Geneva, Switzerland, kasabay ng 114th session ng International Labor Conference. Naging pagkakataon ng pagpupulong para magbalita ng panalaw sa mga shared priorities, kabilang ang pagpapatuloy ng makatarungan at ethical na recruitment, mas matibay na proteksyon sa karapatan ng migrante mga gawa at mas malalim na kooperasyon sa paggawa sa pagitan ng Pilipinas at Qatar. Muling pinagtibay ng dalawang panig ang kanilang pangako sa patuloy na koordinasyon at makabuluhang inisyatiba na magtitiyak sa kapakanan, dignidad at kagalingan ng mga Pilipinong mga gawa sa Qatar.
14: Samantala, mas lalong makikinabang ang mga overseas Filipino workers o OFWs sa mas matibay na pandaigdigang partnerships na layong magbigay ng mas maraming oportunidad sa trabaho, mas mataas na antas ng kasanayan, at mas matatag na proteksyon sa kanilang migrasyon. Sa pakikipagpulong ng World Bank Group sa Department of Migrant Workers, binigyang diin ang pangangailangan na ang mga Pilipinong manggagawa ay hindi lamang nabibigyan ng trabaho, kundi ng disenteng oportunidad na tumutugma sa kanilang kasanayan. Kasama rito ang suporta sa makatarungan at ethical na recruitment, mas mababang remittance costs at mas madaling access sa mga programang magpapalakas sa kakayanan ng mga OFW para sa pangmatagalang tagumpay. Para sa DMW, ang dialogo ay hakbang tungo sa mas inklusibo at worker-centered migration system na handa sa hinaharap.
15: Sa iba pang mga balita, binuksan ng Migrant Workers Office o MWO ang pagdiriwang ng Migrant Workers Day 2026 sa Abu Dhabi sa pamamagitan ng paglagda ng Memorandum of Agreement kasama ang Embahada ng Pilipinas para mapabilis ang proseso ng pagtulong sa mga OFW at kanilang pamilya sa pag-claim ng mga benepisyo at financial assistance. Ang kasunduan nagtatakda ng mas malinaw na mekanismo para sa mas mabilis na paglipat, pamahala at pagproseso ng mga financial claims gaya ng blood money, end of service benefits at iba pang labor-related claims. Ayon kay Labor Attaché Maria Teresa B. Olgado, sa Migrant Workers Day, pinararangalaan hindi lamang ang pagsumikap at sakripisyo ng ating mga OFW, kundi muling pinagtitibay ang ating tungkulin na matiyak na bawat mga gawang Pilipino at kanilang pamilya ay makatatanggap ng proteksyon, tulong at hustisya na nararapat sa kanila. Sa pamamagitan ng MOA, mas maitingin ng MWO Abu Dhabi at ng Philippine Embassy ang koordinasyon para makapagbigay ng mas mabilis, organisado at may malasakit na serbisyo para sa mga OFW, lalo na sa mga matagal na naghihintay ng kanilang claims at settlements.
14: Samantala, dumagsa ang mga aplikante sa pagbubukas ng DMW Mega Job Fair bilang pagdiriwang ng 128th Philippine Independence Day ngayong umaga ng Hunyo sa Atrium Robinson's Galleria, Ortigas, Quezon City. Nakalaan ang 4,000 job vacancies mula sa 13 recruitment agencies at manning agencies para sa higit 1,000 naka-pre-register na aplikante kasama ang may 15 OFW repatriates na naapektuhan ng crisis sa Middle East. Bukod sa recruitment agencies ay kasama rin ang ilang partners mula sa National Reintegration Network o NRN katulad ng PESO, Quezon City Technical Education and Skills Development Authority o TESDA, Social Security Systems o SSS, PhilHealth, Pag-ibig Fund, Philippine Statistic Authority, Overseas Workers Welfare Administration o OWA at OFW Hospital. Kaugnay niyang pakinggan natin ang ilan sa mga aplikante sa naturang job fair.

0: At yan po ang mga balita sa Laguito. Sa aming pagbabalik, makakakwentuhan natin ang national winner ng Lika Global 2025 Business Plan Competition. Diyan lang kayo magbabalik agad ang tahanan ng OFW.
1: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo, may simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tingnan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. #panatag ang may alam.

0: Yan.
1: Kilatisin ang sarili.
0: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
1: Importante rin na ating laging isipin.
0: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
1: Isang mahalagang paalala
0: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
2: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
3: Radyo Pilipinas is on Viber.
4: Viber.
3: One tap and swipe. Nandyan na lahat.
4: Receive credible news and information.
3: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
4: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
3: Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
0: Para sa bagong bayani ng bayan, tahanan ng OFW para sa bagong Pilipinas.
5: Nagbabalik tayo sa ating programa, Tahanan ng OFW, sa ating Wanna Know. Alam nyo ba na ang likha o linangin ang Kakayahan sa Kabuhayan Award ay hindi lamang isang kompetisyon? Ito ay isang business plan competition at livelihood startup program ng Department of Migrant Workers at ng National Reintegration Center for OFWs na naglalayong tulungan ang mga OFW at kanilang pamilya na makapagtayo ng sariling negosyo dito sa Pilipinas. Sa pamamagitan ng likha na bibigyan ng pagkakataon ang mga OFW na maisakatuparan ang kanilang mga ideya sa negosyo at magkaroon ng mas matatag na kabuhayan sa sariling bayan. Dumako tayo sa Ikwento Mo Kabayan.
0: Ikwento Mo Kabayan.
5: Matapos ang halos dalawang dekada ng pagtatrabaho sa Qatar bilang administrative manager, umuwi si Marisol P. Amihan dala hindi lamang ang tagumpay ng isang OFW, kundi pati ang mahalagang aral, disiplina at karanasang nais niyang ibahagi sa kanyang mga kababayan.
6: Ngayon bilang national winner ng Likha Global 2025 Business Plan Competition, pinatutunayan ni Marisol na ang tagumpay sa ibang bansa maaari rin po maging daan para makalikha ng oportunidad sa sariling bayan. Sa pamamagitan ng Alexcel May Farm, isang agribusiness venture sa Davao del Sur, layunin niyang palakasin ang lokal na agrikultura at makapagbigay ng kabuhayan sa mas maraming Pilipino.
5: At makakakwentuhan po natin ngayon via Zoom si Ms. Marisol Amihan. Magandang araw, ma'am! Hello, hello. Siya po ay nasa Mindanao. Tama po?
7: Opo. Davao del Sur po.
5: Yun. Opo. Okay, ma'am, kwentuhan niyo muna kami paano ba nagsimula yung iyong career sa Qatar?
7: Opo, pumunta po ako sa Qatar in 2010 po. Nag-work po ako that time as an accountant. Mm-hmm. And then later on, nag-work ako sa construction as a QAQC administrator.
5: Okay.
7: So, mm-hmm. And then it lasts for 15 years ako sa Qatar. Mm-hmm. And then 18 years,
5: oo nga. Pero before ka nag-Qatar, ano yung trabaho mo naman dito sa atin?
7: Accountant po. Nag-work ako sa Manila for 8 years. Mm-hmm. 8 years ako sa Manila, sa Makati.
6: Okay. Mm-hmm. Ano yung nagtulak sa iyo na mag-desisyong simulan ang Alexcel May Farm?
7: Opo, it's part po talaga ng reintegration to. And then, ang talagang nagkaroon ako ng parang binago ko yung mga priorities ko nung na-stranded po ako dito ng COVID in 2019. Mm-hmm. Supposedly yung 1 month ko naging vacation is naging 8 months. Mm-hmm. And during that months is doon ko na-realize, di ba nauso yung mga plantito, plantita. Oh. Sabi ko, ang sarap mga pera tumira sa farm. So we used to stay po sa Davao Oriental. I grew up there. And then sabi ko, ma, punta natin yung lupa ni Papa sa Davao del Sur. Kasi parang gusto kong tumira sa farm. And then, nagkaroon din ako ng idea kasi nag-visit ako ng farm sa grade school classmate ko na ginawa niyang test the accredited school. Mm-hmm. And sabi ko, ay, hindi pala ako mag-board pag nasa farm. I can do it kasi since active ako, mm-hmm. gusto kong mag-work at the same time, may gagawin din ako for the community. Mm-hmm. So, doon po nagsimula yun. Mm-hmm. In 2020.
5: Okay. Pero so, nakaka-enjoy naman kasi talaga, 'di ba, Ma'am Marisol, yung pagiging plantita. Actually, during COVID din nahilig tayo diyan sa paghahalaman. Pero yung concept ng agribusiness, paano mo na nasimulan?
7: Nagawa. Apo, since naisip ko yung

0: ano, if I want to go for a farm school, so dapat i-develop ko yung land. And then nakikita ko na yung so I'm checking on integrated paano ko mag-set up ng integrated farm, mm-hmm. ano yung regenerated farm, permaculture. So nabago din yung mga ano ko, yung the way ko kung yung pinanood ko sa ano, sa YouTube. Mm-hmm. So since dati nanonood ako ng movies, but this time mas okay ako manood ng mga ano, Swedish chicken, mga bees. So as in, nabago talaga yung mental ko towards and that span for 5 years. So yun yung pinapanood ko, kaya nung nagkaroon ako ng opportunity na about the business plan, and I'm also checking pala ano yung requirements ng require ng API to put up a learning site. So nakikita ko din one of the requirements is ang business plan.
1: Oh, right. Nako. Talaga palang plantita dahil nasimula mo ang Alexel May Farm, mm-hmm. at binanggit mong inspirasyon mula sa iyong ina at pamilya. Paano nila hinubog yung pananaw mo sa tagumpay at serbisyo?
0: Ay, opo. Kasi po, lumaki po ako ng only daughter sa mama ko. So, in terms of yung giving back sa mga relatives, sa family, is lumaki po akong ganyan na tumulong sa kapwa kung may pagkakataon po.
2: Mm-hmm. Okay, so last year, itong Global 2025 Business Plan Competition, paano nyo po nalaman na pwede kayong sumali?
0: Opo, may nag-share sa group namin kasi active kami na Filipino community sa Qatar. Mm-hmm. So meron kaming group na tinatawag na OVM, Overseas Filipino and Investors Movement. So sinare mm-hmm. namin yan. And also group po ng Ateneo Leadership and Social Entrepreneurship Group. So, nung nakita ko yung link, is in-open ko siya at the end of the day. Mm-hmm. So, sinabi ko, sino pong NRCO? It's my first time na makita ko yung FB page ng NRCO. And then, nung makita ko yung business plan competition, sabi ko nung nga, kung requirement ng API, yung business plan competition, na ano ko na siya, na-comply ko na siya, mm-hmm. and at the same time, may chance ako na manalo sa competition na to. So, after ko na nakita yun, it was posted August 8 of last year, exact date. Naalala ko yun, kasi that's the very day na lumipat kami sa farmhouse namin dito sa Davao del Sur from Oriental. So, very significant sa akin yung day. And then, nakita ko yung post sa NRCO, sabi ko, parang na-align yung stars sa akin na visit, sabi ko. Parang i-imagine ko siya na ito na yung opportunity sa akin na with the farmhouse, anong next to develop the farm?
2: Mm-hmm.
0: So, I'm really eager na, no, in the next 2 weeks after noon, talagang tinutukan ko yung mga requirements na required sa portal. As in, dinader ko lahat yung information since 2020 na nakita ko and then nilagay ko doon sa application na yan. So, very intentional yung pag-submit ko ng business plan. Hindi ko, siniseryoso ko talaga siya. Pinakarir ko talaga siya. Hindi ako lumalabas during weekend. Sabi ko, may ginagawa akong business plan. Mag-join kaya kayo. So, I encourage yung community namin to join sa Qatar.
2: Mm-hmm. So, talagang kinlay mo na ba? Finil mo na ikaw talaga yung magiging winner? Di ba may mga ganon?
0: Yes po. Grabe yung ano ko, yung visualize ko, yung feel ko. At that time, ongoing yung Litang Maria. So nakita ko si Renis. So yung for that time na nagkaroon sila ng yung sa presentation hanggang yung files. And then feel ko yung ano kaya ko ako sila tayo. Even na yung kay Sweet. Yes. Napanood ko din po yun.
2: Mm-hmm.
0: And then since noon, in-stock ko na si NRCO at saka PMW for mga postings, lagi ako nag-like for me to keep updated po.
2: Ayun. So ano yung naging kahulugan nito para sa iyo bilang isang OFW na nagbalik bayan and then ikaw yung hinirang na grand or national winner?
0: Ay, malaking bagay po. Nung in-announce na ako po yung pinaka-grand winner, na-remember ko, nahagos si secretary. Sabi ko, ay, hindi na po. Oo, mamalik. Sabi ko lang, kasi nasa transition period ako. Mm-hmm. I'm working online. Then sabi ko, hindi na ako babalik. Sabi ko, sisimulan po na yung sa farm. Kasi nandito na yung momentum. This is a really big opportunity sa akin. So, I don't want to miss yung opportunity na to. Kaya I would rather stay at gagawin siya. At the same time, I can still work online.
1: Ayun. Ayun. Bilang nanalo ka sapagkat nakuha mo yung national winner bilang ng Likha Global 2025. Kung sakali man ano na naging taliwas sa inaasahan mo yung pangyayari, mananatili ka ba dyan sa iyong nalawigan, lalo at sinabi mo ba na pagpapatuloy mo pa rin ba ang pagtatrabaho mo abroad? Dahil sabi mo nga kanina, ngayong may bago ka ng pinagkakawalahan at isang malaking kabuhayan itong naibigay sa iyo ng Alex May Farm, anong gagawin mo? Ano kaya
2: kung sakaling hindi ka daw nanalo, ma'am?
0: Mm-hmm. Hindi ako nanalo.
2: Oo.
0: So it's the same po.
2: The
0: kasi
2: same.
0: Umuwi ako, submit ako ng, ng application ba September 3. Umuwi ako ng October 25. Tinawagan ako MW Qatar na selected ako for the December bootcamp. Mm-hmm. So that means nalito na ako nung nalaman ko nanalo ako.
2: Mm-hmm.
0: And at that time, it's transition period na ako. This June 30 ang last day ko sa work ko sa Qatar. So that means ito na yung dito na ako, mag-decide ako to stay. Mm-hmm. So, no, regardless kung manalo ako kung hindi, panalo pa din ako since naging selected ako. Finalist pa rin ako from Qatar. And then, ang BMW Regional is to help you regardless kung magiging nasa top 3 ka as finalist or even attorney or WD will help me.
2: Tama.
0: Regardless kung di rin ako umaten, nag-submit application, but I really feel na second home ko siya na si BMW dito. It's my home dito sa regional kasi they're very accommodating at saka malaking support sa akin na BMW Regional after yung ng Manila. Kaya sinishare ko. So even they don't walk the same pathway na duman ako sa Likha Global Competition, they will help the OFWs for if they want to bumalik dito sa atin.
2: Correct. Yeah. Nakakatuwa yun, sabi nga nila. Even yung mga nakapanayam na natin na mga winners, di ba, sa Likhang Kababaihan, yung maging finalist ka pa lang, winner
1: enough
2: ka
1: na.
2: Yeah, panalo na yung pakiramdam, di ba, Mama Marisol? And speaking of support, shout out kay Ate Kiko.
1: Ayan,
2: nakatutok, nanonood sa atin ngayon. Ayan, bati mo, Mama Marisol, nanonood sa'yo si Ate Kiko.
0: Lalo daw siya kinabahan. Nagkita kami as of last May 20 during the NRN po dito sa Rama del Sur.
2: Opo, ayun. So yun yung after the awarding.
0: Sa kami secretary.
2: Oo, ayun. Okay.
1: Anyway.
0: After the awarding, so nagkita kami ulit ng May.
1: All right. Anyway, Amihan, sa'yo po na raw, paano ba makakatulong ang mga OFWs sa pagpaunlad ng lokal na agrikultura at kabuhayan po sa mga probinsya?
0: I guess po, let's take for example sa PESCO po. So, right now, nabigyan po ako ng initiative ng LGU PESCO through test the training na mag-host ako ng organic agricultural production for 29 days.
2: Mm-hmm.
0: So, dito po sa amin, first time, and then madami pong nag-join, 20 participants, old and young na mga who would like to go for farming. And ang maganda na is we've learned paano gumawa ng organic yung mga pesticides at fertilizer. And then they encourage sila na, oops, simulan natin magtanim ng gulay. Kasi mostly dito ang tanim namin is we are coconut farmers. Mayroon kaming mangoes, banana, but we don't have vegetables sa amin mismo. So we encourage yung mga households dito na magtanim ng mga gulay para meron na kaming daily sustainable yung daily namin na needs.
2: Mm-hmm.
0: So malaking tulong po siya at the same time is makapagbigay ng opportunity kung makapag-work sa ibang farm, and then they will also provide me support sa pag-set up ko ng natin ng farm dito.
2: So gaano kalaki ba yung farm mo, ma'am?
0: 2 hectares po.
1: 2 hectares. Wow,
2: so ano yung mga nandyan na mga tanim?
0: 2 hectares. So mayroon po kaming coconut trees ngayon, then mango in between, pero nag-stop po ako mag-spray because of the chemicals. And then mayroon pong bananas. But I'm looking forward po sa mga bee colonies namin because we're into beekeeping din po for honey production and also for the value-added products na galing sa bees natin.
2: Mm-hmm.
0: So we're looking into July na makapag-start kami sa beekeeping namin.
2: Oo. At
0: then,
2: yes,
0: po.
2: Sige ma'am, ano pa yon?
0: Yes po. Then currently po is nag-join din po ako through the help po ng endorsement ng BMW, ng DOST, IFWD program. So doon po is, yes, na-move po yung Schedule 22 na ipasend ko po yung business plan ko. But this one is i-zoom in ko siya into beekeeping enterprise po.
2: Okay. So sabi mo kanina, una pa lang yung NRCO. Ay, parang di ko to alam. Pero later on, nabuksan na, di ba, yung different opportunities. Di ba, iba't iba mga gobyerno na yung nagiging katuwang mo para mapaunlad itong negosyo.
1: So bukod sa DMW, Department of Migrant Workers, andyan din ang DOST, yes, Department of Science and Technology, nakuha mo at ipinagkalob sa'yo yung pangangailangan.
2: LGU, nandiyan pa. So ano pa yung ano?
1: Local government ng Davao del Sur.
2: Pero ang Qatar, hindi mo na nami-miss, ma'am?
0: Ay, nakikita ko pa rin naman sila ang mga friends ko from time to time.
2: At least may social media na, di ba?
0: Nag-enjoy na rin po ako dito. So, I thought na ano yun, yung emotionally you'll be attached for like, yung sige ko pag nandito ka nga, parang bumalik din kasi very warm ang the neighborhood at saka yung ano, yung support din ng government.
2: Diba, sabi nga, there's no place like home.
0: Yes po, yes po.
2: So ma'am, ano yung pinakamahalagang aral o prinsipyo na nakuha mo o natutunan mo sa buong panahon ng pagiging OFW mo na ginagamit mo naman ngayon sa pamumuno ng iyong negosyo?
0: Ano po, malaking tulong po yung ano. Alam ko makaka-relate lahat ng OFWs, yung ups and downs natin, but then we keep up on ano din, diba? Yung pagiging sa resilience natin. So malaking bagay po when we are abroad, madami sa yung mga challenges o yung mga battles natin na walang ibang tao ang nakakaalam. So dahil po doon as nagiging matatag tayo sa mga ala, sa mga challenges. So yung pagdating po dito from documentation, going through visiting government agencies is talagang okay daw, malilibol lahat dito. It's because of those challenges na dinaanan ko rin abroad as an OFW.
2: At kanina onin, di ba, sa Mama Rizal, doon sa ating trivia, na ang likha ay hindi lang siya basta competition. It's part of the reintegration program para sa ating mga kababayang OFW na pwede kang bumalik ng bayan natin at magpatuloy kung meron kang... Yung iba kasi hindi talaga kayo naman business-minded, di ba ma'am? Parang later on na lang, kung meron ka lang naiisip na pwede palang pagkakitaan, why not i-pitch mo doon sa ating ginagawang competition nga, di ba? Pero ma'am, wait lang, sino ba si Alex Selmay?
0: Ay, combination ko yung name ng father ko, Alex, mama ko Selfa, and then Marcel Melody.
2: Ayun, talagang family.
0: Family enterprise po siya.
1: Napakagandang pangalan at talagang pasok na pasok sa kanilang agribusiness.
2: Correct.
1: Ma'am, ano ba yung mga konkretong pagbago proyekto na nais yung maisakatuparan sa inyong lugar sa babagidan po ng Alex Selmay Farm?
0: Opo. So first po, ongoing na yung organic agricultural production namin. So we're aiming to help these 20 participants na ma-apply din nila sa sarili-sarili nilang farm. Then at yung sa beekeeping naman po, I'm planning to put up an association for coconut farmers and at the same time for beekeepers. Kasi malaking tulong po yung mga stingless bees natin to pollinate our coconuts. So malaking bagay po yun, the association itself po. And then, paano namin i-market din yung mga honey namin at saka yung mga products. I can provide livelihood sa mga farmers natin at saka sa mga neighbors, even neighboring barangays natin po.
2: Pero ma'am, may naisip ka pa ba ang other business bukod dito sa agribusiness?
0: So yes, far. So, kasi yung develop po ng land right now to be sustainable, isang second phase po talaga is to put up the learning site for Agricultural Training Institute at saka TESDA accredited din po siya. So, tatlo yung titingnan ko na dapat ituturo ng school. Una, yung organic agricultural production. Pangalawa, yung beekeeping na NC2. They're both NC2. Dito sa Mindanao, wala pa pong NC2 ng beekeeping. Alam ko, nasa Baguio pa. Wala pa din sa Visayas. So, it's very ambitious. But yun yung goal ko na sana maging first kami dito sa Mindanao na magtuturo ng beekeeping. And then third po, as an accountant po, Magpapa-self-assessment na po ako para magiging trainer na bookkeeping sa LC3 po.
2: Mm-hmm.
0: And then, hopefully po, makapagtuho po tayo ng bookkeeping sa LGU as a way of, ano po, as a community service. And then, in preparation po, kasi sa, ang first 2 years ko po ang development stage, but then on 2028, yun lang po yung to set up a farm school po.
2: Mm-hmm. Pero in-expect mo ba na magiging negosyante ka?
0: Earlier on po, nag-aaral kami on entrepreneurship, mm-hmm. social entrepreneurship. But then po is, hindi ko pa talaga ganun ka yung nag-suggest yung
2: yes.
0: ano yan, kung how I'm going to start it. Pero nung 2020, doon po nakikita, nung nakita ko yung TESDA, yung nandito ako, so yun yung malaking tulong sa akin yung 8 months up. Dito, mm-hmm. yung nakapag-slow down ka, nakapag-isip, and then you set your, ano, reset mo yung priorities mo, ano yung gagawin mo pag-uwi. Kasi it's about time, kasi since 18 years na rin ako sa abroad.
2: Mm-hmm. Mm-hmm. Pero sinet mo ba yung isip mo na,
0: so yun,
2: na magkano ka katagal dapat na magiging OFW? Kasi 18 years eh. Yung iba 10 years lang, tapos lumalagpas.
0: Ay, wala po. That's another surprise. Though, ang gusto ko talagang mag-retire at the age of 60, sabi ko, hindi na lang 55, well, nakalakad ako. Hindi na lang 50 na lang. But this one, it's not about sa last year. Sabi ko, try ko muna umuwi kasi nagbago ang landscape sa work since the COVID, na pwede na mag-work online. Sabi ko, gusto ko makasama yung mother ko na 70 plus age na. It's but about time, wala na si papa ko, so kailangan ko umuwi. And then I can work online, and I can work with the farm. So doon nagbago lahat yun. So, talagang, so, ano, hindi perfect yung reintegration ko, yung pagbalik ko dito. But one at a time, yung mga challenges is, kaya naman. So, as an OFW, takot ako dating umuwi kasi hindi ko alam kung paano ako mag-start.
2: Mm-hmm.
0: But then, what happened last year is, nung pag-uwi ko, nag-luka, yun ang pinaka-life-changing, right? Mm-hmm. I always, sinasabi ko talaga na life-changing kasi nagbago talaga, big time. Nung pag-uwi ko, kasi that really changed up, hindi na ako babalik. Dito na ako mag-start, nandito na to. Sign opportunities, and then madami din ako discovery. Even I also shared this one sa community namin na nandito yung NRN. Ang laki ka lang ng network na meron, ng National Reintegration Network na makakatulong. So as I dun sa nabanggit ko na DOST, I was able to, ano din, pumunta din ako sa TESDA, sa DOLE. So, ang dami ko ng ano, pinatang Department of Tourism for possible farm tourism. That's an added one. So,
1: Department of Agriculture, meron bang chance sa'yo?
2: Ang DA, ma'am, Department of Agriculture.
0: Ay, yes po. Napuntahan ko na po. Nabisita na rin po ako dito ng Regional Director ng Operations.
1: Wow.
0: So, ganun po tayo. Sadyang makulit po ako pinagpapalak. Even ang munisipyo po namin dito ng LGU. Pumunta na dito yung Magro, pumunta na yung environment to check na, ano yung farm dyan? Pwede kaya dyan mag-school? So, pumunta sila dito yung first na batch 8, and then from time to time, bumibisita sila dito. Kasi, bumibisita ko din sila sa LGU, sa LGU po.
2: Okay.
0: So, yung sinasabi ko din sa mga fellow karabayan natin na, if we were to ask for help, we have to ask. Hindi natin malalaman na may magamitong opportunity,
1: tama.
0: Hindi na natas. Tingnan natin.
2: Mm-hmm. Kwento mo nga sa amin, Ma'am Marisol, kasi during the Likha Global Competition, hindi lang to basta nag-pitch kayo, di ba, ng business proposal, pero tinuruan din kayo, may mentoring and coaching din doon, di ba, ma'am?
0: Yes, during the bootcamp.
2: Yun.
0: Yeah, it's actually 2 days.
2: Mm-hmm.
0: So, we dig deep dive doon sa mga business plan namin. They discuss yung mga 9 building blocks ng business plan canvas.
2: Mm-hmm.
0: At saka, ano yung mga details doon na paano mo i-market yung plan. So, ano yung mga resources mo, and then even yung mga financial projections from mga costs. So, mm-hmm. it's really very helpful sa lahat ng participants or even me na isa ko. And then, we also have the chance na visit yung DTI sa Makati, BMW office, sa PSE, at saka sa SEC po. So, hindi namin makakalimutan yung up until na po, nag-uusap-usap ang mga Likha Global finalists para isa din po kami buong pamilya. Nami-miss po namin ang isa't isa.
1: All right, talagang kompleto, ma'am, at talagang pasok na pasok sa iyong panlasa at galing
2: mm-hmm.
1: ang mga negosyong pinasok mo, ma'am, lalo na itong Alexan May Farm. Mm-hmm. Ma'am Marisol, paano ba pinaparatili ang inspirasyon at lakas ng loob sa gitna ng mga hamon ng pagnenegosyo at pagbabalik sa Pilipinas?
0: Ako, maganda pang tanong yan. Kasi lang, pag-meet ko sa mga friends ko na I really feel na parang ako na-burn out before even I started. But then, nandun yung puso ko sa project ko na kaya kong gawin to with my experience abroad, gagamitin ko yon as my asset na into leading a project. Tapos may mga tamang tao ako dito na tutulong sa akin. Nandiyan yung government agencies to back me up. At saka yung support ko, ang need ko. So there's no way po na mawalan tayo ng, what do you call that, ng inspiration. Kasi yung inspirations ko is around, overwhelming around me, from family, from the MW, from the government agencies po. Kaya there's no way po na ma-burn out ako. There's no way mawalan inspiration ko. Every day po, motivated po tayo at saka really na-inspire sa mga tao na tumutulong sa atin.
2: Alright.
1: Ma'am, isa na lang po, ano yung mensahe po ninyo sa mga kapwa OFW na nag-iisip din po magbalik at magtayo na negosyo o proyekto dito sa Pilipinas? At syempre, ma'am, imbitahan mo na rin na sumali sa Likha Business Plan Competition.
0: Ay, opo. So sa lahat po ng OFWs na pili na nagsasakripisyo sa ibang bansa, ngayon ang tamang panahon para gumawa ng malalim at makabuluhang harbang tungo sa tunay na financial freedom. So habang malayo tayo sa pamilya, gamitin natin ang pagkakataong ito para mag-ipon, magplano, at maghanda para pag-uwi natin sa Pilipinas, hindi lang tayo basta umuwi, kundi bumalik na may direction at opportunity. So I personally encourage all my fellow FWs to join Likhang Marino at Likha Global 2026. Kung may business idea kayo, maliit man o malaki, this is your chance to grow it with the guidance and support ng ating ahensya, ng ating BMW at NRCO. Kaya mga kabayan, sali na po kayo and malinyo kayo maging next OFW success story.
2: Maraming salamat, Miss Marisol P. Amihan, national winner ng Likha Global 2025 Business Plan Competition.
1: Salamat na maraming, ma'am.
2: Thank you so much, ma'am.
0: Ma'am, salamat po.
1: Hanggang sa susunod po, ma'am, magkita-kita po tayo sa hinaharap. Mm-hmm. At lawakan pa natin ang plano po ninyong pagtatayo pa at pagpapaliganap ng inyong po negosyo.
2: Alright, ma'am. Thank you so much po.
1: Maraming salamat po.
2: Alright, ayun. Nakakatuwa naman si Miss Marisol, di ba? Actually, nakita natin yung awarding nito last December. At nakaka-proud at nakakatuwa na talaga yung mga OFW na kita mo ngayon bumalik sa Pilipinas, may sarili ng negosyo.
1: At nakakatuwa rin na isipin na hindi lang pala iisang sangay ng ating pamahalaan na nakatulong sa kanya. Bulkod sa Department of Migrant Workers, andyan
2: iba-tiba
1: din
2: na
1: ang Department of Science and Technology, correct, andyan ang Department of Tourism, ang Department of Agriculture, nandiyan.
2: Lahat na, di ba?
1: Lahat. Talagang pumasok at talagang sumubaybay sa kanyang pagnenegosyo. Kaya nga walang ano eh, sa kanyang pagnenegosyo, walang kumbaga walang tapon. Lahat ay nakalap at natipon niya.
2: Ayun. Okay, so ngayon naman pakinggan po natin ang ilan sa mga panayam ng mga aplikante sa ginanap na job fair kaugnay ng pagdiriwang ng 128th Philippine Independence Day sa Robinson's Galleria Ortigas, Quezon City.
3: Ako po si Alexander Roja. Galing po ako ng Qatar. Nagtrabaho po ako doon bilang local purchaser, material controller. Dumating po ako dito sa Pilipinas noong April 3, dalawang buwan na nakakaraan. Nakita ko po sa balita itong activity ng BMW. So, sinadya ko po talaga ito from Quezon City para at least makakita ng mga job matching. Malaking bagay din. Well, bilang repat po na dating OFW, malaking bagay siya, malaking tulong dahil natutulungan ang bawat isa na mabigyan ng magandang trabaho. Job, tsaka makakapamili ka pa kung anong bansa yung available may bibigay sa'yo. Bilang dating OFW, pagka may mga ganito pong activity o programa ang GMW. Lalo na kung nandito lang naman po tayo sa Pinas, puntahan po natin, sadyan po natin. At least dito, nakikita natin yung maraming agency pati at makikita natin yung mga available na trabaho. Well, maraming salamat din po sa inyong lahat.
4: Ako po si Alaina Ismail Gampong po. Nagtatrabaho bilang domestic helper po sa Kuwait. Napauwi ako noong April 2, 2026 po. Kung sakali bigyan ng chance na kung pwede magtrabaho dito, kung may opportunity po. Sa ngayon, nag-apply ako sa LiveLayout po. Pagkasapi po, masaya po. Sa akin mga kasama po, mga repat, may balak kayo magtrabaho o dito, sa babalik ng abroad, punta na lang po kayo sa DMW po. Ay magpa-thank you na rin tayo sa DMW kasi ang dami lang binibigay na opportunity na trabaho dito sa Pilipinas o sa ibang bansa. Maraming salamat.
2: Ayun, Onin. Ilan lang yon sa mga aplikante na pumunta dyan sa ating ginawang DMW Mega Job Fair.
1: Ang target natin dyan ay 4,000. Palagay ko na magpas pa tayo.
2: Oo, mm-hmm. Sana talaga.
1: At okay. Yan ay sa Ortigas, Mandaluyong City. Hindi Quezon City. Ayan. Anyway, mga kaibigan, kanina po binabati po namin kayo ng 128 taong anibersaryo ng ating pong kalayaan.
2: Mm-hmm.
1: At sa pagkakataon ito, babatiin ko rin ng
2: nag-freeze.
1: Si Jel Miranda, nakaarawan niya po ngayon.
2: Wow!
1: Jel, happy birthday.
2: Fresh ko dyan, ha? Ayun, happy birthday ko pala. Oo. Thank you so much sa lahat ng ating mga kasama. Of course, sa DMW, maraming salamat. Siyempre, sa ating programa dito sa radio, ang tahanan ng OFW, sa lahat ng ating mga staff na naandyan, siyempre, sa ating tech booth. Hindi ko na iisa-isahin. Thank you so much. At siyempre, sa pagtsatsaga. Ayan. At siyempre, sana maging katuwang pa tayo tuloy-tuloy sa paghatid ng mga mahalagang balita at impormasyon, lalo na ay para sa kapakanan ng ating mga kababayan, mga OFW man o mga kapwa Pilipino.
1: Hindi kayo iyak?
2: Hindi. Siyempre, 27th birthday. Happy 128th Independence Day.
1: At happy birthday, Jel Miranda. Kabayan, para sa mga mahalagang anunsyo, komento, iba pang serbisyo, maaari nyo pong makontak ang DMW sa mga official website, email address, social media channels, at hotline numbers na makikita nyo sa screen. Amin pong pinahalagahan ang inyong mga feedback para higit kayo mapaglingkuran. At yan ang naging kabuuan ng ating pong programa. Muli nyo maging samahan sa susunod na Biyernes sa alas 4 hanggang alas 5 ng hapon. Mula pa sa DMW, Strategic Communications Service. Ako si Onin Miranda.
2: At ako naman si Jel Miranda. Patuloy na maghahatid ng makabuluhang talakayan para sa ating mga bagong bayaning OFWs. Ito ang tahanan ng OFW.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
6: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
5: Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas. Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: This is Carting Wise. Sa Radyo Pilipinas, World Service. Programang serbisyo publiko, magbibigay impormasyon, mga tips at gabay sa tamang diskarte sa paggamit at pag-invest ng perang pinaghihirapan ng mga OFWs o mga Filipinos living and working abroad. Alamin ang mga galawang Discarting Wise. Kasama sina Leo Magpag, multi-awarded financial at market analyst Jonathan Jonas Ravelas. Panahon na para magsimula tungo sa financial independence para sa isang stable financial future para sa iyo at sa iyong pamilya. Kaya halina't samahan natin sila Leo at Jonas sa Discarding Wise. Discarding Wise. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Magandang araw sa lahat ng ating tagapakinig at tagapanood dito sa Radyo Pilipinas World Service. Welcome po muli sa Discarding Wise. Layon ng programang ito, nagabayan ang ating mga kababayang OFWs para sa praktikal na solusyon, matalinong desisyon at tunay na wais na pamumuhay. Ako po si Leo Magpayo at kasama natin ang ating financial analyst na si Jonathan Jonas Ravelas. Magandang araw, Jonas.
4: Magandang araw, Leo. Magandang araw sa ating mga tagapakinig at tagapanood ng Discarding Wise.
3: Napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At sa ating edisyon ngayong araw, matutunghayan niyo po ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya kung saan bahagyangang bumaba ang headline inflation sa 6.8% itong Mayo pero tumaas naman ang core inflation sa 4.1%. Binili na ng Manila International Airport Authority ang lupang kinatatayuan ng NAIA Terminal 3 mula sa Basis Conversion and Development Authority. Bukod dyan, nagbabala ang Department of Energy na posibleng sumikip ang supply ng kuryente sa Luzon sa mga darating na linggo dahil sa isang buwang maintenance shutdown ng malampaya simula Lunes, Hunyo 15. At sa ikalawang bahagi ng ating programa, sa ating segmentong Alkansaya, dahil Father's Day next week, magbibigay si Jonas ng mga makabuluhang paraan para ipagdiwang ang Father's Day sa mga amang OFW. Kaya simulan na po natin ang ating balitang pinansyal at pang-ekonomiya.
2: Discarding Wise sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Eto no, unang-una, masasabi nating good news ito kapag natuloy. Ipinahayag ni US President Donald Trump na malapit nang mapirmahan ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at Iran ngayong linggo, ayon yan sa ulat ng CNN, isang deal na magbubukas muli sa Strait of Hormuz. Pero kahit may pahiwatig ang Iran na papalapit na ang kasunduan, itinanggi naman ng Islamic Revolutionary Guard Corps na may pirmahang magaganap ngayong araw. Ayon pa CNN, kung matutuloy ang kasunduan, ito ay pipirmahan ng virtual dahil sa logistical challenges at para maiwasan ang anumang aberya. Saklaw ng memorandum ang 60-day technical negotiations kabilang ang pag-alis sa nuclear program ng Iran at ang ganap na pagbubukas ng Strait of Hormuz. Jonas, ano masasabi mo sa balitang to?
4: Nako, sa akin, ito ay isang magandang sinyales, no, na mukhang mas malalim na kasunduan ito. Mm-hmm. Ngunit masyado na tayong kumbaga parang the boy who cried wolf, no? Parang lagi nating naririnig na malapit na, nandyan na, and ngayon ito ay virtual e-signing, ano? Kumbaga wala pang masyadong kasiguraduhan ito. Ngunit dahil nga sa lahat sa atin, buong mundo, no? Gustong-gusto natin na mangyari ito. Nakita na natin na biglang lumakas ang piso.
3: Oo.
4: No? Nasa 61.39. Maraming nagbabatsa na, uy, baka talagang totoo na ito. So lahat kumbaga ay naniniwala dito sa pangyayaring ito. Ngayon, ang kailangan lang natin mangyari na magkapirmahan sila, and then ano yung mga susunod na hakbang. Dahil nakita na natin ng siguro mga mag-iisang buwan na lagi nating nasasabi na may nangyayari. Ang kagandahan lang dito, kumbaga hindi na ganong kalaki ang pressure sa pag-akyat ng langis. Pero nandoon pa tayo sa level na bago nagkagera, mataas na. Kaya lahat tayo parang gusto natin matapos na to. Sana maging totoo na to, dahil ngayon nararamdaman natin na parang hati ang mga ginagawa ng ating mga mamamayan at saka ng ibang bansa. No? Ngayon nararamdaman nila yung paghina ng kanilang pera, paglakas ng dollar, at saka medyo kinakabahan pa rin ang daigdigang pamilihan sa mga galawin ng interest rate dahil sa inflation.
3: Ito pa, no? Medyo good news. May inaasahang taas presyo sa gasolina ngayong Linggo, habang magiging mas magaan naman para sa mga diesel user dahil sa projected rollback. Batay sa unang apat na araw na trading sa riyon, posibleng bumaba ng 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 na piso kada litro ang diesel, ayon yan sa industry estimates mula sa Mean of Platts Singapore. Sa kabilang banda, inaasahang tataas ang gasolina ng 50 sentimos hanggang piso kada litro pagpapatuloy ng price rally nitong mga nakaraang Linggo. Ia-anunsyo ng mga oil company ang final adjustment sa Lunes, Hunyo 15, at ipatutupad sa Martes. Kapag natuloy ang pirmahan ng kasunduan sa pagitan ng US at Iran, bababa na kaya kaagad ang presyo ng petrolyo, Jonas?
4: Hindi, ako sa palagay ko, hindi pa agad-agad yan. Talagang kahit magpirmahan sila mamaya o pagkatapos ng ating programa, talagang ikakasa talaga yung pag-akyat, yung tinatayang mga pag-akyat na yan. Siguro, kung matutuloy talaga yan, siguro makikita natin yan sa mga susunod na buwan siguro. Pero hindi agad-agaran yan dahil kung talaga magtitigil putukan, wala nang mga small attacks, magagawa na nila yung mga tinatawag natin na inspection ng mga refineries, at para makita kung ano ba talaga ang mga sira para magawa na agad.
3: Oo nga, kasi matatagalan din yung paggawa niyan, di ba?
4: Oo, kaya parang kumbaga, marami sa atin na talagang gustong maniwala dito sa peace talks. Ngunit yung rehabilitation at saka reconstruction, medyo hindi ganong kabilis. Maaari sabihin natin, pagdating sa langis, hindi tayo masyadong kumbaga mag-e-expect na biglang bababa. Dahil doon ngayon pa lang natin malalaman yung epekto. Pero sa ating mga OFWs, pag talagang nagkaroon ng tigil putukan at naitanggal na yung mga ban, no, sa pagpaalis doon sa mga Middle East countries, ito'y isang magandang hudyat ng reconstruction. Yeah. So ito ay pwedeng makaapekto sa ating mga OFWs na magkaroon ulit ng trabaho.
3: Ayun, oh, mainam nga yun, no? Ito, yung una nating storya, bagamat bumagal ang inflation noong Mayo, nananatiling mataas ang core inflation, dahilan para sabihin kailangan pa rin maghigpit ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Humina ang headline inflation sa 6.8% mula 7.2% tung Abril, mas mababa sa inaasahan at sa BSP forecast na 7.1% hanggang 7.9%. Pero ang core inflation ay umakyat sa 4.1% mula 3.9%, senyalis na lumalawak pa ang price pressures. Ayon sa Nomura, Deutsche Bank at HSBC, hindi sapat ang pagbagal ng May inflation para alisin ang posibilidad ng dagdag taas interest rates. Lalo't lumampas na ang core inflation sa 2-4% target ng BSP sa unang pagkakataon simula pa noong Disyembre 2023. Sinabi ng mga ekonomista ng Nomura na posibleng naabot na ang peak ng headline inflation pero hindi pa sumusunod ang core inflation. Binaba ng Nomura ang 2026 inflation forecast sa 5.5% mula 6.1%, ngunit pinananatili ang core inflation outlook sa 4.6%. Jonas, bakit nananatiling mataas ang core inflation kahit bumagal ang headline inflation?
4: Okay. Kung matatandaan mo, ang headline inflation talagang dyan nakalagay yung malalaking parte ng ating headline inflation ay tatlo. Mm. Una, yan ang food and non-alcoholic beverages. They account for 40%.
3: Oh, okay.
4: Pangalawa, yung over 23%, yan yung utilities.
3: Okay.
4: So, nandyan yung electricity, water. Mm-mm. Ngayon, yung pangatlo ay transportation. Ngayon, yan ang nagko-comprise na malaki sa headline inflation. Ngayon, yung core inflation, tinatanggal natin yung volatile items tulad ng food and non-alcoholic beverages at saka itong utilities.
3: Mm-hmm.
4: So, pag tinanggal mo yan, tumataas pa rin. So, yung iba kasi, naapektuhan sila tulad ng rent.
3: Okay.
4: Diba? Mm-hmm. Yung iba, sa rent, sinasama na nila yung pagtaas ng tubig at saka kuryente.
3: Mm.
4: Merong iba sa atin mga nagpaparenta, parang nakadikit yung pagtaas ng renta doon sa pagtaas ng utilities at saka ng food. No? So kaya medyo yan yung kumbaga nagpapakita na meron ring lagging effect yung core inflation.
3: Mm.
4: Ngayon, ang isa pa sa mga hindi nanaan dyan, yung mga katulad ng restaurants, yung mga renta sa kanila, naapektuhan sila niyan. Ang magandang sinyalis niyan, kahit yung headline bumaba, ibig sabihin, pwedeng meron na tayong yung momentum ng pag-akyat bumagal. Pero doon sa core inflation, nanatatiling yung momentum na pagtaas ng inflation ay nandoon pa.
3: Uh-huh.
4: Kumbaga, hindi na siya ganun na inaapektuhan tayo sa 3Fs, food, fuel, and freight or transportation. Dahil hindi na malakas yung pag-akyat ng presyo ng langis.
3: Uh-huh.
4: Pero yung transmission ng mataas na level ng langis, yan yung pananatili natin na may momentum inflation. Kaya 'di ba, sa mga pag-uusap natin, 60% of the inflation is imported.
3: Mm-hmm.
4: 'Yun ang bumaba. Pero yung transmission doon sa atin, yung pagpadala ng pagkain, fuel at saka ng freight, nararamdaman pa rin natin. Kaya mataas yung core.
3: Ayun.
4: So unless ma-address natin itong food, fuel and freight, talagang may pressure pa rin dyan ng inflation. Pero ang magandang sagot

0: para makapag-provide ng 15 billion credit kay Petron. So pag nangailangan tayo ng mag-angkat pa ng langis, may standby credit na ang nakasaludyat ang Maharlika.
1: Oh, okay.
0: Ito'y isang magandang hakbangin na ginawa ng Maharlika kasi hindi sila, tumutulong sila sa impact ng national objective na walang disruption ng langis. Pero hindi nila kinukumit ang Maharlika dyan sa bagay na yan. Kasi pag nag-commit dyan ang Maharlika, mas mabigat ang kailangan nila instead na pagtuunan yung ibang mga investment na makakatulong sa atin tulad ng edukasyon, housing, no? Ang ginawa lang nila, mag-provide lang sila ng tulong sa credit line. Kumbaga, isa silang guarantor, meron 15 billion dyan. O, pag nagka-problema sila, sagot ko yan. Diba? Isang maganda na sinasabi na ginagawa ng pamahalaan na may ginagawa tayo na short term at saka medium term para sa fuel. Ngayon, yung food, nandyan yung impact ng rice tarification at saka yung mga ibang bagay. Ano? So, yung susunod na lang dyan, yung sa transport na ang ginagawa natin ay ano lang talaga, subsidies. So, yun ang kailangan natin gawan ng paraan sa mga susunod na buwan para mas lalo magkaroon ng investor confidence na nakikita ang mga tao na may nangyayari sa o may ginagawa ang gobyerno para i-address yung pinaka-importanting problema, which is food, fuel, and freight.
1: Eh, gaano naman kaya kalaki ang posibilidad ng panibagong rate hike sa susunod na policy meeting ng BSP itong June 18?
0: Nakikita ko na may 25 basis points. So, okay, dahil bumagal na yung inflation at meron pa rin mga panganib na pwedeng tumaas pa yung inflation, dapat talaga i-keep ng BSP yung tightening bias. So, nasa 4.5 tayo. Pagdating ng June 18, nasa 4.75. At tinataya ko, may 1% pa na hanggang 5.75 para masigurado na yung inflation di na aangat. Kasi kailangan magawa natin yon dahil ngayon, kaya ko medyo hinabaan ang paglinaw na may ginagawa ang ating pamahalaan at ating mga managers, no? Economic managers, kasi hindi masyadong nararamdaman ng tao yung mga hakbang agad. Kumbaga, napag-uusapan lang ito pero hindi agad-agad ito mararamdaman at parang gamot, pag inom mo ngayon, bukas maganda na. Siguro mararamdaman natin to in 3 to 6 months. Lalo na yung pagtaas ng interest rate, hindi ganun-ganun kabilis yan. At yung ginagawa ng Maharlika at ng energy group natin ay pagsisigurado na wala tayong disruption ng pag-angkat ng langis. No? Kahit merong mga peace talks, mabuti na yung handa tayo sa mga susunod na panahon. Dahil tulad ng inflation na nakita natin noong 2018, 2022, and eto na ngayon. Kumbaga, hindi na sila yung isang beses. Diba? Ang may nagsasabi nga, diba? Fool me once, shame on me. Fool me twice, shame on you. So ngayon, nakikita natin gumagawa ng hakbang ang ating gobyerno na panandalian at meron tayong pangmatagalan. So, yan po yung, kumbaga, sana hindi na natin to ma-repeat kung ma-in-place yung food, fuel, at saka yung freight. No? Kaya kailangan yung mga tao sa Senado umayos na. Kasi habang, kumbaga, hindi pa masyadong matagal. Diba? Kasi pag biglang kunyari, hindi na naman ito magkapirmahan, eh babibuelta ulit yung langis dyan. Diba? Kaya kailangan mabilis tayong kumilos para hindi ito maulit-ulit.
1: Okay. Ito, diretso na tayo dito sa isang storya, no? Nagbabala ang Department of Energy o DOE.

0: Inaposibleng sumikip ang supply ng kuryente sa Luzon sa mga susunod na linggo dahil sa isang buwang maintenance shutdown ng malampaya simula nga bukas o Hunyo 15. Ayon sa DOE, planado at nakakoordina ang shutdown para matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant. Sa panahon ng maintenance, hihinto ang gas supply kaya't lilipat muna sa alternatibong fuel ang mga plantang umaasa sa malampaya. Dahil lilipat sa alternatibong fuel ang mga plantang umaasa sa malampaya, asahan kaya natin na tataas ang singil sa kuryente sa mga susunod na buwan, Jonas?
1: Siguro ito ay temporary lang, no? Pero alam ko nitong Hunyo, may nagbabatsa na 15 centavos na naman na pagpakyat. Talagang mayroong adjustment. Pero dahil nga nag-uulan na, hopefully, yung mga hydro natin ng mga planta, yun ang medyo magtrabaho ng mas mabuti. No? So kung may maraming tubig, wala tayong problema. Pero syempre, maghahanap tayo kung ano yung pangangailangan. So sana, kaya ng ating mga hydro. At saka dahil nag-uulan na, mas less dependent na tayo sa mga aircon. Diba?
0: Sa bagay.
1: So hopefully, bumaba din ang demand sa kuryente.
0: Kuryente, oo. Eh, ito nga,
1: so, sana.
0: Sige.
1: Para, kumbaga, alam natin na kailangan mag-shutdown. Pero dahil nakatawid na tayo doon sa summer, itong ganitong maintenance, sa akin, sa mga, kung maaalala ko, hindi naman tayo nagkakaroon ng malaking outages. No, kumbaga tama itong kanilang maintenance. Ang nagkakaiba lang diyan kung meron tayong mga bagyo na nagkakaroon ng disruption. Pero parang so far naman dahil nga may nagbabatyang El Nino, hindi pa tayo nandoon sa panahon na 'yan. Kaya itong maintenance na to tingin ko makakalusot ng maaliwalas para sa lahat sa atin.
0: Eh, kaya ako nabanggit na baka tumaas ang singil ng kuryente, no? Kasi itong Meralco, 60% ng liquefied natural gas ay nanggagaling sa malampaya. Kaya meron kayang inaasahang dagdag importation ng LNG para punan nga ang pagkawala ng malampaya gas.
1: Baka, pero talagang ano eh, pwedeng magkaroon ng adjustment. Kaya nga lang, yun lang, syempre, baka naman may oversupply nung iba, baka yun ang magamit. Pero malaking risk talaga na tumaas. Ngayon, kaya pinagmamadali ng ERC yung supposedly rebate, no? Parang wala pa akong narinig na nakatanggap ng rebate. Ito kumbaga, puro pagtaas lang ang nakita natin. Wala pa tayong nakitang ganansya dun sa pagbalik. So, baka kailangan kumilos na ang ating ERC na para mapabilis yung rebate sa ating mga mamayan para kung magtaas man may magbabangga lang sila. 'Di ba?
0: Oo.
1: Parang kumbaga sana ganun ang mangyari para kumbaga dagdag good news sa atin 'yan dahil medyo mahirap.
0: No? Okay. Sige, diretso na tayo sa ating segmentong Alcansaya since next week Father's Day.
1: Oo.
0: So, ano kaya ang ngayon, mga makabuluhang paraan para i-celebrate ang Father's Day, lalong-lalo na sa mga ating amang OFW, Jonas?
1: Oo, ngayon talagang ang pinaka-idea diyan, dedication eh. Kung instead na dedication, dedication, 'di ba? So, unang-una, paano ba natin i-bridge ang distance with an emotional connection? So, mabuti na ngayon dahil pwede, and ito mura. Oo. Kailangan mo lang meron kang either Facebook, Messenger, Zoom, 'di ba? Makapag-record ka ng isang magandang message para sa ating tatay, ano, yung haligi ng ating tahanan. Isang malaking ano 'yan, surprise sa kanila na nagbigay ka ng effort, nagsabi ka, makakasigurado ka na kung gusto mo ng live, makita mong iiyak yung iyong tatay, 'di ba?
0: Oo.
1: So, yan ang mga ano sa kanila dahil kumbaga itong hindi masusuklian ng pera.
0: Tama. Oo.
1: 'Di ba? Pangalawa, kung alam mo kung nasaan yung magulang mo at kaya mo makapagpadala lalo na ngayon dahil ang Pilipino ay marunong na or meron tayong mga Filipino store kahit saan, ano? Eh pwede mong padalhan ang magulang mo lalo na may mga online store, padalhan ka ng paborito mong either paborito mong karne norte, pure foods ba yan o yung mga iba dyan, yung iba agila, di ba? Para kung baga sige, kumain ka, ito paborito, alam namin paborito mo to, eh, di ba?
0: Oo nga.
1: Maliit na bagay, kahit sila yung magluto, ito, di ba?
0: Oo.
1: Yung iba naman, para lang makita, mag-ano sila ng isang session, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Kakain ka na, you know, para mag-usap-usap lang kayo, talo ka nga lang kung ikaw yung tatay. Kasi sila kumakain, ikaw nandyan. Diba? Pero, mag-iiwan sila ng isang upuan na, nandyan ka. O nandyan yung iPad. Diba? Hindi ka nga lang kumakain. Pero, mapag-uusapan nyo na, we're celebrating you. Diba? Yung iba naman, kumbaga, pwedeng ngayon, merong isang kaya nilang bayaran na bill sa bahay, kunyari, tubig, di ba? O kaya yung subscription sa internet, bayaran ko, di ba? Parang kumbaga, pagpakita ka ng respeto, dad, we appreciate na tinulungan mo kami, di ba? So ito yung mga simpleng bagay na pwedeng walang bayad o may konting gastos, pero mararamdaman ng magulang na binigyan mo siya ng importansya. Not siya naman, binigyan ka ng importansya, 'di ba? Lalo na pag ang ating mga OFW ay naho-homesick. Kasi alam mo, ang magulang ko, dating nagkaroon kami ng manpower, kaya alam ko lahat ng problema dyan. Merong iba na hindi marunong magsulat. At yung no read, no write. So, noong mga 70s, ang pinakamagandang solution ay mag-record ka sa kaset.
0: Yes.
1: I-record mo sa kaset ang sulat mo. Mm-hmm. Kaya usong-uso noon sa OFW ang Walkman.
0: Oo.
1: Nila si pinakikinggan yung mga sulat ng kanilang asawa.
0: Mm-hmm.
1: Di ba? So, kumbaga, nag-e-evolve through the times yung kasama ng technology. Ngayon, mas mainam na kasi may online, di ba? Tulad ng Zoom o kaya ng Facebook Messenger, Viber, di ba? Mas nalalapit ang ating mga magulang sa atin. Kaya mas maganda na mapakita natin ngayon na buhay pa sila. Di ba? So yan ang mga simpleng discarding wise tip na pwede nating mapahalagahan ang tatay sa kanyang dedication. Yeah.
0: Kaya dedicated lahat sa mga tatay na ang episode na ito.
1: Oo, tama.
0: Okay. Bago tayo magwakas, ibabalik ko lang to yung storya nga, kamukha na nabanggit mo, no? Asahan na ng mga consumer ng Meralco na tataas ang bill ngayong June. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang itataas singil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. 45 pesos naman sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag naman ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Zaldariaga, ito ay dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay sa yellow at red alert ng Luzon grid nitong Mayo. Ayan. May reaction ka ba dito, Jonas?
1: Well, talagang yan ngayon ang problema. Ako, sa akin, maaaring tumuloy pa yan dahil dyan sa maintenance. Pero kung magtutuloy-tuloy nga itong mga mag-ulan, liliit. Kahit tumaas yung charge, pwede naman lumiit yung demand natin dahil hindi katulad talaga nung kumbaga kalakasan ng summer.
0: Mm-hmm.
1: Yung init talagang
0: grabe, oo.
1: Hindi grabe, 'di ba? Parang mm-hmm. hindi ka makapagtrabaho
0: mm-hmm.
1: o kung nasa bahay ka lang, 'di ba?
0: Mm-hmm.
1: So talagang mapepuwersa ka na mag siguro dalawang electric fan o mm-hmm. hindi mo kayana mag-aircon ka, 'di ba? Mm-hmm. Pero ngayon, yung medyo may lamig na, parang komportable ka na. Kaya pwedeng ma-offset ang demand.
0: Mm-hmm.
1: Pero ang masakit talagang yung generation
0: yun.
1: At dahil hindi pa bumababa ng sobra yung langis.
0: Mm-hmm.
1: Pangalawa, yung impact ng paghina ng piso
0: mm-hmm.
1: ay sa tingin ko still temporary, pwede pang humina.
0: Mm-hmm.
1: So, kumbaga, ang pwedeng mag-adjust dyan, yung ating demand, yung ating paggastos kasi mas malamig na.
0: Mm-hmm.
1: Pero, kailangan pa rin natin, tulad ng sabi mo, kung may 15 centavos,
0: mm-hmm.
1: malamang meron pa rin yan pagdating ng Hulyo. Kaya kailangan alalay lang tayo sa demand natin.
0: Correct. Ayan. So, bago po tayo tuluyang magpaalam, napapakinggan po ang Radyo Pilipinas World Service sa mga sumusunod na shortwave frequencies. 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Napapakinggan din po tayo live sa audio streaming. Mangyaring i-download lamang po ang Evox PBS receiver sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phone at sa App Store naman at sa App Store para naman sa gumagamit ng iPhone. Mapapanood din tayo sa YouTube at Facebook. Hanapin lamang po ang Radyo Pilipinas World Service. At dito na po nagtatapos ang ating programa. Para sa Radyo Pilipinas World Service, ako po si Leo Magpayo. Ka, Jonas?
1: Hi.
0: Ayan.
1: Jonas Favela.
0: So, magkita-kita muli tayo sa susunod na linggo sa kaparehong oras dito sa Discarding Wise.
2: Sa Radyo Pilipinas. Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
3: Radyo Pilipinas World Service.
2: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
3: Radyo Pilipinas World Service Online, reaching you in digital format anytime, anywhere, from Manila, Philippines.
4: Alagang Amasu, Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines. Ang programang para sa mga Filipino seafarers at kanilang pamilya. Maghahatid ng impormasyon, magbibigay ng inspirasyon, at tatalakay sa kanilang mga sitwasyon, kalagayan at iba pang mga pangangailangan. Alagang Amasu. Kasama si Camille Simbulan dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Magandang araw and welcome po muli sa Alagang Amo Soup, ang serbisyo publiko sa radyong hatid ng Associated Marine Officers and Seamen's Union of the Philippines o Amo Soup at ng Radyo Pilipinas World Service. Sa programang ito ay pinag-uusapan po natin ang iba't ibang mga programs and welfare services ng Amo Soup para sa mga miyembro at dependents ng ating union. Tinatalakay din po natin ang mga napapanahong issue tungkol sa mga karapatan at kapakanan ng mga magigiting nating Filipino seafarers o ang ating mga Philippine-based overseas Filipino workers, ang atin po mga modern-day heroes. Ang Alagang Amo Soap ay napapakinggan sa mga shortwave frequencies na 9.920 MHz, 12.120 MHz, at 15.190 MHz. Sumasahim pa po din po ang ating programa sa flagship station na Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7.30 ng gabi. Special shout-out, syempre, sa mga miyembro ng Amo Soap at sa lahat ng mga Pilipinong mandaragat sa iba't ibang panig ng mundo na nakatutok sa atin.
4: Alagang Amo Soap dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
5: Welcome, welcome po muli sa isa na namang episode ng Alagang Amo Soap ngayong buwan po ng Hunyo, kasabay ng pagdiriwang ng National Safety Month. Tatalakayin natin ang Occupational Safety and Health o OSH at ang karapatan ng ating mga seafarers na magkaroon ng ligtas at maayos na working environment on board at maging sa kanilang mga tahanan at komunidad. Bahagi po ng pagsusulong ng kaligtasan ay ang pagkakaroon ng sapat na kalaman sa basic life support o BLS at first aid. Sa panahon ng emergency, ang tamang kaalaman at mabilis na pagtugon ay maaaring makapagsalba ng buhay. Ating pag-uusapan ang libreng basic life support at first aid trainings na isinasagawa ng mga medical professionals ng Amo Soap Siemens Hospital para sa ating mga seafarers at mga Amo Soap employees. Una, makakasama natin ang isang highly experienced nursing professional from Amo Soap Siemens Hospital na may higit 30 years ng paglilingkod sa ating mga miyembro at kanilang mga pamilya. Siya po ang kasalukuyang Chief Nursing Officer ng Amo Soap Siemens Hospital at Course Director ng Basic Life Support o BLS Training Program. Isa rin siyang DOH-accredited BLS trainer na may malawak na expertise sa patient safety, nursing leadership, healthcare, education, at emergency preparedness. Sa kanyang mahaba at makabuluhang karera, nagsilbi siya bilang course director at facilitator ng maraming basic life support trainings para sa healthcare professionals. Naging bahagi ng pagpapatupad ng Continuing Professional Development o CPD programs ng ospital at aktibong nakatulong sa iba't ibang patient safety at quality improvement initiatives. Kabilang din siya sa team na nagkamit ng Department of Health Certification at Hall of Fame recognition sa ilalim ng Baby Friendly Hospital Initiative. Let us all welcome Ms. Maikaya Alfonso, Chief Nurse K.
6: Hi, good afternoon Camille, good afternoon everyone.
5: Ayan, kasama rin natin ngayon ang isa pang healthcare professional mula sa Amo Soap Siemens Hospital na may malawak na karanasan sa nursing practice, healthcare education, at emergency preparedness. Siya ang kasalukuyang Assistant Chief Nursing Officer for Training, Education, and Research, Nursing Training Officer, at Patient Safety Officer ng ospital. Isa rin siyang DOH-accredited Basic Life Support Trainer at Course Director ng BLS Training Program para sa mga seafarers ng Amo Soap. Sa loob ng mahigit na 15 taon, nakapaglingkod siya sa iba't ibang larangan ng nursing practice at leadership mula staff nurse hanggang assistant chief nursing officer. Malawak din ang kanyang karanasan sa emergency nursing, patient safety, healthcare education, at professional development. Bukod dito, nagsisilbi rin siyang clinical preceptor sa San Beda University at Philippine Women's University kung saan tumutulong siya sa paghubog ng susunod na henerasyon ng healthcare professionals. Let us all welcome to Alagang Amo Soap, Nurse Jeremiah or Nurse Maya Hilario.
7: Good afternoon, Ma'am Camille. Good afternoon, Ma'am Kay.
5: Ayan. Welcome po to Alagang Amo Soap, Chief Nurse Kay and Nurse Maya. Ano po ba yung Basic Life Support o BLS at paano po ito nakakatulong sa pagsusulong ng Occupational Safety and Health or tinatawag po nating OSH para sa ating mga seafarers?
6: Okay. Ang Basic Life Support ay isang serye ng agarang pagtugon sa mga emergency cases katulad ng pagsalba ng buhay na, for example, nawalan sila ng malay, huminto ang paghinga, o tumigil ang pagtibok ng puso. So, isa na rin, ang kabilang na rin dito ang pagbibigay ng pagkilala sa emergency, tamang paghingi ng tulong at dekalidad na CPR and ang paggamit, wastong paggamit ng AED or Automated External Defibrillator na kung saan kahit saang kahit yata LRT or mga ano ngayon airport ay meron na, actually nakita lang namin few days ago na nakakatuwa na merong ganong AED sa ating paligid na pag nangailangan andyan lang. So ito ay mahalaga sa pagsulong ng occupational safety and health since ang ating mga seafarers ay nasa malalayong lugar, no? Kadalasan yung lugar na yon sa barko ay malayo kung saan makahingi agad ng medical response. So kung sila ay well trained, makakapagbigay sila ng agarang lunas sa, para sa kanilang sarili at sa kanilang mga kasamahan.
5: So Chief Nurse Kay, kailan po nagsimula yung free na BLS training program sa AMOSOOP? Tsaka ano-ano po yung mga pangunahing kaalaman, yung mga basic skills po na tinuturo dito, tsaka gano'ng kahaba po yung sessions?
6: Okay. Nag-start kami noong 2018, mga April, at agara naman namin itong itinuro sa ating mga miyembro, mga by August, ganyan, nagsimula na lang kami 2018. Ang mga natutunan namin na ini-impart sa mga seafarers ay yung BLS, Standard First Aid, kung saan tinuturo ang kung paano mong pahihintuin ang mga dugo, paggamot ng sugat, bali, ano yung mga bibigay mong first aid sa mga may nasunog na or may mga burns, ba ganon. So doon namin inalat yung time namin para maisulong yung ni AMOSOOP, yung kanyang program na mabigyan ng ligtas na environment ang bawat marinero.
5: Mm-hmm. Tsaka hindi lang siya talaga magagamit sa barko. Kasi yung mga basic life support, mga first aid skills po, applicable din kahit sa bahay mo hindi po ba? Kahit sa pamilya. Tama. Yung mga ganong sitwasyon po. At kasi hindi, minsan nga po may nababasa ako sa Facebook, kumari nasa outing sila, tapos drowning incident, yung mga ganun po, nagtuturo din po kayo ng ganun. Yes. Resuscitation, mga ganun.
6: Yes, kasama siya sa standard first aid, yun pinapasok naman. Sa standard first aid siya na di-discuss.
5: So, gano'ng kahaba po yung ganung training?
6: One day sa lay rescuer, kasi para sa mga seafarers, no? One day ay nasisimula namin to sa 8 a.m. up to 5 p.m.
5: Enough na po yun?
6: Oo, limited lang naman yung natin, nagbibigay tayo ng limited number of participants para mabigyan namin sila ng quality na teaching naman.
5: Ilan po yung per session?
6: 10 to 15, ganyan. Maximum of 20.
5: Tapos sa hospital po ito ginagawa?
6: Sa send-in or sa Siemens Center.
5: At libre po ito, no?
6: Libre.
5: Libre para sa mga AMOSOOP members. Yes. At sa employees din po, kasi syempre.
6: Iba pa yung sa employees. Yan talaga yung ni DOH, ni require ni DOH na magkaroon ng 100% sa mga healthcare workers na alam yung BLS at saka SFA. Gayun din sa mga lay rescuer nga kung tawagin kapag non-medical professionals naman siya.
5: Kasi naka-attend din po ako sa isang BLS, tapos after nung training, meron nagbigay pa po ng parang ID or certification. Yes. Na nag-training ako, parang DOH accredited.
6: Yes.
5: And talagang totoo naman po, dami kong natutunan na even yung yung CPR sa mga bata, iba po pala yung sa mga bata, iba yung sa matanda. Tsaka may count pala yun. Yung mga ganong specifics na kasi po, diba, sa mga pelikula, pag nakikita natin, kala mo yung basta ganun, okay na. Pero yung pala po, may mga specific na kailangan kaalaman para effectively ma-carry out yung mga ganun first aid tsaka basic life support.
6: Tama, Camille, kasi may tama siyang lali, may tamang bilis.
5: Opo.
6: Ayun, para mabigay natin yung quality na CPR.
5: Mm-hmm. Bakit po considered na bahagi ng karapatan ng mga seafarers natin yung ligtas na working environment or yun nga pong tinatawag na OSH, Occupational Safety and Health? And bakit po mahalaga na magkaroon sila ng kahit basic knowledge and skills sa basic life support at saka sa first aid po para dun sa mga seafarers na mag-i-deploy on board?
7: Yun nga po, bilang layunin ng occupational safety and health is magkaroon ng safe working environment. So, isa sa tinuturo namin sa basic life support is yung objective natin is magkaroon ng skills, knowledge, and attitude na makapagtugon sa mga emergency procedures yung mga seafarers natin. So, if each one of them is meron po talagang kakayanan na mag-provide ng emergency treatment para sa bawat isa. Posibleng makadagdag po yun or makatulong na ma-commit yung goal ng occupational safety and health na magkaroon ng safe working environment for them.
5: Mm-hmm. Tsaka malay mo ba, di ba? Kasi syempre unexpected naman, kaya nga tinatawag po na emergency situation. Mm-hmm. Talagang uncertainty, andyan yung talagang hindi mo unexpected, and maganda na na, 'di ba po, kasi pag walang kang idea, ang tendency mo mag-freeze ka, tapos magpapanik ka, 'di ba? Yung anxiety. Eh kasama po ba 'yun sa tinuturo kung paano yung, you know, snap out of the ano, yung shock, tapos just proceed with, you know, conducting yung mga to check kung meron bang alam, umihinga ba, may obstruction ba, may pulse ba, yung mga ganyan pong basic man.
6: Oo. 'Yun yung ang pinakauna natin dapat gawin kasi diyan is i-check mo yung lugar kung safe bago ka mag-perform, bago ka lumapit sa biktima. So doon na pumapasok yung tatawag ka ngayon, iisipin mo ano yung mga natutunan ko nung nag-training ako. Yun yung pangalawa mo dapat tandaan after mo ma-check na ano na, na safe yung lugar. So ano kaya yung mga natutunan ko? At syempre, the most important is kalmado tayo. Kasi hindi tayo makakapag-perform ng tama kung hindi tayo kalmado bago tayo makapagbigay ng ano. At doon papasok, ano nga yung mga natutunan natin. And third, yung mga tamang pagtawag ng tulong, paghingi ng tulong. Kasi kung nararattle tayo, hindi natin, wala tayo sa sarili natin kung ano-ano ang sinasabi, hindi na natin nasasabi, ano ba dapat yung hinihingi ko ng tulong? No? So, kunyari, tumawag ka sa 911, which is yung nationwide nating ano ngayon emergency hotline. So, pag tumawag ka ba doon, ano bang sasabihin ko? So, dapat masabi mo agad-agad na ilan yung pasyente ko, saan kaming lugar. Yung lugar kasi yung importante kasi yung 911, siya yung magdadirect kung saan yung pinakamalapit na stations or hospital para rumisponde. Ilan ang biktima ko? Kailangan alam ko yon. In a quick manner, alam ko na dapat ilan yung biktima ko, ano nangyari sa kanya, diba? Para pag nakahingi ng tulong, agad-agad alam nila ilan ang hospital, ilan ba yung ambulance na mapapadala, ilan yung doktor or nurses or paramedics, ganyan. At saan yung lugar, gano'ng katanda, anong edad nung biktima. So, ganun po detalye. Yung ano, dapat detalyado, aware ka talagang, hindi ka nararattle na usually, di ba, ganun yung ating
5: siyempre yung una mong reaction pag may
6: parang nag-hysteria ka na lahat.
5: Opo, di ba, may ganun tendency. Pero kung makapag-attend po kayo ng gantong mga workshop para sa mga members natin na interesado, no, at least magkaka-idea kayo na kapag ito yung mga possibility sa gantong mga emergency situation, ano yung mga dapat mong gawin, ano yung mga impormasyon na dapat mong ma-relay sa tamang otoridad, at saka kung ano yung mga kaya mong gawin habang ikaw pa lang yun nandun sa area. Considering also your own safety. Diba
6: yes,
5: po,
6: yes,
5: mahalaga
6: yes.
5: Yun, ma'am.
6: Kaya nga, yun ang una sa number one, check the scene.
5: Kasi ma'am, kuwari lumindol, tapos may nakita kang unconscious, hindi mo chinek, meron palang
6: may pabagsak pala,
5: tumakbo ka agad. So, mahalaga po yung awareness, yung situational awareness din.
6: Tama.
5: Ng mga tao. At saka, mahalaga din ma'am, no, parang tinuturo din po yun na to identify yung severity ng condition ng pasyente.
6: Yes, yes.
5: To describe, hindi po ba?
6: Kaya dapat alam mo ano yung nangyari sa biktima para alam mo rin kung ano yung gagawin mo muna. Yan. May mga ganong insidente talaga. Na, may mga sa mga participants din nagtatanong. Magaganda rin yung mga tanong nila. What if ano ho, may aksidente dyan na anuhan ng may alam mo, kinoconsider mo na may spine injury or neck injury. tapos napansin mo walang tibok na, ano yung uunahin mo, ma'am?
5: Oo nga. Paano kayo ganun, ma'am?
6: Oh, ma'am, syempre, una sa lahat, ano ba yung gusto nating gawin? Makasalba ng buhay, tama? So, paano natin mabubuhay yan? Kung uunahin nating isipin, yung neck. So, yung neck kasi, pwede natin gamutin yan right after na bumalik, yung ma-revive natin yung biktima. So, yun yung ating priority talaga. Magkaroon ng pulso at hininga yung ating biktima at maging conscious na siya. So, later on, sa hospital na gagamutin kung ano man pong complications pa na pwedeng gamutin. Kaya nga dapat kapag pag naayos na or na-revive mo na yung biktima, dalhin na sa hospital. Hindi para enjoy agad. Kailangan o dalhin sa ospital dahil ang mga pasyente po na nagkaroon ng ganyang cardiac arrest in few minutes, posibleng maulit.
5: Tsaka kailangan syempre ma-screen ano yung nag-effect sa ibang bahagi ng katawan,
6: yes,
5: sa mga organs.
6: Kasama po yan sa secondary assessment kasi we have 5 principles. So yung nababanggit mo is 4th principles na pumapasok na secondary. Alamin mo ano pa po ang kasi na-revive mo na siya, ano pa po ang nararamdaman mo ngayon? Ano hubang nag-cause nito sa inyo? Nag-allergy ka ba? Ganyan, hindi ka ba nakainom ng gamot? So mga ganun
5: po. Ano po yung 5 principles na yun, ma'am?
6: Yung first principle is yung survey the scene. Kaya nga, importante yung survey the scene. Second is activate medical assistance or call for help. Mas madali siyang tandaan. Sa lay rescuer, tinuturo namin siya na call for help. Then, sa third is yung initial assessment of the victim. But doon na yung pumapasok ng yung responsiveness ng pasyente. Okay ka ba? Hey, are you okay? Pag unresponsive siya, you have to do the CPR na. So, parang doon pumapasok. But of course, you have to check the pulse, yan, breathing ng pasyente. So, dun pumapasok ang CPR sa initial assessment, which is the third principle. And the fourth, yun yung secondary principle na sinasabi namin na mga additional information na baka meron yung pasyente, bakit nagkaroon ito, at underlying conditions pa. And the last, yung referral sa hospital or sa nearest facility para mabigyan ng treatment, definitive treatment, and further evaluation pa yung ating biktima.
5: Ayun. So, number one, survey the scene. Yeah. Number two, call for help. Number three, initial assessment ng pasyente. Yes. Number four, secondary principle.
6: Secondary assessment.
5: Secondary assessment. At saka lastly, referral dito the hospital. Ayan, 5 principles. Tututunan natin agad kay ma'am. Pero syempre, pag umaten tayo,
6: na-refresh ka.
5: Mas marami tayong matututunan. At saka kung paano gumamit ng AED, ma'am. Yun. Talagang na-enlighten ako na, pwede palang matututunan mo rin pala yun paano gamitin siya, no? Tsaka yung syempre yung mga na bawal hawakan kasi baka makuryente, yung mga ganon. So, lahat matututunan yan sa BLS. So, ma'am, bukod po dun sa sinabi nyo kanina na common question sa inyo na paano unahin yung bale o yung pagbalik ng pulso at hininga, ano pa po yung mga common na frequently asked questions ng inyong mga attendees?
7: Mostly po yun, yung pag-impat ng pagdurugo, yung sobrang pagdurugo. Then, common ngayon, lalo mainit ang panahon, we have the heat exhaustion, saka yung heat stroke. Nakakasama rin po yan sa first aid training. Tapos, yun, sa pagkalunod, minsan nga yung jellyfish injury, jellyfish sting na nangyayari po sa dagat.
5: So, paano po yung mga, sana tayo mag-overtime, pero maganda po kasi yung mga ganyang knowledge, lalo na ngayon, summer. Tapos yung mga, syempre, may mga seafarers na nagbabakasyon, yung pamilya nila, pag may mga ganyang incident. Sige, ma'am, unahin natin dun sa bleeding.
7: Ayan, sa bleeding po, tamang packing, any malinis na cloth or anything na pwede po nating i-patch dun sa mismong sugat po nung victim, nung mismong pasyente. And then, balutin lang po. Then, yun, pwede na pong possible na mag-stop na rin yung bleeding.
5: Apply pressure.
7: Pressure. And then, for heat stroke, of course, yun po, tubig, hydration, number one po yan. Hindi po dapat mawala. Plus nga, if ever na may maramdaman na po tayong iba talaga. Syempre, magre-rest. Then, syempre, make yourself comfortable talaga. And stay on cool places, if ever.
5: Sa shade.
7: Opo. Plus, then, sa heat cramps din, ma'am. Isa rin po yun na dapat po ma-stretch ng maayos po yung ating legs. And then, cold compress po to apply na rin doon sa mismong area. Para maiwasan din yung pagpuling talaga ng dugo doon. Then, ma-reduce yung pain na nararamdaman. And then, sa jellyfish sting, mostly po talaga, suka talaga. All the time, ma'am. May dala rin po tayong suka.
5: Suka sa mga nagbe-beach outing. No?
7: Ma-soak po yung mismong site kung saan po may sting.
5: Yung sa drowning naman po.
7: Sa drowning, ma'am, depende po sa assessment. Pwede natin kasing kung wala na pong, sa hininga lang naman yung problema, we can do rescue breathing, yung mga mouth-to-mouth resuscitation. Yun, may counting din po kasi yun. For adult, parang dapat makabigay tayo at least 6 breaths po sa, I mean, 20 breaths siya in 2 minutes time. And then reassess ulit si victim. So, mostly kasi, pag po sa ano, then if wala po ding pulso tsaka hininga, doon na tayo magsi-CPR. Yun na yung tuloy-tuloy sa 2 minuto na at least makapagbigay tayo ng 200 to 240 na compression para humabigay natin siya talaga ng quality. Yung CPR na tinatawag for drowning din.
5: Ayan, yung mga frequently asked questions po, no? And mahalaga po malaman yun, ha? Lalo na nga po dun sa mga pamilya ng mga seafarers. And syempre, kung onboard din sila at maka-experience sila ng yung kanila mga kasamahan, at least alam nila anong unang kailangan gawin. Di pa po sa mga gantong sitwasyon, talagang time is of the essence, ma'am, eh, no? Bawat segundo ay mahalaga. Hindi po ba, ma'am?
6: Yes, tama. Kasi sa mga emergency situations, ang mga first few minutes, yan yung critical, no? So, kaya ang aim natin dito is magkaroon ng patuloy na pagdaloy ng oxygen sa ating utak at sa iba pang mahalagang bahagi ng ating katawan. Kaya yung tamang pagbibigay ng karampatang tugon sa mga emergency situations ay napaka-importante.
5: At saka, ma'am, di ba po, since yung ano naman, yung serbisyo ng AmoSoup ay libre, talaga pong sa lahat ng miyembro ng AmoSoup ay ino-offer natin ito. Kailangan po ba mag-sign up or paano po ba yung ating procedure dyan, ma'am?
6: Okay, sa doon sa Siemens Center mismo, no, sa Intramuros and San Ninoy, or Seafarer's House. So, nagre-register sila doon. Merong pre-registration form. Tapos, libre po ito talaga dahil yan po ang sinigurado sa amin ng DOH nung tinrain po kami na dapat walang sisingiling single centavo sa mga, sa mga, kahit saan po, sa community man to o kung saan yun man gagawin ang pagtuturo. Which is, yun po talaga ang aim ng hospital, ng AmoSoup, no? Wala ho po talaga tayong sinisingil. Tayo pa po ang namimigay ng libreng pagkain.
5: Ah, yes, meron pa kain.
6: May lunch, breakfast, and PM snacks. Tapos, sa bandang huli po, nagbibigay din kami ng token sa mga nag-exile sa natin sa training.
5: So
6: meron 'yun, meron po talagang binibigay kahit papaano. At tutuwa naman po sila. Kaya kapag po kami kinakausap ng DOH, kung sigurado, sabi na nga nandiyan po ang numbers ng mga seafarers natin, pwede niyo pong interviewin. 'Yun naman po at masaya naman po ang ating mga seafarers dahil libre na. Busog daw kanilang sikmura, busog din ang kanilang isipan.
5: Ay, perfect. Yun yung kanilang holistic.
6: Oo, yun ang kanilang binibigay sa aming feedback after. Ayan. Right after ng training.
5: Ma'am, pwede naman mag-renew, no? Every after ilang years po.
6: Yes, ma'am. Every 2 years po ang renewal ng mga natin ng nag-undergo ng training ng BLS Manlan o SFA, Standard First Aid.
5: So, June na pala ako, ma'am, attend ako.
6: Oo nga.
5: Anong schedule po niya? Once a month po ba?
6: Once a month po. Once a month. Pinag-iiba lang namin ng araw po ang BLS at saka yung Standard First Aid.
5: Ayan. So, para sa mga interesado, no, meron po tayong pre-registration sa mga facilities ng Amo Soup Siemens Center, and perhaps we can share also sa social media natin para madaling hanapin ang ating mga seafarers kung paano sila makapag-pre-register sa BLS at first aid trainings natin. Ayan. Tsaka syempre, ma'am, no, yung mga natututunan ng mga seafarers, pwedeng-pwede pong ituro sa pamilya nila. Hindi po ba kay Missy? So, even sa mga bata.
6: Diba, yes, tama ka dyan. Since kapamilya naman nila yon, kahit papano, mabibigyan nila ng knowledge ano yung first na dapat kong ituro or anong dapat nilang gawin. Kapag ang seafarers, sila yung aming tinuruan, wala, nasa barko. So, ma-impart nila yon sa kanilang family. And napakalaking bagay.
5: Yes, of course.
6: Yan yung, kasi si DOH may aim yan na at least one in every family na may marunong no na or may naturuan sila ng BLS or Standard First Aid. So which is yun naman ang ating tinutupad. Tinutupad ng Amo Soup yun na at least may one in every family.
5: Of course yun nga. Syempre ang mandato or ang mission ng Amo Soup talagang hindi lang seafarer pero buong pamilya ay matulungan. Ayan, kaya rin nag-o-offer tayo ng ganyang services para sa ating general membership for the whole family actually ang nagbe-benefit niyan. Okay, so ano na lang po yung mensahe nyo, Chief Nurse Kay at saka Nurse Maya, sa mga listeners natin ngayon about the importance of basic life support and yung ating first aid. Siguro po pwede rin yun silang i-invite to take part in the free BLS and SFA trainings offered by Amo Soup Siemens Hospital.
7: Yan. So, napakalaga pong matutunan ninyo yung about sa basic life support and sa standard first aid. Yung ang ating Amo Soup ay nagbibigay po ng free BLS training for seafarers and standard first aid training every month, conducted sa may Seaman Center or specifically sa Seninoway Building or Seafarers House. Magre-register lang po tayo sa may Seaman Center reception area para malaman din natin kung ano yung specific dates. Mostly naman second and third month of the month na i-offer siya, weekdays. And also, ma'am, is it okay na masabi ko po, meron din po kasi monthly training sa Mariner's Home. Doon din po, every month conducted din siya weekdays. Mostly fourth week of the month siya kinakandak.
5: So para rin pala sa ating mga occupants sa Mariner's Home, may ganito rin pong programa para sa mga seafarers. Ayan, napakaganda naman ng free BLS as SFA training ng Amo Soup. Thank you very much po, no? And gaya nga, no, magre-ring yun ako. Kasi talagang useful po, ma'am. I can attest to that. Ang dami ko talaga natututunan na dati hindi papasok sa isip mo na oo nga, no, posibleng mangyari to. And ito pala yung dapat gawin. And yun nga, na parang lalawak din yung perspective na yung contribution mo, hindi lang para sa sarili mo, hindi lang para sa pamilya, pero sa community or kung saan ka man mapapadpad.
6: Tama ka dyan.
5: Ayan. Okay, so again, maraming salamat po sa mga tagapakinig natin. On your screens po, nandiyan ang mga detalye ng Amo Soup Contact Center, ang telephone, mobile sa Globe and Smart. Paalala lamang po, para sa calls lang po yan, mga contact numbers ng Amo Soup. And you can also reach out to us through Amo Soup Official Facebook page and Amo Soup Official Facebook group. Ang ating mga episodes po dito sa Alagang Amo Soup ay ina-upload po natin sa Amo Soup Official YouTube channel. And for more information about the service units of Amo Soup, ang mga programs and initiatives po natin, punta lamang po kayo sa www.amosoup.org. Sa gitna po ng patuloy na tensyon sa Middle East, mayroon din tayong nakatalagang Amo Soup Helpdesk para sa inyo. Maaari po kayo makipag-ugnayan sa helpdesk at amosoup.org para sa anumang katanungan o tulong na inyong kailangan. Katuwang din po natin ang Department of Migrant Workers o DMW at ang International Transport Workers Federation o ITF upang tiyakin ang kaligtasan, kapakanan at karapatan ng bawat Pilipinong madaragat. Para sa agarang tulong at komunikasyon, narito po sa inyong mga screens ang kanilang mga contact details. Ang DMW Kumusta Kabayan at ang ITF Seafarer Support at ITF Manila. Muli, maraming salamat po sa inyo, sa inyong pagsubaybay at pagsama sa aming diskusyon. Salamat sa mga kasama natin sa Radyo Pilipinas na si Ms. Susan Aison, Milo Junela, J. Arevalo, Hero Lucero, Erwin Peñano, Justin Osayas, at ang ating kaamusok na si Lara San Juan. Maraming salamat po, Chief Nurse Kay at Nurse Maya ng Amusup Siemens Hospital Manila sa pagbabahagi ng inyong kaalaman ngayong araw at higit sa lahat sa inyong taus-pusong serbisyo at malasakit para sa ating mga Pilipinong mandaragat at kanilang mga pamilya. Sa pagdiriwang natin ng National Safety Month, muli nating binibigyang diin na mahalagang mapangalagaan ang kalusugan at kaligtasan ng bawat manggagawa. Bahagi ng karapatan ng ating mga seafarers ang pagkakaroon ng ligtas na working environment at sapat na kaalaman sa Occupational Safety and Health o OSH. Umaasa po tayo na sa pamamagitan ng episode na ito ngayong araw ay mas marami pang seafarers, mga pamilya at mga tagapakinig natin ang mahikayat na maging handa, maging interesado at matuto ng basic life-saving skills at mas maging responsable pagdating sa kaligtasan. Pagbati rin po muli sa lahat ng mga miyembro at dependents ng AmoSoup na siyang inspirasyon ng lahat ng mga programa at serbisyo ng ating union. Atin din pong subaybayan ang programang Alagang AmoSoup sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko 738 kHz tuwing Linggo, alas 7 hanggang alas 7:30 ng gabi. Ako po si Camille Simbulan at ito po ang Alagang AmoSoup.
8: All aboard sa talakayan! Palalimin pa ang inyong kaalaman. Alagang AmoSoup dito sa Radyo Pilipinas World Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko. Sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba kamo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS audio receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
9: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
10: Magandang araw mga kababayan. This is Dante Clink Ang II, Chairperson of the Commission on Filipinos Overseas. The CFO is the government agency that helps Filipino immigrants prepare for a successful life overseas. Unlike other migrant-focused agencies, the CFO plays a unique role in strengthening the economic, cultural, and political ties between Filipinos overseas and the Philippines. Even before our kababayan leave for foreign lands, CFO equips immigrants with information and helps them easily integrate into their destination countries and prepares them to become successful ambassadors of Filipino culture and excellence. For us at the Commission on Filipinos Overseas, the Global Filipino Diaspora is an untapped resource beyond remittances, waiting to be unlocked for intellectual, cultural, and national growth. As we strengthen a fabric that connects the global Filipino community through various programs and initiatives, we transform the challenges of brain drain into opportunities of brain gain. The CFO seeks to nurture the strong sense of Filipino community across the globe, while also encouraging them to contribute to the nation's development. We thank Radyo Pilipinas for giving us this platform to the challenges and triumphs of migration and development. We hope that the global Pinoy will be made aware of the programs and services that empower them toward meaningful migration and pave the way to immigrant success. Tandaan, kabayan, para sa inyo ito, mabuhay ang bagong Pilipinas.
9: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Tinig ng bayan, lakas ng katotohanan.
12: Himpapawid na may layuning paglingkuran ang
13: mamamayan.
11: Sa bawat balita, may puso at paninindigan. Ito ang
13: Servisyong
11: CFO sa Bagong Pilipinas.
9: Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.
11: Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao.
13: Magandang araw sa lahat ng mga Pilipino saan man sa mundo.
11: Ito ang tambalang
13: Attorney Jade
11: at Ares Gutierrez at kayo'y nakikinig sa Servisyong CFO sa Bagong Pilipinas, ang programang handog sa inyo ng Commission on Filipinos Overseas at ng Radyo Pilipinas World Service.
13: Ngayon ay Martes, ikasiyam ng Hunyo 2026. Magtungo po tayo sa mga balitang may kinalaman sa ating mga overseas Pinoys.
9: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
11: San Jose Mindoro becomes first LGU in Mimaropa to join CFO's Balink Bayan Program.
13: CFO and PAO forms partnership to provide free legal services to non-resident Filipinos.
11: CFO facilitates anti-tuberculosis drive in the Bicol region through its Link Appeal program.
9: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
11: The town of San Jose in Occidental Mindoro has joined the Balink Bayan Program of the Commission on Filipinos Overseas. The Balink Bayan Project is the CFO's primary digital platform for diaspora engagement and serves as a one-stop shop for non-resident Filipinos who wish to invest their resources in their hometowns. CFO Executive Director Undersecretary Arlene Borja said the program encourages non-resident Filipinos to become active development partners in nation building. San Jose is the first LGU in the Mimaropa region to join the Balik Bayan Program.
9: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
13: More overseas Filipinos in need of legal assistance may now access help through a new partnership between the Commission on Filipinos Overseas and the Public Attorney's Office. CFO Secretary Dante Clink Ang II and PAO Chief Persida V. Rueda Acosta led the signing of the agreement, which seeks to provide legal services to Filipinos affected by human trafficking and other migration-related issues. With this collaboration, the CFO aims to reach more Filipinos overseas and National Reintegration Center for non-resident Filipino clients in need of legal guidance, ensuring that their rights are protected and that help remains within reach no matter where they are in the world.
9: Nandito na ang mga mahalagang balita at anunsyo mula sa Commission on Filipinos Overseas. Balitang CFO. Balitang CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
11: The Commission on Filipinos Overseas recently facilitated the conduct of a week-long anti-tuberculosis drive in Ligao City in Albay. The campaign spearheaded by PAFIO awardee Dr. Elvie Barroso was conducted under the CFO's Lingkod sa Kapwa Pilipino program. The campaign included the training of healthcare professionals in handling TB cases and the testing of residents.
9: Alamin ang mga serbisyong inihahatid ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
11: At muli, isang magandang umaga po sa lahat ng tagapakinig ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. At ito ang unang episode na may bago tayong co-host, si Attorney Jade. Let's welcome Attorney Jade. Kumusta ka na dyan, Attorney
13: Jade? Good morning, everyone. Okay lang po, Sir Aris.
11: Kinakabahan ka pa ba?
13: Wala na. Kasama kasi kita.
11: yun ang magandang narinig ko ngayong araw na ito dahil yes, hindi lahat ay natutuwa pag ako ang kasama nila. Anyway, Attorney Jade, ano ang ginagawa mo sa CFO?
13: Ako po ay under sa office ng executive director. Ako po ang kanyang executive assistant for. Bukod sa tumutulong ako sa kanya, we do review projects, lahat ng tungkol sa legal, batayang legal sa CFO. Also, tumutulong rin po ako sa media ng ating ahensya.
11: Parang tinanong ko pa eh, ikaw yung pamalit sa akin.
13: Hindi po. Hindi naman.
11: Hindi, pati naman yung aking workplace, inasa yun na rin. So, pinamahan ako na rin sa'yo.
13: Napakaganda po ng upuan ninyo. Ang ganda ng view.
11: Oo nga. Namimiss ko na nga. Anyway, nabalitaan namin na nagkaroon ng expansion ang opisina ng CFO. Anong bang nangyari doon?
13: So, para mas makater po natin ng maayos ang ating mga constituents, nagkaroon po tayo ng fourth floor, additional floor, para mabigyan natin ng space at mas makapag flag ceremony ang lahat dahil marami po ang tao sa ating ahensya. At bukod pa dito ay para kung magkakaroon man tayo ng mga invites or mga bisita mula sa iba't ibang opisina ay madadala natin sila sa mas maluwag at mas magandang kwarto.
11: So for context, ang opisina ng CFO ay nasa Next Gen Tower, no?
13: Yes,
11: sa Pasay City.
13: Pasay, yes.
11: Malapit sa Mall of Asia. Dati ay nasa 9th floor? 9th floor ba?
13: 9th floor pa rin po tayo. Oo. Pero nadagdagan po
11: nadagdagan
13: tayo ngayon.
11: Nadagdagan ng another floor na inuupahan ng CFO.
13: Yes.
11: Well, dumadami yung employees, dumadami din yung pumupuntang mga

0: kami kakain.
1: Aba?
0: Yes.
1: Mabuti naman na ano na yun nga. Kasi kailangan kasi very close ang coordination, yes, ng Office of the Secretary at ng Office, okay, of the Executive Director.
0: Yes.
1: And nandyan ka naman, kaya you will be facilitating everything.
0: With the help of everyone, yes, of course.
1: And then, ang nabalitaan ko rin ay busy yata kayo for the Diaspora Summit.
0: Yes.
1: Sobrang, saan bang mangyayari dyan?
0: So magkakaroon po tayo ng Diaspora Summit ngayong darating na June 16. Actually, June 16 hanggang 17 po ito. Mm-hmm. At ito ay gaganapin sa Marriott. Mag-uumpisa po ito ng 7 a.m. at matatapos, I think, ng 5 p.m. Mm-hmm. Following another program kung saan dadalahin ng iba't ibang invites sa cultural shows and mamamasyal sila, I think, Sir Ayres.
1: Yes. So parang you lead.
0: Yes. Pero, ano, mga matured version ng
1: Yulin. Matured version ng Yulin. Yes. So, eto na tayo. Pasok na tayo do sa main portion ng ating, yes, program, which is nang iniimbitahan natin yung mga iba't ibang stakeholders para ipaliwanag kung ano yung ginagawa nila sa mga migrants. Kasi ngayon kasi we classify our migrants into two, you know, yung OFWs, yung mga nagtatrabaho and temporarily residing overseas, at yung tinatawag natin ngayong mga non-resident Filipinos, yung mga permanently nag-migrate na sa abroad, yung mga nakapag-asawa ng foreigners, at yung mga ipinanganak na sa ibang bansa.
0: Yes.
1: Pero we're trying, CFO, yung mandate kasi ng CFO is to connect them, di ba?
0: Yes. Dahil marami pa rin po naman sa mga migrants natin ang they wanted to keep in touch with the Philippines, as they say, and gusto nilang ma-experience pa rin, gusto pa rin nilang matawag na Filipino sila.
1: Yes. Pero alam naman natin na ang pangingibang bayan ay hindi isang madaling desisyon, at sa likod ng bawat remittance ay may nakadikit na kwento ng sakripisyo, pangungulila, mga pagsubok. At sa gitna ng mga hamong ito, saan ba dapat tumatakbo ang ating mga migrants, no? Ang mga OFWs at yung mga NRFs. At ang kanilang mga pamilya na naiwan dito sa Pilipinas.
0: Yes. At dito pumapasok ang mahalagang papel ng Simbahang Katoliko sa pamamagitan ng pagbibigay ng hindi lamang espiritual na gabay, kundi pati na rin ang konkretong legal or legal advocacy at moral na kalinga. So, ngayong araw, isang malaking karangalan na makasama natin ang isa sa pangunahing haligi at boses ng advokasiyang ito. Makakasama po natin ang Program Officer ng CBCP Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People, Sir Edmond Ruga. Sir Edmond, magandang araw po sa inyo at welcome sa aming programa.
2: Magandang umaga, Attorney Jade at Ari, sa pag-invite nyo sa akin sa program nyo. So, parang matagal na rin panahon na nagbabalik kami in partnership with CFO.
1: At tuwining kami ni Sir, no?
0: Pareho tayong nakatuloy. Hindi ako nasama sa GC. Mag-green pala tayo today.
1: para tuloy tayong Lasal versus Ateneo. Naka-blue si Attorney Jane. Pero para rin ka... para makiuso na rin tayo. Para kaming Green Mango. Para kaming...
0: ano nga ang pangalan ng Green Mango na yun? Ang alam ko lang ay si Charmaine.
1: Si Charmaine, si Orange.
0: Yes.
2: Ito po kasi ang uniform. Color green talaga.
0: Color green.
1: Oo, dahil CBCP.
0: Yeah, let's go,
1: CBCP,
0: Lasal.
1: Catholic Bishops
2: green
1: Conference.
2: And gold.
1: Yes. Green and gold. Niisip ko anong... UST versus...
0: UST po yun.
1: Anyway.
2: But anyway,
0: black
2: sige po.
1: Para sa kaalaman lang ng mga nakikinig sa atin, no, Sir Edmond, Attorney Jade, ano po ba ang pangunahing misyon ng Episcopal Commission for Migrants and Itinerant People?
2: Ang CBCP ECMI, by the way, ang ECMI means Episcopal Commission for the Pastoral Care of Migrants and Itinerant People. This is one of the service arms of the Catholic Bishops Conference of the Philippines. Sa CBCP po kasi ang dami mga commission, parang ano din, government, may mga department. So, we are one of the agency of the Catholic Bishops Conference of the Philippines na ang direction ay to provide pastoral care for migrants and their families. So, pag sinabing migrants, hindi lang ito yung pinag-uusapan nyo kanina na mga contract workers, kasama din yung mga Filipino emigrant.

0: needs. Uh-huh. So, pag sinabing pastoral care, we provide the holistic approach in terms of providing services for the Filipino migrants and immigrants.
1: Eh, ano po yung particular services na binabanggit na? Kasama ba dito yung counseling or ano pa bang pinaprovide?
0: Ang direction ng programa ay magkaroon ng holistic formation for OFW families kasi ang siniserve namin dito yung mga migrant families, including the Filipino immigrants. Sa ibang bansa kasi ang nagkikater dyan yung ating mga Filipino priests and nuns na mga chaplain. Mm-hmm. Kumbaga, sa government may embassy kayo, kami meron din ang tawag namin mga chaplaincy. So sila yung in charge doon. Pero dahil na sa Pilipinas tayo, we're catering the family. So ang direction ay magkaroon ng isang matatag na pamilyang OFW o pamilyang migrante yung gustong direction.
1: Paano po sistema noon, Sir Edmund? Yung are you organizing the families? Parang
0: opo, dahil ito ay para simbahan, ito po ay naka-base sa parish. So we are organizing the structure. So una muna mag-create ng structure at the diocesan level. Ang tawag sa simbahan ay diocese, sa diocese. Sa government it's province. So equivalent siya, parehong equivalent siya. So pag na-organize na yung structure sa diocese, sa bawat province kasi may iba't ibang parokya. Like for example, in the National Capital Region, we have at least 6 or 8 dioceses. So sa bawat diocese ay may mga parokya at ino-organize yung mga OFW families para maging active members of the Parish Migrants Ministry. In our structure ay naka-define doon kung sino yung mga Filipino immigrants at saka yung mga contract workers at the same time mga seafarers. So kinacluster na namin ito at tinitingnan kung ano yung mga programang para sa kanila para eventually mailink namin sila sa mga proper tamang agency. So like for example, kung Filipino immigrants concern yan, alam na ng mga parish ng mga leaders namin na sa inyo yan, CFO. Sa CFO yan.
1: Pero ito ba'y matagal ng program ng simbahan? Kasi ako din ay naging OFW, pero hindi ko yata naramdaman sa parokya namin na may ganyan.
0: Matagal na po siya, pero ako po ay nag-start ng 1997. So, nag-regionalize kami nung nagkaroon ng Luzon, Visayas, Mindanao Des, ang ECMI, 1995. Mm-hmm. Pero I was in 1997. At dati po kasi talaga, ang ginagawa lang ng opisina namin ay mga information campaigns. So, it's the time na nakita namin na magkaroon dapat ng mga structures at tulungan yung mga diocese o mga probinsya. Ito ay nagkaroon ng prompt action na gawin ito na mag grassroots or parokya base or diocesan base after ng pagkamatay ni Flor Contemplacion kasi lahat naman tayo buong Pilipinas even government ay nagkaroon ng immediate intervention paano tulungan. So tama po kayo, matagal na pero hindi ito masyadong naramdaman pa. And lately lang ito naging ginawa sa mga, magkaroon ng mga ganitong programa sa mga parokya. Started 1995. Pero prior to that, mayroon naman pong ginagawa pero hindi pa masyadong ganun ka-structure.
1: Para more on parang information campaign lang yung ginagawa noon. So ngayon parang may bago bang direksyon na gagawin ng...
0: Wala naman pong bagong direction. Even nung nag-start kami, nung nag-regionalize kami, ganun pa rin yung direction. It's to strengthen OFW families. Mm-hmm. So pagkaroon ng matatag na pamilyang OFW, ganun din, makatulong din sa mga iba't ibang uri ng mga nandarayuhan sa ibang bansa. By the way, yung term na ginagamit namin, ito yung partnership namin sa CFO noon, yung migration, di ba? Coming from the word migration, migrants. So, kala namin ang Tagalog dyan, migration. So, from the lecture ng CFO noon ay pandarayuhan.
2: Pandarayuhan.
0: Sa napakalalim.
1: Ngayon ko lang narinig.
2: Pandarayuhan.
1: Pandarayuhan pa lang, ibig
2: yes,
1: sabihin.
2: Yes, pandarayuhan.
1: Kasi yung nangyayari, parang naging transliteration. Yes. Migration. Mali pala tayo doon, attorney.
2: Tatandaan po natin, pandarayuhan.
1: Pandarayuhan.
0: Nandarayuhan.
2: Nandarayuhan.
1: Kasi yun din ang yun din ang minsan naka, yung pagkunyari, ikaw, Pilipino, tayo, no, Pilipino, okay. Nagpunta tayo ng ibang bansa, nanirahan tayo doon. Mm-hmm. Ang hindi natin nakakalimutan natin minsan na tayo ang dayuhan doon.
2: Actually, sir.
1: Diba? So minsan nakakalimutan na, uy, wala na ako sa Pilipinas kasi masyado nang na-integrate dun sa isang lugar.
2: Mm-hmm.
1: Kaya minsan ang hindi maganda dun, nadadala yung hindi magandang ugali.
0: yung pinakang direction at talagang tunguhin din namin ay yung tinatawag namin CORP, yung Comprehensive Post-W Reintegration Program, na sabi namin, ang yung reintegration kasi mas gusto natin tutupan. Either economic reintegration or family reintegration.
2: Mm-hmm.
0: Pero sa ngayon, mas marami nakatutok sa economic reintegration, even some of the government agencies, NGOs. Pero kami, we would like to stress on the family reintegration. That's the concern kasi talaga ng simbahan. It's to strengthen family and youth.
1: Mm-hmm.
0: So including dyan yung mga anak OFW or even nga at the school level, kasi may programa kami sa mga anak ng OFW, dyan din kinakluster kung sino yung anak ng mga contract workers at sino yung anak ng mga Filipino immigrants na pending petition.
2: Mm-hmm.
0: So, kaya nga parang sa initial na pag-uusap namin with CFO, gusto namin tutukan talaga yung mga school-based program.
1: Mm-hmm.
0: Kasi nga, yung gusto namin mabigyan ng focus yung reintegration.
1: Oo.
0: Hindi lang reintegration dito, but then reintegration kung nasaan yung mga magulang nila if they are permanent residents.
1: Mm-hmm.
0: Na.
2: Mm-hmm.
1: Pero yung may plano ba kayo na mag-set up ng... Kasi... More on, parang malaking porsyento ng programang ganyan ay may kinalaman sa psychosocial, mga psychosocial support.
0: Mm-hmm.
1: So, may plano po ba ang CBCP na magkaroon ng parang ganyang programa?
0: Naka-in place na siya. Ang unang intervention na ginawa namin long before ay yung program nga sa mga anak OFW at the school base.
2: Mm.
0: So, ang humahawak ng programa ay the guidance counselors. So, these are registered guidance counselors. Pero, pag sa community naman, ay pinapatatag namin yung, dahil parang mahirap ngayon na gumawa ka ng trabaho na hindi sa iyo. Like for example, kung hindi ka naman registered counselor or psychologist, you can be questioned of doing it. So, nag-create kami ngayon ng tinatawag na pastoral counselors or yung mga responders. So, psychosocial support responders. Gusto namin ipalakasin yun kasi ito naman ay sa tulong ng mga professionals talaga para mabigyan yung mga non-psychologists, non-psychiatrists natin to do these things.
1: Mm-hmm.
0: Para ang tawag natin ay mga first aiders.
2: First aiders.
1: So, psychological first aid.
0: Yeah, parang,
2: malaking bagay po kasi yun, lalo na sa ngayon.
0: Dahil ako ay galing din sa field ng paralegal, so mas active tayo doon, mas alam natin yun, mga paralegal worker. Pero parang kulang yung mga parang pag tinawag natin psychosocial support responder or mga first aider.
2: Mm-hmm.
0: Kasi pag halimbawa, dumating ako sa iyo, hindi ka naman psychologist, pero may problema ka na, anong gagawin mo? So, that yun yung tinatawag natin parang responder or parang first aider ka na. Ano yung immediate na gagawin mo kung may problema siya? So, pinapalakas po yan.
2: Yes.
1: So, ngayon, nagkakaroon kayo ng trainings na...
0: Yeah, ongoing
1: po. Mga lay psychologist, parang ganyan.
0: Opo, oo. So, nag-tie up na kami sa mga... kilalang mga professionals in this field at para po yan po yung nakita namin lalo na nung panahon ng pandemic. Yan yung medyo pinalakas din namin kasi nga ang daming concerns at ang daming tumatawag. So itong mga programa namin na ginagawa is still in partnership pa rin with some of the government agencies.
1: Actually, lumalawak kasi ngayon yung napakalawak ng awareness on mental health.
2: Yes. No?
1: So yung ginagawa ng CBCP ay pwede natin Attorney Jade i-tie up dun sa may ka-tie-up din tayo yung sila Dr. Karandang.
2: Mm-hmm. Opo.
1: Na pwede silang mag-tie-up. At yung Radyo Pilipinas World Service, yung program ni Step Vicente, pag Sunday, yung Walmart, andun, focus din nun ay mental health.
0: Mm-hmm.
1: So, maraming pwede magtulong-tulong.
0: No? Correct. Yan po yung nakita din natin sa mga kabataan ngayon. Lalo na, mas yung kabataan sila, especially yung mga anak ng OFW, may mga cases na kami na-encounter. Like for example, di ba, kung sila ay parents na ay permanent residents na abroad and then nag-aaral dito and then mag-pressure sila na dadalhin doon. So, parang nakikita namin yung medyo struggle nila.
1: Oh, kasi iiwanan nila yung ano yung support nila dito, yung barkada nila, klase nila, 'di ba? So another set ng pakisamahan na naman.
2: Bagong mundo yung tatahakin nila doon.
1: And bago yung culture.
2: Yes, yes.
0: Yun nga din yung nakikita namin na usap kami kay Secretary Clink noong one time na parang may PDOS kayo, di ba?
2: Yes, sir. Yes.
0: So, parang ano yun, parang nakikita namin yung possibility ng partnership. So,
2: of course.
0: Parang while preparing na sila ay ipipetition na, so parang dito pa lang kung sila ay naka-enroll sa school, pwede na natin silang ma-mentor para hindi naman sila ma-culture shock. Kasi pagdating sa inyo, ano lang, orientation yun.
2: Yes.
0: And then, lipad na, papuntang ibang bansa. Mm-hmm. Pero pagdating siguro ng PDOS, prepared na sila para pagdating nila sa magulang nila sa ibang bansa, ano na sila, prepared na
1: Mm-hmm. Yung at least may ano na, yung ito may meron na silang klarong expectation para hindi sila basta-basta ma-frustrate doon sa mga haharapin nila challenges.
2: May foundation na, kumbaga. Madali, hindi naman sobrang dali, pero kahit papaano pagpunta nila ng ibang bansa, alam na nila what to expect and what they should do pagdating nila doon. Kasi may nakausap
0: yung
2: na
0: parang
2: sila.
0: Parang hindi sila napilitan na, ay, pinipisyon ako ng parents ko.
2: Yes.
1: So, yung nabanggit din na ano eh, yung parang you're also targeting yung mga pamilyang naiwanan dito. Yeah. Yung mga naiwan dito.
0: Yung guardian na nag-a-assist sa mga batang yun, so while preparing for their petition. So, yun din yung gusto namin tutukan, yung mga guardian nila. Kasi some of the guardians, hindi naman talaga parents nila eh.
2: Yes.
0: Dahil nasa abroad na po yung parents nila. So, parang pending petition na lang na makapunta sila doon in time na pwede na sila.
1: So sa ngayon, paano, since ginagawa niyo pa yan, di ba, yung parang binubuo niyo pa yung talagang paano yung mechanisms niyan. So sa ngayon, paano makukontakt yung commission para sa mga ganyang bagay?
0: Right now, they can connect with us po through sa FB account namin.
2: Oh, may Facebook account.
1: Ah, may Facebook.
2: Okay.
0: CBCP ECMI FB page po. Tsaka yung sa department ko, CBCP ECMI Luzon. Sa ano po, sa telephone numbers, medyo hindi. Ibabalik pa kasi may problema yung line doon sa Intramuros. So, doon po kami. Kaya hindi pa na-activate yung line. We need to collaborate. we need to contact the telecom provider.
2: Yes.
0: But anyway, for the meantime, it's the Facebook account namin.
2: Pero kadalasan naman po ngayon, parang mabilis na talagang aksyonan or makipag-usap through social media malaking na bagay. Ng, opo.
1: Wala na nga nagla-landline yata ngayon.
2: Hindi na rin po nag-ring ang telepono namin, so baka wala na talaga.
1: Oo nga eh. Yung telepono namin sa bahay, ano na lang. And pabigat.
2: Display.
0: Ang pinaka-immediate po ay they can connect with our parishes, sa mga parokya po. Kasi hindi naman yung, kumbaga sa gobyerno, meron tayong barangay. Yung sa parokya naman.
1: So aware na lahat ng parokya all over the country na may ganyan.
0: Hindi pa po lahat, pero at least yung mga diocese ay mayroon na in terms of the response nila. Pero yung mga parokya, like in the National Capital Region, ito yung mga pinakamalakas natin. Mm-hmm. Like Diocese of Cubao, I think itong area natin ay located sa Diocese of Cubao. We have strong diocesan migrants program in the Diocese of Cubao. They already reached at least 75% of the parishes in the Diocese of Cubao. Okay, so sila yung pinakamataas na number in terms of na-reach yung parokya.
1: Singilin ko nga yung parokya namin.
0: Usap po tayo pagkatapos.
2: Dalawin ang mga parokya.
1: Pero yung ano, ma'am, yung isang part ng mga tina-target ninyo ay yun nga, 'di ba, yung mga bata na nandoon na sa abroad. Kasi dito, sige, binigyan nyo sila ng mental preparation. Pero pag nandoon na sila sa host countries nila, may makukuha pa rin ba silang suporta?
0: Yun naman po ay nakadepende kung ano yung programa ng chaplain natin. Sa bawat bansa po kasi mayroon tayong mga official Filipino priest na in-charge namin as our official chaplain. So, depende po yan sa sitwasyon ng bawat country. So, sitwasyon ng bawat parokya dun sa bansang naandun para tingnan ko ano yung mga pwedeng gawin na programa. Pero sa pagkakaalam ko po, mayroon silang mga tinatawag na post-arrival assistance initiatives. Especially kung sila ay mga Catholics, they can go directly to the parish and then they can be part of the different organization in the parish doon sa bansang pinuntahan nila. Pero sa Middle East, medyo wala pa po tayo.
1: Oo, kasi yan. Paano yung mga non-Christian countries?
2: Mm-hmm.
1: Meron ba tayong pwedeng meron ba kayong ginagawa na para magkaroon man lang ng
0: ang
1: connection?
0: Pagtulong naman po namin at pag-assist even dito sa Pilipinas ay irregardless of religion. Mm-hmm. So, hindi lang po yan pure Catholic. So, if they are interested to coordinate with us, pwede naman po. So, hindi namin sinasabing, oy, hindi kayo pwede dahil hindi kayo Catholic.
1: So, malinaw yun na ito ay non-denominational na, yes, no, na programa.
0: Bagamat initiative ito ng Catholic Church, parang mm-hmm, ang aming services, ang aming intervention ay irregardless of kung anong denomination mo.
1: Mm-hmm. Kasi yung sa Middle East, yung nabanggit nyo na yung Middle East, no? Yung, hindi ko alam kung anong tawag dun sa, ano, kasi kung dito sa atin, diocese, eh,
0: yeah,
1: no? Yung, may tawag sila dun, yung Arabia, yung, ano, yung okay, reference, yeah, na parang lumalakas din yung, ano, yung network ng Catholic Church sa Arabian region.
0: Nagsisimula na po, pero doon sa mga closed city na hindi pa open sila, wala pa po tayo.
1: Oh.
0: Pero like the countries of Kuwait, Oman, kasi sa amin po dumadaan yung mga request ng ibang bansa para magpadala ng mga Filipino priest and pastoral workers. Kami po. So, they have to apply with us, and then kung na-meet nila yung requirement at gusto nila maging chaplain doon or official priest in charge doon, sila po yung pinapadala.
1: Ay, na-applyan pala yan, sir, yung ganyan.
0: Opo, kailangan din makita yung preparation. Kasi even naman kahit magpadala kami ng mga Filipino priests and nuns doon, mayroon pa rin silang preparatory, ano, para, katulad doon, ginagawa nyo na PIDOS. So, kami din mayroon ganyan.
1: Kasi mabigat ang responsibilidad ng pare pagdating doon. Kasi sila yung takbuhan ng mga distress. So, ina-absorb din nila yung stress nung mga tao doon na nangangailangan ng tulong. And kailangan yung mental toughness mo doon na matindi.
0: Katulad po tong recent, yung bagong request sa amin, mismo ang request yung mga manggagawa doon at saka yung company sa Diego Garcia. If you're familiar with Diego Garcia, parang, I don't know, US territory ba siya?
1: Isla eh.
0: Isla siya na puro military
1: camp. Naval base siya eh.
0: So, mayroon po tayo ngayon doon.
1: Ah, okay.
2: Ano po ang basic or immediate requirements para magkaroon ng priest sa isang lugar? If magre-request po sila sa inyo.
0: Parang kami po ay nagsisend ng invitation sa mga diocese through their bishop. If they have priests na interested to be deployed in this country, so they can signify their interest. And then, saka po sila ini-evaluate. So, depende po sa request din ng bansa. Like, for example, kung ano, definitely yung health condition. So, dapat prepared siya. So, yung mga ganun bagay. And then, siyempre, wala pong problema.
1: Baka tumatakas lang sa problema.
2: Pero definitely ganun po yan. Can a community abroad request in your office for them to have a priest?
0: So, they have to channel to the local bishop doon.
2: Kailangan mag-sha. Okay.
0: Channel muna nila.
2: So, hindi po sila pwedeng dumirect. Yeah. Okay.
0: Siguro, pwedeng invite para pumunta doon para mag-preside ng
2: through mass, a chaplain.
0: Pero,
2: pa,
0: they have to pass through pa din sa official chaplain.
2: Okay.
0: Kasi, ang hirap no na magkakaroon ng mga misa pero hindi sila nag-coordinate sa Filipino chaplain.
2: Mm-hmm.
0: So, yun po yan.
1: May nababalitaan nga tayo sa abroad na nagmimisa. Mga ex-priest, nagmimisa pa.
0: Yan din po yung pinaparating sa amin ng mga official Filipino chaplain. Pinaparating din yung mga yun. Kaya checking kung ito bang taong ito. Kasi may mga tama po, may mga na-encounter yan. And then, isi-check yung yan ba ay talagang official chaplain or priest dito sa Pilipinas. So, sila po yung nagtatanong sa amin. Kasi minsan nakikita nila sa community, may ganun. So, yan po ay parang to back-check din.
1: So yung mga tulad may mga na-meet po kaming mga pare din sa na deploy sila abroad. Na nandito ngayon. Hindi nyo ba sila balak itap? Kasi at least they've experienced how to minister in that situation.
0: Yung pong pinapadala natin dahil yan ay course through with us and then yung mga bishop po ay siyempre ipapabalikin pa rin yan dito.
2: Yes.
0: Kumbaga yung proper reintegration din nila pagbalik. So yan po yung usually natatap at na-identify na priest director for migrants. So marami po tayong ganyan. So sa bawat diocese po in the Philippines, we have priest director for migrants ministry and tawag.
2: Apo.
0: And then the lay counterpart. So usually, ang mga na lalagay ay yung mga nanggagaling na abroad, especially kung may galing immediate na galing. Like okay, for example, may isang diocese sa amin na nagsabi na wala pa silang priest director, iniintay yung pagbalik ng isang pari galing sa ibang bansa.
1: Ganun po. Kasi may mga pari talaga,
0: experience po sila.
1: May mga pari talaga na ang galing kumunik.
2: Yeah. Yes.
0: And then
2: yes,
0: they have lots of experiences in terms of paano nila i-contextualize, sasabihin sa community nila kung ano yung mga sitwasyon ng mga Pilipino migrants and immigrants natin doon sa bansa na pinanggalingan nila.
1: Saka malaking bagay yung ano, yung nagmimisa doon sa, kunyari nandun ka sa abroad.
2: Opo.
1: Yung mag-attend ng Filipino Mass. Grabing puno ang mga simbahan niyan pag Filipino Mass.
0: Parang may ganyang naging observation po, Sir Aris, kasi parang 'di ba po sa ibang bansa yung mga simbahan daw medyo yung mga locals ay hindi na masyado, pero dahil ang daming Pinoy, so nagiging active uli at nagpapasalamat yung mga bishops in other countries, countries because of the Filipino. So parang yun yung ano eh, yun yung pinapakita nung kung paano talaga ang mga Pilipino sa ibang bansa.
1: Kaya doon ko nakikita rin yung ano eh, na yung Episcopal Commission on Migrants and Itinerant People. Ang laki ng magagawa ng Filipino migrants niyan dahil ang dami talaga.
0: At kayo po ay madalas namin nai-invite ang CFO kasi bawat continent may meeting. So for example, Middle East Countries Meeting of Chaplains. So Asia meeting. So may ganun po kami naka-schedule. So dati nai-invite namin, baka ma-invite namin ulit kayo. Medyo sabi ko nga kay secretary mukhang iba si secretary ang very active of coordinating with us. So sabi namin mukhang magbabalik uli ang partnership ng CFO at ng CBCPA. Yes.
1: Saka dapat talagang yung i-institutionalize yung mga ganyang partnerships.
2: Opo.
1: Malay mo to si Attorney Jill, maging anong tawag nun? Yung pinag-usapan lang namin last week yung diaspora representative.
2: Wow.
1: Parang attaché.
0: And then siguro mai-invite nyo na rin kami sa mga activities nyo. And by the way, kami din, ini-invite kasi noon pa naman ay meron na kaming magandang engagement with you. So, when I started nga sa commission 1997, unang Saba ko pa lang, 1998, may maganda kami naging partnership with ZFO.
2: Wow, 1998.
0: So, that's the integration of migration in the curriculum.
2: Yes.
0: So, yan po ay, it's a program project ng CFO together with the DEX noon, Department of Education, Culture, and Sports. Napapagalata, Sir Aris, matanda na tayo.
2: hindi. Magkakaedad lang po tayo dito.
0: Ayun po yan, CFO and DEX, and our commission was invited because ang tutok ng DEX ay noon ay public school. So, dahil kami ay may clout sa private Catholic schools, so kami po ang na-invite. So, we do training sa mga teachers noon, and then, nagkaroon talaga kami ng magandang module for that. At yun po yung parang gusto natin ibalik ulit.
1: So, sa CEAP yung sinasabi nyo?
0: Mas DEX pa noon, pero kami po ang nakikipag-partner sa CEAP.
1: Isipin mo yung DEX, hindi mo na alam yun.
2: Nalaman ko po nitong nakaraan lang, DepEd. Pero Department, sa mga nakikinig po sa atin, DEX po ang tawag dati sa DepEd.
1: Ano yung ibig sabihin ng DEX?
2: Fill me in.
1: Department of Education, Culture, and Sports.
2: Wow.
1: Na pinag-iwahiwalay na Philippine Sports Commission, NCCA, parang gano'n. Talagang nabulgar tuloy yung aming henerasyon ni Sir Edmund. Sir Edmund, since gusto nga natin pahabain itong usapan, kaso very limited ang ating oras, pero hindi naman ito yung una't huli. No? In succeeding episodes, baka we can also invite you to again join us and discuss some issues regarding yung programa ng CBCP. At pati yung kung magkakaroon man ng partnership ang CFO at ang Episcopal Commission, si Attorney Jade naman ang magda-draft ng MOA niyan.
2: Sige po.
1: Inutusan.
2: Willingly.
1: Baka meron po kayong pahuling mensahe para sa ating mga tagapakinig dahil marami pong nakikinig sa Radyo Pilipinas World Service na mga lalo na yung mga naaabot ng aming shortwave broadcast at sa digital platforms. You have the floor. You have, parang Senado to. You have the floor.
2: You're on.
0: Sige, Sir Aris and Attorney Jade, maraming salamat din pala sa pag-invite nyo sa akin dito. And then, sabi ko nga, at least muling magbabalik yung tambalang si FO at ECMI. Mm-hmm. So, ako ay, syempre, nagpapasalamat kami kay Secretary Ang for doing this initiative. Siya talaga yung nag-initiate na makausap ako in person after mm-hmm. attending our awards day noon. So, and then, thank you for inviting me. Siguro, ang panawagan ko lang, lalo na ngayon, pinapalakas natin programa sa mga kabataan, especially yung kanilang awareness on migration.
2: Mm-hmm.
0: Kung kayo ay may mga concerns, pwedeng ilapit lang din yung ating mga nakikinig ngayon tungkol sa mga relevant information at mga services ng simbahan mm-hmm. sa kanilang parokya. And they, ang mga parokya na to, they can link with us. Or they can check our FB page, CBCP ECMI, tsaka CBCP ECMI Luzon. So, mm-hmm. yun po.
1: At yan.
2: So, isang napaka-antig at makabuluhang paalala mula sa puso ng simbahan na laging umaalalay sa ating mga migrante. Maraming salamat po sa inyong oras at walang sawang paglilingkod, Mr. Edmund, at ng CBCP Episcopal Commission for Migrant Workers.
3: Alamin ang mga serbisyong inihahati ng Commission on Filipinos Overseas. Serbisyong CFO. Dito lamang sa Radyo Pilipinas World Service.
1: At nagdaan na naman po ang isang episode ng Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
2: Sa bawat kwento, bawat impormasyon at bawat serbisyong hatid ng CFO, layunin naming mapalapit ang pamahalaan sa bawat Pilipino saan man ng mundo, saan mang panig ng mundo.
1: Tandaan kababayan, basta't serbisyo para sa ating mga non-resident Filipinos.
2: CFO, kasama mo saan man sa mundo.
1: Hanggang sa muli, ito ang
2: Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas.
3: Narito na ang programang mag-uugnay sa mga Pilipinong naninirahan sa iba't ibang panig ng mundo. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Serbisyong hatid ng Commission on Filipino Overseas at Radyo Pilipinas World Service. Ang programang magtatampok sa mga proyekto at serbisyo publiko upang mapalakas ang ugnayan ng milyong-milyong Pilipino sa kanilang bansang pinagmulan. Serbisyong CFO sa Bagong Pilipinas. Dito sa Radyo Pilipinas World Service. Radyo Pilipinas World Service is now fully digital, delivering news, information, entertainment, and variety of programs through your social media app. Follow, like, and share Radyo Pilipinas World Service Facebook page and Radyo Pilipinas World Service YouTube channel. Download PBS Audio Receiver app for continuous audio streaming of programs 24 hours a day, 365 days a year. Radyo Pilipinas World Service Online. Serving the Filipino and the global community with unfading commitment. Radyo Pilipinas World Service Online. Reaching you in digital format. Anytime, anywhere. From Manila, Philippines. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa makabayang serbisyo publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang araw sa ating mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Amin po nga muling inihahandog sa inyo ang programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko kung saan atin pong iniugnay ang ating mga Philippine Foreign Service po sa ating mga kababayan, mapa OFW man o non-resident Filipinos sa iba't ibang dako ng mundo. Sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang, ako po muna ang inyong makakasama para sa araw na ito, Steph Vicente. At tayo'y magkakaroon ng more or less 30 minutes ng talakayan patungkol sa mga serbisyong ibinibigay ng ating mga embahada, konsulado at maging ng ating mga migrant workers office sa iba't ibang panig po yan ng mundo para sa ating mga kababayan na nasa ibayong dagat. Bago ang ating talakayan ay syempre shout out na agad sa ating mga kasama dito sa studio sa Master Control, kasama natin si Milo Jonella. Sa Wirecast, nandiyan naman si Justin Osias, at sa ating production side, syempre ang ating executive producer para sa araw na ito na si Drizzle Nanyong. At dahil nabanggit ko na po ang ating Wirecast, tayo po ay kasalukuyang napapakinggan at napapanood sa ating official Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Paki-search na lamang po yan sa inyong search bar sa inyong Facebook account. Syempre, meron din po tayong re-uploads and replays sa pamagitan naman po ng ating official YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service din po ang pangalan. Ayan, very distinct po, Radyo Pilipinas World Service, na may logo po, nakikita nyo na po sa aking likuran. At para sa mga hindi makakapanood sa atin pero pwede naman pong makinig dahil sila ay nakakasaga pa rin ng internet, meron tayong audio live streaming sa pamagitan naman po ng ating Evox PBS Receiver app. Ayan. So, paano ba na-access itong mobile application na ito? Unang-una, mag-download at mag-install sa Google Play Store para sa mga gumagamit po ng Android phone, at sa App Store naman para po sa mga gumagamit naman ng iPhone. At syempre, pagka-install nyo po ng Evox PBS Receiver app, hindi naman po pwedeng nakatenga lang o nakatambay lang yan sa inyong mga smartphone. Syempre, gagamitin po natin yan para makasagap po ng mga latest updates, no? Particular po sa kalagayan ng ating mga kababayan sa Ibayong Dagat, dahil yan naman po ang mandato ng ating himpilang Radyo Pilipinas World Service. Doon po kasi sa mismong application, makikita nyo iba't ibang logo po yan, kasama po ang ating mga sister stations under our mother agency Presidential Broadcast Service. Pakihanap nyo na lang po ang logo at pangalan po na Radyo Pilipinas World Service upang live nyo pong mapakinggan ang ating edisyon ngayon ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. At syempre, hindi natin po pwedeng kalimutan dahil lumalawak na po ang ating reach sa pamagitan po ng tinatawag po nating shortwave radio, na kung saan ay pwede pong maabot ito, no, lalong-lalo na po ng ating mga seafarers. So ito pong Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko ay meron pong replays yan every Sunday Philippine Standard Time within 1:30 to 4:30 a.m. ng madaling araw. So paki-convert nyo na lamang po, no, sa inyong oras kung nasan man kayo sa mundo, sa pamagitan po ng mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. Huwag niyo pong kalimutan yung mga shortwave frequencies na yan para po dun sa ating mga tagapakinig sa shortwave radio. Kasi meron tayong mga natatanggap po na reception reports galing sa iba't ibang sulok ng mundo. Talaga naman, nakakarating tayo, no, sa Japan, sa China, meron sa Ukraine, may nakita pa ako sa iba pang parts ng Europa. Basta meron kayong shortwave radio receiver, ay maabot na po namin kayo. Ayan, every 1:30 to 4:30 a.m. Philippine Standard Time. Within that time period po yan para sa ating Filipino service. At meron din tayong replays din, no, ng Wednesday, no, para sa shortwave. Wednesday or actually Thursday po pala. Thursday ng madaling araw, no, within the same time frame, no. So bali mapapakinggan niyo po at twice sa shortwave radio itong ating episode for today, no, sa Sunday na madaling araw at sa Thursday na madaling araw, para syempre ay lalo po kayong ma-inform tungkol po sa mga services po, no, na ating ipinakikilala dito sa ating programa. Ngayong araw na ito, para sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, ay ating bibigyang pugay po, no, ang ating mga overseas Filipino workers. Bakit po, no? Bakit ko po nasabi ito? Kasi nitong nakaraang June 7 ay ipinagdiwang natin, no, ang tinatawag po na Migrant Workers Day. So para po talaga yan sa ating mga OFWs. At syempre itong June na ito, ang Migrant Workers Month. sa pagkakataon po ito, sa puntong ito, ay napili po namin no, na dumako sa bandang Europa dahil ang kasama po natin ngayon ay ang ating, nakasama rin po natin siya, no, ang ating resource person sa araw na ito. Naging guest po natin siya sa ating programang Global na Tayo. Hindi ko lang maalala yung mismong date, pero isa ang ating Migrant Workers Office sa Prague, sa ating mga finiture na MWO in the past doon sa programang Global na Tayo. And this time around, para naman sa ating Migrant Workers Day or Month ngayong Hunyo, ay dito naman sila sa Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Nasa ating linya na ng komunikasyon via Zoom ang ating Labor Attaché mula sa MWO Prague, walang iba kundi si Labor Attaché Llewellyn D. Perez. Lab at Perez, welcome po sa programang Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko. Si Steph Vicente po ulit ito ng Radyo Pilipinas World Service.
5: Hi Steph, magandang umaga sa iyo mula dito sa Prague, sa Czech Republic at syempre sa lahat ng mga nanonood at nakikinig sa inyong iba't ibang platform.
4: Maraming salamat po, Lab at Pera. Siyempre, ay babalik din po namin ang inyong greeting, no, kasi sa kanila ay umaga. Dito naman sa Pilipinas ay hapon. Magandang hapon naman mula sa Pilipinas, no, sa inyo po, Lab at Perez. Thank you so much po sa pagsama niyo po dito sa ating programa and of course yung pagsama niyo po muli dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Syempre po, bago ang lahat, no, para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig at taga-subaybay. Ano-ano po nga mga bansa, no, ang under the jurisdiction po nitong Migrant Workers Office po natin diyan sa Prague?
5: Yes, Steph. Oo. Dito, ang Migrant Workers Office in Prague, ay just to give you an idea, no, nabuksan kami noong November of 2021. Okay, so maglilimang taon na ang aming opisina. May anim na bansa na sakop namin. Ito ay ang Czech Republic, ang Poland, ang Latvia, Lithuania, Estonia, at pati rin ang Ukraine.
4: Doon po sa mga nabanggit niyo po na bansa, no, ay medyo iisa-isahin po natin sila para din sa kaalaman po ng ating mga tagapakinig kung gaano po talaga kalawak ang sakop ng jurisdiction po ng MWO sa Prague. So, bali po, ilan pong mga OFW ang base po sa inyong records ang nandyan po sa kada bansa na under the jurisdiction po ng inyong tanggapan?
5: Steph, dito sa Czech Republic, base sa record ng Ministry of the Interior, ay mayroon ng mahigit 16,000 overseas Filipino workers, or yung iba naman doon ay mga permanent residents na, no?
4: Mm-mm.
5: Sa Poland, base sa record naman ng kanilang Ministry of Interior, ay nasa 8,000, pero meron ibang figure, ano, sa Poland, no? Sa Lithuania, nasa mahigit na 4,000. Sa Latvia at Estonia, kung pagsasamahin doon, at probably pati na rin sa Ukraine, ay siguro ay hindi lalampas yan ng mga 500 Filipinos ang nandun sa mga lugar na yun.
4: Mm-mm. So ulitin lang po natin, no, sa Czech Republic ay may estimated 16,000 OFWs, sa Poland merong around 8,000, sa Lithuania merong 4,000, and kapag pinagsama-sama yung Latvia, Estonia at Ukraine, nasa 500. Lab at Perez, given these numbers po, no, siguro unahin po natin sa Czech Republic since dyan po talaga nakabase, no, ang ating MWO. Saan-saan pong mga fields po, no, namamayagpag yung ating mga OFWs po dyan?
5: Okay, sa Czech Republic, ang mostly ang mga trabaho ng mga OFWs dito ay sa production line, no? Mga operators sila ng mga machineries ng iba't ibang kumpanya. Marami rin tayo, actually sa lahat ng bansa under our jurisdiction ay marami tayong mga metal workers, no? Mga welders, yan. Of course, mataas din ang numero ng mga truck drivers, lalo na sa bansang Poland, Lithuania, at Latvia.
4: Matanong ko lang po, no, kasi syempre, ito po, may mga fields kung saan po nag-thrive ang ating mga overseas Filipino workers doon sa anim na bansa na under the jurisdiction of MWO Prague. So, base po sa mga feedback na inyo pong natatanggap, dahil yan niya po, no, yung opisina talaga, no, yung MWO, para sa mga concerns ng ating mga migrant workers, mga OFWs, ano po yung naririnig niyo po na feedback when it comes to their, of course, work ethics, attitude, gaano po ba, ano po yung tingin po sa mga OFW within the 6 countries under your jurisdiction?
5: Steph, pwede kong sabihin na masaya ang mga employers, ano, at very satisfied sila sa kung ano ang mga Filipino workers. In fact, nung dumating ako dito sa Prague in 2021, 3,000 lamang, mahigit 3,000 ang OFWs dito sa Czech Republic. And in less than 5 years, ay nasa 16,000 na tayo dito. So ganun kabilis tumaas ang numero ng mga Filipino workers. Actually, hindi lang sa Czech Republic, eh, no? Sa lahat ng bansa under our jurisdiction. But of course, except Ukraine, kasi sa Ukraine meron tayong deployment na, no? In fact, even in Lithuania, nung nagbukas kami ng November of 2021, ang nasa Lithuania na Filipinos na OFWs, siguro wala pang 100. So ngayon, mahigit ng 4,000 at patuloy ang pagtaas ng numero nila. So bakit? Bakit tumataas ang numero ng mga Pilipino? Ito ay sapagkat naging mabuting halimbawa at karanasan para sa mga employers, yung mga naunang Pilipino na nakarating na sa mga bansa na ito. Kaya nga natutuwa sila, at sa tuwing makakausap namin ang mga employers, masaya sila. Sapagkat ang mga Pilipino ay maayos magtrabaho, masisipag, mapapagkatiwalaan, at talagang very dependable sila, no? Sila yung mga masisipag, no? Ayaw nang nagpapahinga. Laging gusto nila may overtime. Mm-hmm. And of course, yung kultura natin, ano? Malapit ang kultura natin actually sa mga bansa na sakop namin, no? Nagsisimba tayo, no? Mga Katoliko tayo. At even yung mga pagkain, ano, kung ano yung mga gusto nating pagkain, eh yun din naman ang mga pagkain na gusto nitong mga lokal ng bansa kung saan naroon ang ating mga OFWs.
4: And matanong ko lamang po, no, kasi nabanggit nyo na from 3,000 within 5 years naging 16,000. Meron po ba tayong just for the information po ng ating mga listeners, meron po ba tayong existing na labor agreement with Czech Republic, and paano pa po ito pinalalakas throughout the years?
5: Yes, Steph. Mayroong napirmahan na tinatawag na joint communique signed between the Department of Migrant Workers at ang Ministry of Labor and Social Affairs ng Czech Republic. At ito yung establishment ng labor consultation mechanism, ano, para lalong palakasin ang mga protection or protective mechanism para sa mga overseas Filipinos na ipinapadala dito sa Czech Republic. Karugtong noong joint communique na yon, ang patuloy, no, at ang regular consultation meetings between the Philippines and the Czech Republic sa kung ano-ano pa ang maaari nating pagsamahan, ano, at maaari pang partnership, no, between the two countries kung paano pa mas mapapaganda ang sitwasyon ng mga Pilipinos dito sa Czech Republic.
4: Mm-mm. And meron din po ba mga ganitong siguro mga landmark na agreements within the other countries naman po, no, na nakasama po sa jurisdiction ng MWO Prague?
5: Hopefully, very, very soon ay magkaroon na rin, ano, ng formal na signing ng same kind, no, joint communique, same kind of agreement between Philippines and Lithuania. So, medyo natapos na po. I'm happy to report, ano, na natapos na yung palitan ng mga text nung draft ng joint communique. At naghihintay na lamang po kami ng mga availability ng aming mga boss, no, ng aming mga signatories from both sides para ito ay formal nang mapirmahan.
4: And we'll be waiting po no for updates regarding that. Nakakatuwa naman po dahil magkakaroon na naman ng isang landmark na kasunduan para syempre matulungan pa po natin ang ating mga OFWs diyan sa mga lugar na under the jurisdiction po of MWO Prague. Kanina na pag-usapan natin of course yung ano po yung yung mga impression po no sa ating mga OFWs at ito pong mga kasunduan na ito. Pero syempre may another side of kumbaga masabi natin other side of the story no when it comes to our kababayans no lalo na yung mga migrant workers. Ano naman po yung mga concern no na karaniwan pong inilalapit sa inyo ng ating mga OFWs dun sa anim na bansa na inyo pong nabanggit kanina at paano po ito ina-address ng ating MWO?
5: Yeah. Siguro, Steph, ang pwede kong sabihin na number one is yung adjustment nila, no? Yung integration nila sa bagong kultura, bagong bansa, bagong workplace, no? Kaya sa bagay na yan, mayroon kaming tinatawag na post-arrival orientation seminar kung saan ang embahada ng Pilipinas at ang migrant workers office ay nag-iikot sa iba't ibang lugar na kung saan nakikita namin may mataas na numero ng arrival ng mga Filipino workers, no? At doon ini-introduce namin ano yung mga programa ng embahada at ng Migrant Workers Office, ano ang kultura ng bansa, kung nasaan sila, no? Just an overview, no? Kung ano yung kultura, ano yung mga working relationship na dapat nilang establish with their employers, no? So kapag kaganyan, malaking bagay, no, na nakakakumustahan namin ang mga bagong dating na mga OFWs na nai-introduce namin na kami, ang Philippine Embassy at ang Migrant Workers Office, na maaari kayong lumapit at kumonsulta sa amin kung sakaling mayroon kayong mga dinaranas na mga difficulty or challenges sa pag-adjust ninyo sa bansa kung saan kayo naroroon.
4: At dahil nabanggit niyo na po ang ating embassy po no diyan sa Czech Republic ay bukod po doon sa pag-introduce po ng mga programa ay paano pa po nagwo-work hand in hand po no ang ating embahada at MWO para masiguro po na maayos ang kalagayan ng ating mga overseas Filipino worker.
5: O, Steph, syempre dito sa overseas post, no, ang head ng aming mission ay ang aming ambassador. So kapag kaganyan, siya yung mga nagsaset din ng mga direction or policy kung paano kami mas mabilis at mas epektibong makaka-respond sa mga pangangailangan ng ating mga overseas Filipino workers. Dito sa Czech Republic, ang Migrant Workers Office ang siyang tumutugon sa lahat ng concerns ng isang overseas Filipino workers kasi kami ang resident MWO dito sa Czech Republic. Ngayon, doon sa ibang bansa na under our jurisdiction, syempre sila yung mas malapit no sa overseas Filipino workers. Kapag ka mayroong problema ang OFW at kailangan ng agarang tulong, ay naandyan ang embahada ng Pilipinas through the assistance to nationals na agad-agad tumutugon. But of course, in coordination then with the Migrant Workers Office dito sa Prague. Lalo na kung ang mga problema ay mga labor issues or concerns, yung aming opisina ang nag-handle nito doon sa anim na bansa na sakop ng aming jurisdiction.
4: Matanong ko lamang po, Lab at Perez, meron po bang mga masasabi po na new programs no or services na recently po na nilaunch ng ating MWO Prague para po sa ating mga kababayan dun sa anim na bansa under your jurisdiction?
5: Oo, Steph, no? Actually, since ma-open kami noong November of 2021, ay ito lamang taon na ito, no? Nakarating or nag-open ang Overseas Workers Welfare Administration. So, meron na kaming OWA Welfare Officer na kasama ngayon dito sa aming opisina. Ngayon, very exciting ito sapagkat yan, Steph, alam mo naman yan, ano, na ang OWA ay punong-puno ng iba't ibang programa para sa ating mga overseas Filipino workers, no? So, number one, sila yung talagang on top when it comes to skills training ng ating mga Pilipinos. Nag-o-organize sila ng iba't ibang activities for our overseas Filipino workers. And of course, ang daming programa ng OWA, no, na talagang nai-share nila sa ating mga OFW OWA members. So yan ang very exciting ngayong taong 2026, no? Kasi nagkaroon na ng OWA, so mas lalong dadami pa ang iba't ibang programa na maaaring magawa ng Migrant Workers Office sa Prague at ng OWA Prague.
4: Mm-mm. And speaking of exciting, no? Dahil very exciting, no? Hindi lamang para sa mga OFWs, no, pero syempre maging sa inyo po siguro na nandyan sa MWO itong pagdiriwang ng Migrant Workers Month ngayong Hunyo. So matanong ko lamang po, no, siguro bago natin himay-himayin yung mga activities na inyong prepare at ipiniprepare pa, no, for this month of June, ay siguro ito dapat reiterate po, no, sa ating mga kababayan na nakikinig sa atin ngayon, mapa OFW man o kahit ng mga mahal nila sa buhay na nandito po sa Pilipinas, gaano po kahalaga na ipinagdidiwang po natin itong Migrant Workers Day?
5: Oo. Steph, actually, yung Migrant Workers Day, ito ay, which is June 7, ano? Yung June 7, 2026 is the 31st year, no, ng anniversary ng celebration din ng Migrant Workers Day. Itong araw na ito ay isina-celebrate, number one, bilang paggunita sa batas ng RA 8042, no, yung Migrant Workers Act of 1995. Kasi nga alam naman natin lahat na sa batas na iyon, mas pinag-iting or mas pinatatag ang proteksyon ng ating gobyerno para sa mga manggagawang Pilipino na nagtatrabaho sa ibang bansa. Number two, ang June 7 or ang Migrant Workers Day ay bilang paggunita sa sakripisyo ng mga OFWs na umaalis ng bansa natin, ano, at nagtatrabaho sa ibang bansa at lumalayo sa kanilang pamilya. At number three, syempre, in honor, no, to honor the contribution of the overseas Filipino workers sa ating bansa, sa ating ekonomiya, sa paano pagtaas ng estado ng ating bansa sa buong mundo, no? So, yung tatlong bagay na yon ang mahalagang huwag makakalimutan, no, sa pag-celebrate ng June 7, which is the Migrant Workers Day.
4: Thank you for sharing that po, no, Lab at Perez. At eto na nga po, pumunta na tayo sa mga naging aktibidad po ng MWO Prague para sa ating mga OFWs na within the six countries na sakop po ng inyong jurisdiction, no? Kasi meron tayong mga syempre medyo para mabigyan din, ma-visualize po, no, ng ating mga taga-pakinig at taga-panood dito, lalo-lalo na sa ating FB Live, no? Meron tayong mga inihandang materials dyan, no? Ano po ang mga activities po, mga mahalagang activities na inyo pong inilunsad, no, particularly nitong nakaraang June 7 para sa ating mga overseas Filipino workers na under po ng inyong jurisdiction?
5: Yeah, Steph, again, excited pa rin ako hanggang ngayon, no, na ibalita sa inyo na noong June 7 ay nagkaroon ng malaking selebrasyon ng Migrant Workers Day. Ito ay ginanap sa Kulturni Centrum Svoboda, which is nasa Kiev in Czech Republic. Yung lugar na ito is about 200 kilometers away from Prague at ito ay halos nasa border na ng Czech Republic at ng Germany. So bakit namin ginagawa yon? Again, sabi mo nga, no, paglalapit ng serbisyo ng ating Migrant Workers Office at ng Philippine Embassy doon sa mga Filipinos na medyo malayo kung ang kanilang distansya sa ating embahada. At doon sa selebrasyon na yon ay mayroong actually dalawang araw yon, ano, dalawang araw ng services at ng selebrasyon na noong Migrant Workers Day noong June 7. So doon sa dalawang araw na yon ay mahigit 550 Filipinos ang dumalo, no? Ang dumalo at nakisaya at nag-avail ng aming mga services. At ang OWA ay mayroong siyempre libreng massage and hair cutting services, no, para sa mga nag-attend. Okay? At yan ay ginanap hindi lamang sa Czech Republic, ano, kundi ginanap yan sa HEB, which is part of the Czech Republic. Mayroong nangyari na ganyan ding aktividad sa Prague. And then nagkaroon din sa Tallinn, sa Estonia, nagkaroon sa Warsaw, Poland, at sa Vilnius, Lithuania. So in other words, naging simultaneous yung serbisyo na ibinigay ng OWA para sa, parang kahit papano naman, ano, ma-relax yung ating mga modern day heroes, yung at

0: Hindi kakayanin kasi ilan lang naman kami dito sa MWO Prague. Pito, no? Hindi namin kakayanin na magawa ng isang simultaneous activity sa iba't ibang bansa under our jurisdiction, no? Without the support of mga very responsible, very active na mga Filipino community leaders. So shout out sa community leaders ng HEB, sa Czech Republic, and of course sa Prague, sa Tallinn, Estonia, sa Warsaw, Poland, at sa Vilnius, Lithuania. And then, Steph, sasabihin ko lang, hindi lang nakasabayan, no? Pero meron pang another celebration ng Migrant Workers Day sa Riga naman, sa Latvia. But this will be on June 13. Hindi sila nakasabay noong June 7 because of some schedule issues. Pero hindi ibig sabihin, eh, hindi sila mapapasama, no? They will have their own Migrant Workers Day activity on June 13.
1: Ayan, para dun sa ating mga kababayan sa Latvia, meron kayong, of course, pahabol na celebration sa June 13. At nakakatuwang makita, no, kasi nakikita natin kanina yung pictures ng ating mga kababayan na naserbisyohan dun sa mga Migrant Workers Day celebrations sa Czech Republic at maging sa Lithuania at sa Poland, no? Grabe, very festive po, no? At kanina nabanggit na rin ni Lab at Perez yung mahalagang papel, no, ng ating Filipino communities para maging successful ang mga events na tulad nito, no? Grabe, tapos narinig, sabi nyo nga po, no, Lab at Perez, pito lang po kayo diyan sa MWO Prague. Dahil nabanggit niyo na po 'yan, eh syempre gusto na po naming kumustahin. Kumusta po ba, no? Kumusta po ang ating mga yung mga kawani po diyan, no, sa MWO Prague sa pang-araw-araw na syempre hinaharap po, no, yung mga concerns ng ating mga OFWs.
0: Well, sanay or bihasa naman ang aking mga kasamahan dito sa pagharap, ano, sa mga kung ano-ano yung mga serbisyo at pag-deliver kung ano-ano yung mga serbisyo na kailangan naming maibigay sa ating mga overseas Filipino workers. And Steph, gusto ko rin sabihin, ano, hindi lamang ang aming opisina, dalawa rin actually ang mandato, no. Una ay yung tinatawag na accreditation ng mga companies, no, maghanap ng disente at maayos na trabaho para sa ating mga overseas Filipino workers. At number two ay tingnan ang welfare, no? Bantayan ang welfare at ng ating mga overseas Filipino workers. So, pwede ko sabihin na blessed na, no? Blessed ang aming opisina sapagkat ang mga kasamahan ko dito ay mayroong mga tamang, ano, background, no? Tamang mindset, tamang attitude sa pagsilbi, no, sa ating mga overseas Filipino workers. Bukod doon, Steph, alam mo, gumagamit kami ng mga makabagong teknolohiya para mas lalong maging mabilis ang aming serbisyo para sa ating mga overseas Filipino workers. So, meron kaming website, which is mwo-prag.org. Nakalagak po dyan sa website na yan yung mga tanong, no, nakalimitan na natatanggap namin sa mga OFWs at kumpleto po ang informasyon, including yung kung mayroon silang mga kailangan na dokumento or template. So makikita po nila dyan, meron din po kaming Facebook page at meron po yung Messenger. So pwede po silang magtanong anytime. Bukod po doon ay meron din kaming hotline, no? Ito po ay WhatsApp hotline na kung ang OFW ay walang load, basta mayroong internet, ay pwede po silang kumontak sa amin anytime.
1: Siguro, no, we're down to our last two questions. Siguro, syempre, pamensahe po, no, ng ating MWO Prague para sa ating mga kababayan. Muna, no, na nandyan mismo sa six countries na under your jurisdiction na patuloy na nagsisikap at nagbibigay ng suporta sa kanilang mga pamilya na nandito sa Pilipinas. Ano po ang mensahe niyo po muna para sa kanila?
0: Well, number one muna, sabihin ko lang muna, Steph, maraming maraming salamat muli sa oportunidad na makausap ka ngayong umaga, ano, at maibahagi sa ating mga OFWs at sa inyong mga tagapakinig kung ano-ano naman ang mga serbisyo na ginagawa.

0: gawa ng Migrant Workers Office in Prague, lalong-lalo na ito in connection with the June 7 activity. So sa mga OFWs po na nasa nakaipailalim sa jurisdiction ng Migrant Workers Office in Prague, kami po ay laging handa na tumugon sa kung ano man po ang inyong mga katanungan mula sa aming opisina. And of course, gamitin po ninyo yung mga iba't ibang platform na meron po kami, ang aming website at ang aming Facebook page, ang aming WhatsApp. Mag-send lang po kayo ng message, mag-send po kayo ng email sa amin at kayo po ay aming babalikan. Ito po, patuloy po kaming maghahanap ng iba't ibang programa para mas lalong maramdaman ng ating mga Filipino workers ang presensya ng ating pamahalaan, lalong-lalo po ng Migrant Workers Office at ng Department of Migrant Workers. At gayon po na meron na tayong OWA, asahan niyo po na mas iigting pa ang mga serbisyo at programa na maaari naming i-deliver po sa bawat isa sa inyo. Yun lamang, mag-iingat po silang lahat sa kanilang trabaho. Huwag na huwag po kakalimutan na i-prioritize yung kanilang kalusugan.
1: Mm-mm.
0: Yan lamang po. Maraming salamat.
1: At syempre, ito po, no, ito bilang panghuli na po talaga, no, Lab at Perez. Ano naman, bilang kayo po ang labor attaché dyan sa MWO Prague, ano naman po ang inyo namang mapapayo? No? Siguro may mga nakikinig sa atin na syempre gustong mag-ibang bansa at makapagtrabaho din dyan sa part na yan ng Europe. Ano naman po ang inyong maipapayo sa mga kababayan natin na nagbabalak magtrabaho sa mga bansa na sakop po, no, ng jurisdiction ng MWO Prague?
0: Maraming salamat at binigyan mo ako ng pagkakataon tungkol dyan sa topic na yan, Steph. Okay, siguraduhin po na ang inyong application ay dadaan sa lisensyadong ahensya sa Pilipinas. At ang ina-applyan niyo pong trabaho ay makikita sa website ng Department of Migrant Worker na available job vacancies. Kung ang ino-offer pong trabaho ay wala sa listahan na yan, ibig pong sabihin, bogus ang ino-offer na trabaho. Sunod po, huwag po kayong magbabayad ng kahit anumang sentimo, lalo na kung ito ay bank transfer lamang. Siguraduhin niyo po na ang pagbabayad ay gagawin sa opisina ng lehitimo at lisensyadong recruitment agency sa Pilipinas na mayroong available job vacancies na inaprubahan ng Migrant Workers Office ng bansa kung saan kayo pupunta. Sunod po, huwag po kayong basta-basta makikipag-usap sa social media. Yung mga nag-aalok ng trabaho na wala namang lisensya o mga nasa ibang bansa at hihingan kayo ng pera para sa work permit, para sa processing ng visa, mag-ingat po kayo. Lagi niyo pong babalikan yung website ng Department of Migrant Workers sapagkat dyan niyo po makita kung ang ino-offer na trabaho sa inyo ay lehitimo or hindi. Yun lamang po. Maraming salamat.
1: Maraming salamat po, Lab at Perez, sa pagsama niyo po dito sa programa. Hopefully this would not be siguro, no, kasi second time na po dito sa istasyon mismo, the second and the last time na makasama po namin kayo dito sa aming himpilang Radyo Pilipinas World Service. Sa uulitin po, God bless po at mabuhay po kayo at lahat ng bumubuo ng MWO Prague. Sa uulitin po.
0: Maraming salamat.
1: At ating nakasama po dito sa edisyong ito ng Babangon sa Makabayang Serbisyo Publiko, si Labor Attaché Llewellyn D. Perez, ang of course Labor Attaché ng ating Migrant Workers Office dyan sa Prague. Patungkol pa rin po, no, sa ating pinagdidiwang po, no, pinagdidiwang pa rin, although yung mismong araw ay nasa June 7, pero itong month na to ay ating panahon para bigyang pugay ang ating mga kababayan, no, na pinili po, no, na magtrabaho sa ibang bansa at kasabay po niyan pagsasakripisyo rin para sa kanilang pamilya na nandito sa Pilipinas. At dito na po natin tinatapos ang edisyong ito ng Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko sa ngalan po ng ating kasamang si Ray Sampang. Ako po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat.
2: Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko. Ugnayan ng Radyo Pilipinas World Service sa iba't ibang embahada ng Pilipinas upang maghatid ng impormasyon at kaalaman sa mga kalagayan ng ating mga kapwa Pinoy na naninirahan at nagtatrabaho sa iba't ibang panig ng mundo. Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko. Para sa isang makabayang serbisyo publiko para sa overseas Filipino workers. Babangon sa Makabayan Serbisyo Publiko. Kasama si Ray Sampang dito sa Radyo Pilipinas World Service.
3: Kabayan, OFW ka ba? Seafarer sa gitna ng karagatan? Mismo na ang Pilipinas? Hindi na kailangang malungkot. Radyo Pilipinas World Service Online will keep you company and informed sa mga balita at kaganapan sa iyong inang bayan. Pwede ka pang bumati at mag-iwan ng mensahe sa iyong mga loved ones. Tutok lang sa ating Facebook page na Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, type lang sa YouTube browser, Radyo Pilipinas World Service. At sa ating live audio streaming, sa inyong cellphone, download lang ang PBS Audio Receiver app at itap ang RP World Service. Bago, di ba? Ganyan tayo eh. Online at digital service na. Kaya't like, follow, subscribe, and download sa ating mga social media platforms ng Radyo Pilipinas World Service Online. Kasama mo kami 24 hours a day, 365 days a year. Yan ang serbisyo para sa Pilipino sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
2: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.
4: Doctors are in! Ang inyong kalusugan, pag-uusapan na natin at your service. At your service. Doctors on board! Mga kaalaman upang mapanatiling malusog ang katawan, pag-iwas sa mga karamdaman o kahit simpleng sakit ng inyong kasukasuan. Ating pagdidiskusyonan dahil yan at iba pa ang mga libreng serbisyo hatid ng Doctors on Board. Doctors on Board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Isang magandang araw po sa inyo lahat, Luzon, Visayas at Mindanao. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Claro Kayanan.
6: Isang malusog na araw, Doc, at sa lahat ng mga nakasubaybay sa atin. TGIF, again, thank God it's Friday, May 29, 2026, huling Biyernes sa buwan na ito. Chet Deliva po, dito naman sa programang tatalakay sa mga isyong pangkalusugan. Pero bago tayo tumuloy doon sa ating health case, meron yata tayong papapasukin na flash report. Ah, okay, sige. Anyway, Doc, ngayong darating na linggo, May 31, ay gugunitain naman natin ang World No Tobacco Day. Ito ay para itaas ang kaalaman ng mundo sa mga panganib ng paninigarilyo at itaguyod ng mga epektibong pulisiya para mabawasan ang pagkonsumo nito. Madalas nating marinig ang babala tungkol sa sigarilyo at vape, pero gaano nga ba natin lubos na nauunawaan yung mga kemikal na nilalaman nito at ang epekto nito sa ating katawan? Totoo nga ba nakakabawas ito ng stress, itong paninigarilyo? Ano ang koneksyon nito sa sakit sa puso, baga, cancer at sa maging sa kalusugan ng mga bata at buntis? Ayon sa mga eksperto, milyong-milyong buhay ang nawawala bawat taon dahil sa paggamit ng tabako at sa paglanghap ng usok na ito. Pero bago ko ituloy yan, narito na yung flash report mula sa ating kasamang si DK Zarate, abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz, nasampa ng kaso sa DOJ dahil sa umano'y pag-areglo sa ilang pamilya ng missing sa Bongero.
2: Radyo Pilipinas, flash report. Flash report.
7: Nagtungo sa takapan ng Department of Justice ngayong tanghali ang ilan sa pamilya ng mga nawawalang sa Bongero. Ito ay para sampahan ng kasong obstruction of justice ang abogado ni Atong Ang na si Attorney Caroline Cruz dahil sa pag-aalok umano ng pera upang hindi dumalo sa pagdinig ang pamilya ng biktima. Kabilang sa nagpunta sa DOJ ay si Yan Loyola na umano'y inalok din ng pera pero hindi niya ito tinanggap. Dismayado ang ilang pamilya ng missing sa Bongero dahil paano umano nila naatim na tumanggap ng pera sa tinuturing nilang kalaban. Ngayong ito ang suspect sa pagpatay at pagdukot sa kanilang mga mahal sa buhay. Mula sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas. DK Sarate, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas, Flash Report. Flash Report.
6: Maraming salamat DK Zarate para sa mainit-init na balitang yan. Tuloy na natin yung ating pinag-uusapan nga, Doc, ano? Kasi nga naputol ako doon sa mga sabi ng mga eksperto na milyong-milyong buhay nga ang nawawala bawat taon dahil sa paggamit ng tabako at paglanghap ng usok na ito. Kaya ngayong hapon, bibigyang linaw po natin ang mga katotohanan at maling paniniwala tungkol sa paninigarilyo. Pati na rin ang mga paraan kung paano makakatulong ang pagtigil sa bisyong ito para sa mas malusog na buhay. Kaya dyan lang uli kayo at sigurado marami na naman kayong makukuha sa ating magiging diskusyon.
5: Tama ka dyan, Ched. At alam naman natin, ha, simula sa pool, ang paninigarilyo ay hindi naman nagdudulot talaga ito ng magandang epekto sa ating katawan. Bagkus, puro puro karamdaman ang binibigay nito. Ano? So, manatili lang po kayong nakatutok.
6: Okay, Doc, simulan na natin. Ano nga ba muna yung laman ng sigarilyo? At pareho lang ba ito sa laman ng vape?
5: Yes, ang sigarilyo may libu-libong chemical. Kabilang ang nicotine, yung tar, kung tawagin natin, carbon monoxide, formaldehyde, arsenic, at iba pang toxic substances. So kapag ang mga ito ay sinunog o sinunog yung tobacco, mas marami pang harmful chemicals ang nalilikha nito. No? So sa vape naman, may nicotine din ito kadalasan, no? Kasama ang mga flavorings at iba't ibang mga chemical. Bagamat walang actual na pagsusunog ng tobacco, hindi ibig sabihin nito ay harmless na. No? May mga chemical pa rin itong maaaring makairita at makapinsala sa baga at iba pang mga organs natin.
6: Mm-hmm. Totoo nga ba, Doc, na walang safe level ng paninigarilyo? Ibig sabihin, kahit paminsan-minsan lang nag-sisigarilyo, meron na kaagad ba itong hindi magandang epekto sa kalusugan?
5: Kung ikukumpara nga naman ito dun sa alak o beer, ano, parang merong safe and beneficial level. Pag hard liquor nga nito, 2 shots a day, parang 2 jiggers a day, okay siya. Ano? So kung beer naman, tama na yung isang bottle. Ano? So kung red wine ito, 1 medium glass, yan, beneficial siya. Ano? Ang tanong nito, sa sigarilyo po ba merong ganitong safe level? Ano? Kahit occasional or social smoking lang ay may epekto pa rin ang sa katawan nito. Ano? So, kahit konting exposure sa usok ng sigarilyo, maaaring makasira ng blood vessels, yung baga natin at ang ating puso. Ano? So, habang tumatagal, naiipon itong mga pinsala na pinag-uusapan natin ito.
6: Mm-hmm. Doc, may mga iba na sabi kaya sila nagsisigarilyo dahil gusto nilang mabawasan yung kanilang stress at anxiety. Gano'n ba katotoo yan, Doc?
5: May mga smoker na ang pakiramdam ay nakaka-relax ang paninigarilyo dahil sa epekto ng nicotine sa utak. Ano? Pero pansamantala lang naman ito. Ano? So sa totoo lang, habang nawawala ang nicotine sa katawan, nagkakaroon ng withdrawal symptoms tulad ng tinatawag na irritability, anxiety. Kaya parang kailangan ulit manigarilyo. No? Kaya iting reason kung bakit paulit-ulit sila. Kaya minsan umiikot lang sa dependence o dun sa addiction, yun totoong problema.
6: Mm-hmm, ayun. Mapunta na tayo, Doc, dun sa mga sakit na karaniwang dala ng paninigarilyo. Paano naapektuhan ng sigarilyo yung ating baga at puso?
5: Yeah, sa baga, sinisira ng usok ang airways at saka yung mga air sacs. Ano? Kaya maaaring magdulot ng chronic bronchitis, yung emphysema, in other words, no, chronic obstructive pulmonary disease, ano? And syempre, yung bagay na hindi natin nagugustuhan, yung lung cancer. So, hirap ding linisin ng baga ang dumi at mikrobyo kapag nasira na ng usok itong ating baga.
6: Mm-hmm. Doc, nabanggit ko na rin yung baga, no? Bakit naman nagkakaroon ng smoker's cough? Anong paliwanag doon, Doc?
5: Well, yung smoker's cough kasi, kung titingnan mo, no, chronically, you are smoking. So, in other words, itong smoke kasing ito, it acts as an irritant. No? So, meron tayong natural na pang brush off nito, no, yung tinatawag nilang ciliary, no, yung cilia kung tawagin, no, mga finger-like projections ito.
6: Parang walis.
5: So winawalis niya, no, yung lahat ng mga impurities o kaya yung mga nakakairita sa mga baga natin, yung lining. Now the problem is sa katagalan mo, no, nasisira itong mga ito. Kung kaya ang usok diretsong nakakapinsala na doon sa baga natin. Ano kaya in time makakapag-produce ka ng maraming plema, no? Ito yung parang smoker's cough, no? Kasi nga you try to cough it out yung na-produce na plema na yon. Pero in fact, sa totoo lang, pinoprotektahan lang ng baga yung sarili niya dun sa usok, kaya nga tayo may smoker's cough. So it continues to produce until such time na kung ang pag-uusapan natin ay chronic bronchitis, no, sunod-sunod na yan, hindi na siya nawawala. So in other words, it keeps on producing the phlegm maski pa hindi ka na nag-i-smoke, no? Ito na yung sinatawag nilang chronic obstructive pulmonary disease. So pumasok na siya dun sa COPD. And syempre, hindi maganda ito, eh, di ba? And nagiging reason ito kung bakit nahihirapan huminga yung pasyente.
6: Mm-hmm. Ayun. Dok, nakaka-apekto rin ba sa utak, balat at reproductive health ang paninigarilyo?
5: Oo, maaari itong pataasin yung risk ng stroke at yung problema sa memorya. So, sa balat naman, mas mabilis tumanda ang skin. Nagkakaroon ng wrinkles at bumabagal ang wound healing. So, sa reproductive health naman, kung titignan mo, no, maaaring bumaba yung fertility ng lalaki at ng babae. No? So, sa lalaki, maaaring magdulot ng erectile dysfunction. Sa babae naman, mas mataas ang risk ng complication sa pagbubuntis.
6: Mm-hmm. Sa ano naman, Doc, sa ating oral health, paano naapektuhan ng smoking ang kalusugan ng ating bibig gaya ng sangipin, gilagid at pagkakaroon ng bad breath?
5: Yes, nagiging dahilan ito ng paninilaw ng ngipin, ano? And bad breath at sakit sa gilagid. So mas mataas din ang risk ng tooth loss at saka oral cancer sa mga smoker, no? Bumagal din ang healing ng sugat sa bibig, ano, kapag smoker ka, expect mo na talagang hindi mabilis o lalong tumatagal yung mga sugat diyan.
6: Mm-hmm. Dok, sinasabi rin na nagiging dahilan ng fatty build up sa daluyan ng dugo ang paninigarilyo. Paano ito nangyayari kung wala namang fat content ang sigarilyo?
5: Oh, hindi naman mataba ang sigarilyo, ano? So pinipinsala naman ito yung inner lining ng mga blood vessels natin. Dahil dito mas madaling dumikit yung cholesterol at inflammatory cells sa ugat hanggang mabuo ang plaque o yung tinatawag nilang bara. So in time, no, nakaka-produce ng injury yung smoke na ito dun sa lining ng mga vessels natin na nagiging mas madikit ang cholesterol dito.
6: Mm-hmm. Ayun. Ngayong araw, Doc, pinagdiriwang natin ang World Digestive Health Day. Paano naman nakaka-apekto ang paninigarilyo sa kalusugan ng ating mga tiyan?
5: Well, maaari itong magdulot ng acid reflux, ano? Yung ulcer, pamamaga ng digestive tract. No? Kasi tumataas yung secretion natin ng acid, ano? So maaaring tumaas yung risk ng cancer sa bibig, sa esophagus, sa tiyan, pancreas at saka dun sa colon.
6: Mm-hmm. Dok, may iba ring naninigarilyo ang naapektuhan ng mata. Bakit nagkakaganon, Dok?
5: Well, syempre sa mata may mga blood vessels din yan, ano? Dahil naapektuhan itong mga blood vessels na ito at saka yung oxygen supply ng mata, mas mataas ang risk ng mga cataracts, no? Yung mga macular degeneration kung tawagin natin, ano? At saka yung mga dry eyes sa mga smokers kasi nga irritant ito. So nababawasan yung lacrimal function ng lacrimal duct natin.
6: Mm-hmm. Doc, meron din bang koneksyon ang smoking sa pagkakaroon ng cancer?
5: Well, alam naman natin, no, yung connection ng smoking sa lung cancer, napakalaki ng connection nito. Ang smoking ay isa sa pangunahing sanhit ng lung cancer at konektado rin sa cancer sa bibig, sa lalamunan, esophagus, pancreas, sa kidney, sa bladder, sa cervix at iba't iba pa, no. So, ang smoking hindi lang lung cancer ang mataas na risk dito. Along with other cancers, lalong-lalo na sa bladder, no? Marami din na akala nila hindi connected ang urinary bladder sa smoking, pero ang dami niyang mga cases na ganito.
6: Ayun. Okay, so sa ating pagbabalik, pag-usapan pa natin ang tungkol sa paninigarilyo. Narito muna mga ilang paalala mula sa ating himpilan.
9: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: Bilang pag-aanda sa The Big One, o malakas na lindol sa Metro Manila, inilunsad ng Department of Public Works and Highways o DPWH sa tulong ng Japan International Cooperation Agency o JICA ang Metro Manila Priority Bridges Seismic Improvement Project. Ang $10.4 billion Infrastructure Flagship Project ay bahagi ng Build Better More Program ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Bahagi ng proyekto ang konstruksyon ng bagong Guadalupe Bridge sa EDSA at Lambingan Bridge sa Santa Ana, Maynila. Ito ay para matiyak ang survivability ng mga paunahing tulay sa Metro Manila sa pagtama ng lindol para sa kaligtasan ng mga mamamayan. Nagsimula ang konstruksyon ng dalawang tulay noong Oktubre ng nakaraang taon at inaasahang matatapos sa 2028. Di kalidad na infrastruktura at tapat na serbisyo, hatid ng DPWH para sa bagong Pilipinas.
11: Sa himpapawid ng serbisyo publiko.
12: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko. Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors, doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Ang oras, 1:18 ng hapon. Muli, ito po si Dr. Claro Kayanan.
6: At ako naman po si Ched Oliva. Bago natin balikan yung ating health case, narito muna, papasukin natin mga pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Dako tayo sa Palasyo ng Malacanang. Panibagong yugto ng mas matatag na balikatan ng Japan at Pilipinas, magsisimula na si Raquel Bayan sa balita.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
13: Inanunsyo ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at Prime Minister Sanae Takeuchi ang opisyal na pag-aangat sa ugnayan ng Pilipinas sa Japan tungo sa isang comprehensive strategic partnership matapos ng bilateral meeting ng dalawang lider sa Tokyo. Ang pag-aangat na ugnayang ito sumasalamin lamang sa lumalagong balikatan ng dalawang bansa kahit pa sa kabila ng mga pagbabago at hamon sa iba't ibang bahagi ng mundo na nakakaapekto sa rehiyon. Kasabay na rin ito ang pangako ng dalawang bansa na lalo pang isulong ang malaya, bukas at nakaayon sa mga patakaran na Indo-Pacific region. Samantala, inanunsyo rin ng dalawang lider ang pagpapanumbalik ng negosasyon para sa isang kasunduan na layong protektahan ang classified military information at delimitation ng mga maritime boundaries sa pagitan ng Tokyo at Maynila. Patatatagin lamang nito ang effort ng Japan at Pilipinas para sa bilateral defense at maritime cooperation. Mula sa Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Raquel Bayan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
5: Mula naman sa Kamara, House Deputy Speaker Janet Garin handang harapin ang kaso na isinampa sa kanya ni Dr. Tony Leachon. Ang balitang yan natid sa atin ni Melanie Valdos Reyes.
9: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Sinabi ni Deputy Speaker at Iloilo Representative Janet Garin na handa siyang sagutin ang kaso na isinampa ni dating DOH official Dr. Tony Leachon. Sa kanyang official Facebook post, sinabi ni Garin na hindi pa niya natatanggap ang opisyal na kopya ng reklamo, ngunit handa siyang harapin ang issue sa tamang legal at proseso. Nagsampa ng cyber libel complaint si Dr. Leachon laban sa mambabatas dahil sa di umano'y mapanirang pahayag nito sa social media noong May 22. Iginiit ng House Leader na mananatiling matatag ang kanyang advokasya laban sa maling impormasyon, pagpapakalat ng takot at mga hindi beripikadong health claims na maaaring magdulot ng panganib sa publiko. Binigyan din niya na bilang isang doktor at lingkod bayan, prioridad niya ang kaligtasan at kapakanan ng mga Pilipino. Dagdag pa ni Garin, bahagi ng paglilingkod sa publiko ang pagharap sa mga legal na usapin, lalo na kung ito ay may kaugnayan sa pampublikong interes. Samantala, naghahanda na umano ang kanyang kampo ng kaukulang legal na tugon sa oras na matanggap nila ang opisyal na dokumento ng reklamo. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
15: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat RP Metro Reporters. At ituloy na natin yung ating pinag-uusapan ngayong hapon na ito tungkol sa paninigarilyo at ang ating kalusugan. Ito ay bilang ang bilang pakikiisa nga natin sa pagdiriwang ng World No Tobacco Day sa darating na linggo, May 31. At kanina, nasagot na natin ano ba yung mga sangkap na nakapaloob sa tabako at sa vape at ang epekto ng bisyo na ito sa iba't ibang parte ng ating katawan. Sa iba ko pang tanong, Doc, totoo ba na mas mahina ang immune system ng isang smoker, lalo na sa paglaban sa infeksyon at respiratory diseases?
5: Oo, totoo yan. Ang smoking ay nagpapahina ng immune response ng katawan natin. Mas madali itong kapitan ng mga infeksyon tulad ng pneumonia, yung trangkaso at iba pang mga respiratory diseases dahil nasisira kasi yung tinatawag nating natural defense mechanism ng baga. No? Kung kaya kapag hindi ka talaga tumitigil sa paninigarilya, asahan mo, palagi kang inuubo, palagi kang tinatrangkaso, minsan nagkakanyumonya pa.
6: Mm-hmm. Ayun. Doc, kasi meron ding ibang mga buntis o nagadalang tao, hindi pa rin basta-basta natatanggal yung kanilang nakasanayan na manigarilyo. Ano ba yung mga posibleng epekto ng smoking sa buntis at sa kanyang sanggol?
5: Oo, mas mataas yung risk ng tinatawag nating miscarriage. Madami sa mga yan, hindi nakakabuo ng full term. And sometimes, dun sa first trimester pa lang, nalalaglag na talaga. Nagkakaroon tayo ng mga premature birth. O kaya yung mga low birth weight. Parang kulang na kulang sa timbang yung bata. At sometimes, sa mga yung mga bagay na hindi nagugustuhan, yung mga komplikasyon sa pagbubuntis. So, maaring makaapekto ang paglaki at development ng sanggol sa sinapupunan. Ito yung mga intrauterine growth retardation naman, kung tawagin natin.
6: Mm-hmm. Sa mga bata naman, Doc, na hindi pa nga masyadong well-developed or fully developed yung kanilang mga organs, paano sila naapektuhan kapag madalas ma-expose sa usok ng sigarilyo?
5: Irritant kasi itong smoke. So, mas madaling magkaroon ng asthma attacks yung mga merong hika. Mabilis silang magkaroon ng ubo, o sipon, and even ear infections, kasama rin dito. At syempre, yung pneumonia, ang mga bata exposed kasi palagi sa usok, kaya nagkakaroon sila ng ganito. Maaari ring maapektuhan ang kanilang paglaki at kalusugan ng baga nila. Kaya sa mga ganitong pagkakataon, siguro maawa na lang tayo dito sa mga bata na inosenteng-inosente sila at may karapatan silang huminga nung malinis na hangin.
6: Mm-hmm. At saka baka isipin din nila na tama yung paninigarilyo. Kasi nga, di ba sabi nga, kung ano nakikita ng bata sa mga matatanda, ay siya rin nilang gagayahin.
5: That
6: diba?
5: Is right. Mm-hmm.
6: Ito naman, Doc, gaano kadelikado yung secondhand smoke o yung usok na nalalanghap natin sa ibang tao?
5: Yes, mapanganib din ito. Kahit hindi naninigarilyo yung tao, nalalangkap niya yung mga toxic chemicals mula sa usok. Kaya tumataas din yung risk ng mga sakit sa puso, stroke, lung cancer at mga respiratory diseases. At nga sabi nga nila, yung usok na secondhand smoke is actually unfiltered kumpara dun sa hinihigop ng isang naninigarilyo.
6: Mm-hmm. Doc, narinig natin yung tungkol sa secondhand smoke, pero meron din palang tinatawag na thirdhand smoke. Anong klaseng exposure naman ito sa usok?
5: Ang thirdhand smoke ay mga residue o yung mga natitirang chemical mula sa sigarilyo na kumakapit sa damit. Sometimes sa kortina, sa sofa, sa dingding, at iba pang surfaces. Sa loob ng kotse, pwede rin. Kahit wala ng actual na usok, maaari pa rin itong malanghap o mahawakan, lalo na ng mga bata.
6: Mm-hmm. Okay. Ito naman, Doc, kasi 'di ba, marami na ngayon yung gumagamit ng mga vape o e-cigarettes. Mas safe ba ito kaysa sigarilyo? O ganun din naman talaga yung ano nila, yung epekto sa katawan dahil nga kumbaga may nicotine din eh.
5: Yes, may ilang pag-aaral na nagsasabing maaring mas konti ang toxic chemicals sa vape kumpara sa mga regular cigarettes, ano? Pero hindi ibig sabihin nito ay safe na sila, ano? May nicotine addiction pa rin at may mga kaso rin ng mga lung injury na konektado dun sa vaping, ano? Hindi ito nire-recommend ang simulan lalo na sa kabataan at sa mga non-smokers.
6: Mm-hmm. Okay. Ito naman, Doc. Mapunta na tayo dun sa ano, dun sa gusto nang bumitaw sa bisyo na ito. Meron ba mga gamot na nilireseta o therapy na nirerekomenda para makatulong sa pag-quit sa smoking?
5: Oh, nandami na, no? May mga nicotine replacement therapy tulad ng mga patches, mga gum, lozenges, meron na ring mga ganyan, ano? Mayroon ding ilang medications at saka counseling programs na makakatutulong dun sa mga smoking cessation programs. Ano, mas mataas yung success rate kapag may suporta mula sa healthcare professionals at ang buong pamilya, siyempre.
6: Mm-hmm. Doc, nabanggit nyo nga kanina yung salitang may nagkakaroon ng withdrawal kapag tinigil na itong paninigarilyo. Ano-ano yung mga sintomas kapag huminto na sa smoking?
5: Yan ang maging madalas nilang dinadahilan, ano, kapag tumitigil sila itong withdrawal symptoms. Kaya daw nila binabalikan ito, it's because nagiging uncomfortable na itong mga symptoms na ito, no? Maari silang makaranas ng mga cravings, yung mga irritability, no? Anxiety, hirap mag-concentrate, tumataas yung appetite, paminsan-minsan may headache o insomnia, no? Karaniwan itong mga pinakamalakas sa unang araw hanggang linggo, no? Sometimes yung ibang naglalaway sila, no? Talaga medyo madali na silang magalit. So ito yung mga napapansin nila. And ito din ang nirarason nila kung bakit bumabalik sila, no? So the story is just like a cycle, paulit-ulit siyang ganon, na umpisa na pero hindi ito na ituloy, no? Sana nga kung pinagtiyagaan pa nila, maaring non-smoker na sila ngayon.
6: Mm-hmm. Doc, gano'n naman katagal bago maramdaman yung mga benefits ng pagtigil sa paninigarilyo?
5: Mabilis magsimula yung benefits, ano? Sa loob lang ng ilang oras, bumababa na yung carbon monoxide sa dugo, ano? So, sa loob ng ilang linggo hanggang buwan, gumaganda rin yung paghinga at yung circulation mo, ano? Habang tumatagal, mas bumababa yung risk ng heart disease, stroke, at saka cancer. Kaya, para dun sa mga tumigil, ano? Ito yung mga napapansin nila talaga, ano? Mas gumanda yung paghinga nila, nagiging lighter ang feeling nila, and kung huminga sila, parang feeling nila wala nang sagabal, ano? Immediate po ito once na tumigil kayo dun sa pagnigarilyo.
6: Mm-hmm. Doc, kapag matagal ng smoker, may pag-asa pa bang gumaling ang baga after withdrawal?
5: May kakayahan pa rin mag-recover ang katawan, lalo na kapag tumigil sa paninigarilyo. Bagamat may ilang permanenting damage sa matagal ng paninigarilyo, malaking tulong pa rin ang quitting upang mapabagal ang paglala ng sakit at mapabuti ang kalidad ng buhay. So, hindi ibig sabihin na sirang-sira na yung baga mo, wala nang sisirain pa. No? Kasi nga, yung isang araw lang na hindi ka manigarilyo, parang ang laki na ng improvement na mararamdaman ng isang previous smoker.
6: Mm-hmm. Doc, dati narinig ko na kapag may edad ka na at bigla kang tigil sa sigarilyo, halimbawa 60 plus ka na tapos nagsimula ka, nasa teenager ka pa lang. Totoo ba na hindi magandang gawin yun? Yung bigla ka nalang titigil sa paninigarilyo na ang tagal-tagal mo nang ginagawa yon?
5: Mga terminology at saka mga sinasabi ng mga ayaw tumigil niyan, eh, no? Yung sinasabi nila, no? Bawal ng biglaan na pagtigil, hindi nagiging maganda yan. Pero the statistics will tell us lahat po ng tumigil on their first day, ang ganda po ng pakiramdam nila sa baga, no? And kung titignan ninyo, no? One stick a day, no? Ilang minuto ang nawawala sa buhay mo, ano? So imagine you can only imagine kung one full day, no? So parang several minutes and hours na na-regain mo pabalik dun sa number of hours mo na nabubuhay ka. So in other words, hindi po totoo na nabawal yung biglaan, ano? Dahil sa totoo lang, once na tumigil ka, the benefits starts.
6: Ayun, oo. Kasi, yun nga, naalala ko, may nagsabi na kapag kabigla kang tumigil, pwedeng ano, ikaiksi na ng buhay. Pero ikakaiksi nga talaga ng buhay mo kapag hindi ka titigil, ano?
5: Totoo yan.
6: Dok, may nagpapatanong dito, meron daw siyang ubo na matagal na hindi nawawala at smoker siya. Kailan na raw dapat magpatingin sa doktor?
5: Definitely, ano? Kung may nararamdaman ka na, lalong-lalo na with the history ng chronic smoking, lalong-lalo na kung mas marami sigurong cigarettes per day or how many packs per day, ano? Kasi nga napakalaki ng role ng cigarette kung bakit ikaw ay hindi natitigil sa pag-uubo. At kapag ito ay pumasok na dun sa tinatawag nating chronic obstructive pulmonary disease, either chronic bronchitis man ito or emphysema, nako. Itong mga karamdaman na nabanggit ko, hindi na ito halos nawawala, no? Paulit-ulit na to. So huwag na po nating pabayaang umabot tayo sa mga ganitong stages. Kasi kung wala pang masyadong injury, mas magiging maganda at mabilis yung improvement ng baga natin.
6: Mm-hmm. Isa pang tanong dito, Doc, totoo bang nakakataba kapag huminto sa paninigarilyo? Paano ito maiiwasan, yung paglaki, Doc?
5: Well, ang sinasabi kasi nila, no, yung mga cravings, ano, tumataas, kaya nga tumitigil yung iba, ano. Pero these are just withdrawal symptoms, mga side effects kung minsan, and hindi palaging ito yung nararamdaman ng bawat isa, no. Magkakaiba pa rin, no? So yung mga symptoms, they vary and they differ from one patient to another.
6: Mm-hmm. At isa pa, Doc, meron daw bang mga pagkain o inumin na pwedeng makatulong para mabawasan yung pagnanasa na manigarilyo habang nagkukwit? Ayan, so kumbaga nandun na siya sa process ng ng quitting, eh.
5: Yes,
6: so meron bang mga pagkain o inumin na makakatulong sa kanya para hindi niya na hanap-hanapin yung bisyo?
5: Yung mga citrus, no, malaking tulong sila, no, once na lalong-lalo na yung mga prutas, no. Pineapple, no, yung mga ganyan, kapag kumakain ka daw ng mga ganito, yung cravings mo when it comes to the smoke, halos nawawala, ano. Even yung taste ng eucalyptus nung toothpaste, medyo nakakaano daw 'yon,
6: kakatulong.
5: Nawawala yung gana nila ng manigarilyo, ano. And siguro makakatulong din, ano. Stay away from places na mapapasigarilyo ka talaga. Like for example, siguro when you meet with your friends, no, parang kwentuhan, may inuman, no, ito yung mga bagay na kailangan mong iwasan. Kasi lalo kang napaparami, lalo, ano? And yung mga ganitong mga situation, hindi makakatulong para maging successful ka dun sa smoking or quitting smoking.
6: Mm-hmm. Ayun, okay, so dapat hindi mo na maalala, no, yung amoy, 'di ba, para matuloy-tuloy na matulungan ka mag-quit. So Doc, hindi lang pala mga gamot ang meron na pwedeng yung i-prescribe, kundi may mga pagkain at inumin din na pwedeng i-take para makatulong nga sa mabilis na quitting. Okay, sa ating namang pagbabalik, natanggap naman tayo ng mga karagdagang balita mula sa ating mga kasamahan sa lalawigan. Mga paalala uli.
16: Health is wealth. Totoo yan. At hindi basta kasabihan lamang. Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan. Doctors on board. Doctors on board. Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
17: Kapag napinsala ng bagyo, normal lang na panghinaan ng loob o malungkot. Ang mahalaga, ready tayong bumangon. Ikaw pa, enjoy pika. Kaya pagligtas ng bumalik sa bahay pagkatapos ng bagyo, i-check agad kung may nasira dito. Make sure na hindi basa ang mga outlet ng kuryente bago buksan ang main switch. Kung may nakita namang sira sa mga kable ng kuryente, i-report agad sa otoridad. Itapon din ang mga naipong tubig ulan para hindi ito pamahayan ng lamok. Babangon ka, di ba? pabangon. Ikaw pa. Hashtag panatag ang may alam.
18: Maging panatag Pilipinas.
19: Sapat na energy supply at mas pinaigting na maritime security. Ilan yan sa mga priority measure ng mga ministro sa ginanap na ASEAN Summit para mapagaan ang epekto ng Middle East War sa ASEAN region. Isa na rito ang pag-aproba sa paglulunsad ng ASEAN Maritime Center Framework ng mga member state.
20: What we are working for is the continued freedom of navigation and the peaceful navigation in South China Sea.
19: Hinangaan naman ito ng ilang geopolitical experts. Good move, anila ito, para maibsan ang tensyon sa karagatan, lalo na sa West Philippine Sea, at mapanatili ang ligtas na paglalayag ng mga bansa.
21: So this means an ASEAN that is not united plays in the favor of China through divide and conquer. And we have seen in the past, in fact, since 2012, when this was the first time when a joint statement failed to emerge because the support of a pro-China country to block the joint statement, which the Philippines hoped to reflect on the key issues taking place in the West Philippine Sea.
19: Dahil fuel-dependent ang Southeast Asia sa mga Western countries, practical rin na solusyon aniya ang isinusulong na ASEAN Petroleum Agreement at ASEAN Power Grid.
22: APSA is being pursued to enable coordinated emergency fuel sharing and collective responses to supply disruption. One of our priority economic deliverables is the implementation of the MOU on the ASEAN Power Grid.
19: Malaking tulong ito sa bansa para mabawasan ang epekto ng gera sa Middle East sa ordinaryong mamamayan.
21: So the best thing that they can do is to soften the blow of any critical supply chain issue that would befall on the region. And when it comes to energy, the APSA is in fact one of the most practical.
19: Unti-unti na ring nagta-transition to EV o electric vehicles ang bansa. Kaya paalala ng ilang eksperto, kailangang may regional supply chain para maging madali sa mga Filipino users. Sa inisyatibo rin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., naging posible ang isang trilateral meeting sa pagitan ng Pilipinas, Thailand at Cambodia.
21: This was only possible because President Marcos Jr. was able to develop personal rapport with the leaders of Cambodia and Thailand. So you see, the chairship has been active in illustrating, of course, the attempt to maximize as much as possible in order to make it effective.
19: Sa ilalim ng Philippine chairship, pinagbuklod ng summit ang 11 member states tungo sa mas pinalakas at mas nagkakaisang ASEAN region. Para sa Integrated State Media, Crystal Ramizares, IBC News.
23: Ay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
18: Radyo Pilipinas.
16: Radyo Publiko.
24: Health is wealth. Totoo yan at hindi basta kasabihan lamang.
25: Kaya ating alagaan ang inyong kalusugan.
26: Doctors on board.
27: Doctors on board.
28: Dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
5: Ang oras, 1:39 ng hapon. Tuloy-tuloy na po tayo at sa puntong ito, narito na ang ating
29: Balitang Pangkalusugan.
30: Balitang Pangkalusugan.
5: Department of Health Northern Mindanao nag-alok ng serbisyong pangkalusugan sa isinasagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa, a National Reintegration Network Fair. Ang detalye sa balitang yan, atid sa atin ni Sheriff Timhar ng Radyo Pilipinas, Iligan.
31: Radyo Pilipinas. Report.
32: Nag-alok ng serbisyong pangkalusugan ang Department of Health o DOH Northern Mindanao sa isinagawang bayanihan para sa balikbayang manggagawa o BBM and National Reintegration Network Fair ng Department of Migrant Workers o DMW sa Cagayan de Oro City para sa mga nagbabalik na overseas Filipino worker o OFW, lalo na ang mga umuwi mula sa Middle East dahil sa umiiral na tensyon sa rehiyon. Ayon sa kagawaran, mahigit 100 benepisyaryo ang nabigyan ng libreng konsultasyon, mental health services, HIV testing, gamot at impormasyon tungkol sa mga programang pangkalusugan ng kagawaran. Binigyan din ng DOH na patuloy nitong pinalalakas ang pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya upang masuportahan ang reintegration ng mga nagbabalik na OFW sa pamamagitan ng accessible, maagap at dekalidad na serbisyong pangkalusugan alinsunod sa 8-point socio-economic agenda ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Samantala, nagsilbing one-stop shop ang aktibidad para mailapit sa mga OFW ang iba't ibang serbisyo ng pamahalaan na makatutulong sa kanilang pagbabalik at muling pagsisimula ng kabuhayan. Sa ulat ng DMW, aabot sa mahigit 1,000 OFWs at kanilang pamilya ang nakinabang sa iba't ibang serbisyo ng pamahalaan, ayuda sa kabuhayan at job opportunities, habang may ilang aplikante, kabilang ang dating OFWs na agad na natanggap sa trabaho mula sa libo-libong bakanting alok ng lokal at overseas employers. Para sa Bagong Pilipinas, Sharif Timhar, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Iligan.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Ito naman mula sa Radyo Pilipinas, Albay, mahigit 60 milyong pisong halaga ng gamot at kagamitan, inilaan ng Department of Health Region 5 laban sa alta presyon. Sa detalye mula kay Paul Hapin.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
1: Mahigit 61 million pesos na halaga ng gamot at kagamitan ang inilaan ng Department of Health Bicol para sa implementasyon ng programang proteksyon para sa alta presyon na naglalayong palakasin ang pag-iwas at pagkontrol sa hypertension sa rehiyon. Ayon kay Dr. Raymond Martin Corpus, NCDPCC Head ng DOH Bicol, nasa 49 million pesos ang nakalaang pondo para sa mga gamot laban sa hypertension at diabetes bilang augmentation sa mga lokal na pamahalaan, habang 12 bilyong piso naman ang ilalaan para sa pagbili ng kagamitan gaya ng blood pressure monitor o BP apparatus na ipapamahagi sa mga barangay kabilang ng mga geographically isolated and disadvantaged areas o GIDAs. Target ng DOH Bicol na may pamahagi ang mga gamot at kagamitan sa mga Provincial Health Office of Bicol sa ikalawang semestre ng taong 2026. Itinalaga naman ang lalapigan ng Albay bilang pioneer province sa ilalim ng Phase 2 implementation phase ng programa kung saan tututukan ng DOH Bicol ang lalawigan sa loob ng 6 na buwan upang mapataas at mapabuti ang control rate ng hypertension. Kapag naging magandang resulta ng programa, plano itong palawakin sa 5 pang lalawigan sa rehiyon sa ilalim ng Phase 3. Sinabi rin ng ahensya na nananatiling nangungunang sanhi ng morbidity at mortality sa Bicol Region ang hypertension. Kaya target ng programa na pagsapit ng 2028 ay maging kontrolado na ang blood pressure ng 80% ng mga Bicolano. Para sa Bagong Pilipinas, Palapiin, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Mga batang nailigtas ng kumpletong bakuna at newborn screening, kinilala ng Department of Health Eastern Visayas. Si Aljon Malot ng Radyo Pilipinas Sogod sa detalye.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
2: Idinaos ng Department of Health o DOH Eastern Visayas ang reunion of saved and fully immunized children. Layunin ang aktibidad na kilalanin at ipagdiwang ang mga batang nailigtas at naprotektahan laban sa iba't ibang sakit dahil sa kompletong bakuna at newborn screening. Sa nasabing programa, napakinggan ang mga kwento ng tagumpay at magagandang karanasan ng mga magulang hinggil sa positibong epekto ng newborn screening at kompletong pagbabakuna sa buhay ng kanilang mga anak. Binigyang diin din ang mahalagang papel ng mga magulang, barangay health workers, nurses at lokal na pamahalaan sa pagpapalawak ng kaalaman at kamalayan ng komunidad ukol sa kahalagahan ng bakuna at newborn screening para sa kaligtasan ng bawat bata. Ayon sa DOH Eastern Visayas, sa patuloy na pagtutulungan at suporta ng komunidad at pamahalaan, mas mapagtitibay ang pagkakaroon ng isang ligtas sa masigla at malusog na kinabukasan para sa kabataan. Para sa Bagong Pilipinas, Aljon Malot, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Sogod.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Mula naman sa Radyo Pilipinas, Kalbayog, Northern Samar, aprobado na ang Philippine Multisectoral Nutrition Project para sa mas malusog na komunidad. Si Suzette Pretensio sa balita.
0: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
3: Aprobado na ng Provincial Development Council ng Northern Samar ang pagpapatupad ng ikalawang yugto ng PhIL Multisectoral Nutrition Project o PMNP. Pinangunahan ni Governor Haris Ochuan ang pag-aproba ng resolusyon sa ginanap na Second Quarter Joint Council Meeting. Layunin ng proyekto na palakasin ang nutrition at health interventions para sa mga bata at pamilya ng probinsya. Mula sa 14 na munisipalidad sa unang yugto, palalawakin na ito sa 21 munisipalidad. Nakatuon ang programa sa mas epektibong pagpapatupad ng health at nutrition services gamit ang data-driven strategies at pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Kabilang sa mga katumwang sa proyekto, ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, National Nutrition Council, Provincial Government of Northern Samar at iba pang partner agencies. Nagpahayag din ng suporta ang pamalaang panlalawigan sa paglalaan ng pondo para sa pagpapatuloy ng programa tungo sa mas malusog at matatag na komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Suzette Pretensio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Kalbayog.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
5: Mga serbisyong medikal, bahagi ng serbisyong caravan ng provincial team ng Retooled Community Support Program para sa mga geographically isolated and disadvantaged areas sa Mountain Province. Si Donalyn Balion ng Radyo Pilipinas Bontok sa detalye.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
7: Patuloy ang pagsasagawa ng provincial team ng Retooled Community Support Program o RCSP ng serbisyo caravan at barangay consultation sa 39 na RCSP barangays. Kabilang sa mga libreng serbisyong inihahatid ay ang medical check-up at consultations, dental services, information and education campaign, animal vaccination at iba pang serbisyong pangkalusugan. Magkatuwang dito ang Department of Health at mga lokal na health offices. Maliban sa mga identified RCSP barangays, patuloy rin ang paghahatid ng DOH at mga lokal na pamahalaan ng libreng serbisyong pangkalusugan sa mga malalayong lugar sa pamamagitan ng programang Purok Kalusugan. Layunin ng RCSP Serbisyo Caravan at Barangay Consultation na matukoy ang mga pangunahing programa, proyekto at aktibidad kabilang ang mga programang pangkalusugan na kinakailangan ng mga mamamayan lalo na sa mga liblib na komunidad kasabay ng pagbibigay ng iba't ibang serbisyo sa mga residente. Para sa Bagong Pilipinas, ako si Donna Cavisbalio, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Bontok.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: At mula sa Radyo Pilipinas, AGOO Wellness Weekend na nagataguyod ng kalusugan ng mga residente, idinaraos sa San Fernando City, La Union, sa ulat mula kay Glenda Sarac.
4: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
8: Nagpapatuloy ang pagdaraos ng city government ng San Fernando, La Union ng tinatawag na Wellness Weekends. Ayon sa city government, pangunahing layunin ng Wellness Weekend na maitaguyod ang pisikal na aktibidad na makatutulong sa mga residente. Aktibong lumalakok ang mga partisipante sa wellness and fitness activities, community exercises, dance sessions, live entertainment, interactive booth at mga creative art activities na ginaganap sa City Plaza tuwing weekend. Idinadaos din ang mga sports at recreational activities na nagtataguyod sa sportsmanship at camaraderie ng mga residente. Gaganapin ang isa na namang wellness weekend activities ngayong Mayo 29 hanggang bukas Mayo 30. Inaasahang magpapatuloy ang inisyatibang ito hanggang Hulyo 26 ng kasalukuyang taon. Para sa Bagong Pilipinas, Glenda Bakungan Sarac, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko AGOO.
4: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, Report.
6: Maraming salamat RP Provincial Stations. And speaking of which, gusto lang natin batiin ng happy listening si Ali Ontong. Hi Ali, at iyo pang mga kasama niya dyan sa DYOG Kalbayog. Ayan, okay. So, meron na po tayong 11 minuto bago mag-alas 2 ng hapon at nasa huling bahagi na tayo ng ating palatuntunan. Dok, bago tayo pasamantala magpaalam, ano na lang yung pinakamahalagang dapat tandaan ng ating mga kababayan tungkol sa paninigarilyo ngayong observance nga ng World No Tobacco Day?
5: Yeah, ang paninigarilyo po ay hindi lamang nakasasama sa mismong smoker, ano, kundi pati na rin sa mga taong nasa paligid niya. Wala pong safe level ng exposure sa usok ng sigarilyo. Ano? So habang mas maagang huminto, mas mabilis na makaka-recover yung mga baga natin at hindi nahayaang magkaroon ng mga komplikasyon patungkol dito. Ano? So ang pag-iwas o pagtigil sa smoking ay isa po sa pinakamahalagang hakbang para maprotektahan natin ng ating kalusugan at ng kalusugan na rin ng ating pamilya. Ito po si Dr. Claro Kayanan hanggang sa susunod na edition po ng Doctor on Board.
6: Sana marami na naman po kayong nakuhang mahalagang impormasyon sa naging talakayan natin ngayong hapon na ito. Sa pagdiriwang nga ng World No Tobacco Day sa Linggo, muli tayong nagpapaalala na walang mabuting maidudulot ang paninigarilyo sa kalusugan. Hindi lamang smoker ang naapektuhan, kundi maging ang kanyang pamilya at mga tao na sa paligid niya dahil nga sa second-hand at third-hand smoke. Ang magandang balita, hindi pa huli ang lahat. Ano man ang edad o gaano katagal na ang paninigarilyo, may benepisyo pa rin maidudulot ang pagtigil sa bisyo na ito. Bawat araw na hindi tayo naninigarilyo ay isang hakbang tungo sa mas mahabang o malusog na baga, puso at mas mahabang buhay. Maraming salamat po sa pagsama sa amin sa kabuuan ng ating programa. At syempre maraming salamat din sa ating malusog team, mga bumubuo ng ating technical at production side. Andiyan si Master Rolly Matayo, Arnella Villamore, at si Rovan Malili ng Engineering Division pala. Happy birthday. Speaking of birthday, ayan naman. At batin din natin yung kasama natin sa production. Nagpakain na in advance si Ali Gumatay. Ayan, hindi ko alam kung secret yata yung birthday niya. Ayan, happy birthday. At syempre sa lahat ng mga nagdiriwang din ng kanilang kaarawan ngayong araw na ito. At syempre, andyan din yung ating mahusay na executive producer sa production division, si Miss Jam Season. At tabayan po ninyo ang 5 minutong pagbabalita at pagkatapos niya na isa sa inyo na ang

0: Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas, World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
1: Radyo Pilipinas, World Service Online.
0: Reaching you in digital format.
1: Anytime, anywhere.
0: From Manila, Philippines.
2: Oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Ang Pilipinas ngayon! Narito na ang pinakamainit na mga balita na nakalap sa bawat sulok ng bansa. Ihahatid sa bawat Pilipino, saan man kayo sa mundo. Ang Pilipinas ngayon! Pakinggan ang bawat kaganapan sa bawat lalawigan. Ito ang Pilipinas ngayon!
3: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig. Welcome po ulit sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito po ang lingkod Steph Vicente. Samahan niyo po ako sa kabuuan ng ating palatuntunan. Tulad ng dati, mapakikinggan po ang ulat ng ating mga kapatid na himpilan sa probinsya, ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports, maging ang ilan sa mga pangunahing balita mula naman dito sa ating bansa. Yan po sa kabuuan ng ating palatuntunan, Ang Pilipinas Ngayon.
2: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, Ang Pilipinas Ngayon!
3: Para sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon ay magkakaroon tayo ng mga panayam patungkol sa mga paksa na mayroong mahalagang epekto o impact sa ating publiko. At unahin na natin dito dahil alam naman natin na naging usapin pa rin ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. At base sa mga ulat na atin pong natatanggap ay mayroong mga bagong ebidensya na isasama po ng House Prosecution Panel sa pre-trial brief na may kaugnayan sa mga umano'y hindi idineklarang personal na ari-arian ng vice-presidente at ng kanyang asawa sa kanila pong SALN. At kaugnay ng usaping ito ay makakasama natin isa sa mga miyembro ng House Prosecution Panel at representative o kinatawan po ng Bicol Saro Party List, walang iba kundi si Representative Terry Ridon. Congressman Ridon, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
4: Magandang tanghali. Maraming salamat sa pag-imbita.
3: Maraming salamat din po na nakasama po namin kayo dito sa programa. Kahit alam naman po natin, Sunday is a family day, pero syempre serbisyo publiko tayo dito sa ating programa. Una po sa lahat, no, Congressman Ridon, sa gitna po, no, ng mga ulat, hinggil nga dito sa bagong ebidensyang hindi pa, kumbaga, naipipresenta, no, dun sa mga proceedings noon sa Kamara, ay ano po ba yung ano, no, without giving too much detail, kasi baka, syempre inaalala din natin, baka may mga ma-preempt, no, bago yung mismong trial sa Senado. Pero ano po yung mga maaari nyo po, no, na ibahagi tungkol sa nagiging paghahanda ng prosecution panel and of course dito sa tinukoy po natin na bagong ebidensya?
4: Yung pong bagong ebidensya kasi ay inanap po namin yung mga pag-aari ng pangalawang pangulo at ang kanya pong asawa na nakalista doon sa iba't ibang mga opisina ng gobyerno. No? So, na-find out po namin na meron pong mga ilang mga pag-aari na nakalista po doon sa isang particular na ahensya, mm-hmm, pero hindi po pala nakalista doon po sa kanya pong SALN sa kahit ano pong taon. No? So, yan po yung basically pinagsimulan. Yan pong bagong ebidensya po na yan. Hopefully naman within the week, madidisclose na ho namin with particularity kung ano po yung mga pag-aari po na ito. Pero clearly, chinek ho namin yung listahan po nung pag-aari, nandun po yun sa isang particular na opisina, marami pong mga pag-aari po ito, pero hindi po ito nakalista sa kanya pong SALN.
3: Batay po, no, dun sa bagong ebidensya na ito, ay paano po nakikita ng prosecution panel ang bigat, no, na maaaring dalhin nito doon sa mismong trial na gaganapin po sa Senado?
4: Well, mabigat po ito kasi una, yung pong pinagsamang value po nito ay hindi po barya, no? So, nasa million-million piso rin po yung kabuang value po nitong pinag-usapan po natin mga pag-aari, personal properties. Pangalawa, yung bilang ng pong mga pag-aari po nito, hindi po ito ilan lang, ibig sabihin hindi po ito 10 o 12, kundi talaga marami, no? Yung pong pinag-usapan natin pag-aari. At pangatlo, yung tipo ng pag-aari. So, ibig sabihin, hindi po ito furniture, hindi po ito upuan lang. Kumbaga, isa po itong pag-aari na dine-regulate ng atin pong mga opisina ng pamahalaan.
3: Representative Ridon, siguro ito, no, mahalagang bigyang diin kung ano man po, no, ang magiging kasagutan nyo dito sa tanong na ito, dahil meron pa rin sa ating mga kababayan na bagamatay syempre, no, surface level, kumbaga yung kanilang kaalaman patungkol sa impeachment proceedings, pero may mga gusto pa silang malaman, gusto pa silang bigyang linaw. Sa usapin po nitong SALN, bakit napakahalaga po, no, given this whole process, bakit mahalaga na kumpleto at tama po, no, yung pagdedeklara ng yaman ng isang opisyal ng gobyerno, particular po yung mga higher rank officials tulad po ng Vice President?
4: Mahalaga po talaga yung transparent na pagsusulat po ng SALN, kasi diyan po natin malalaman yung talaga pong paglalatag po na aktwal na legal na kita lang po. So, ibig sabihin, kita mula doon sa trabaho sa pamahalaan at legal na kita mula doon sa iba pa niyang mga tinatawag na lawful income. So, anything na higit pa dito sa sahod at lawful income ay tinuturing po kasi ng atin pong batas na nakaw na yaman o ill-gotten wealth. No? So, very important po na ma-establish po muna natin baseline dito po ang SALN. So, ibig sabihin, lahat ng wala sa SALN, pwede po ituring na ill-gotten wealth.
3: At ito nga, given ito nga sitwasyon na hinaharap po, no, ni Vice President Sara Duterte, ay paano naman po ito makakaapekto, no, itong mga findings, no, regarding doon sa mga hindi na deklara sa kanyang SALN, no, maging sa ari-arian din ng kanyang asawa, sa pananagutan niya bilang isang lingkod bayan, dahil second highest rank official siya, no, dito sa ating pamahalaan.
4: Well, ano po talaga ito, no? Kumbaga, mabigat po talaga ko sa pinito, dahil siyempre ang inasahan po natin sa lahat, particularly pinakamataas na mga opisyal ng pamahalaan, itatalima ho talaga sila doon sa pagsasabi ho ng katotohanan sa ganito pong mga paglilista ng ari-arian. At siyempre, pagka ho hindi po ito nagawa, nangyari na po ito eh, doon sa impeachment at conviction ni former Chief Justice Renato Corona. Nakita ho talaga natin doon, meron siya mga pag-aari na hindi po nadeklara, at yun din po yung naging mabigat na batayan, bakit po siya tinanggal ng Senate Impeachment Court noong pong panahon po na yun.
3: At dahil nabanggit niya na po, no, yung naging impeachment case po, no, laban kay dating Chief Justice Renato Corona, ano-ano po ba yung mga masasabi na mahalagang takeaways po, no, sa kasong ito na maaaring maging gabay doon sa mangyayaring trial po, no, sa Senado?
4: Well, ang kailangan po talaga natin yung mga makita po talaga dito, no, yung pong mga ebidensya mismo. Kumbaga, bagamat meron pong mga hiwalay na mga pampolitikang paninindigan, yung kahit yung Senate judges, kay mga kababayan mo natin, ang pinakamahalaga po talagang makita po natin dito, ano ba yung mga aktual na umiiral na ebidensya na meron po tayo sa kasalukuyan. Kasi yan po talaga yung dapat maging batayan lang nito po nga pagpapasya ni naman Senate Impeachment Court na yan, kahit ng publiko, dito po sa pagtakbo ng atin pong Senate impeachment trial.
3: At ito na nga po, napapasok na nga po dun sa tinatawag po na pre-trial stage, no? Itong impeachment proceedings na po, ano, laban kay Vice President Sara Duterte. Ano po ang, bilang nga kayo po ay membro ng House Prosecution Panel, ay ano ang kahalagahan po, no, ng itong pre-trial stage na ito sa paglilinaw pa, no, ng mga pangunahing issue na dapat ma-i-address po mismo ng ating Vice Presidente?
4: Ah, syempre, hanggang sa araw po na ito kasi wala pa rin talaga siya sinasagot na kahit anong detalye dito po sa bagay po na ito. Maganda po talaga na at the level of the pre-trial kasi kailangan po niyang ipakita lahat ng mga dokumento, witnesses, ebidensya eh. Dito po sa pre-trial stage, antayin po namin kung meron pa po siyang mga dagdag na mababanggit, no? Dito po sa mga detalye po na inaasahan sa kanya, sa kanila pong pre-trial conference.
3: At sa harap po, no, kasi given na ang taas po kasi ng interest ng publiko, no, regarding this matter, no, dahil ito ay maituturing na national issue of national interest talaga dahil syempre Vice Presidente na po iyan, no, yung nahaharap sa impeachment proceedings. Sa gitna po nitong mataas na interest na ito, ay paano po masisiguro, no, na ang lahat ng hakbang, no, ay sumusunod sa due process at napapanatili ang integridad po ng paglilitis. Batay na rin po sa inyong pananaw bilang miyembro po ng House Prosecution Panel.
4: Sa punto naman po ito, yun po ang due process considerations. Nasa Senate Impeachment Court na po ito, no. So, tingin ko naman ginagawa na naman nila. So, ibig sabihin, lahat po ng mga dokumento, papeles, pinapadala naman sa bawat partido. At lahat naman sila ay imbitad.
3: Ayun, medyo naputol lang tayo ng konti. Ayan, tatawagan lang muna natin ulit si Congressman Ridon para sa mahalagang impormasyon na yan. Ayan. Congressman Ridon, ayan, naputol tayo. Ulitin ko lamang po ang tanong, no, sa harap nga po ng interest, no, mataas na interest po ng publiko regarding this impeachment proceedings at yung upcoming impeachment trial nga po, no, sa Senado, ay paano po masisiguro na ang lahat ng hakbang ay sumusunod po sa due process at napapanatili yung integridad po ng paglilitis bilang kayo po ay bahagi po ng House Prosecution Panel?
4: Yung pong pagtitiyak po ng due process, yung pong Senate Impeachment Court na po yung mapagpasya dyan, no? Ang intindi ko naman po ay lahat po ng mga papeles, dokumento, meron pong kopya ang mga partido, lahat ng pagpupulong ay imbitado po ang lahat po ng partido. So, tingin ko naman po, yan pong bagay na yan talaga natutugunan po ng kabuuan po ng proseso na meron po tayo.
3: Eh, ano naman po, no, ang maaaring asahan na ng publiko sa mga susunod po, no, sa parte po ng House Prosecution Panel, doon sa mga susunod na yugto, no, para sa paghahanda sa impeachment trial sa Senado, given na bukod dito sa bagong ebidensya ay inannounce na rin po yung mga private prosecutors na makakasama niyo po?
4: Well, siyempre, yung pong private prosecutors talaga, tiwala ho kami doon sa inabot na po nung mga karanasan po nila, no, doon sa kanila pong practice. No. Ito po yung inaasahan din po natin na bibit-bitin po nila pagka po nagsimula na ang atin pong proseso dito po sa Senate Impeachment Trial.
3: Siguro, no, ito na lamang po, no, Congressman Ridon, bilang kayo po ay bahagi ng House Prosecution Panel, ano po ang inyong magiging mensahe po, no, mensahe sa publiko tungkol sa kahalagahan po ng transparency, accountability at tiwala po, no, sa ating sistemang pangkatarungan, although this would happen, no, sa Senate, pero dun sa magiging sistema po na ia-apply during the impeachment trial itself?
4: Wala naman ako may duda. No? Tingin ko naman po, susundin po ng Senate Court yung pong proseso na nakalagay po sa kanilang Senate rules. No? So kami naman po, tatalima lang po kami doon po sa kanila po paglalatag ng kanila pong rules. At syempre, inasahan din po namin na maging fair din naman po, halimbawa yung presiding officer, dito po sa kanila pong pagpapatupad nung pong mga reglamento po ng paglilitis mismo.
3: Mm-mm. And with that po, maraming maraming salamat po Congressman Redon sa pagsama niyo po muli no, dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Sa ulitin po, God bless po at mabuhay po kayo.
4: Maraming salamat. Pagtatanghali.
3: At ating nakasama po dito sa edisyong ito ng Ang Pilipinas Ngayon, si Representative Terry Redon ng Bicol Saro Party List na siya rin po ay bahagi rin no, ng House Prosecution Panel para po sa magiging impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte na magaganap po syempre sa Senado. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon ay makakasama naman natin ang Bureau of Customs dahil merong mga ilang paksa no, may mga good news tayong ibabahagi sa ating publiko, sa ating mga tagapakinig dito sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Samantala, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
5: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Narinig mo na ba ang yellow, orange at red warning system ng PAGASA para sa malakas na ulan at pagbaha? Madali lang yan tandaan. Yellow, kapag posibleng magkaroon ng baha sa mga mabababang lugar o sa mga malalapit sa ilog dahil ito sa malakas na pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kapag naka-yellow warning, maging alerto at mag-monitor na ng panahon. Orange warning naman kung mas mataas na ang tsansa ng pagbaha at landslide dahil sa matinding pag-ulan sa loob ng isang oras o higit pa. Kaya naman, maghanda na sa posibleng paglikas. At kapag may red warning naman ako, eto na. Panigurado nang babahain ang mga mapapapang lugar at magkakaroon ng landslide, kaya pinapayuhan ng mag-evacuate ang mga tao. Sumunod sa payo ng LGU kung kinakailangan ng lumikas ng inyong pamilya papunta sa evacuation center. Sa susunod na marinig mo ang color-coded rainfall warning na ito, alam mo na. #panatag ang may alam.

0: At nagbabalik po tayo sa ating programang Ang Pilipinas Ngayon. Ito pa rin po ang inyong lingkod, Steph Vicente. Sa puntong ito, bago natin makapanayam ang Bureau of Customs, ay dadako muna tayo pansamantala sa ating balitaan. Sa mahalagang balita, binigyang diin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kahalagahan ng mas matibay at pangmatagalang ugnayan sa pandaigdigang komunidad kasabay ng pag-anunsyo ng plano na palawakin ng presensyang diplomatiko ng bansa sa iba't ibang panig ng mundo. Sinabi ng Pangulo na ang kanyang pakipagpulong sa mga kapwa leader sa iba't ibang mga bansa ay nagbukas ng oportunidad upang higit pang mapalakas ang ugnayang bilateral, palawakin ang people-to-people exchanges at paigtingin ang kooperasyon sa mga bagong isyung kinahaharap ng iba't ibang nasyon. Inihayag din ng Pangulo na magbubukas ang Pilipinas ng mga bagong embahada sa Kazakhstan at Ghana ngayong taon bilang bahagi ng pagpapalawak ng diplomatic footprint ng Pilipinas. Dagdag pa niya, isinusulong din ang pagtatatag ng Konsulado General sa Miami upang mas mapaglingkuran ang mga Pilipino sa Estados Unidos at sa Caribbean. Ayon kay Pangulong Marcos, layunin ng mga bagong misyong ito na maghatid ng mas mabilis at abot-kayang serbisyong konsular para sa proteksyon ng mga Pilipino sa ibayong dagat. Inaasahan din itong magsisilbing daan para sa mas malawak na ugnayang pang-ekonomiya, pagpapalitang kultural at mas matibay na relasyong pampulitika sa mga bansang katuwang ng Pilipinas.
1: Basada ng mga balita mula sa Pilipinas para sa mga Pilipino saan man sa mundo. Ang Pilipinas Ngayon!
0: Samantala, muling iginiit naman ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang matibay na paninindigan ng Pilipinas sa multilateral na kooperasyon na layong palakasin ang kapayapaan, kaunlaran at isang pandaigdigang kaayusang nakabatay sa mga umiiral na tuntunin. Sinabi ng punong ekutibo sa mga kasapi ng diplomatic corps na nanatiling matatag ang pagsunod ng bansa sa mga prinsipyo ng United Nations at sa United Nations Charter. Binigyang diin niya na bilang isa sa mga nagtatag na kasapi ng UN, patuloy na makikipagtulungan ang Pilipinas sa iba't ibang bansa upang isulong ang kapayapaan, katatagan at napapanatiling pag-unlad. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang matibay na ugnayan at pagkakaibigan sa ibang bansa bilang sandigan sa pagpapaunlad ng Pilipinas. Dagdag pa niya na katulong ang kanyang paipagpulong sa mga leader ng iba't ibang mga bansa upang mapalakas ang ugnayang bilateral, mapalapit ang ugnayan ng mga mamamayan at mapalalim ang kooperasyon sa mga bagong usapin. Matapos ding idaos ang 48th Association of Southeast Asian Nations o ASEAN Summit sa Cebu, inaasahan ng Pangulo ang muling pagtitipon ng mga leader sa darating na pulong sa Nobyembre. Inihayag din niya ang nalalapit na pag-host ng Pilipinas sa 50th anibersaryo ng Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia sa Hulyo 24, kung saan muling pagtitibayin ang mga prinsipyo ng respeto at mapayapang resolusyon ng mga sigalot. Samantala, nagpasalamat naman ng Pangulo sa suportang natanggap ng Pilipinas kaugnay ng kandidatura nito sa United Nations Security Council.
1: Kumpleto, detalyadong balitaan, di papahuli sa mahahalagang kaganapan. Kamustahin ang inang bayan, ang Pilipinas ngayon!
0: Samantala, sa puntong ito ay atin ang makakasama ang Bureau of Customs dahil nagkaroon pala no, kamakailan ng inspeksyon ng BOC sa 26 na container ng abandonadong fresh red onions mula China sa Manila International Container Port bilang bahagi po yan ng pagpigil sa irregular at illegal na agricultural importation. At bukod dito ay syempre pinasusulong din, no? O patuloy pa rin na isinusulong ng BOC ang digitalization ng Customs Processing System o CPS. Ito po ay kaugnay ng dinaluhang ASEAN Forum na tinaguriang Unlocking Growth in ASEAN Strategic Insights in Cross-Border Transactions. At ang kaugnay po ng mga paksang iyan ay kasama nating muli dito sa Ang Pilipinas Ngayon, si Attorney Chris Bendijo, ang Deputy Chief of Staff ng BOC Office of the Commissioner. Attorney Bendijo, welcome po sa Ang Pilipinas Ngayon. Si Steph Vicente po ito ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Hi, Ms. Steph. Good afternoon. Pagbati po mula kay Commissioner Ariel Pumoseno at sa mga kawani po ng Bureau of Customs.
0: Maraming salamat po sa muling pagpapaunlak po sa aming imbitasyon na makasama po kayo dito sa Ang Pilipinas Ngayon. Although we know po na Sunday is a family day, pero serbisyo publiko po, no, ang ating hatid para sa araw na ito. Unang-una po sa lahat, no, kasi nabanggit ko din kanina, no, bukod doon sa naging inspection for the abandoned fresh red onions. Ito nga po nga pagdalo dito sa Unlocking Growth in ASEAN Strategic Insights in Cross-Border Transactions. Sa pagdalo po, no, siguro medyo i-integrate na natin, no, ang dalawang paksa na nabanggit ko kanina. Sa pagdalo po ng BOC dito sa naturang ASEAN Forum na ito, ay paano po ipinakita, no? Paano po ipinakita ng BOC ang direksyon ng Pilipinas sa mas pinatibay na regional trade cooperation?
2: Nako, napakaganda ng tanong na yan, no? Unang-una, kailangan natin banggitin ang mandato ng Bureau of Customs, kasama dyan ang trade facilitation at ang border protection. So bilang bahagi ng ASEAN, kailangan nating masigurado at matiyak, no, na maganda ang pagpapalitan ng ating komersyo, yung napakadali ang pagpapasok ng goods. But at the same time, hindi po natin pwedeng i-sacrifice ang ating border protection. Hindi naman pwedeng madali tayo magpasok ng mga kargamento, pero nalulusot na naman tayo ng mga kontrabando tulad ng prohibited drugs, no? So itong pagbabalancing ito, yan ang diniscuss ni Commissioner Ariel Pumoseno. At dito papasok yung ating usapin ng modernisasyon, dahil sa aming posisyon, ang palagay namin ay sa pamamagitan ng teknolohiya ay makikita natin yung mas madaling trade facilitation na hindi naman ako kompromiso itong ating border protection sa pamamagitan ng artificial intelligence. Mapapabilis ang ating transaksyon, pero natitiyak din natin na nalalaman natin na hindi kontrabando ang pumapasok sa ating bansa. Yan ang malinaw na posisyon na binigay ni Commissioner Ariel Pumoseno dito sa forum na ito sa pamamagitan ng pag-attend ni DEPCOM Ubero.
0: At kaugnay po, no, nitong naturang ASEAN Forum na ito, at nabanggit niyo na rin yung modernization po, no, within BOC, ay paano po nakatutulong, no, ang hakbang na ito sa pagpapalakas ng competitiveness ng Pilipinas sa cross-border transactions within the ASEAN region?
2: Yes, tama yan. Unang-una, kinikilala natin yung ating membership sa ASEAN. At yung mga bansang pumapaloob dito ay may mga obligasyon sa ating mga tratado, yung ating mga international agreements, no? So, alam natin, kada taon, meron tayong na-observe na growth sa ating ekonomiya, no? 2%, 3% to 5%. Pero yung ating infrastruktura, hindi naman ganun kabilis din ang paglaki. Yung ating pantalan na hindi naman lumalaki. So, sa pamamagitan ng technologies, halimbawa, itong artificial intelligence, napapabilis natin yung transaksyon. Kasi yung mga dokumento sa port of origin ay nakoconsider na nito, yung timbang nito, na-check na, yung smart x-rays na ating ipoprocure, no? Makikita na natin sa command center, sa central office, kung ano yung laman ng mga kargamentong ito. At yun nga, balanse po ito ng pagpapabilis ng ating transaksyon upang mas marami tayong mga volume at importations na ma-observe. At the same time, hindi po natin pwedeng isakripisyo yung ating seguridad. Hindi tayo papayag na makapapasok ang mga kontrabando at mga prohibited drugs sa ating bansa. So yan ang kontribusyon, no? Yan ang direksyon ng Bureau of Customs sa leadership ni Commissioner Ariel Pumoseno.
0: Siguro Attorney Bendijo, dito ka na ipapasok, no, yung patungkol po dun sa inspection about dun sa abandoned na pulang sibuyas, no. Paano niyo po kasi maiuugnay po, no, itong insidente ng 26 containers po yan, no, ng abandoned red onions mula sa China sa mas malawak na usapin po ng trade facilitation at border security sa ASEAN context.
2: Tama yan, no. Halimbawa itong overstaying ng mga onions sa ating natuklasan, no, na lumagpas na siya sa period within which na dapat nabayaran yung kanyang customs duties and taxes at nananatili lang naman siya sa ating pantalan. Kung nakita ninyo yung mga coverage, itumubo na, no, yung ibang mga onions. So dito papasok yung technology. Halimbawa, meron na tayong real-time monitoring sa mga kargamentong ito. At moving forward, siguro mauuna ito sa programa ninyo, no? Maglalabas din ng memorandum si Commissioner Ariel patungkol sa mga ganitong overstaying, lalong-lalo na kapag perishable, no? Kasi mapapansin natin, nakikita natin at nahuhuli na natin siya pagkatapos na yung kanyang pag-overstay. So ngayon, at this point, medyo mahirap na siyang pakinabangan, whether i-donate or isubasta, no? So magkakaroon tayo ng issuance, ilalabas natin yan next week, patungkol sa mga overstaying perishable items.
0: And we'll wait po, no, for more developments on that. Dito pa rin tayo dun sa mga na-abandon ng pulang sibuyas na ito, no. Para lang po sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, ano po yung naging proseso po, no, ng Bureau of Customs sa pag-inspeksyon ng mahigit 72,000 na bags ng sibuyas na may halagang umaabot pa po pala, no, sa mahigit 86 million pesos at tinatayang duties po, no, na mahigit 9 million pesos.
2: Nagkaroon kasi tayo ng intelligence information, no, patungkol sa mga overstaying cargos na ito. At nung tayo ay nag-inspeksyon, napakaganda po nung ipinunto, no, ni Senator Kiko Pangilinan na siya ay nagtataka na kung ito man ay may kaukulang dokumento, bakit hindi ito prinoseso ng consignee? Sumitsempo ba siya sa panahon ng anihan? Oversupply ba ito, no? Kasi ang mga ganitong usapin, may epekto kasi ito sa ating mga local farmers, di ba? Kapag panahon ng anihan at dun sasabay ang paglabas ng mga kargamentong ito, nagkakaroon ng price simulation at syempre nalulugi ang ating mga farmers, no? Ikalawa, siguro sa usapin ng infrastruktura, talagang kinakailangan pa nating mamuhunan sa mga cold storages, no? Kasi baka naman potensyal na itong mga ito ay hindi na ilabas kasi punong-puno din yung ating mga cold storages. At syempre, yung ibang mga nakalagay din sa ating cold storage ay mga harvest din ng ating mga magsasaka, no? So ito ay patuloy nating iniimbestigahan. Pero tayo ay nanghihinayang na itong ating natuklasan ay tumubo na yung sibuyas, yung iba ay may molds na. Sana ito sana ay napakinabangan, no? Kung na-donate man sana, o kaya ito ay nasubasta at nang sa ganun, naging revenue pa sana para sa ating bansa.
0: Ito naman po, no, bakit po tinawag, no, na abandoned itong shipment na to kahit may permits nga po mula sa Bureau of Plant Industry? At ano po ang mga implikasyon po nito, nitong sitwasyon na ito sa ating importation system?
2: Meron kasing dalawang pagkakataon, no, para ikaw ay madeklarang abandonado. Unang-una, kapag after ng pagdating ng iyong kargamento at hindi mo ito nabayaran or na-lodge sa loob ng 30 araw, ito ay madedeklarang abandonado. Ikalawa, assuming nag-lodge ka at nagbayad ka ng duties and taxes pero hindi mo naman ito nailabas din, no, sa ating ports sa parehong panahon, ay ito pa rin ay matatag as abandoned. So yan ang nakarating na intelligence information sa ating bureau at agad-agad nag-utos si Commissioner Ariel ng pag-inspeksyon dito. At yun na nga, na ating natuklasan, itong 26 containers na ito ay naglalaman ng mga ito sibuyas na may amag na, yung iba ay tumubo na, no? So yan ang ating natuklasan sa pamamagitan ng intelligence information na nasagap ng Bureau of Customs.
0: At paano po nakipag-ugnayan naman, no, ang customs sa ating Department of Agriculture at maging dito nga po sa Bureau of Plant Industry upang matiyak na hindi na po maipapasa pa, no, sa merkado ang posibleng hindi po ligtas na agricultural goods katulad na lamang po nitong mga abandonadong sibuyas na ito?
2: Maganda naman ugnayan natin no, sa Department of Agriculture. Magkaibigan naman po si Secretary Laurel at si Commissioner Ariel Pomoceno. No, maganda ang ating working relations with them. At tatandaan natin sa ilalim sa batas, sa Food Safety Act, no, talagang ang Department of Agriculture ang may responsibilidad upang matiyak ang kaligtasan ng mga pagkain na pumapasok sa ating bansa. So sa aming sulat sa kanila, sila ay nagbigay ng abiso na baka hindi na fit for human consumption, no, itong mga sibuyas na ito. Kung kaya't talagang inimbita rin natin sila upang magsaliksik dahil sa ilalim naman ng Anti-Agricultural Economic Sabotage Act, no, pwede pa rin siyang i-donate sana ng Bureau of Customs provided na ito ay fit for human consumption. At yung determinasyong ito ay nasa poder naman ng Department of Agriculture, kung kaya't talagang sila ay ating in-involve sa prosesong ito.
0: At sa gitna po, no, kasi kanina nga ay napag-usapan natin yung tungkol sa ASEAN Forum. So medyo i-relate natin ng konti po ulit, attorney, sa konteksto po ng ASEAN. Sa gitna po ng ASEAN integration, paano po pinoprotektahan ng Bureau of Customs ang ating mga local farmers laban sa posibleng epekto nitong mga sitwasyon tulad na lamang nitong pag-abandona sa mga pulang sibuyas na napag-uusapan natin ngayon? Yun.
2: Siguro dalawang aspeto ang mababanggit natin dyan, no. Una, yung usapin ng food safety, no, dahil again, Department of Agriculture, sila ang may responsibilidad sa ilalim ng Food Safety Act upang matiyak na walang contamination ito mga pumapasok na food importation. So, yung ating mga phytosanitary permits upang matiyak na wala itong mga virus, no, yung mga tawag dito yung foot and mouth disease, yung iba pang bird flu, no, lahat ng mga ito ay dapat tinitiyak ng ating Department of Agriculture. Ikalawa naman, patungkol sa supply, no, nakabantay naman diyan ang Bureau of Customs, tinitiyak natin na meron silang permit to import dahil ayaw naman natin magkaroon ng oversupply, no, ng mga ganitong produkto na ikapapahamak naman ng ating mga magsasaka. So, yung dalawang major obligations na yan ay talagang katuwang namin ng Department of Agriculture upang mabantayan natin hindi tayo mapapasok ng kontaminadong mga agricultural products at hindi rin tayo magpapasok ng oversupply ng mga ito na maapektuhan naman ang ating merkado. So, yan ang ating major na kagampanan upang matiyak naman ang ating partisipasyon bilang miyembro ng ASEAN.
0: Still in relation po, no, dito sa inspeksyon doon sa mga naabandon ng sibuyas po, ay ano po ang nakikita, no, medyo i-relate natin doon po sa modernization ng BOC. Ano po ang nakikitang benepisyo, no, ng modernization na ito sa mga importer at exporter, lalo na sa konteksto ng mas pinabilis na kalakalan, no, within ASEAN region?
2: Meron tayong sinisilip, no? Iba't iba kasi yung mga phases ng ating modernization sa Bureau of Customs. Ang isa sa mga pinakatinitingnan talaga natin itong paggamit ng artificial intelligence, no? Kasama dito, ina-analyze na ng teknolohiya yung mga dokumento sa pag-i-import pa lang, dun pa lamang sa port of origin. At siguro sa pamamagitan din ng artificial intelligence, makikita na natin kung ito ba ay pasok doon sa period within which na pinapayaga mag-import. Yung volume ba ay sufisyente at pasok lamang doon sa mga limitasyon na pinatutupad ng Department of Agriculture. Diyan papasok talaga yung bilis at yung kapasidad ng teknolohiya na aminin na rin natin talaga, no, na sa dinami-dami ng transaksyon, limitado rin talaga yung magagawa ng warm bodies, no, yung ating mga tao on the ground, no. So ito ang isang aspeto ng ating modernization na hopefully ay makatulong sa atin sa pagbabalanse nitong mga ganitong importations, so, na naabanto na, na may potential na epekto sa ating merkado.
0: At isa po sa mga binibigyang diin din po, no, ay yung kahalagahan ng pakipag-ugnayan din sa pribadong sektor. So paano po ito isinasagawa, no, ng Bureau of Customs sa pakipagtulungan po ng private sector upang mas maging maayos ang cross-border transactions po at maiwasan ang kalakalan po ng mga matatawag na illegal na produkto?
2: Unang-una po, tinitiyak naman po natin, no, na kahit may mga ganitong transaction, ino-observe pa rin ng Bureau of Customs ang due process, no. So nagpapadala tayo ng kaukulang notices sa mga consignees, sa mga importers, sa mga brokers. At sa ganun, mapagpaliwanag din nila kung bakit may ganitong importasyon. At mas importante, mapaliwanag nila ba't may ganitong mga abandoned cases, no, ng mga importations. Ikalawa, yung ating ugnayan naman, no, doon pa lang sa ating counterparts sa ibang bansa, eh pinaigting din natin yan. Tayo ay nagpa-participate sa World Customs Organization at sa pamamagitan dito, nagpapalitan tayo ng best practices, advanced information, intel information, at sa mga bagay na yan, dyan tayo nakakatisod ng mga ganitong transaksyon. No? Kagaya nito, yung intel nito ay galing din sa ibang bansa na nagtataka bakit wala pang pagpo-process itong importation na to, at yan ay dine-develop ng Bureau of Customs, kung kaya't nagkakaroon tayo ng mas magandang border enforcement at protection.
0: And speaking of best practices, ay isa po, no, tama po ba ang isa sa mga sinusulong ngayon ng BOC itong tinatawag na Integrity, Accountability and Modernization o IM program? Sa ilalim po nito, ano po yung assurance na maibibigay po ng customs sa ating publiko at maging sa ating mga ASEAN partners tungkol sa direksyon po na tinatahak ng ating bansa sa modernong customs governance at trade security?
2: Alam mo, napakaganda ng nabanggit mong yan. No? Itong IAM program, ang talagang may author nito ay si Commissioner Ariane Pumoseno. Ang kagandahan dito sa programang ito, meron itong both short-term tsaka long-term guidance patungkol sa ating mga tao. No? Pag sinabi natin integrity at accountability, dito papasok yung pagiging transparent ng ating mga proseso. So kung napapansin natin, yung mga proseso sa Bureau of Customs ay naka-livestream, naka-record, naka-publish sa aming Facebook at YouTube pages. Talagang halos lahat ng proseso, magmula sa ating mga auctions, sa ating negotiated sale, sa ating condemnation, no, yung pagsisira ng mga forfeited items, lahat yan ay naka-upload online, lahat yan ay may recording at publish. No? Ikalawa, yung accountability, ito naman yung ating interim solution, no? Kasi ang long-term solution talaga natin ay yung modernization. Mm. At sa constant reminders ni Commissioner Ariel Pumoseno, kung ano ang ginawa, kailangan mo itong mapanagutan kung sakasakaling ito ay may exposure. Yung iyong pananagutan sa iyong kilos, yan ay constant reminder sa ating mga tauhan dahil hindi naman natin sasalabahin. No sacred cows ang polisiya ni Commissioner Rel. Kung ikaw ay gagawa ng illegal at kung ikaw ay talagang kailangan mong panagutan ang iyong kilos. No? At syempre, yung long term nga, yung modernization, dito papasok yung paggamit ng advanced technology, yung artificial intelligence, smart x-ray, yung ating customs processing system. Kapag ito ay lahat automated, tingin natin talagang mababawasan na kung hindi man matatanggal ang korupsyon sa Bureau of Customs. So yan ang kagandahan ng IAM program.
0: Mm-mm. And with that po, maraming salamat po Attorney Bendijo sa pagsama niyo pong muli dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon. Kahit na sabi ko nga po kanina, today is Sunday, it's supposed to be a family day, pero nabigyan niyo pa rin po kami ng oras para ibahagi po ang mga good news mula sa Bureau of Customs. Sa ulitin
2: po, Ma'am Steph, kami po ang dapat magpasalamat kahit Sunday or holiday man. Kapag tayo nabibigyan ng pagkakataon magpaliwanag, kami po mula sa Bureau of Customs sa ilalim ni Commissioner Ariel Pumoseno ay lubos nagpapasalamat sa inyo at mga kasamahan niyo po sa media. Maraming salamat.
0: Maraming salamat po. Sa ulitin po and God bless po, Attorney Bendijo.
2: Salamat po. Good afternoon.
0: Good afternoon po. At ating nakasama dito sa programang Ang Pilipinas Ngayon, ang Deputy Chief of Staff mula sa Bureau of Customs Office of the Commissioner, walang iba kundi si Attorney Chris Bendijo. Sa pagbabalik ng Ang Pilipinas Ngayon ay dadakuin na natin ang mga balita mula sa iba't ibang mga probinsya dito sa Pilipinas. Samantala, narito muna ang ilang paalala mula sa ating himpilan.
1: Mabilis ang trivia, dagdag talino. Heto na ang Dagdling Kaalaman.
3: Ngayong tag-ulan, kasabay ng baha ang banta ng leptospirosis, isang sakit na dulot ng bakterya mula sa ihi ng hayop, kadalasan mula sa daga. Narito ang mga dapat tandaan para makaiwas. Iwasang lumusong sa baha kung hindi kinakailangan. Kung lumusong, agad na maghugas o maligo gamit ang sabon at malinis na tubig. At kung may sintomas, agad na kumonsulta sa doktor para sa tamang gamutan. Protektahan ang sarili at pamilya. Iwas leptospirosis, iwas peligro. Stay safe, kabayan!
1: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman. Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
0: Nagbabalik na po ang ating programang ang Pilipinas ngayon at narito na ang bugson ng ating mga regional news. Dumako muna tayo sa rehiyon ng Luzon, hard on the spot sa inorganisang Independence Day Trabaho Agad Job Fair ng Department of Labor and Employment o DOLE Regional Office 2 umabot sa 108 ang kabuang ulat. Ihahatid sa atin ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw.
4: Nakakalata 198 na hired on the spot i Department of Labor and Employment Regional Office 2 nakababalin na Independence Day Trabaho Agad Job Fair. Yaw na bilang ay nagafuto 1,326 na aplikante na yaya ipinakakaruman ta bilang na aplikante na nagalek na trabaho na inorganisa na job fair na Department of Labor. Igagapa in near hires na 327, irayaw yari igapagay arubangat da nga proseso ni Geng Amala ta inaplayad da nga trabaho. Maturo 744 gapa ina servisyon na one-stop shop na government service caravan na kasali ta Independence Day activity na dole kabulu i frontline government agencies ira ta rayon. Yato ni balita nagafu ta syudad na Tugigaraw, yaw si Dina Tudovel Yacampa, Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
0: Inyong napakinggan ang ulat ni Dina Villacampa mula sa Tugigaraw. Puntahan naman natin ang Baguio City. Watershed and Environmental Management Sectoral Committee nagsagawa ng pulong upang palakasin ang climate resiliency ng rehiyon at tumugon sa hamon ng panahon. Ang kabuang ulat ihahatid naman sa atin ni Joseph Cabanas.
5: Nagtanipnong ti Regional Development Council Watershed and Environmental Management Subsectoral Committee tapno talantanan dagiti naduma-duma nga issue iti aglawlaw na pagsaritaan dagiti programa ken proyekto amang pabilag iti panang salaknib iti aglawlaw kenasaya at apanangaywan kadagiti natural a kinabaknang ti rehiyon na iparang ti baro a guidelines iti project endorsement ken updated RDC Manual of Operation. Resulta ti kalidad ti angin ken danom updates iti environmental accounts, research project and implementation ti River Basin Master Plan ti rehiyon. Sigon kini DNRK Regional Executive Director Paquito Moreno, napatag detoy at ripnong tapno maitultuloy ti koordinasyon ken panangsalaknib iti aglawlaw para iti mas napigsa ken climate resilient a rehiyon Cordillera. Damag manipod ditoy syudad iti Baguio. Siak ni Joseph Cabanas para iti Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa

0: ng Pag-ibig Fund sa isinagawang ribbon cutting at blessing ceremony sa Lucena City Grand Central Terminal. Naghahalok ang Surf and Pay ng iba't ibang digital at financial services bilang isang one-stop shop para sa komunidad. Kabilang sa mga serbisyo nito ang cash-in transactions, e-load services, game e-pins, piso Wi-Fi, remote monitoring services at offline machine services na naglalayong gawing mas accessible ang mga digital at online transactions para sa publiko. Layunin ng Barkada Loan Program na bigyan ng pagkakataon ng mga miyembro ng Pag-ibig Fund na magsama-sama upang makapagtayo ng negosyo gamit ang kanilang loan proceeds. Sa pamamagitan ng konsepto ng collective entrepreneurship, pinahihintulutan ng programa ang mga magkakaibigan o magkakakilala na pagsamahin ng kanilang kapital upang makapagsimula ng isang income-generating enterprise. Sa tagumpay ng unang Barkada Loan Project sa Southern Tagalog, inaasahan ng Pag-ibig Fund na mas marami pang miyembro o mahihikayat na samantalahin ang programa at magtayo ng mga negosyong makapagbibigay ng kabuhayan sa kanilang mga komunidad. Mula sa lungsod na Lucena, Tom Alvarez para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon!
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Tom Alvarez mula sa Lucena. Punta naman tayo sa Virac, Benteng Bigas Program, umarangkada na sa mga barangay sa lalawigan ng Catanduanes. Narito si Rosie Nieva para sa balita.
3: Opisyal ng pinuna ng pagpapautobkan Benteng Bigas Meron na Program sa mga barangay sa Catanduanes, nganing mas dakol na residente ang makinabang sa abot kayang bagas. Enot na ining pinuna na sa nagkapirang barangay sa Banuaan kan San Andres kung sa inakabakal nintig 10 kilong bagas sa kantidad na 20 pesos kada kilo. Ang programa ang parte kan 20 pesos rice project ng administrasyon ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na obhetong makapaghatod nin mas sa baratong bagas sa mga Pilipino. Pwede makinabang sa programa ang mga senior citizen, solo pay rent, PWDs, 4Ps beneficiaries, mga para-oma, para-sira, mga chuper, minimum wage earners, as in mga para-tukdo, as in non-teaching personnel, kandep-ed. Sigon sa Provincial Information Office, narealisar ang programa sa probinsya sa paagikan pakikipag-koordinar ni Governor Patrick Asanza sa Food Terminal Incorporated o FTI. Gikan sa RP Virac, ini si Rosie Nieva para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Rosie Nieva mula sa Virac. Dadako na tayo sa Kabisayaan. Department of Labor and Employment o DOLE Region 6 nagsagawa ng high impact, high visibility joint inspection sa mga construction sites sa Western Visayas. Ang detalye ng balita ihatid sa atin ni Paul Tarosa mula sa Iloilo.
4: Para masiguro nga protektado kag safe ang mga construction workers sa ila Lubraha, nagpatigas ang high impact, high visibility joint inspection ang Department of Labor and Employment sa mga construction sites sa Western Visayas. Sunod kay Attorney George Ferrares ang DOLE 6, nagumpisa na ang inspeksyon sa mga ongoing projects sa rehiyon. Kaupod sa DOLE sa inspeksyon, ang Department of Public Works and Highway Social Security System, Pag-ibig, PhilHealth, kag mga natungdan ng local government unit. Ang inspeksyon, pagsunod sa direktiba ni DOLE Secretary Francis Tolentino, kasunod sa natabo nga pag-collapse sa isa ka building sa probinsya sa Pampanga. Pinaagi sini masiguro nga protektado ang mga trabahante sa nasambit nga industriya, labi na sa occupational safety. Nagikan sa RP Iloilo, ini si Paul Tarosa para sa Radyo Pilipinas World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: Inyong napakinggan ang ulat ni Paul Tarosa mula sa Iloilo. Dakoy naman natin ang Mindanao, Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 11, nagpapatuloy sa pagbibigay tulong sa mga apektado ng nangyaring lindol sa Davao Occidental. Ang detalye, ihahatid sa atin ni Sheila Lisondra Celosha mula sa Davao.
5: Padayon ang Disaster Response Operations sa Department of Social Welfare and Development o DSWD 11 alang sa mga pamilyang naapektuhan sa magnitude 7.8 nga linog na miigo sa maasim sa Rangani. Subay sa pinakaulahing update sa ahensya, moabot sa 34,016 ka mga pamilya o tugbang sa 112,951 ka mga tao

0: Davao Region ang naapektuhan sa pagtayog diin 7,029 ka mga panimalay sa rehiyon ang nadaot. 2,650 niini ang totally damage, samtang 4,379 usab ang partially damage. Sumala sa ahensya, kapin 26.4 million pesos nga tabang na ang natunol sa mga apektadong pamilya, pinaagi sa pagtinabangay sa mga ahensya, mga lokal na kagamhanan o uban pang institusyon. Lakip sa mga nahatag ang family food packs, family tents, modular tents, hygiene kits, sleeping kits, o ready-to-eat food packs. Parang nga naka-full alert usab ang DSWD-11 o nakig-alayon sa mga lokal na kagamahanan o partner agencies aron masiguro ang paspas nga paghatod og tabang o guban pang ikinahanglang serbisyo sa mga naapektuhang pamilya. Gipasalig usab sa ahensya nga magpadayon ang ilang response o recovery interventions hangtod nga mahatag ang mga panginahanglan sa mga komunidad nga naapektuhan sa linog. Gikan Davao City, Sheila Lizon de Silosha, alang sa Radyo Pilipinas, World Service.
1: Balita mula sa lalawigan sa bawat rehiyon ng ating bayan. Dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyong napakinggan ang ulat ni Sheila Lisondra Celosha mula sa Davao. Dito na nagtatapos ang ating regional news. Susunod na po ang ating segmentong Balitang Negosyo at kalakalan na susundan ng segmentong Balitang Sports, parehas na ihahatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At narito na po ang Balitang Negosyo at Kalakalan. Binaba ng World Bank Group o WBG ang growth forecast ng Pilipinas para sa 2026 sa 3.7% dahil sa bigat ng epekto ng digmaan sa Middle East sa mga bansang umaasa sa imported na enerhiya. Ito na ang posibleng pinakamahinang post-pandemic growth ng bansa mula pa noong 2020 recession. Sa June 2026 Global Economic Prospects Report, inaasahang babagal pa ang ekonomiya mula 4.4% noong 2025 bago muling umangat sa 5.6% sa taong 2027 at 2028. Bumagal na rin ang ekonomiya sa 2.8% noong unang quarter dahil sa naantalang infrastructure spending at epekto ng flood control corruption scandal sa kumpiyansa ng publiko at investors. Sa kabila nito, sinabi ng World Bank na nananatiling matatag ang East Asia and Pacific region sa unang bahagi ng taon na tinutulungan ng demand para sa AI-related products. Pero humigpit ang financial conditions matapos sumiklab ang tensyon sa Middle East, bumagsak ang piso malapit sa 62 pesos kada dolyar, humina ang equities at tumaas ang bond yields sa Pilipinas, Indonesia at Thailand. Binigyan din ng WBG na vulnerable ang mga energy importing economies tulad ng Pilipinas sa patuloy na pagtaas ng presyo at supply disruptions. Kabilang ang Pilipinas at Vietnam sa mga bansang malaki ang inilatag na domestic subsidies para protektahan ng households at negosyo. Mas positibo naman ang pananaw sa mga susunod na taon dahil inaasahang babangon ang public investment habang humuhupa ang geopolitical risks at bumaba ang energy prices. Sa global outlook, inaasahang babagal ang world growth sa 2.5% ngayong taon, ang pinakamahina mula sa pandemya bago bahagyang umangat sa 2.8% sa 2027. Ngunit nananatiling mabagal ang pag-angat ng developing economies kabilang ang Pilipinas na maaaring makaranas ng halos isang dekadang pagkaantala sa income convergence sa mas mayayamang bansa.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Nagmomobilisa ang Asian Development Bank o ADB ng 4 na bilyong dolyar para tulungan ang mga developing member countries kabilang na ang Pilipinas na humarap sa matinding epekto ng digmaan sa Middle East lalo na sa tumataas na gastos sa fuel, pagkain, abono at freight sa buong Asia Pacific. Ayon sa ADB, binubuo ang package ng $3 billion na financing o financing request mula sa mga bansa at $1 bilyong na trade finance support para sa energy at food imports. Kabilang ang Pilipinas sa 15 bansa na humihiling ng tulong upang maibsan ang pressure sa ekonomiya. Nauna nang sinabi ng ADB na maglalaan ito ng hanggang $1.75 billion na dagdag na financing para sa bansa bukod sa halos $2 bilyong na policy-based loans na inihahanda ngayong taon. Tumanggap din ang ADB ng financing request mula Bangladesh, Fiji at Sri Lanka na may halaga mula $15 million hanggang $1.5 billion gamit ang iba't ibang lending instruments. Kasabay nito, humiling ang India ng $1.5 billion para palakasin ang resilience at pabilisin ang urban transformation at clean energy programs. Ibinunyag din ng ADB na muling pinaandar ang suporta para sa oil imports sa ilalim ng Trade and Supply Chain Finance Program. Mula Marso 1, nakapagbigay na ito ng $673 million para sa oil and gas imports at $390 million para sa food security sa 9 na bansa. Inaasahang magsisimula rin ang trade finance support para sa Cook Islands bilang bahagi ng tulong sa maliit at vulnerable island states.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Nagbabala ang Department of Energy o DOE na posibleng sumikip ang supply ng kuryente sa Luzon sa mga susunod na linggo dahil sa isang buwang maintenance shutdown ng malampaya simula Hunyo 15. Ayon sa DOE, planado at naka-koordina ang shutdown para matiyak ang ligtas at tuloy-tuloy na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant. Sa panahon ng maintenance, hihinto ang gas supply kaya't lilipat muna sa alternatibong fuel ang mga plantang umaasa sa malampaya. Kasama sa trabaho ang integrity inspections, system servicing at mga safety critical repairs, pati ang mahalagang tie-in ng bagong tuklas na MAE-1R1 at CA-3S3 wells na inaasahang magpapalakas sa lokal na supply ng natural gas at magpapahaba sa buhay ng gas field. Samantala, para maiwasan ang brownout sa Catanduanes, pinaandar na ng DOE at National Power Corporation ang 5 megawatt generator sets na susuportahan pa ng karagdagang kapasidad mula sa EPSA 2 ng Isla Dagyab Energy Corporation. Target na umandar ang dagdag na 8 megawatts mula EPSA 2 pagsapit ng Hunyo 14 hanggang 15 na magbibigay ng agarang ginhawa sa probinsyang matagal nang hirap sa power interruptions. Gayet ni Energy Secretary Sharon Garin, patunay ito ng pagtutok ng national government sa pangangailangan pang-enerhiya ng Catanduanes at sa pagbibigay ng mas matatag na serbisyo para sa mga residente, negosyo, paaralan at ospital.
1: Lagay ng ekonomiya, kalakalan, negosyo at iba pa. Atin ang alamin dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan po ang balitang negosyo at kalakalan. Samantala, susunod naman po ang sports balita.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: Maagang mabigat na hamon ang sasalubong kay Alex Ayala sa Berlin Open 2026 matapos siyang mapasama sa masikip na lower half ng draw kung saan posible siyang makaharap agad sa second round ang world number 2 at 2022 Wimbledon champion na si Elena Rybakina. Pero bago yon, kailangan munang lampasan ng 21 anyos na Filipina ang unang round kontra Donna Vekic na kasalukuyan naglalaro sa finals ng HSBC Championships laban kay Emma Raducanu. Galing si Ayala sa maagang pagkalas sa Queen's Club matapos matalo kay 6th seed Iva Jovic sa second round. Ngunit may baon siyang kumpiyansa mula sa kanyang kamakailang tagumpay sa Birmingham Classic, ang kanyang ikalawang WTA singles title. Hindi rin bago kay Ayala si Vekic. Huli silang nagharap noong Enero sa ASB Classic sa Auckland kung saan nanaig ang Pilipinas sa tatlong set. Nasa magandang forma rin ang 29 anyos na Croatian na umabot sa semifinal ng Linz Open, nag-final sa WTA 125 Istanbul at patuloy na nagdadala ng momentum pagpasok ng grass season. May malawak din siyang Grand Slam experience, semifinalist sa 2024 Wimbledon at quarterfinalist sa 2023 Australian Open at 2019 US Open. Handa si Ayala na muling hanapin ang kanyang matalas na laro sa isa na namang mabigat na linggo sa tour.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At bilang pangwakas sa ating segmentong sports balita, winalis ng Gilas Pilipinas Boys ang Malaysia sa isang 76-point blowout, 130-54 para umusad sa finals ng FIBA Under-18 Asia Cup Siyaba Qualifiers nitong Sabado sa Changkapo Gym. Mabilis na nagliab ang Nationals, bumira ng 17-0 run sa simula at hindi na lumingon pa. Tinapos ang laban na may 4-0 record at nananatiling walang talo sa torneo. Sa panalo, tiyak na rin ang kanilang pwesto sa Continental Championship. Hindi na nabantaan ang Gilas sa buong laro sa pangunguna ng inside-outside combo ni na John Bennett Kagurungan at Prince Carino. Umiscore si Kagurungan ng 26 na puntos kabilang ang 7-3 habang naghari si Carino sa shaded lane para sa 21 puntos. Apat pang manlalaro ang nagtapos sa double figures, sina Joaquin Tovera na nagtapos ng 15 puntos at 7 rebounds, Luis Razon na may 14 na puntos, Ethan Aguas na may 12 puntos at 8 rebounds at si Andrew Chio na may 10 puntos at 5 rebounds. Susunod na haharapin ng Gilas ang host Thailand sa finals, isang team na tinalo na nila sa group stage 98-63.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
3: At yan ang pinakahuling balita sa larangan ng palakasan. Ito po si Leo Magpayo. Samantala, nagbabalik na po si Steph Vicente.
1: Updates at pinakahuling mga usapin sa mundo ng palakasan. Atin ang pakinggan dito sa Ang Pilipinas Ngayon.
2: At inyo pong napakinggan ang ating mga segmentong balitang negosyo at kalakalan at balitang sports na inihatid sa atin ng ating kasamang si Leo Magpayo. Magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa studio na si Namilo Jonela, Susan Aison, Hero Lucero, Justin Osias at Anthony Pimentel. Maraming salamat po hanggang sa susunod na edisyon ng ating palatuntunan. Huwag kalimutang mag-like, mag-follow at mag-subscribe na sa mga social media account o page ng Radyo Pilipinas World Service upang maging laging updated sa mga mahalagang balita. Ito po muli ang inyong lingkod, Steph Vicente. Mabuhay po tayong mga Pilipino.
1: At yan ang Pilipinas Ngayon. Muling samahan sa parehong oras at alamin ang pinakahuling mga kaganapan at balita saan man kayo naroon. Ang Pilipinas Ngayon!

0: sa Facebook, sa YouTube, sa live audio streaming, online o digital platform ba ka mo? Nandyan ang Radyo Pilipinas World Service online. Sa inyong Facebook browser, itype lamang ang Radyo Pilipinas World Service. Sa YouTube, punta lang sa aming YouTube channel, Radyo Pilipinas World Service. At sa on-time live audio programs, download PBS Audio Receiver at pindutin lang ang RP World Service. Radyo Pilipinas World Service Online. Radyo Pilipinas World Service Online. Ang digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Nagsisilbi sa Pilipino sa makabagong mundo para sa bagong Pilipinas.
1: Saan man, anumang oras, konektado ka sa Radyo Pilipinas World Service Online. Online digital na serbisyo para sa Pinoy sa bagong Pilipinas. Radyo Pilipinas World Service Online.

0: Magandang magandang umaga sa atin lahat, ka-warm heart Steph, sa ating mga kasama dito sa studio at sa mga tagapakinig at taga-subaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan pinapalaganap natin ang mental health awareness and education. Kami ulit ang inyong mga lingkod, Drizel Nanyong
1: at Steph Vicente. Kasalukuyan po kaming napapanood sa official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Paki-follow na lang din po kami sa aming FB page para live na live nyo pong masubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan.
0: Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kaming mapanood sa aming YouTube channel, ang Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episodes.
1: Samantala, meron din tayong audio live streaming sa pamagitan naman ng ating Evox PBS Receiver app. Paano nga ba ito maya access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at sa App Store naman para sa iPhone users. Syempre, hindi man pwedeng nakatenga sa inyong smartphones ang naturang mobile application, dapat mabuksan din yan at hanapin lamang ang logo o icon ng Radyo Pilipinas World Service upang live na live nyo pong mapakinggan ang ating programang Warm Heart.
0: At sa pagpapalawak ng ating reach ay simula noong last December ay naibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service. Ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Linggo ng madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies: 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz.
1: Kawarm Heart Drizel, hindi naman pwedeng kalimutan ang ating replays naman sa katabi nating istasyon. As in, katabing-katabi lamang, no? Ang Radyo Magazine 1278 kHz every Saturdays and Sundays po yan mula alauna hanggang alas dos ng hapon.
0: Kawarm Heart Steph, ano nga ba ang pag-uusapan natin ngayong umaga sa unang bahagi ng ating programa?
1: Aka Warm Heart Drizel, ngayong buwan kasi ng Hunyo ay ating ipinagdidiwang ang tinatawag po na Pride Month, kung saan ating sinusulong ang karapatan ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Ito rin ang dahilan kung bakit ating pag-uusapan ngayon ang mental health struggles na kinakaharap o nararanasan ng mga miyembro ng naturang komunidad bilang bahagi na rin, hindi lamang ng ating adhikain sa programa na maipakalat natin ang kamalayan patungkol sa kalusugang pangkaisipan, kasama na rin dito yung ating pagsuporta sa kanila namang ipinaglalaban.
0: At sa ating Pride Month special, makakasama natin sa linya ng ating komunikasyon si Professor Justin Ray Nojaderac Chavez, isang registered psychologist and psychometrician.
1: Magandang araw po, Prof. Chavez. Welcome po sa programang Warm Heart.
2: Yan, magandang umaga po at ka-warm heart po na umaga and happy Sunday po sa ating lahat. Good morning po.
0: Good morning, Prof. Blessed Sunday po, Drizel po. Sa unang tanong ko po, Prof. Chavez, sa pagdiriwang po ng Pride Month ngayong Hunyo, ngayong buwan, ano ang pangkahalatang kalagayan ng mental health ng mga miyembro ng LGBTQIA+ community sa ating bansa?
2: Actually po, pag pag-usapang Pride Month, again, this is a celebration of both. When it comes to our well-being, especially po sa mga part of the LGBTQIA+ community, and also a reminder na mga individuals po under the LGBTQIA+ community ay, kumbaga po, kung makikita po natin sila, basically, sila po yung laging masiyahin, kumbaga po, they're fun to be with, but behind those smiles, meron po sila mga struggles, meron po sila mga difficulties that they also experience, especially when it comes to their mental health concerns. At kailangan po natin mas maging open pa, lalo po ngayon wherein behind those smiles, meron pong mga risk of anxiety, there's a risk of depression, even chronic stress po na kailangan po nating ma-address. At lalo po ngayon, very prone pa rin po tayo when it comes to discrimination, even it's already 2026. Usap-usapan pa rin po ang discrimination, lalo po sa LGBTQIA+ community, na kailangan po nating ma-address. And it's very, I mean, even we're being start ready na simulan naman na po natin ang ating usapan sa ganitong topic, but still, there are people who are really on the stereotyping or discrimination, lalo po sa usapang gender. Yun po.
1: Dahil nabanggit niyo po kanina no ang mga karaniwang mental health challenges o struggles ng ating mga kapatid no sa LGBTQIA+ community ay stress, anxiety, and depression, and of course hindi pa rin natin maiiwasan no na matackle din no kahit paano yung nararanasan pa rin na discrimination and stigma. So Prof. Chavez, matanong ko lamang po, meron po bang mga unique stigma na tanging makikita po no within the LGBTQIA+ community na related po sa mental health?
2: Actually po, pag sa when it comes to discrimination and stigma, makikita po natin kapag there's already an effect when it comes to their mental health. Most of them nagiging socially isolated na po at lumalayo na. Kumbaga, they tend to go away from the people around them. Kasi tayo po, for example, part po tayo ng LGBTQIA+ community. Okay, the fear of rejection, na foresee po kasi natin yan eh. Possible, yung mga tao nakapaligid po sa atin, feel natin, they'll be going away from us, they'll be judging us. Kaya po yung social isolation and may mga possibilities po na bumababa din yung self-esteem. Okay, because of the self-esteem, yung confidence ng isang tao bumababa. Because of the fear of rejection, natatakot sila na baka i-judge sila ng family members nila, i-judge sila ng mga tao nakapaligid sa kanila. Yung judgment po kasi, even na rejection, napakalaking bagay po if there will be an effect lalo po sa ating gender. Wherein, rooted po kasi ang mga gantong factor, lalo po sa community ng LGBTQ+ community, wherein it's really important the concept of acceptance. Wherein, mahirap siyang ibigay, lalo po in the Filipino concept, in the Filipino culture. So medyo that's the struggle, yung acceptance and even resulting to negative self-worth and even yung nahihirapan po sila to express fully themselves. Kaya po nagde-develop in a clinical side, nagkakaroon ng anxieties and even depressive symptoms because of this rejection, because of the judgment, and because of the low self-worth. Ganun po siya, Ms. Steph, Ms. Rizal.
0: Prof. Justine, nasabi niyo po kanina is about dun sa hindi na-accept nung mga other communities or pamilya nila yung mga membro po ng LGBTQIA. Paano po ito sa tingin po ninyo nakaka-apekto kapag nagkakaroon po sila ng social rejection o kakulangan ng suporta lalo na po sa kanilang pamilya?
2: Actually po, pag-usapang rejection, social rejections and when it comes to support, family po is the, kailangan po talaga, family is the main root of acceptance. Kasi kapag hindi ka po tanggap sa family, what more sa outside, diba? That's the feeling. Kaya po, sa family, kailangan dun po nagsisimula yung pinaka-root of acceptance. And yung rejection po kasi may lead to vulnerability, may mga possibilities of development of anxiety, and may mga chances pa na that can be also a trauma. Wherein, kung ang perspective ng isang individual, lalo po bilang part of that community, kung ang kanyang emotional security ay rooted sa family, lalo po yung mga family-oriented person, kung ang paniniwala po nila, ay hindi ako tanggap sa family, so hindi na lang ako magiging expressive sa labas. Kaya po may mga taong they prefer not to express themselves. Kumbaga, may mga times na late bloomer, sakalang po nila nalalaman and also they being expressed na they are part of the community. So, importante po na ang family is the rooted of the support. And dapat po, hindi ang family ang root ng rejection. Kasi kung family ang root ng rejection, there's a possibility na sa labas, they also being rejected. So, kailangan po, within the family, magsimula yung resilience, confidence, and even yung emotional security po ng individual who is part of the community na kailangan po nating maintindihan. Hindi naman po immediate. Proseso po yan. Proseso po ang pagtanggap. Pero kailangan po, within the family, dun po dapat nagsisimula. Para po, so when it comes to social rejections, hindi ka man ma-accept ng community, at least your family accept you.
1: Follow up lang po doon, Prof. Chavez. Kasi, minsan yan, no, tama na nga naman na sa family ay minsan, dun nagmumula pa, no, yung yung unang rejection, no, sa mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. So, given this situation po, paano po kaya natin mahihikayat po, no, ang mga Filipino families, no, given the culture and all, na kumbaga ma-instill sa kanila yung openness for acceptance? Kasi nasa ano na tayo ngayon, nasa modern society na po tayo ngayon.
2: Actually po, sa usapang acceptance lalo po ng family, kailangan po, I mean, lalo po ngayon, usong-uso naman na po ang social media. I think it's also number one that you need to be open. I mean, yung mga, kasi po doon nagsimula eh. Kasi ang problem kasi po dyan yung generational problem, yung difference ng generations. When it comes to discussion of gender, before po kasi hindi naman properly labeled na may LGBTQIA+ community. Mm. Compare po before, male and female lang. And kung makikita po natin ngayon, mas naging open na. Even sa mga forms, sa mga mall, sa mga application po sa work, meron na rin choice of others even. So, mas naging open po. And I believe for the family, they can also, again, start with the social media. They can also try to review and even yung panoorin po yung mga videos about the community. Masaya po ang community of the LGBTQ+ community. Hindi po sa problematic. It's more on their interpretation. So, kailangan po, kumbaga po, kung tayo po ay parte ng community, let's try to encourage these individuals po on the part of our family na let's be open. It's already 2026 po. Siguro time na po siguro na ng pagtanggap. Hindi na po dapat ng punong-puno ng rejections. When sa ating mga nangyayari po ngayon, we are feel being rejected. What more in the family? Kaya po dapat sana within the family, magsimula po yan. Ganun lang po.
1: At kanina, medyo na pahaging nyo na yung regarding sa social media. So, gusto lang namin na malaman din, although sabi nyo nga, no, happy community ang LGBTQIA+ community, pero ang social media kasi parang ano eh, parang minsan den of lions ang sitwasyon kapag sa online na. So, ano po kaya ang nagiging epekto, no, ng cyberbullying at online harassment sa mental health ng ating mga kapatid sa naturang komunidad?
2: Actually po, ang laking effect po kasi ng cyberbullying, even online harassment. Again, hindi man po visibly na may sugat, hindi man po visible na merong pasa ng isang individual, yung scars po kasi sa ating puso, basically, yung harmful po din and possible, kung may possible, kung magiging continuous po yung harm because of it, may mga possibilities na mag-develop ng anxiety, depression, even again, there's a trauma. Kapag yung cyberbullying and online harassment po ay magtuloy-tuloy, especially in the community, kung halimbawa po, nag-post lang isang individual who's part of the community and the people around them, they'll be judging them. So, may mga possibility po na magkakaroon ng negative effect and magkakaroon po ng chronic stress ang isang individual because of it. Dahil po sa trauma, yung chronic stress mo, yung may mga possibilities pang individual might take already medicines, okay, also being take psychotherapy sessions. So maganda po na mapag-usapan and lalo po good thing po yung question kasi still ngayon kahit po mas naging open na tayo, the cyberbullying, online harassment is still existing. So kailangan po magkaroon na ng actions and I believe the government, I believe also doing actions for this, hindi lang po sa pangkalahatan but also in the community itself na mas inclusive also on the LGBTQ+ community yung konsepto po of protecting this individual despite of the cyberbullying and also the harassment. So yun po.
0: Prof Justine, tatanong ko lang din po yung mga senyales po na kailangan nating bantayan sa mga individual na kasama po dito sa community para po malaman po ng pamilya, kaibigan, kasama po nila sa komunidad na kailangan na po nila ng psychological support. Lalo na po nasabi nyo nga po, marami nga po yung mga harassment na natatanggap po nila kahit po sa social media.
2: Actually po, when it comes to signs, kailangan po, let's focus on durations, yung haba. Ano po ba yung durations? Kaya na po ba katagal? For example, isang individual po ay parte of the community. Tapos, the individual really feel not accepted or being rejected. Tapos, there are already possibilities of persistent sadness, yung tuloy-tuloy na po kalungkot po. Halimbawa, tumagal po ng isang linggo, dalawang linggo, okay? Focus on the 2 weeks po. Kapag umabot ng 2 weeks yung patuloy na lungkot po natin, yung isolations natin, yung walang ganang pakiramdam, that is already a possibilities na baka episodes na po yan ng depressive disorder. So let's focus on durations, gaano na po kahaba. And for example po, meron ding outbursts na apektuhan na po ang tulog natin because of this possibilities na may na-foresee ka ng rejections, may na-foresee ka ng mga problem, and kung naapektuhan na po ang yung daily activities, may mga possibilities na po na kailangan nating address clinically. Kaya po maganda rin na mas nagkakaroon na rin po ng community, lalo po sa aming organization, sa Psychological Association of the Philippines with the PAP. Meron na rin po tayo mga organizations focusing on the LGBTQ plus community. Mas naging open po, wherein may mga psychologists na rin po tayo, and also mga mental health workers who's working on that side na mas nasisimula na po. Compare po before na lesser lang, meron man pero hindi pa ganun ka out loud. Pero ngayon po, mas bukas na po at mas naging malakas na yung community po natin because of it. So, ganun po.
0: Professor, bilang isang psychologist din po, paano po sa tingin ninyo ang maaring gawin ng magulang, kamag-anak, kaibigan, ng komunidad para po maunawaan at masuportahan ang kanilang mga kaanak sa isang komunidad na tulad po ng LGBT?
2: Actually po, doon po sa community, we don't need to do recommendation. Hindi po natin kailangan mag-recommend to this individual. Again, the best thing that you can do, again, number one, listen before judging. Okay, makinig lang po tayo on their stories. Hindi po natin responsibilidad to tell them, oh, dapat ganito, dapat magpakalalaki ka, dapat sayang yung lahi mo, sayang ganyan. Again, hindi po natin responsibilidad yon for them to change themselves. Again, lalo po ngayon, kung makikita nyo po sa TikTok, meron pong may mga individuals po who's doing restart po ng kanilang gender. Kumbaga po, it's if there's preference, let's respect them. Okay, may mga tao po kasi na, nag-restart, baka for content lang yun. Again, if there's preference, kung yun po ang preference nila, let's respect them. Okay, iba-iba po kasi ang preference natin eh. And again, also, kailangan po maging respectful, kay lalo po sa usapang ganito, and kailangan po, let's also be supportive with them. Kailangan po ang bawat gender po, lalo sa community natin ngayon, bawat isa po sa atin, kailangan maging ally din po ng community na ito. Wherein, kailangan po hindi lang po for the purpose na for the clout, for example, hindi lang po para may isama lang tayo sa community, but at some point, this is also a start na maunawaan po natin ang concept of LGBTQ+, and lalo po sa mga anak po ninyo, hindi po harmful ang pagtanggap. Proseso po, pagdadaanan nyo po ang proseso, pero kailangan po, let's listen to them bago po nating i-judge yan. Kasi kung hindi nyo po papakinggan yan, paano pa ang community? Papakinggan po pa kaya sila? So, kailangan po, magsimula po yun sa inyo. Yun po.
1: Ito naman po, medyo curious po kasi ako regarding this question, no? Bago ko makalimutan, kasi pinag-uusapan natin yung roles ng iba't ibang miyembro ng ating lipunan upang masuportahan ang ating LGBTQIA+ community. Meron po bang pagkakaiba ng mental health struggles yung mga kabataang miyembro ng naturang komunidad at yung mga nasa hustong gulang na o yung mga adults?
2: Actually po, when it comes to differences, possible po on their community. Same lang naman po, same description, that they being harassed, that they being experienced, for example, mental struggles. Pero sa usapang doon sa experience po, magkaiba lang, magkaibang community lang po. For example, on the, then po sa mga bata muna, on the young, in the youth side, they may experience bullying, harassment even, yung judgment, and even struggles when it comes to family. Yun po ang the usual family issues nila. Pero, dun naman po sa mga adults, sa mga sabi niyo po, sa mga hustong gulang, sila naman po yung mga individuals who's on the other side na they're struggling, discrimination, lalo po sa trabaho. Because they're part of the community, mas nagiging limited ang kanilang expressions. Because they're part of the community, mas hindi sila nagiging expressive. So, kailangan po natin na lalo po sa family, even, babalik lang po ako lagi sa family, yung validation po, kailangan magsimula eh. Kasi kung sa trabaho at sa community nila, they're not being validated, sana po sa family magsimula ang validation. Kasi yun po, dun po nagsisimula yung lesser the confidence, na apektuhan po ang confidence nila because of it. Kaya yung struggles ng dalawang side, the youth and also the adult, okay, magkaiba man po sila ng itsura, pero same pa rin po sila ng nararamdaman kasi yung sakit, yung discrimination, yung fear, and even yung anxiousness even, dun po nagsisimula yun. So, kaya po nagkakaroon ng depressive symptoms, nagkakaroon ng clinical disorders po ang isang individual, and they're already questioning their identity because of this judgment of the people around them.
0: Professor Chavez, dagdag ko lamang po dun sa topic na sinasabi po ni Ka-Warm Heart Steph. Gaano po kahalaga ang magkakaroon ng safe space at support system para sa mga kapatid po natin na LGBTQIA+ na nakakaranas po ng mga diskriminasyon?
2: Sali po, when it comes to safe space and also yung mga support systems po natin, actually, this is already an advantage. Nagkakaroon na po siya ng good thing. I mean, a good side na po siya. Bakit po? Kasi today, dahil po sa pagiging open ng community, yung mga safe space po na

0: and that can help us, and para po naman po sa mga taong natutulungan ng mga safe spaces na ito, sana po huwag po natin sila busuhin, kasi still they're part of the community that's being disrespectful. I mean, yung mga behaviors pa rin po, pero sana po let's also work on this kind of community para mas paging strong po, kasi mas na-encourage po natin yung self-seeking behaviors, mas nagkakaroon po ng more expressive community because of it. So na sana po hindi lang po ang male and female or any part of the LGBTQ plus community, lahat po tayo ay dapat po maging ally ng bawat isa, kasi po even male and female as well also experience discrimination. So kailangan po parte rin po sila ng safe space natin. So kailangan po it's an inclusive discussion, lahat po tayo ay dapat parte ng safe space na ito. Ganun po.
1: Kanina, Professor Chavez, nag-focus tayo sa, of course, the family, friends, and kanina, dun sa isang katanungan, nabanggit nyo na rin yung papel ng kahit paano, ng paaralan at ng workplace, no, para magkaroon niya, no, ng tinatawag na safe space, no, ang ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community. Ngayon naman ay medyo ano, no, pupunta naman tayo sa government measures po, no, base na rin sa inyong obserbasyon. Ano po ang mahalagang papel, no, na maaaring gampanan po ng ating pamahalaan para mapalakas ang mental health services, lalong-lalo na po ng ating mga kapatid sa LGBTQIA+ community?
0: Actually po, so usapang expansions when it comes to government services po. Ngayon naman po dahil lumalawak naman na po ang ating usapan, lalo po sa community. So nagkakaroon na rin naman po ng mga mental services, pero still medyo limited. And we're really hoping na sana po mas strengthen yung anti-discrimination policies po natin, mas lumakas, at magkaroon ng mas community mental health based program, lalo po sa mga individuals who's part of the community. And still, ngayon po kasi may mga centers na rin po offering services po sa, again, may mga services po for individuals who's part of the community. Lalo po, di ba, lalo po sa mga police stations, mapansin po natin, there's already a women's desk na nabuo. Pero sana po, they're already working na sana po, there's also a desk for this community. Kasi may mga, para rin po, hindi po tayo natatakot, lalo po sa mga individuals who's part of the community, na hindi po sila natatakot magsumbong sa police, 'di ba? Meron din silang right table, meron din silang right desk to ask for help. Hindi lang po, I mean, again, it's for women and for children, pero mas naging open po sana for another desk for them, para kahit paano mas naging malawak at mas nagkakaroon po ng good intervention po para sa kanila, at mas nagkakaroon po ng acceptance, hindi lang po ng government side but also on the protection sa kanilang mga na-experience na bullying, even harassment po. At dito po mas mapapalakas po natin ang ating programs, lalo po sa usapang mental health services and even interventions po para sa kanila, kasi magkakaroon na rin po ng mga actually po may mga centers na rin, lalo po yung mga testing centers natin for the mga health services po. Yung mga testing centers, nagkakaroon na rin po sila ng free counseling sessions para sa mga part of the community. So, nagtutulong-tulong po ang community. So, hindi man po agad nakikita ng government, but still, the people behind this community are really working for a good and strong community.
2: Professor Chavez, para po sa inyo, paano po natin na ipapalaganap ang mas inklusibo at sensitibong pagtalakay ng mental health sa media at sa komunidad?
0: Actually po, sa the usage of media, number one, again, avoid stereotyping, lalo po ang misinformation. Kasi po ngayon, punong-puno po ng misinformation ng online. Kung makikita po natin, we are being bombarded by AI. Even yung panonood po natin ng video sa AI, minsan di natin alam if it's an AI or real person. So even when it comes to sensitibong pagtalakay po, lalo po sa LGBTQ plus community, kailangan po, let's promote mental health education, lalo po sa mga younger individuals, na ang judgment might have a big effect or big impact sa mga taong will be judged. So kailangan po magkaroon ng more resilient and hopeful community po sa atin. So kailangan po kapag gagamitin niyo po ang social media to being expressive or judging other people kailangan po mas

0: maging matalino po tayo sa paggamit. Kasi kapag hindi po natin siya gagamitin ng tama, may negative effect po for them at magkakaroon po ng possibilities of for some people na sasaktan po nila ang kanilang sarili because of those things na nakikita po nila through the social media. So kailangan po mas maging open. And again, number one din po na kailangan tayong tandaan, or one of the things that we need to remember, is use of respectful language. Yung tamang paggamit po ng language, yung pagtawag po sa kanila even, kailangan po, they're also being used for a proper way and more valid and also expressive way. Ganun po.
1: Ito naman po, Prof. Chavez, siguro mahinga na din po namin kayo ng mga tips po, no? Dahil baka may mga nakikinig sa atin ng mga kapatid natin sa LGBTQIA+ community. Ano po kaya, no, ang mga masasabi na effective na coping mechanisms na pwede pong gawin ng ating mga kapatid sa naturang komunidad upang mapangalagaan pa nila lalo ang kanilang kalusugang pangkaisipan?
0: Actually po, when it comes to coping mechanisms, again, ito po yung medyo mahirap. Pero the best thing that you can do, lalo po sa part of the community, number one, build supportive relationships po. Kailangan, you need to look for the people around that can support you. That's number one. Kailangan po natin maghanap ng mga taong that we can be with. Kahit po, tandaan po natin yung salitang quality is better than quantity. Kahit po isa or dalawa lang po yung kaibigan natin, I mean, that's enough. Hindi po natin kailangan ng sobrang daming kaibigan or sobrang taong makaka-accept sa atin. Importante po that we must accept, syempre po, ang una, syempre ang ating sarili before other people. Kasi kung hindi nyo po tanggap ang inyong sarili kapag usapang self-acceptance na, kung rooted ang problem po sa inyo, kung rooted po ang problem at ang di pagtanggap sa sarili nyo po, that's the problem. Number two, maybe let's start to be expressive, emotional expressive. Let's be more open. Lessen niyo po yung struggle sa pag-aalala. Ah, baka ma-judge ako na ibang tao. Again, it's normal, pero kailangan po let's lessen it. Bakit? Kasi kapag miyat-miyan niyo pong itatago yung gender po ninyo, kayo lang naman din po ang nahihirapan. Diba? Let's more be expressive. Hindi po natin kailangan ipagmayabang, or hindi natin kailangan again, sabi nila, kumbaga po, that you have that fear of judgment dahil po sa suod mo. Again, let's be more expressive. Okay? Maybe it's time. Pero again, despite of this, let's also set healthy boundaries para rin po mas na kapapangalagaan din po natin nating sarili. Kasi minsan, may mga individuals din po na overly expressive naman. Diba? So, ang nangyayari, hindi na po sila naging self-aware. So, kailangan po more on balance lang po. And also, do make sure to self-care and also do physical activities po para rin po napoprotektahan natin ating sariling katawan. Kasi kung hindi natin nababalance ang isipan at ang physical na side, what more on the other side po na mas magkakaroon ng negative effect and bigger effect po sa atin. So more on balance lang. So kailangan po, and also the last one ay kailangan po magkaroon again ng self-acceptance and also self-compassion. Mas maging mabait po tayo sa sarili natin. Kasi kung hindi ka mabait sa sarili mo, what more to the community itself? So, ganun lang po.
2: Professor Justine, panghuling katanungan ko na lamang po, paano natin maisusulong ang isang lipunang mas ligtas, inklusibo, at may malasakit sa mental health ng lahat, anuman ang kanilang gender identity o sexual orientation?
0: Yan, salamat po. So, sa ating celebration of Pride Month, sa ating mga audiences po and listeners, unang-una po, kailangan po magkaroon ng awareness. Hindi po tayo magkakaroon ng good community po without awareness. And actually po, 5 process po ang proseso of Pride Month. Again, that's the number one, awareness. After awareness, kailangan po magkaroon ng understanding. Understanding po of the community. Third one, kailangan karoon na po ng acceptance. Kapag nagkaroon na po ng acceptance, there will be ready expressions. Kapag meron na po expressions, magkakaroon na po ng empowerment. That's the goal of the Pride Month. Mas ma-empower po ang expressions natin, mas ma-empower po ang karapatan, hindi lang po ng babae at lalaki, but also the LGBTQ+ community. Ang celebration of Pride Month po kasi, ito po ay celebration ng worth, ito po ay celebration ng karapatan. Kailangan po natin mas maging open pa, at hindi lang po male and female ang may karapatan na magmahal, but also the community of the LGBTQ plus community. So, bawat isa po sa atin may karapatan magmahal as long as nasa tama at nire-respeto. Ganun lang po.
2: Prof. Chavez, maraming maraming salamat po sa pagpaunlak po ninyo sa amin kahit na po Sunday at Family Day. Again, maraming maraming salamat po. Have a blessed Sunday po.
0: Thank you po, ma'am. So again, happy Sunday and blessed warm heart po sa atin. Thank you po.
2: Thank you, sir.
1: Thank you po. At atin po nakasama si Professor Justin Ray Nojadera Chavez, isang registered psychologist at psychometrician patungkol po sa mental health struggles na kinaharap o nararanasan ng mga miyembro po ng LGBTQIA+ community bilang bahagi nga no, ng ating Pride Month special.
2: Ka-warm heart, Steph, mga taga-subaybay at nanonood, magbabalik po ang aming programang Warm Heart makalipas naman po ng ilang paalala.
3: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
4: Warm heart.
5: Warm heart.
4: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
5: Warm Heart.

0: At nagbabalik na ating programang Warm Heart dito lamang sa Himpilang Radyo Pilipinas World Service. Bago natin ituloy ang diskusyon ka Warm Heart Drizzle, ay magpapasalamat muna tayo sa ating mga nakikinig at nanonood dito sa ating programa. Dahil ang nakikita ko sa comment section, ang ating station manager, Sir Ray Sampang, maraming salamat po sa patuloy po na pagsuporta sa aming programa. At nakikita ko rin, ito yung mga likers natin. Siyempre, nandiyan si Susosco Arman. Salamat po. Nandiyan din ang ating kaibigan, si Quincy Kahilig, na supporter no ng ating mga programa. Maraming maraming salamat, Quincy. At syempre, maraming salamat ulit sa ating station manager, Mr. Ray Sampang. At alam ko may babatiin ka, Drizzle.
1: Yes po. Isha-shoutout ko lang po at babatiin ko ang pinakamaganda kong nanay at pinakagwapong tatay, si Mr. and Mrs. Arsenio Nanyong. Thank you po sa panonood.
0: Ayun. Maraming maraming salamat po. So, eto na nga, ka-Warm Heart Drizzle, no? Ano naman ang ating pag-uusapan para sa ikalawang bahagi ng ating programa?
1: Ka-Warm Heart, Steph, ang ating pag-uusapan sa ating ikalawang bahagi ng programa ay ang usaping personality disorder. Naka-encounter ka na ba o nung ating mga ka-Warm Heart ng narcissistic na tao?
0: Ayun, so, sagutin ko ba yan? Marami. Marami. Pero, syempre, for the sake of our sanity, no, hindi na natin sila masyadong pinag-iintindi. No, saan mang lugar yan. No, para, syempre, no, sabi nga natin, pinopromote natin dito yung self-care, self-love. Mahalin natin ang ating sarili para mapangalagaan din ang bukod sa physical health. No, kasi magkaano yan, go hand in hand yan. Yung physical health saka mental health.
1: Kung kayo ay katulad din ni Ka-Warm Heart Steph at ako, makinig at manood kayo ng aming segment ngayon dahil hihimayin natin kung ano ang tinatawag na narcissistic personality disorder. Kasama natin live via Zoom ang ating guest na si Mr. Kurt Christian Arcangel, ang owner at founder ng Cognicare Psychological Center. Sir Kurt, have a blessed Sunday po. Welcome po sa Warm Heart.
2: Hello everyone. Have a blessed Sunday.
1: Sir Kurt, bago po tayo, mag-i-start na po ako sa ating katanungan. Una ko pong tanong, sure. Ano po ang narcissistic personality disorder? At paano po ito naiiba sa simpleng pagiging mayabang o mataas ang kumpiyansa sa sarili?
2: Sige. Ang narcissistic personality disorder at difference niya, no, when it comes to pagiging mayabang or pagkaroon ng mataas na kumpiyansa sa sarili, okay? So, let's start with defining ano ba talaga yung meaning, no, ng condition na to. Ang NPD ay isang mental health condition kung saan ang isang tao ay may matagal at paulit-ulit na pattern ng sobrang pagtingin sa sarili. Matinding pangangailangan na purihin o hangaan siya at hirap makiramdam o umunawa ng damdamin ng ibang tao. Hindi ito simpleng pagiging mayabang, no? According to DSM-5-TR, ang NPD ay inilalarawan or we can describe it as a pattern of grandiosity, need for admiration, and lack of empathy. Basically, nagsisimula siya, no, during early adulthood at nakikita sa iba't ibang sitwasyon. Ayan.
0: Ang matanong ko lamang po, Sir Kurt, kasi yun nga, paulit-ulit na pattern, no, matagal at paulit-ulit na pattern ng pagiging kumbaga mataas, no, ang sarili, no, itong narcissistic personality disorder. Kasi kanina dinifferentiate niyo po siya, no, from dun sa yung pagiging mayabang lang, no, o yung pagkakaroon ng mataas na self-esteem. Nabanggit nyo rin po yung sa na kailangan paulit-ulit yung syempre yung validation, no. Ito po ba ay lumalampas sa borderline, kasi di ba may mga tinatawag tayo na love languages, no, na kailangan puri-puri, no, parang labas na rin ba to sa border ng na kailangan ng isang tao yung words of affirmation?
2: Yes, no. So when it comes to the limitations, no, parang nawawalan sila ng limitation when it comes to showing, no? Yung mga ganong bagay, katulad ng love language, all right? And to the point na nagiging dysfunctional na din sila.
0: Ito naman po ang kasunod po namin nga katanungan. Sir Kurt, ano po yung mga posibleng sanhino o dahilan kung bakit ang isang tao po ay nagkakaroon ng NPD?
2: Okay. Siguro we can contextualize the NPD in terms of development, no, ng isang tao. Kasi all of the personality disorder, not just NPD, is developed because of their childhood development or early childhood development, no? Nung bata sila, or let's say, nung nagkaroon sila ng muang na, no, or awareness, alright? Kaya, nade-develop siya. Example, baka nung bata, yung isang tao na may NPD right now, no? Nung bata siya, mataas yung expectations sa kanya, no? Or maraming mga pinapagawa sa kanya na dapat gawin niya in high level, dapat magkaroon siya ng achievements, no? And lagi siyang napupuri. And that develops yung need for the admiration, no? And minsan, nawawala na yung pagiging empathic ng tao dahil mas gusto niya na pinupuri na lang siya or binibigyan siya ng mga magagandang salita.
1: Sir, tanong ko lang din po, ano po ba ang pinagkaibahan ng narcissistic personality disorder sa antisocial personality disorder po?
2: Siguro, let's put it a simple definition, no? Si narcissistic, okay, naka-focus siya sa sarili lang niya, no? Gusto niya lahat ng bagay is about him or herself. Si antisocial in a term, sabi kasi 'di ba pag antisocial, ito daw yung mga tao. Nakakatawa, no? Marami sa mga tao is pag antisocial, ito daw yung mga hindi nakikipag-socialize, ganyan, no? Pero the real meaning of or definition of antisocial is that ito yung mga tao that breaks rules, no? Example, mga criminal, corrupt politicians, ganyan.
0: Ayun. Ito naman po, no, Sir Kurt. Ano-ano naman po yung mga matatawag na siguro bukod sa pagiging mataas, no, yung paulit-ulit niya pong pattern ng pagiging mataas ang tingin sa sarili. Ano pa po yung karaniwang masasabing palatandaan na merong NPD ang isang tao?
2: Ang mga palatandaan or let's say mga symptoms, no, na ang isang tao ay may NPD or posibleng may NPD, no? Ito yung number one, sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila, no? Number two, pakiramdam na special sila, no? At dapat may special treatment palagi para sa kanila, no? Patinding pangangailangan din sa pagpuri sa kanila, pagiging entitled, sometimes paggamit or pagmanipulate ng ibang tao. Ayan, they gaslight people. And then, minsan, kawalan o kakulangan ng empathy, as I mentioned earlier, no? Nawawala yung emotional functioning nila. No? That's why, yun yung isa sa mga nagiging palatandaan nun. And then, there are times na nagiging inggit, no, sila sa ibang tao. Or there are beliefs ng pagiging inggit sa ng ibang tao sa kanya, no, sa taong may NPD. At there are situations na nagiging mapagmataas sila, no, nang mamaliit sila ng ibang tao. And sometimes there are situation that ini-exaggerate nila yung achievements nila, no. Let's say for example small wins lang, but for them, no, this is a big win. Malaki yung victory nila dun sa nangyari na yon, no. And there are situations that they expect na superior sila dun sa situation na yon. They also fantasize about success or power. As I mentioned, there are need for admiration and then feeling for entitlement, no, or privileges. Lalo na, for example, nasa grocery, ganyan. Tapos, nakapila siya. Gusto niya parang VIP siya. No? May mga VIP treatment na gusto siyang mangyari. Pero ang practical na paliwanag when it comes to NPD, hindi porket na mayabang yung isang tao, no, may NPD na siya. Mas nagiging red flag kasi kung paulit-ulit, no, as I mentioned, matagal na pattern, hindi marunong umako ng pagkakamali. Lagi kailangan siya na ang bida, no? Ayan, nahihirapang makiramdam sa epekto ng mga pagkilos niya sa iba. At most of the time, nasasaktan niya yung relationships niya because of his or her personality traits. Ayan.
0: And dahil nabanggit na po natin itong mga sintomas o palatandaan, ano po kaya, no, ang kumbaga para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay dito sa Warm Heart ay ano po yung paraan ng pagtukoy o pag-diagnose po, no, dito sa NPD?
2: When it comes to the diagnosis of NPD, kailangan talaga na comprehensive psychological evaluation so that we can see saan ba nanggagaling itong mga personality traits na ito. Baka mamaya mayroong mga, let's say, trauma or let's say, mga pinagdaanan ang taong doon kaya na-develop niya, no, yung NPD or let's say mga narcissistic personality traits. Hindi muna disorder, no, kasi nga we don't want to label people, no. So kailangan talaga na maingat na at pasusi, no, na assessment.
1: Sir, tanong ko lang din po, paano po nakakaapekto tong narcissistic personality traits sa isa, sa mga relasyon nila sa kanilang kapamilya, mga kaibigan, katrabaho, o sa, at sa komunidad po?
2: Ayun. So, as we mentioned earlier regarding the symptoms, no, there are times na nakaka-apekto na yung traits nila, no, regarding to themselves. Kasi, di ba, syempre, ang focus nila, let's say, me, myself, and I. No? Sarili lang talaga nila yung tinitignan nila. Okay? Ngayon, kung ganun ang gagawin mo, paulit-ulit na sitwasyon, no, so lalayuan ka na ibang tao. And maybe there are times na iiwas na talaga sa'yo yung mga taong malapit sa'yo. Let's say, for example, pamilya mo, mga kaibigan mo, katrabaho mo. Because hindi nila nagugustuhan yung traits mo na, no, wala ka na ng empathy, no? Hindi mo na pinapakita yung pagiging, ayun, tao mo. Ayan.
0: And speaking of that po, no, ay ano po kaya, no, para po doon sa mga nakakasalamuha po nitong mga individual na may NPD, ano po ba yung masasabi na tamang pakikitungo po, no, na dapat isaalang-alang o gawin sa kapamilya o sa partner po, no, na may narcissistic traits o NPD mismo?
2: Kailangan muna, ano, tandaan natin na maunawain din, no, kasi syempre itong mga taong may mga personality disorder, sometimes, no, hindi nila alam na mayroon silang personality disorder, or most of the time, no, hindi nila alam kasi may denial, eh, no, na mayroon silang ganitong kondisyon. Okay, so yun, understanding is the key para matulungan natin yung tao. Pangalawa, syempre kailangan natin silang bigyan ng assistance o gabay kung ano yung dapat nilang gawin din para matulungan yung sarili nila. Kasi yun yung importante, eh, when it comes to any mental health condition, no, that we support people who are experiencing this kind of condition, lalo na kung hindi sila aware dun sa condition nila.
1: Sir, tanong ko lang, nagagamot po ba o nakokontrol po ba ang mga ganitong klaseng disorder? At ano po ang mga karaniwang therapy or treatment na ginagamit natin?
2: So when it comes to, in general, personality disorder, hindi siya curable, no? Hindi siya nagagamot, pero it can be managed. Ayan. Kasi as mentioned earlier, no, it's a part of your traits when you were a child that developed siya, no? So embedded na siya sa sarili mo. Ngayon, ano yung mga pwede natin gawin to manage yung mga conditions such as NPD, no? So we can do psychotherapy so that we can manage yung mga traits or let's say mga palatandaan, symptoms of NPD na hindi ito makaapekto sa yung interpersonal relationships.
1: Follow-up ko lang po, kailan po dapat humingi ng tulong ang isang individual na meron pong NPD sa mga healthcare professionals?
2: Most of the personality disorder, as early mentioned, no, hindi talaga nila alam kasi na meron silang ganong kondisyon. So, ito yung mga mental health condition na hirap mag-reach out sa professionals. No? That's why, in my experience, most of the people na nagkaroon ng narcissistic personality traits or let's say diagnosed no ng NPD is that yung family member nila yung nagre-reach out or let's say may mga tao sa family nila, sa friends nila or close people no sa kanila na magkasabi na oh, try to consult a mental health professionals, try to do psychotherapy. Kasi iba yung pinapakita mong behavior or level of functioning.
0: Ito naman po, Sir Kurt. Meron pa po bang mga matatawag na maling paniniwala o myths tungkol po sa narcissistic personality disorder?
2: For me, yung simple nga, as we mentioned earlier, no, yung simple na sinasabi nilang sobrang yabang, ayan, no? O baka minsan na-exaggerate yung achievements, no? Let's always understand na ang personality disorder, especially let's say NPD, no, as we mentioned, kaya tandaan natin yung pattern, no, hindi lang dapat isang beses nangyari to, dapat pa ulit-ulit. Ayan.
0: Mm-mm. And follow up din po, no, kasi kanina nabanggit natin yung small wins, no. Maari po ba natin na makita, no, o gamitin ang social media bilang batayan kung paulit-ulit na po talaga yung pattern ng masasabi na sobrang pag-flex ng isang achievement?
2: Yes, no. There are limitations to everything, no. Hindi dapat lahat i-share natin, especially sa social media. Kung ang isang tao is makikita natin, lalo na kung hindi naman siya influencer or hindi naman natin nakita before na ito yung behavior niya or traits niya, no, na let's say parang genuine siya sa pag-share niya ng mga nangyayari sa kanya, no, baka may possibility, no, na na sobrahan na siya doon sa limitations when it comes to flexing things, no? Let's say, for example, mga small wins niya sa pang-araw-araw, baka nagkakaroon na ng pattern na even yung mga simpleng bagay pinupost niya just to show people, no, na magaling siya, na sobrang achiever siya, ganyan.
0: Siguro ito na lamang po, no, Sir Kurt, para po sa mga nakikinig sa atin ngayon na maaaring yun nga, no, hindi sila aware na NPD na pala yung nararanasan ng kanilang kasama, no, sa bahay, kasama sa trabaho, kasama sa paaralan. Meron po ba kayong payo para sa kanila upang mas lalo pong maintindihan ang kondisyon na ito at maiwasan na rin po ang stigma laban sa mga personality disorder?
2: Yes, no. So dun sa mga tao na merong napapansin na patterns of personality trait, especially when it comes to, yun nga, no, minsan yung mga taong kasama niya baka wala silang empathy or let's say they always need admiration sa ibang tao. Minsan gusto din nila na, or madalas gusto din nila na parang pinupuri sila, no. Isang bagay lang is that try to talk to those people, try to encourage them, no, na magpakonsulta, kasi through consultations malalaman natin ano ba talaga yung condition ng isang tao. Is it within the normal limits, no, ng ang functioning or let's say ng normality ng isang tao, no? Pero kung beyond that, I think we need to encourage this person pa, no, to seek help para mas matulungan natin siya na mas ma-manage yung behavior niya. Kasi at the end of the day, hindi alam nga ng taon to, no, na meron siyang ganung condition. And we, as friends, family members, no, workmates, tayo yung makakatulong din na mas ma-discover ng taong may personality traits or let's say, I mean, NPD, no, na they need help or assistance.
0: And with that po, maraming salamat po, Sir Kurt, sa pagsama niyo po dito sa aming programa. Kahit alam naman po natin, no, na it's Sunday, considered a family day, maraming salamat po sa inyong inilaan na oras para sa amin. So ulitin po, and God bless po.
2: Thank you din, mga ka-warm hearts. Bye-bye.
0: Maraming salamat po.
1: At ito po, nakasama natin si Mr. Kurt Christian Arcangel, ang owner at founder ng Cognicare Psychological Center patungkol sa Narcissistic Personality Disorder. Ka-Warm Heart staff, magpapasalamat na tayo sa ating mga nakasama sa edisyon ng Warm Heart ngayong araw.
0: Siyempre, maraming salamat sa mga nakaagapay natin dito sa studio na sina Leo Magpayo, Susan Aison, at Justine Osias. Siyempre, hindi natin pwedeng kalimutan pasalamatan ng ating mga resource person para sa araw na ito na sina Prof. Justin Ray Nojadera Chavez at Sir Kurt Christian Arcangel. Ayan, naway hindi ito ang maging huling beses na makasama natin sila dito sa programa dahil ang lawak pa no, ng ating mga mapag-uusapan tungkol sa kalusugang pangkaisipan.
1: At dito po nagtatapos ang ating palatuntunan sa araw na ito. Naway madami po kayong napulot na aral sa mga naging guest natin ngayon. Kami rin po ang inyong mga lingkod, Drizzle Nanyong
0: at Steph Vicente. Ito ang Warm Heart.

Ang Komisyon ng Filipinos Overseas o CFO ay kinagagalak na itanghal ang Bridges on Air kaakibat ang Radyo Pilipinas World Service. Para sa inyong kaalaman, ang CFO ay ang ahensya ng gobyerno na naatasang siguraduhin ang mga Pilipino saan man sa mundo ay may kaugnayan sa bansang Pilipinas. Nais ng CFO na ang ating mga migrante ay kasama natin sa pambansang pag-unlad. Hangad ng CFO ang isang komunidad ng mga kagalang-galang at mahuhusay na Pilipino sa ibayong dangat na makabuluhang nag-aambag sa kapakanan ng bansang kanilang titirahan habang nanatili na matibay ang ugnayang pampolitika, pangkabuhayan at pangkultural sa Pilipinas. Kaya naman po ay nais namin ipakilala ang Bridges on Air, ang programang magbibigay ng boses sa mga Pilipino sa iba't ibang sulok ng mundo upang ibahagi ang kanilang kwento, tagumpay at mga pangarap bilang migrante. Nagpapasalamat po kami sa tulong ng Radyo Pilipinas World Service upang mabigyan ng pagkakataon ating mga kababayan sa ibayong dagat na maging kabalikat natin sa mga usapin at talakayan patungkol sa pabansang kaunlaran. Maraming salamat po. Mabuhay ang migranteng Pilipino. Mabuhay ang bagong Pilipinas.

oras para sa musika. Dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: Oras para sa musika, dito sa Radyo Pilipinas World Service.

0: Ito ang Radyo Pilipinas World Service.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital platform station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Nagsisilbing makabagong tulay sa paghahatid ng balita, impormasyon at mga programa para sa mga Pilipino sa iba't ibang panig ng mundo. Gamit ang online services sa inyong mga social media application.
1: Radyo Pilipinas World Service.
0: Ang online digital station ng Pilipino para sa Pilipino, saan mang dako ng mundo.
2: PBS, BBS, Radyo Pilipinas, World Service. Mas pinalakas, mas pinalawak. Bukod sa shortwave broadcast, mapapanood at mapapakinggan din ang Radyo Pilipinas World Service gamit ang social media platform. Panoorin at subaybayan ang mga programa sa Radyo Pilipinas World Service sa live broadcast sa Facebook page at YouTube channel at sa Radyo Pilipinas World Service live audio streaming. Pinagsanib na pwersa ng shortwave broadcast at social media platforms upang mas makapaghatid ng balita, impormasyon at serbisyo publiko. Radyo Pilipinas World Service, ang international broadcast station ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Para sa Pilipino, saan man sa mundo.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. 2 minuto makalipas ang 6:00 ng umaga.
0: Mula sa headquarters ng Presidential Broadcast Service, ito ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
4: Kasama si Alan Alyanige.
3: Sa ulo ng ating mga pangunahing balita sa umagang ito, Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa mga lugar na nasa lantan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani.
0: Headlines.
3: Bilang na mga nasawi sa magnitude 7.8 na lindol, umabot na sa 61.
0: Headlines.
3: Emergency cash transfer. Sunod na ilalarga ng Department of Social Welfare and Development sa mga naapektuhan ng napakalakas na lindol sa Mindanao.
0: Headlines.
3: Commercial flights sa General Santos City Airport balik normal na ngayong araw ayon sa Civil Aviation Authority of the Philippines.
0: Headlines.
3: Bill ng kuryente para sa mga consumer ng Meralco, asahan na tataas ngayong buwan.
5: Mga balitang mainit at pinag-uusapan ngayon sa buong bansa.
0: Sa buong bansa.
5: Radyo Pilipinas
0: News Nationwide.
3: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega, Manila. Ngayon po'y araw ng Lunes, June 15, 2026. Muling sumasa inyo, Radyo Pilipinas News Nationwide. Ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Ngayon sa detalye ng ating mga balita. Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bibisita sa mga lugar na nasa lantan ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Mula sa Malacanang, darito ang balitang hatid ni Alvin Baltazar.
0: Radyo Pilipinas. Report.
6: Apat na mga lugar sa lalawigan ng Sarangani ang pupuntahan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. bilang bahagi ng personal itong pangangamusta sa mga naapektuhan ng malakas na lindol. Isang linggo na ang nakakaraan. Pero bago puntahan ang unang destinasyon ay pangunahan muna ng Pangulo ang aerial inspection sa lawak ng nasirang infrastruktura na nalikha ng 7.8 magnitude quake. Mula dito ay dediretso ang Pangulo sa Glan Evacuation Center na susundan ang inspeksyon sa Sarangani Provincial Hospital kung saan ay magkakaroon ng turnover ng patient transport vehicle sa pamahalaang panlalawigan ng Sarangani. Pagkatapos naman ito ay dediretso ang Chief Executive sa Sapu Masla Malapatan para magsagawa ng inspeksyon sa naging pinsala ng tulay ng Sapu Masla. Kasama din sa itinerary ng Pangulo para sa kanyang biyaheng Sarangani ay ang inspeksyon sa Malapata National High School at mula dito ay dediretso ang presidente sa General Santos City Oval Plaza sa Barangay Dadjangas para sa situation briefing. Mula sa Palasyo ng Malacanang para sa Bagong Pilipinas, Alvin Baltazar, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. News Nationwide.
3: Abot sa 173,000 pamilya ang naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa Mindanao noong Hunyo 8. Ayon sa Office of Civil Defense, may kabuang 5,200 aftershocks ang naitala. Ang mga aftershocks na ito ay mula magnitude 1.2 hanggang magnitude 6.4. Umabot na sa 61 individual ang nasawi sa magnitude 7.8 na lindol. 1,403 iba pang nasugatan habang 40 individual ang nawawala. Dagdag pa ng ahensya, abot sa 1 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Naipamigay na rin ang pamahalaan ang mahigit sa 67 milyong pisong halaga ng tulong sa mga apektadong pamilya.
0: Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Tiniyak ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na magpapatuloy ang paghatid ng tulong at pagsasaayo sa mga nasirang infrastruktura sa Mindanao kasunod ng magnitude 7.8 na lindol na tumama noong Hunyo 8 ayon sa Department of Public Works and Highways. Bukas na sa mga motorista ang karamihan sa mga national road sections at tulay na naapekto ng lindol. Ito'y matapos ang tuloy-tuloy na clearing operations at restoration works. Kabilang sa mga naibalik na sa normal ang operasyon ng Sapu Masla Bridge sa Sarangani, Bukana Bridge sa Davao City at Lampari Bridge sa South Cotabato. Patuloy din ang pagkukumpuni sa ilang critical na infrastruktura tulad ng Butulan Bridge sa Davao Occidental, Buayan Bridge sa South Cotabato at Aquino Bridge sa Sarangani. Nagsasagawa na rin ng emergency repairs sa mga ospital, health facilities at paaralan sa mga apektadong lugar. Nagbigay din ng DPWH ng mga electric fan, extension cord at portalets para sa Glen Medicare Community Hospital sa Sarangani upang makatulong sa mga pasyente at medical personnel. Sa pakikipagtulungan ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan, nagpapatuloy ng 24 na oras ang operasyon ng DPWH para sa mga paglilinis, pagkukumpuni at paghatid ng kinakailangang tulong upang mapabilis ang pagbangon ng mga komunidad na naapektuhan ng lindol sa Mindanao.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Patuloy na pinaigting ng 102nd Infantry of Bagwis Brigade ng Philippine Army ang Humanitarian Assistance and Disaster Response Operations sa mga lalawigan ng Sarangani at Davao Occidental matapos ang magnitude 7.8 na lindol doon. Ayon sa militar, nakikipagtulungan sila sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga lokal na pamahalaan upang agad na matugunan ang pangangailangan ng mga apektadong residente. Sa tulong ng Philippine Air Force at ng Philippine Coast Guard na ipadala ang mga food packs, malinis na tubig at medical supplies sa mga liblib na lugar gaya ng Jose Abad Santos sa Davao Occidental at Glen sa Sarangani. Kasabay nito, nagpapatuloy din ang search, rescue and retrieval operations para hanapin ang mga nawawalang individual sa mga landslide prone areas. Nananatili sa heightened alert ang 1,002nd Infantry Brigade upang matiyak ang tuloy-tuloy na paghatid ng tulong sa mga apektadong komunidad.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Emergency cash transfer, sunod na ilalarga ng Department of Social Welfare and Development sa mga apektado ng malakas na lindol sa Mindanao. Yan po ang balitang atin sa atin ni Marian Bastasa.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
7: Habang patuloy ang pamahagi ng food packs, inihahanda na rin ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang paglarga ng cash assistance sa mga komunidad na naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Itong sinabi ni DSWD Secretary Rex Cachalian matapos bisitahin ang Glen Sarangani para personal natutukan ang nagpapatuloy na disaster response operation sa lugar. Ayon sa kalihim, umabot na sa unang bugso ng ayuda ang lahat ng nasa 23,000 apektadong pamilya sa Glen, kung saan ay pamahagi ang mga family food packs bilang agarang tulong sa mga apektadong residente. Anya, magpapatuloy pa ang pamahagi ng food packs na target na umabot sa 60,000 sa susunod na 2 hanggang 3 linggo. Kasunod nito ay sinabi ng kalihim na sisimulan na rin ang DSWD ang mag-transition sa emergency cash transfer para matulungan ng mga pamilya sa kanilang agarang pangailangan gaya ng pagkukumpuni ng mga nasirang bahay at pagbili ng iba pang kinakailangan. Ayon sa kalihim, isasagawa rin ang cash assistance sa iba pang lugar gaya na rin ng bayan ng Sarangani, Davao Occidental at General Santos City sa sandaling makumpleto ang listahan mula sa mga lokal na pamahalaan. Mula sa DSWD para sa Bagong Pilipinas, Meron Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: House Leader, suportadong hakbang na palakasin ang local disaster planning kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Mula sa Kamara, narito ang report ni Melanie Valdez Reyes.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
8: Binigyan diin ni House Speaker Faustino Bojidi III ang pangailangan na palakasin ang local disaster planning kasunod ng lindol na tumama sa ilang lugar sa bahagi ng Mindanao. Ayon kay D, mahalaga ito upang matiyak ang kahandaan sa sakuna at risk-based planning ng mga lokal na pamahalaan, lalo na sa mga lugar na vulnerable sa lindol, pagguho ng lupa at pagbaha. Matatanda ang bumisita si Speaker D noong nakarang Linggo sa Mindanao kasama ang delegasyon ng mga miyembro ng Kamara upang personal na masuri ang epekto ng kalamidad sa mga apektadong komunidad. Ayon kay D, bagamat hindi kayang hulaan ang lindol tulad ng bagyo, maaaring pa rin mabawasan ang mga panganib sa pamamagitan ng maayos na pagkaplano, hazard mapping at tamang paghahanda ng mga lokal na pamahalaan. Giit pa ni Speaker D, dapat isalang alang ng mga LGUs ang lahat ng posibleng panganib sa kanilang mga nasasakupan, hindi lamang lindol kundi pati na rin ang landslide at pagbaha upang mas maprotektahan ang mga residente at mabawasan ang bilang ng mga biktima. Una lang tiniyak ng House Leader na handa ang Kamara na isama sa 2027 National Budget ang pagsasaayos ng mga pinsala sa infrastruktura na tinamaan ng pagyanig. Para sa Bagong Pilipinas, Melanie Valdos Reyes, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Commercial flight sa General Santos City Airport balik normal na ngayong araw. Ito ay ayon po sa Civil Aviation Authority of the Philippines. So ka-up, narito ang report ni AJ Ignacio.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
9: Sa naging direktiba ng Pangulong Marcos na pabilisin ang mga damage repair work sa mga pampublikong infrastruktura gaya ng paliparan, hinggil nga sa pagtama ng malakas na lindol sa Mindanao, balik normal na ang operasyon ng General Santos City Airport simula ngayong araw. Ito ay sa kabila ng mabilis na rehabilitasyon sa pangunguna nga ng Department of Transportation at ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP. Ayon nga sa CAAP na nagsagawa sila ng pakikipagpulong sa mga airline companies para sa muling pagsasaayos ng mga canceled flights na naitala sa pagsasara ng paliparan matapos ang naturang lindol, at nangako ang mga airline companies na maayos nilang ibabalik ang mga flights na nakansela. Paalala naman ng CAAP sa mga apektadong mga pasahero na makipag-ugnay na sa kanilang mga airline companies para sa flight resume ng kanilang mga biyahe. Mula pa rin dito sa CAAP, para sa Bagong Pilipinas, AJ Ignacio ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Naglaan ang Government Service Insurance System o GSIS ng mahigit sa 15 bilyong pisong emergency assistance sa mahigit sa 600,000 miyembro at pensioners na nilindol sa Mindanao. Bahagi ito ng pinagting na suporta ng GSIS para sa mga lugar na sinalanta ng kalamidad. Ayon kay GSIS General Manager Wick Miloso, may nilaan silang emergency loan sa mga kwalipikadong miyembro at pensioners na naninirahan o nagtatrabaho sa mga lugar na nilagay sa state of calamity. Tiniyak din ni Miloso sa GSIS members, pensioners at mga ahensya ng pamahalaan ang masabot kamay na tulong pinansyal sa harap ng pag-recover ng maraming pamayanan na sinalanta ng lindol.
5: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
3: Marami pang mainit na balita atin namin sa inyo maya-maya sa pagbabalik mo ng Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 14 minutes makalipas sa alas 6 ng umaga.
5: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide. Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information. Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest.

0: ang nakalilipas. Sa Saturday News Forum, sinabi ni PCG Rear Admiral Jay Tariela na namataan pa rin ang naturang struktura sa loob ng shoal. Ngunit sinabi ni Tariela na lumipat ng struktura mula sa gitnang bahagi patungo sa ilang bahagi ng lugar. Dahil dito muling nagpahayag ng pangamba ang National Task Force for the West Philippine Sea na posibleng bahagi lamang ito ng mas malawak na hakbang ng China upang palawakin ang kontrol nito at magtayo ng mga pasilidad sa pinagtatalunang karagatan. Nananatili pa rin umano sa loob ng Baudi Masinloc ang dalawang research vessel ng China na patuloy na minomonitor ng PCG sa pamamagitan ng maritime patrols at public domain awareness campaign.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Nakibahagi ang Philippine Coast Guard sa isang multinational group na SAIL kasama ang mga hukbong dagat ng Coast Guard forces ng iba't ibang bansa habang patungo sa US state ng Hawaii nitong Hunyo at 12. Ito'y bilang bahagi ng pagpapalakas ng maritime cooperation at regional partnership sa Indo-Pacific, kabilang sa mga lumahok sa ang United States Coast Guard, Japan Maritime Self-Defense Force, Republic of Korea Navy, Republic of Singapore Navy, Italian Navy at Philippine Navy. Pinangunahan ng PCG ang partisipasyon ng BRP Gabriela Silang. Lumahok din sa Group SAIL ang BRP Miguel Malvar ng Philippine Navy at iba pang modernong sasakyang pandagat ng mga partner nations. Sa sinagawang coordinated maneuvers at professional engagement sa dagat, pinagtibay ng mga kalahok ang kanilang interoperability, operational readiness at kakayahang tugunan ang mga karaniwang hamon sa maritime security. Ayon sa PCG, pinapakitang ng aktibidad ang sama-samang hangarin ng mga bansa na mapanatili ang kalayaan sa paglalayag, seguridad sa karagatan at isang rules-based international order. Bahagi rin ito ng patuloy na pagsisikap ng PCG na isulong ang kooperasyon, tiwala at kapayapaan sa rehiyon ng Indo-Pacific.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Senator Joel Villanueva handang dumalo sakaling ipatawag ang Kongreso sa isang special session. Mula sa Senado, narito ang report ni Nympha Asuncion.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
2: Iniyag ni Senator Joel Villanueva na handa siyang dumalo sakaling magpatawag si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ng isang special session. Sa isang video message sa pagtitipo ng Jesus is Lord movement kahapon, sinabi ni Villanueva na dapat yakin na hindi naiipit ang trabaho at ang Senate staff sa gitna ng anumang away. Kaugnay nito, plano ng senador na maghain ng resolusyon para matiyak na sapat ang pondo ng gobyerno para sa relief, rehabilitation at muling pagbangon ng mga lugar na tinamaan ng malakas sa lindol sa Mindanao. Isusulong rin anya ni Senator Joel ang mga pinakakinakailangan panukalang batas, lalo na ang mga nasa third and final reading. Titiyakin rin anya ng mga mabatas na maaaksyonan na mga nakabinding nominasyon sa Commission on Appointments o CA, lalo na ang mga opisyal ng Armed Forces of the Philippines. Binigyang diin ni Villanueva na tungkulin nilang mga senador ang protektahan ng Senado at unahin ang kapakanan ng mga Pilipino. Narito ang bahagi ng pahayag ni Senador Villanueva.
3: Hindi po po pwedeng puro away na lang. Bilang mga lingkod bayan, prioridad po natin dapat ang siguruhin na patuloy na nagtatrabaho ang bawat isa sa atin, lalo na ang Senado, para po sa ating mga kababayan. Sa pagkakataon po na magkaroon ng special session, tutuparin po natin ang ating sagradong tungkulin sa ilalim ng ating saligang batas. We will be there.
2: Mula Senado, para sa Bagong Pilipinas, Nympha Asuncion, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
0: Giniit ni Bicol Saro Partalis Representative Derry Ridone na pinakamahalaga sa impeachment trial ng Senado kay Vice President Sara Duterte na mailatag ang mga aktwal na ebidensya. Ito'y sa kabila ng mga umiiral na politikal na paninindigan ng mga mamamayang Pilipino at mga magsisilbing husgado sa pagdinig. Ayon kay Ridone, ang mga ebidensya na kasalukuyang hawak laban sa Vice Presidente ang tanging dapat nabatayan sa pagdidesisyon sa magiging takbo ng Senate impeachment trial.
4: Maganda ho talaga na at the level of the pre-trial kasi kailangan ho niyang ipakita lahat ng mga dokumento, witnesses, ebidensya dito po sa pre-trial stage. Antayin po namin kung meron pa ho siyang mga dagdag na mababanggit, no? Dito po sa mga detalye po na

0: inaasahan sa kanya sa kanila pong pita.
1: Samantala, binigyan din ni Ridon ang kahalagahan ng pre-trial ng impeachment case ni Vice President Duterte. Anya, wala pang sinasagot ang Vice Presidente salinman sa mga paratang laban sa kanya. Dagdag pa ng mambabatas pagdating ng pre-trial ay kinakailangan talagang ilatag ng Vice Presidente ang kanyang mga dokumento, saksi at ebidensya bilang panlaban sa mga aligasyon sa kanya.
0: Ang pinakamahalaga po talagang makita ho natin dito ano ba yung mga aktual na umiiral na ebidensya na meron po tayo sa kasalukuyan. Kasi yan ho talaga yung dapat maging batayan lang nito po nga pagpapasya. Ninuman, Senate Impeachment Court pa yan, kahit ng publiko, dito po sa pagtakbo ng atin po nga Senate Impeachment Trial.
1: Si Bicol Saro Partolis, Representative Terry Ridon sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Tinusulong ng Department of Agriculture ang pagpapalawak ng minimum access volume para sa mais sa 500,000 metric tons bilang paghanda sa posibleng kakulangan ng supply sa mga susunod na buwan. Ayon kay Agriculture Secretary Francisco Tiu Laurel Jr., layunin itong mapanatiling sapat ang supply ng animal feed at maiwasan ang pagtaas ng gasto sa poultry at livestock sector. Kung maaprobahan, higit sa doble ang itataas ng kasalukuyang minimum access volume na 216,940 metric tons upang payagan ang mas maraming pag-akyat ng o pag-angkat ng mais na may mababang taripa. Sinabi pa ni Laurel na mahalagang sangkap ang yellow corn sa animal feed kaya anumang kakulangan sa supply ay maaaring magpataas sa presyo ng manok, itlog, karne na at karne ng baboy. Ginit naman ng DA na pansamantala lamang ang panukala at ipatutupad lamang kung kinakailangan habang pinoprotektahan ang interes ng mga lokal na magsasaka.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magiging punong abala ang Pilipinas sa pagdaraos ng kauna-unahang ASEAN Railway Conference o ASEAN RailCon 2026 sa Hunyo 18 at 19. Magiging sentrong Pilipinas ng talakayan tungkol sa pagpapalawak at pagpapahusay ng mga railway systems sa Southeast Asia. Pangungunahan ng Department of Transportation at Philippine Railways Institute ang online conference sa tulong ng Asian Development Bank. Lalawakan ito ng mga opisyal at eksperto sa railway mula sa 11 bansang kasapi ng ASEAN upang pag-usapan ang mga paraan para mapabuti ang kaligtasan, kahusayan at katatagan ng mga tren sa rehiyon. Tatalakayin din ang paggamit ng makabagong teknolohiya, pagpapahusay ng serbisyo sa mga pasahero at pagharap ng pondo para sa mas marami pang proyekto ng railway sa pamamagitan ng ASEAN RailCon 2026. Inaasahang mas mapapalakas ang ugnayan ng mga bansang kasapi ng ASEAN sa larangan ng railway development. Layunin itong makabuo ng mga konkretong solusyon sa mga hamon sa transportasyon at makatulong sa paglikha ng mas ligtas, mas epesyente at mas makabagong train system sa rehiyon.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Asahan na ng mga consumer ng Meralco ang natataasang bill ng kuryente ngayong Hunyo. Ayon sa Meralco, 15 centavos kada kilowatt hour ang taas ngil ngayong buwan. Katumbas ito ng dagdag na 30 pesos para sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt per hour. May dagdag na 45 pesos naman para sa mga kumukonsumo ng 300 kilowatt per hour at 60 pesos para sa mga kumukonsumo ng 400 kilowatt per hour. Paliwanag pa ng tagapagsalita ng Meralco na si Joe Saldariaga, ito'y dahil sa pagtaas ng generation charge dulot ng patuloy na pagnipis ng supply ng kuryente at sunod-sunod na paglalagay ng yellow at red alert sa Luzon grid nitong Mayo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magsasagawa ng scheduled maintenance shutdown ng Malampaya Deep Water Gas to Power Project mula ngayong araw hanggang sa Hulyo 15. Ito'y batay naman sa anunsyo ng Department of Energy. Layunin ng nasabing regular na aktibidad na matiyak ang ligtas at maayos na operasyon ng shallow water platform at onshore gas plant at maiwasan ang mga insidente na nakakaapekto sa tuloy-tuloy na supply ng natural gas sa mga customer power plant. Kasunod nito, inabisuhan ng DOE ang lahat ng power plants na gumamit ng alternatibong fuel resources. dahil pansamantala munang mahihinto ang supply ng natural gas mula sa Malampaya. Samantala, isasabay din sa scheduled maintenance ang tie-in ng pala ng Malampaya East 1R1 o MAE 1R1 at Camago 353 o CA353. Ang nasabing mga planta ay inaasahang magpapalakas ng lokal na supply ng natural gas at magpapahaba ang itatagal ng operasyon ng nasabing proyekto.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Pinalalakas ng Department of Labor and Employment o DOLE ang kalaman ng mga pulis sa tamang paghawak ng labor-related situations upang matiyak ang paggalang sa karapatan ng mga manggagawa at kalayaang sibil. Nagsagawa ang DOLE sa pamamagitan ng Bureau of Labor Relations ng orientation para sa mga tauhan ng Philippine National Police sa Intramuros, Maynila. Layunin itong palalimin ang pangunawa ng mga kalahok sa Omnibus Guidelines on the Exercise of Freedom of Association and Civil Liberties. Kabilang dito ang tamang paghawak sa mga welga, piket at iba pang mapayapang pagtitipon. Binigyan din ni DOLE OIC Undersecretary Gerald Mosquera ang kahalagahan ng dialogo. Tinalakay naman ang mga resource speaker, mga legal na batayan ng karapatan ng mga manggagawa, international labor standards at mga tungkulin ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagbibigay proteksyon sa mga ito. Pinaliwanag naman ni Bureau of Labor Relations Director Arturo Alfonso Herbosa ang mga papel ng DOLE at PNP pati ang mga protocol sa pagresponde ng pulisya sa labor disputes at pagtiyak na hindi nalalabag ang karapatan ng mga manggagawa. Ayon sa DOLE, bahagi ito ng patuloy na pagsusulong ng rights-based approach upang matiyak ang malayang naipapahayag at naipagtatanggol ng mga manggagawa ang kanilang mga karapatan nang walang pangamba sa pananakot o hindi makatarungang panghihimasok.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga donasyong gatas hindi pinaintulutan ayon sa National Nutrition Council o NNC. Ang pambalitang atid ni Charmaine Cristobal.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
3: Inanunsyo ng National Nutrition Council sa kanilang social media post ang pagbabawal ng donasyong gatas gaya ng infant formula at powdered milk sa mga family food pack na ipinamimigay tuwing panahon ng sakuna o kalamidad. Ang pulisiya na ito ay dahil anila sa posibleng kakulangan ng supply ng malinis na tubig at pagkakataong masigurong ligtas ang mga feeding bottle. Base sa Department of Health, Administrative Order 2006-0014 on National Policies on Infant and Young Children, tanging gatas lamang ng ina ang ligtas at nararapat na ibigay sa mga sanggol sa evacuation centers o sa mga lugar na dumaranas sa emergency. Hinikayat ng NNC ang publiko na iulat kapag may insidente ng pamimigay ng mga donasyong gatas sa opisina ng DOH, partikular sa Mother Baby Friendly Philippines na siyang nagsusulong ng advokasya tungkol sa pagpapasuso. Mula sa Radyo Magazine, Charmaine Cristobal para sa Bagong Pilipinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy na lumalakas ang turismo sa bansa kasabay ng pagdami ng mga dayuhang bumibisita ngayong ikalawang quarter ng 2026. Batay sa datos ng Bureau of Immigration, umakyat sa 1.358 million ang bilang ng foreign arrivals noong Abril ngayong taon mula sa 1.337 million sa kaparehong panahon noong 2025. Tumaas din ang sa 1.309 billion ang mga dumating noong Mayo mula sa 1.299 billion noong nakaraang taon. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, malaking ambag sa paglago ng turismo ang pinaigting na seguridad sa mga paliparan at pantalan sa bansa. Nangunguna pa rin ang mga turistang bumibisita sa Pilipinas sa mga South Koreans na sinundan ng mga Amerikano, Canadian, Japanese at Chinese. Kaugnay nito, sinusulong ng Bureau of Immigration ang isang 10.74 billion pesos na public-private partnership project para sa modernization ng border control system sa mga pangunahing paliparan, isang international seaport at mga border station sa bansa. Kabilang sa mga nakatakdang ipatupad ang biometric facial recognition, immigration kiosk at mas advanced na passenger screening technologies. Ayon kay Sandoval, mahalaga na ang makabago at mahigpit na border security upang mapanatiling ligtas ang bansa at masuportahan ang patuloy na paglago ng turismo.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Commemorative banknote inilunsad ng Bangko Sentral ng Pilipinas para sa 125th anibersaryo ng Korte Suprema. Yan pong balitang hatid ni Lawrence Tanhoko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
4: Naglabas ang Bangko Sentral ng Pilipinas at Philippine Postal Corporation ng mga commemorative banknote, coins at stamps bilang bahagi ng pagdiriwang ng 125th anibersaryo ng Korte Suprema. Pinangunahan ni Chief Justice Alexander Gismundo ang paglulunsad ng mga naturang koleksyon sa Supreme Court Session Hall sa Maynila kasama ang mga opisyales ng BSP at ng PhilPost. Kabilang sinilunsad ang 3,000 pesos commemorative banknote na kauna-una ang salaping papel ng BSP na may vertical na disenyo at 125 commemorative coin na sumisimbolo naman sa kasaysayan at pamana ng Korte Suprema. Naglabas din ng PhilPost ng 4 na espesyal na disenyo ng selyo na nagpapakita ng mahalagang bahagi ng kasaysayan at mga gusali ng Supreme Court. Ayon sa Korte Suprema, ang mga commemorative pieces ay magsisilbing paalala ng 125 ng paninindigan ng hudikatura sa pagtataguyod ng batas, pangangalaga sa karapatan ng mamamayan at pagpapatibay ng demokrasya. Ang mga commemorative banknote at coins ay mabibili sa BSP at sa bagong bukas na Supreme Court Gift Shop, habang ang mga selyo naman ay mabibili sa PhilPost Central Office at sa SC Gift Shop. Mula pa rin dito sa lungsod ng Maynila para sa Bagong Pilipinas, Lawrence Tanhoko ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Magandang magiging epekto sa bansa kung sakaling matutuloy na ang kasunduan sa pagitan ng Estados Unidos at ng Iran. Ayon kay financial analyst Jonas Ravelas, maraming bansang apektado ng kaguluhan sa gitnang silangan ang gusto ng matuloy ang peace talk sa pagitan ng dalawang bansa. Anya, parang the boy who cried wolf ang laging nangyayari kung saan palagi nating naririnig na malapit nang magkasundo ang US at Iran para sa ceasefire, pero hindi pa rin naman ay isa sa katuparan. Anya, kailangan ng lumagdan sa kasundo ng US at Iran at matuloy ang mga susunod na hakbang. Paliwanag naman ni Ravelas, hindi na ganong malaki ang pressure sa pag-akyat ng presyo ng langis. Pero nasa level pa niya tayo na bago pa man magkaroon ng gyera sa gitnang silangan, ay mataas ng presyo ng langis sa bansa.
5: Kaya lahat tayo parang gusto natin matapos na to. Sana maging totoo na to, dahil ngayon nararamdaman natin na parang hati ang mga ginagawa ng ating mga mamamayan at saka ng ibang bansa. Ano, ngayon nararamdaman nila yung paghina ng kanilang pera, paglakas ng dollar, at saka medyo kinakabahan pa rin ang daigdigang pamilihan sa mga galawin ng interest rate dahil sa inflation.
1: Samantala, pinaliwanag naman ni Ravelas na sakali mang batuloy ang kasunduang pangkapayapaan ng US at Iran, maring matagalan ang rehabilitation at reconstruction ng mga pasilidad ng langis na nasira dahil sa gyera. Pero sa kabilang banda, magbebenepisyo anya dito ang ating mga overseas Filipino workers. Anya, maraming OFW ang pwede nang makabalik sa gitnang silangan para magkaroon ng trabaho.
5: Maaari sabihin natin, pagdating sa langis, hindi tayo masyadong kumbaga mag-e-expect na biglang bababa, dahil yung ngayon pa lang natin malalaman yung epekto. Pero sa ating mga OFWs, pag talagang nagkaroon ng tigil putukan at naitanggal na yung mga ban, no, sa pagpaalis doon sa mga Middle East countries, ito'y isang magandang hudyat ng reconstruction. So ito ay pwedeng makaapekto sa ating mga OFWs na magkaroon ulit ng trabaho.
1: Si financial analyst Jonas Ravelas sa panayam ng Radyo Pilipinas World Service.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita naman sa Bayong Dagat, Iran pumayag na sa isang aspeto ng kasunduang pangkapayapaan kasamang Estados Unidos kaugnay ng paglikha ng nuclear weapons. Mula sa Radyo Pilipinas World Service, Narito ang report ni Drizzle Nanyong.
2: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas Report.
6: Sumang-ayon ang bansang Iran sa ilalim ng Draft Memorandum of Understanding o MOU kasamang Estados Unidos na hindi ito gagawa o bibili ng nuclear weapons bilang bahagi ng layunin na pairalin ang kapayapaan sa gitnang silangan. Batay sa ulat ng Reuters, nangyari ang development na ito matapos lumipad patungong Tehran ang mga mediator mula sa Qatar na tutulong sa pagsasapinal ng isang peace deal. Inaasahang pag-uusapan ang mekanismo para sa naturang aspeto sa susunod na 60 araw. Matatandaan na inihayag ni US President Donald Trump na mapipirmahan na ang isang kasunduang pangkapayapaan kasama ang Iran nitong linggo, ngunit mariing itong pinabulaanan ng Iranian Revolutionary Guard Corps o IRGC. Isa sa mga nuclear disarmament ng Iran na isinusulong ng US na kailang gawin ng Tehran upang tuluyang makabuo ng isang MOU patungo sa isang ceasefire agreement. Mula sa RP World Service, para sa Bagong Pilipinas, Drizzle Nanyong, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Narito ang ating balitang sports.
2: Radyo Pilipinas, Sports.
1: New York Knicks nasungkit ang kampiyonato sa 2026 NBA Finals. Ang recap ng Game 5 mula kay Sports Radio 918 correspondent Aaron Bayato.
7: Matapos ang 53 taon, kampiyon na namang muli sa NBA ang New York Knickerbockers. Matapos talunin ng San Antonio Spurs sa Game 5 ng NBA Finals 94-90 sa Frostbank Center, home court ng San Antonio. Nagtala ng 45 points si Jalen Brunson para pangunahan ng comeback victory ng New York Knicks sa Game 5 para sa 4-1 title clincher at mahirang na Finals MVP. Ito ang ikatlong kampiyonato ng New York sa kasaysayan ng kanilang prangkisa matapos na naging championships noong 1970 at 1973. Samantala, nahirang ang ating kababayan na si Jordan Clarkson bilang unang Pinoy na nagkampiyon sa NBA. Bahagi si Clarkson ng ating Guinness Men o pambansang koponan sa men's basketball na lumahok sa 2018 Asian Games at 2023 FIBA Basketball World Cup. Mula sa Sports Radio 918, Aaron Bayato, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Luzon, Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time, 37 minutes makalipas ang 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
8: Magandang araw, si Dingdong Dantes po ito. Isa ang landslide sa mga sakuna na hinaharap ng mga Pilipino. Kaya naman importanteng alam natin ang mga senyales ng landslide na pwedeng makita sa ating lugar. Tulad na lang ng pagkakaroon ng bitak sa lupa o kaya naman ay pagtabingin ng mga puno at poste. Senyales din ang biglaang pagbukal ng tubig sa lupa at pagkulay putih ng ilog. Pwede rin magkaroon ng bitak sa inyong mga tindi, bintana at maging sa kalsada. Na-observe mo na ba ito sa paligid mo? Hashtag panatag ang may alam.
9: Oh, ayun na! Ayun ang paborito nating mga!
10: Eto ka na nga! Yung anak ni Aling Maria. Naku, maghapon, naka-computer. Motor isa siguro ang kuryente nila. Naku, hindi pa nagtatanggal ang saksak pagkatapos yung batang. Ay naku, Mars, pag hindi talaga ginagamit, bunot sa saksakan. Kahit naka-standby, may konsumo pa rin yan. Maliit man yan per hour. Pero pag pinatagal mo, lalaki din electricity bill mo. Kaya small steps mga Mars. Pero pag pinagsama-sama mo, bawas bill mo!
2: Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 7:38 AM. Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Patuloy po ang ating balitaan dito pa rin sa Radyo Pilipinas News Nationwide. Narito mga updates mula sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Station sa Luzon. 20 pesos na bigas tuloy ang bentahan sa lalawigan ng Batanes. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes. Narito ang report ni Rodeline Amboy.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Rodeline.
11: Patuloy ang bentahan ng murang bigas sa lalawigan ng Batanes bilang bahagi ng pagpapatupad ng provincial government ng Benteng Bigas Meron na program na inisyatibo ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Nasa 1,800 na sako ng NFA rice ang inilaan sa pagbebenta ng murang bigas na sinimula nitong June 9 sa Capitol Grounds. Matatapos sana ito nitong June 12 ngunit pinagpaliban dahil sa paggunita sa 128th Independence Day. Inabangan ito ng mga residente kaya naman ay mahabang naging pila sa bentahan ng 20 pesos na bigas, lalo na sa unang araw nito. Inaanyayahan ng provincial government ang mga residente na samantalahin ang huling araw ng bentahan ng murang bigas na kung saan maaari makabili ng hanggang 10 kilong bigas ang bawat pamilya sa halagang 20 pesos kada kilo. Mula sa Bayan ng Basco, Rodeline Amboy para sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Batanes.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagkakaloob ng tulong sa mga corn farmers na apektado ng tagtuyot sa Cagayan, halos 70% ng tapos ayon po sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Tuguegarao, Cagayan, narito ang report ni April Racho.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: April.
12: Patuloy ang paghahatid ng tulong ng mga Angel in Red Vest ng Department of Social Welfare and Development o DSWD Region 2 sa mga corn farmers sa lalawigan ng Cagayan na naapektuhan ng agricultural drought. Base sa pinakahuling datos ng DSWD, nasa 27,796 na corn farmers na ang nabigyan ng cash assistance na nagkakahalaga sa 10,125 pesos. Ito ay halos 90% na ng kabuuang bilang na 31,782 na benepisyaryo. Sa buong lalawigan, nakapamudbod na ang ahensya ng 281.4 million pesos na halaga ng ayuda. Tiniyak naman ni Regional Director Lucia Alan na sumailalim ang mga benepisyaryo sa assessment at validation na isinagawa ng kanilang city o municipal agriculture office na sila ring naghanda ng opisyal na listahan ng mga magsasakang makakatanggap ng tulong. Ang pagkakaloob ng financial assistance ay makaraang maisailalim sa state of calamity ang buong probinsya dahil na rin sa matinding epekto ng ilang buwang walang ulan sa mga magsasaka ng mais. Para sa Bagong Pilipinas, ako si April Salukon Radyo ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: 19 na association sa Ilocos Norte tumanggap ng cash grant mula sa DSWD. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag City. Narito ang report ni Rani Dorilag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Rani.
13: Umaabot sa mahigit 4.7 milyong piso ang halaga ng cash grant ang ibinigay ng Department of Social Welfare and Development sa 19 na Sustainable Livelihood Program Association sa Ilocos Norte. Mismong isinabay ng DSWD ang distribution ng cash grant ng Kalayaan Job Fair sa SM City Lawag. Ayon kay Rolando Bravo, namumuno sa Ginawa at Barangay Tartarabang Association ng Bayan ng Pinili, malaking tulong ang natanggap na cash grant na nagkakahalaga ng 200,000 piso upang mapalago pa ang kanilang kabuhayan. Bilang isang grupo, nagbebentaan niya sila ng mga pakain para sa mga alagang hayop. Nagpapasalamat din ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil naniniwala si Mr. Bravo na ito ang kanyang inisyatiba para sa lahat ng mga kaparehong asosasyon. Nabatid na 6 na taon na ang operasyon ng grupo na unang tinulungan ng DSWD. Dahil naging progresibo, ay dinagdagan pa nito ang tulong sa ikalawang beses. Para sa Bagong Pilipinas, Rani Dorilag, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lawag.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Pagdedeklara ng state of calamity sa Puerto Galera, Oriental Mindoro dahil sa kakulangan ng tubig sanhi ng El Nino, inirekomenda. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena City. Narito ang report ni Tom Alvarez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Tom.
14: Inirekomenda ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council o MDRMC ang Declaration of State of Calamity sa pamamagitan ng MDRMC Resolution Number 005 Series of 2026 sa Puerto Galera, Oriental Mindoro. Ayon sa pabalit ng tanggapan, ito ang nila isanhi ng water shortage na nararanasan sa buong munisipalidad sanhi ng epekto ng El Nino phenomenon. Nakasaad sa nasabing resolusyon na pagganahin ang agarang implementasyon ng emergency measures at intervensyon na naglalayong matugunan ng lumalalang kakulangan ng supply ng tubig sa Puerto Galera. Ang rekomendasyon ay inendorso sa MDRMC Full Council Meeting nitong nakalipas na araw. Para sa Bagong Pilipinas, Tom Alvarez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Lucena.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Mga vendor sa Ligao City, Albay, pinagkalooban ng livelihood assistance ng DOLE. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Legazpi City, Albay. Narito ang balita natin sa atin ni Diana Mendez.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Diana.
15: Nagkaloob ang Department of Labor and Employment o DOLE Bicol ng mahigit 2.2 milyong pisong halaga ng livelihood assistance sa 79 ambulant vendors sa Ligao City, Albay sa ilalim ng DOLE Integrated Livelihood Program o DILP. Umabot sa kabuwang 2,267,450.10 pesos ang halaga ng ipinamahaging nego carts at food vending paraphernalia na layuning makatulong sa mga benepisyaryo na mapataas ang kanilang kita at mas mapatatag ang kanilang kabuhayan. Ayon sa ahensya, bahagi ng programa ang pagbibigay ng kinakailangang kagamitan upang masuportahan ang kabuhayan ng mga vendor at mapalawak ang kanilang pagkakakitaan. Samantala, pinaalalahanan ni OIC Regional Director Attorney Nepomuceno Eliano to CPA ang mga benepisyaryo na ang mga livelihood package ay pinagkaloob ng pamahalaan ng walang bayad at dapat gamitin lamang para sa nakatakdang layunin nito upang matiyak ang tagumpay at pagpapatuloy ng kanilang mga negosyo. Para sa Bagong Pilipinas, Diana Mendez, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Albay.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas at Mindanao. Maya-maya sa pagbabalik po na Radyo Pilipinas News Nationwide, Philippine Standard Time. 47 minutes makalipas ang alas 6 ng umaga.
2: Magbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
16: This is a public service announcement.
17: Discipline is the key.
18: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
17: Kilatisin ang sarili.
18: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
17: Importante rin na ating laging isipin.
18: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
17: Isang mahalagang paalala
18: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
16: This is a public service announcement.
19: Public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service
20: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
21: Mas pinalakas, pinalawak.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Radyo Pilipinas
25: and Capital 104.3 Colab.
26: Colab.
27: World Service Sports Radio.
28: Ang taginting ng FM
29: at lakas ng AM
30: sa iisang himpilan.
31: Pinagsanib na puwersa
32: para sa mas malawak na
33: serbisyo publiko.
34: Radyo Magazine 1278.
35: Sports Radio 918.
36: Radyo Pilipinas.
37: Radyo Publiko
38: 738.
39: At Radyo Pilipinas World Service.
40: Mapapakinggan na
41: sa Capital 104.3 FM.
42: Capital 104.3
43: AM and FM collab.
44: Sa Capital 104.3 FM.
45: Radyo Pilipinas.
46: Radyo Pilipinas
47: and Capital 104.3 collab.
48: Collab.
49: Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko.
50: Radyo Pilipinas.
51: Radyo Publiko.
2: Nagbabalik ang Radyo Pilipinas News Nationwide.
1: Balita mula po sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Visayas. Lapu-Lapu City LGU, sinimula ng mamahagi ng school supply sa mga mag-aaral sa public schools. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Cebu City. Narito ang report ni Sheila Gravines.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas Report.
1: Sheila.
52: Nakatanggap na ng gamit pang eskwela ang mga estudyante mula sa ilang pampublikong paaralan sa lungsod ng Lapu-Lapu, Cebu mula sa lokal na pamalaan. Pinangunahan ni Mayor Cindy King Chan at Kongresista Jonard Chan ang pamamahagi ng bags, notebooks at writing pads kasama ang iba pang mga opisyal ng lungsod at ng Department of Education. Kabilang sa mga paaralan na nakatanggap na ang Mactan National High School at Sabang Elementary School, kung saan nakatanggap din ng hard hats ang kindergarten hanggang grade 3 pupils. Karagdagang mga mag-aaral ang makakatanggap sa susunod na mga araw kung saan target ng Lapu-Lapu City Government na mabigyan ang halos 106,000 na mga mag-aaral sa public schools. Nag-turnover din sila ng isang apat na palapag na school building na may 8 silid-aralan sa Sabang Elementary School upang maibsan ang siksikan ng mga estudyante. Isa ang edukasyon sa binibigyang prioridad ng lokal na pamahalaan upang suportahan ang mga mag-aaral para sa kanilang magandang kinabukasan. Para sa Bagong Pilipinas, Sheila Gravinas, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Cebu.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Inflation rate sa Eastern Samar bumaba sa 7.3% noong Mayo 2026. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan. Darito ang report ni Penelope Pumida.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Pen!
0: Bumaba sa 7.3% ang inflation rate o bilis ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin sa Eastern Samar noong Mayo 2026 mula sa 8.2% noong Abril ayon sa pinakahuling ulat ng PSA Eastern Samar. Sa pulong balitaan, sinabi ni Chief Statistical Specialist Ronnie Bahado na mas mababa ito ng 0.9 percentage point kumpara sa nakaraang buwan, ngunit mas mataas pa rin kaysa sa 0.6% na inaitala noong Mayo 2025. Ayon sa PSA, bumagal ang inflation dahil mas mabagal ang pagtaas ng presyo ng pabahay, kuryente at tubig, transportasyon at pagkain na nanatiling may pinakamalaking ambag sa inflation. Ang food and non-alcoholic beverages na may 55.1%, bumaba rin sa 8.5% ang food inflation habang tumaas ang purchasing power of the peso sa 74 centavos mula sa 73 centavos noong Abril. Samantala, sinabi ng Office of the Provincial Agricultural Services na 62% lamang ang rice sufficiency level ng probinsya kaya kinakailangan pa rin umanggat ng bigas mula sa ibang lugar. Ayon naman sa DTI, nananatiling matatag ang presyo ng mga pangunahing bilihin sa Eastern Samar batay sa regular price monitoring ng ahensya sa probinsya. Para sa Bagong Pilipinas, Penelope Pumida, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Borongan.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Balita mula naman sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Station sa Mindanao. Penro Sarangani, inimbestiga ng coastal uplift sa GLAD matapos ang magnitude 7.8 na lindol. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Davao City. Narito ang report ni Marcel Mamon Dasalia.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, report.
1: Marcel.
3: Nagsagawa ng masusing investigasyon ang Penro Sarangani sa iniulat na coastal uplift sa baybayin ng GLAN kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong Hunyo 8. Sa isinagawang ground validation, natuklasan ng mga tauhan ang Senro, GLAN at SBPS Protected Area Management Office na lumitaw ang malawak na bahagi ng coral reefs at seagrass beds, partikular sa Pangyan Marine Sanctuary. Kinumpirma rin ng DOST FIVOX at DNR MGB-12 ang umangat ng humigit kumulang 2 metro ang seabed at humaba ng 200 meters ang shoreline sa Barangay Pangyan dahil dito nagsimula ng mamatay ang mga coral, seagrass at iba pang lamang dagat tulad ng isda, eel, kabibe at shells na ikinabahabahala ng mga residente dahil sa masangsang na amoy na nabubulok na marine life. Patuloy na nagdodokumento ang SBPS, PAMO, ng iba pang posibleng pinsala sa Sarangani Bay habang magsasagawa naman ang DNR 12, MGB-12 at mga partner LGU ng scientific study sa coastal uplift sa Hunyo 16. Para sa Bagong Pilipinas, Marcel Mamon Dasalia, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Davao.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
1: Mga kaibigan, sa inyo pong kabuuan ng Radyo Pilipinas News Nationwide ngayon pong umaga ng Lunes, June 15, 2026. Sa pangalan po natin makasama sa PBS News, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Production Team, sa Radyo Pilipinas Radyo Publiko Engineering Team, ang inyo pong tagapagbalita, ako po si Alan Alyanige. Maraming salamat, isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
2: Radyo Pilipinas, Radyo Pilipinas, News Nationwide.
4: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you up

0: Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGov PH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
1: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Obando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
2: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
1: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
3: Kasama po namin si Secretary Henry po.
4: Si Sec. Asan na si MS mo yata ang nakakabit eh.
5: I'm Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
1: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
6: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
4: There was a time when going to the wet market, we had a durable and dependable companion always by our side. The Bayong. It is a kind of bag that is originally and proudly Philippine-made.
5: Ginagamit natin ng madalas simula pa nung Spanish era.
4: Our resourceful ancestors used dried leaves and wove them into bayong bags. Ang mga traditional bayong ay gawa sa buri leaves in the Visayas at pandan leaves naman sa Luzon. But these days, the materials used for making it vary from plastic to other organic materials.
5: Ngayon, mukhang sikat na naman ang bayong bags.
4: Nationally and internationally. It was seen on New York Times Square billboards during the 2022 New York Fashion Week.
5: Pero kahit naging sikat na fashion statement na ito, ang bayong, bit-bit pa rin lagi ng tita ko tuwing siya'y namamalengke.
4: And why not? It's so convenient to use and an environmentally friendly alternative to plastic shopping bags. Kaya't siguruhing may bayong na nakatabi para sa mga pinamili.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo
0: ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
6: Philippine Standard Time. 3 minuto makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses. Pagbibigay linaw sa mga usaping napapanahon. Boses. Pulso ng mamamayan sa mga isyung pambayan. Boses. Kasama si Alan Alanige. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Muli isang magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, Mega Manila. Good morning, good morning. Araw po na Lunes, ngayon ay June 15, 2026. Monday, may pasok. Ito po ang programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo hanggang mamayang alas 8 ng umaga. Ako po si Alan Alianige.
0: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Ano man po pinagkakabalan niyo ngayong umagang ito na Lunes, Dugi Pass Company until 8 AM. Para sa mga motorista natin, mga kaibigan, may number coding ngayon, ha? Hindi po holiday ngayon. Mga private vehicles na ang ending na plate number ay 1 and 2, kayo ho yung mga off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila, ha? Narito muna ang traffic update direkta mula po sa MMDA Metro Base.
0: Radyo Pilipinas Traffic.
6: Iatid sa atin ni Charlie Nozares. Charlie, good morning.
7: Good morning. Sa isang Alan, ganun din sa mga tagapakinig ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, unahin muna natin ating nanandaloy ng traffic sa may EDSA southbound na kung saan mabagal na po ang daloy ng mga sasakyan. Mula po dyan sa may bahagi naman ng Monte de Piedad sa Cubao. At tuloy-tuloy yan hanggang dito na sa may Connecticut. Pagkakyat ng Ortigas sa flyover, may pagbagal ding nararanasan, pero ito yung papunta sa direksyon ng Ortigas sa Meralco. Ang Ortigas sa southbound, dito lamang po sa may MRT, nagkakaroon tayo ng moderate traffic hanggang sa may Shaw Boulevard. Pagdating dito sa may Estrella, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo naman ng Buendia. Pero after ng Buendia, maluwag na ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Pasay area. Ang northbound lane naman ng ng EDSA mula po dyan na sa may Park Avenue, may konting build-up yan hanggang sa may Taft Avenue. Moderately moving naman sa may Magallanes sa patungo naman ng Ayala intersection. At after ng Ayala, may konting build-up na lamang po dito naman na sa may bahagi ng Farmers sa Cubao hanggang sa may Aurora intersection. And after ng Cubao, light traffic na towards Monumento Circle. Samantala sa may Katipunan Avenue, ang northbound lamang po dito sa may Ateneo, yan po yung may konting build-up sa daloy ng traffic. Habang ang southbound ng Katipunan, maluwag po ang daloy ng mga sasakyan. Dito lamang po sa may C5 Eastwood, moderately moving yan, na patungo naman ng Green Meadows. At pagsapit naman ng Tiendisitas, dyan po nagkakaroon na ng pagbagal patungo ng Lanusa intersection. At sa may Canle Road, sa Pasig pa rin po yan, moderate traffic yan hanggang sa may Bagong Ilog bago umakyat ng flyover. Pagdating din ng Kalayaan Elevated U-turn slot, unti-unti rin pong bumabagal ang daloy ng mga sasakyan hanggang sa may Market. Samantala, northbound ng C5, dyan po sa may bahagi ng Levy Mariano sa Taguig, mabagal na po ang daloy ng traffic hanggang sa may McKinley intersection. At masusundan na lamang po yan dito na sa may bahagi ng Libisa flyover, may bahagyang pagbagal ding nararanasan hanggang sa may intersection ng Bicerano at Katipunan Avenue. Samantala sa may Commonwealth Avenue naman, ang westbound lane po nito yung mga nanggagaling ng Fairview, nakakaranas na rin po ng pagbagal simula po dyan sa may Panulukan ng Regalado Highway hanggang makarating na po dito sa may Fairview Center Mall. At muling babagal po yan pagdating ng Don Favian patungo naman ng Commonwealth Market. Pero after ng Como Market, maluwag na po yan hanggang makarating na dito sa may Filcoa. Pagkanan lamang po ng Elliptical Road, dyan po nagkakaroon ng pagbagal hanggang sa may Panulukan naman ng Quezon Avenue. Samantala, paalala sa mga motorista, ang number coding natin ngayong araw ng Lunes ay ending number 1 and 2 na kung saan bawal nga po kayong bumiyahe mula alas 7 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. At muling magbabalik ang number coding ng alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. Yan mo ng ating traffic advisory sa oras na ito mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Base. Ako ang inyong gabay sa lansanga, Charlie Nozares, nag-uulat.
6: Thank you, Charlie Nozares. Direkta mula po yan sa MMDA Metro Base.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong siyam na minuto na makalipas ang alas 7 ng umaga.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
6: Meron pong bagong tugon ng masa survey na sinagawang Okta Research Group. Ito ho, lumabas. 57% ng mga Pilipino handang magtrabaho o kaya manirahan abroad. 57% po ng mga Pilipino. Alamin natin ang karagdagang detalye tungkol diyan mula kay Marian Bastasa.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
6: Mary, good morning.
8: Alan, magandang umaga. Higit sa kalahatingan ng mga Pilipino ang bukas sa posibilidad na magtrabaho o tumira sa ibang bansa kung magkakaroon ng pagkakataon, ayon yan sa survey ng Okta Research. Sa isinagawang tugon ng survey, lumalabas na 57% na mga Pilipino ang nagsabing handa silang mga ibang bansa. 39% ang hindi, habang 4% ang undecided. 67% naman ng respondents na nagsabing handa silang magtrabaho abroad ay dahil sa mas magandang oportunidad sa trabaho. 61% ang idinahilan ang mas mataas na sahod at 58% naman ang nagsabing dahil sa magandang kalidad ng buhay abroad. Pinakamataas naman ang kagustuhan mga ibang bansa sa mga taga Balance Luzon na sinundan ng Mindanao at Visayas. Lumabas din sa survey na 81% ng mga nais magkaroon ng oportunidad abroad ay yung mga nasa edad 18 to 24 at mas mataas din ito pagdating sa mga college graduates at mga nakatira sa urban areas. Ayon sa Okta, ipinapakita lamang ng survey na tinitignan ng maraming Pilipino ang migration bilang daan sa mas magandang oportunidad. Dahil daw dito, malinaw ang hamon sa gobyerno na lumikha ng dekalidad na trabaho at mas marami oportunidad sa loob ng bansa para mahikayat ang mga Pilipino na dito manatili. Isinagawa ang tugon ng market survey mula March 19 to 25 sa pamamagitan ng face-to-face interview sa 1,200 adult Filipinos. Mula sa Okta para sa Bagong Pilipinas, Mary Ann Bastasa, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
6: Maraming salamat, Mary Ann Bastasa. Update po yan mula sa Okta Research Group.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
6: Philippine Standard Time, meron tayong 11 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga. Maya-maya sa ating pong pagpapatuloy dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, makakausap natin ang batikang economist si Professor Astro Del Castillo. Maya-maya, ilan munang makapaalala.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM. Pinalakas, pinalawak,
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko,
0: Radyo Pilipinas, and Capital 104.3 Colab.
2: Colab
0: Magazine, Sports Radio, Radyo Pilipinas, World Service.
6: Ang taginting ng FM
0: at lakas ng AM
6: sa iisang himpila,
0: pinagsanib na puwersa
6: para sa mas malawak,
0: mas maraming mararating
6: at mas maraming maaabot ng impormasyon
0: at serbisyo publiko.
2: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 Colab.
0: Radyo Pilipinas
2: News Nationwide.
0: Trending issues na pinag-uusapan.
9: World News in 5.
0: Ang inyong institusyon
2: sa Philippine Sports Podcast.
0: Di papahuli
2: sa mahahalagang kaganapan.
9: 66 Impormasyon.
6: Mga palatuntunan ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738,
0: Sports Radio 918,
6: Radyo Magazine 1278,
0: at Radyo Pilipinas World Service.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Mapapakinggan na
0: sa Capital 104.3 FM.
2: Capital 104.3,
9: Radyo Pilipinas World Service,
0: Sports Radio,
2: Radyo Magazine,
0: Servicio Publico,
2: the AM and FM collab
0: sa Capital 104.3 FM.
1: Radyo Pilipinas,
0: Radyo Pilipinas and Capital 104.3 collab.
2: Radyo Pilipinas is on Viber.
0: Viber.
2: Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat.
0: Receive credible news and information.
2: Pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan.
0: Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber.
2: Viber.
0: Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community.
10: This is a public service announcement.
11: Discipline is the key.
12: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
11: Kilatisin ang sarili.
12: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
11: Importante rin na ating laging isipin.
12: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
11: Isang mahalagang paalala
12: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
10: This is a public service announcement.
13: A public service announcement
10: from PBS,
13: Presidential Broadcast Service
10: at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
0: Naghahatid ng mahalagang balita at impormasyon.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
0: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Publiko, 738 AM.
6: Philippine Standard Time, mga kaibigan, meron tayong 15 minutes makalipas po ang 7 AM. At gaya ng binabanggit ko sa inyo kanina, tayo po ay makikipag-ugnayan sa batikang ekonomista Professor Astro Del Castillo. Sir, magandang umaga po.
14: Manong Alan, magandang umaga po. Magandang umaga po sa ating mga kababayan.
6: Yes, sir. Well, as an economist, ano, hingi kami ng ilang mga insights from your end. Ano, itong

0: 18 of June. Ang ganitong mga pagpapalakas ika nga ng ugnayan sa pagitan ng Pilipinas at ng ibang mauunlad na bansa. Anong mga nakikita niyong impact nito pagdating po sa ekonomiya ng ating bansa, Prof. Astro, sir?
1: Yes, yes. Magandang balita itong sunod-sunod na pagbisita, no, ng mga head of states, ng mga presidente, prime minister, ng mga iba't ibang bansa. Ngayong linggo naman ay yung taga Germany naman, no?
0: Opo.
1: Si yung presidente nila. Definitely ito ay makakatulong sa pag-uplift ng ating economic outlook, no? Lalo na dito sa Germany, yung pagbisita ng German president, ma-strengthen yung EU trade and investment ties natin sa kanila, no? So it this is a very much welcome development sa amin sa business sector.
0: Trade, so Germany, nabanggit niyo yung EU, European Union, Prof. Astro, sir.
1: Correct, dahil part sila ng EU, yes.
0: At saka kung babalikan natin ang kasaysayan, ang huling pagbisita ng head of state ng Germany, yung German president noon, noon pang 1963, Prof. Astro, ano?
1: Yes, mukhang hindi pa tayo pinanganak noon, Manong, no? However, as I've said, no, it's this welcome news for us, especially Germany. Let us remember, no, is our largest EU trading partner.
0: Uh-huh.
1: So napakaganda, no? And ang alam natin ay papalakasin ang kooperasyon natin sa renewable energy, other digital, other industries, especially sa digital, no, and manufacturing. Kasama na rin dyan yung depensa at yung sa maritime, no, na which kailangan talaga natin, lalo na ngayon na medyo talaga may nagbubuli pa rin sa atin.
0: Mm-hmm. So expected na kabilang sa mga tatalakayin ay yung, of course, mutual interest, ano, kasama dyan yung nabanggit nyo, defense, peace building, maritime cooperation, trade and investment, renewable energy, and isa rin sa mga mahalaga rito, of course, yung people-to-people exchange, Prof. Astro, sir.
1: Yes, that's very much important, no? Education, lalo na in terms of sa health and health services, no? Yung ating mga OFWs na andon, no? Anong opportunity na pag-aaral at pag-exchange, cultural exchange sa atin.
0: Mm-hmm. And of course, it is also worth mentioning na ngayong taon, yung pagbisita ng Pangulo ng Germany sa atin ay naging kalinsabay din, ano, ng ongoing na chairship, ika nga, ng ASEAN ng ating bansa, Prof. Astro, sir.
1: Yes, maganda yung timing, no? This will eventually add additional feather in our cap, no? And will strengthen yung role ng Philippines doon sa ASEAN summits, no? And pagka-chair nga natin, as you mentioned. However, i-emphasize ko lang rin na ala, no?
0: Opo.
1: Na may mga challenges rin na na kailangan i-balance tayo, no?
0: Mm-hmm.
1: Dahil lalo na diyan sa tawag dito, upcoming visit ng ating presidente sa Russia, no? Given the geopolitics, we need to really have to balance our relationship with the other countries, no? Alam mo naman, ang geopolitics is affecting everyone, no? Yung sa investments naman ng Germany, hopefully, sana maayos na natin yung mga bureaucratic bottlenecks, no? Ito yung talagang biggest hurdle sa atin, eh, in enticing further investments dito sa atin. So to make this visit really productive, and talagang masara natin yung mga talagang investments na tinitingnan nila dito sa ating bansa, we really need to address this so-called ease of doing business.
0: Mm-hmm. Ayun, ease of doing business. Pero sa panig po ng ating mga ekonomista, no, dito sa pagbisitang ito ng pamunuan ng Germany sa ating bansa, anong aspeto ng pagnegosyo o ng ating ekonomiya ang higit na mag-benefit, ika nga? Anong sektor particular sa business and economy natin, sir?
1: Yes, in terms of expanded cooperation, talagang andyan pa rin yung focus nila sa energy, no?
0: Mm-hmm.
1: As I mentioned, doon na rin papunta sa ating digital and

0: digital businesses, industries, no, and manufacturing. Very important yung ano, yung technical know-how nila sa manufacturing.
1: Opo.
0: May mga exposure na sila dito. Talagang kailangan lang i-expand, no? Lalo na yung mga existing German companies who are already been, who have been doing business here, no? So it will be a helpful cooperation once again.
1: Mm-hmm. Okay.
0: Oh, yung defense
1: yes,
0: eh, importante rin, of Opo. Course, no? And yung maritime cooperation, no? Mas madaming nakikisa sa atin sa pag-maintain ng maayos na West Philippine Sea, no, trading routes, no, mas importante, lalo na Germany being one of the largest in the European Union.
1: Opo, si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ay nakaschedule naman na magtungo ng Russia ngayong 17th of June, ano, hanggang 18th or 19th of June, ano. At sabi nga ni Yusek Claire Castro, ang Russia isang dialogue partner ng regional bloc at bilang ASEAN chair na ang Pilipinas sa kasalukuyan, ano, ay pangungunahan yung pagsusuri ng naging takbo ng kooperasyon at relasyon with Russia. Sa panig po ng ating mga economists, ano pong mga expectation naman dito sa nakatakdang pagbisita rin ng Pangulong Marcos sa Russia, Prof. Astro, sir?
0: Yes, yes. Nakikita natin na tama yung nangyayaring sitwasyon ngayon, no? Na talagang binabalansin natin yung relasyon natin sa halos lahat ng bansa, no? Talagang may strategic balance yung pagtingin at pag-ayos ng gobyerno sa ating mga relasyon sa iba't ibang bansa. Very important to diversify yung geopolitical ties natin beyond the US and the European Union, no? Though this may raise concerns among Western allies, I'm sure maintindihan nila dahil kailangan din natin na ng trade sa kanila, no, sa Russia, no, na lalo na makakatulong sa ating agrikultura, sa food security, no, pinakaimportante yung energy, yung sources natin ng energy sa kanila, yung langis, no, yun yung mga pinakaimportante na talagang magiging kooperasyon natin at sana talagang magdulot ng magandang pagbunga ng mas maayos na relasyon sa Russia. So very timely itong ASEAN Russia commemorative sa summit, especially ongoing pa rin yung crisis sa Middle East.
1: Ayun, opo. Okay, Professor Astro del Castillo, sir, salamat po na marami sa inyong mga insights na pinagkaloob ngayong umaga dito po sa ating programang Boses, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, sir. Thank you so much.
0: Alan, maraming salamat din po sa ating mga kababayan. Mabuhay po kayo.
1: Thank you, sir, mga kaibigan, ekonomista at Profesor Astro del Castillo.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Ito yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, itong programang Boses. Sama-sama tayo hanggang 8 a.m. Good morning, good morning! Oh, yung reminder po ng MMDA kanina, off-limits muna sa mga kalye sa Metro Manila ang mga private vehicles na ang ending po ng plate number ay 1 and 2. Ha, simula yung kaninang alas 7 ng umaga hanggang mamayang alas 10 ng umaga and then mamaya 5 p.m. Ha, hanggang alas 8 ng gabi. Pero sa Makati, mga kaibigan, straight po yan from 7 a.m. to 7 p.m. O huwag kayong kakalas dyan. Maya-maya tayo naman ay makikipag-ugnayan sa Department of Social Welfare and Development. Dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
2: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
3: Uy, may safety tips for you. Pwedeng para sa lindol, pero pwede rin pang love life mo. Number one, iwasan maglagay ng mga babasagin sa mataas na lugar para iwas ma-fall kapag may malakas na lindol. Number two, make sure na alam ng lahat ang emergency exit para makalabas agad pag ayaw mo na. Kapag tapos na ang lindol. And number three, speaking of exit, dapat may label. Mahirap kasi kapag walang label. Ang fire exit, fire extinguisher at iba pang emergency equipment. Simple tips para ligtas ang puso at sarili sa panahon ng sakuna. Hashtag panatag ang may alam.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Intangible heritage. Ano nga ba ito? UNESCO defines it as the totality of tradition-based creations of a cultural community expressed by a group of individuals and recognized as reflecting its cultural and social identity. In the early 2000s, the organization honored the Darangin chant of the Maranao and the Hudhud chant of the Ifugao as Philippine masterpieces of oral and intangible heritage of humanity. The Hudhud is recited and chanted among the Ifugao only during four occasions: harvesting and weeding of rice, funeral wakes, and bone washing rituals. Ito ay binubuo ng 200 kwento na may 40 kabanata bawat kwento. A celebration of heroes, heroines, wealth, and culture. The Darangin is an epic chant associated with the Maranao. Buhay, kamatayan, panunuyo, at pagmamahal ay ilan lamang sa mga kwentong napapaluod dito. Ang Darangin ay galing sa salitang darang, which means to narrate in the form of a song or chant, and is the longest surviving epic poetry in the Philippines. Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph.
2: Radyo Pilipinas is on Viber. Viber. One tap and swipe. Nandyan na lahat. Receive credible news and information, pati mga trending topics at videos. Sure na meron dito niyan. Stay on track with Radyo Pilipinas on Viber. Viber. Pick up real news. Catch the latest and biggest stories. Search Radyo Pilipinas on Viber and hop in to our community. Balita, laging totoo. Impormasyon, detalyado at kumpleto. Serbisyo, tapat para sa bayan. Ito ang Presidential Broadcast Service. Tumutugon sa tawag ng pagkakaisa para sa bagong Pilipinas. Bagong Pilipinas. Tapat sa pag-uulat. Radyo Pilipinas 1. Radyo Pilipinas. 738 AM.
6: Boses. Dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko. 738 AM.
1: Balik tayo dito pa rin sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Kasama niyo po hanggang mamayang alas 8 ng umaga, ako po si Alan Alyanige. Tuloy-tuloy pa rin mga kaibigan ang pamamahagi po ng Department of Social Welfare and Development ng tulong sa ating mga kababayan. Kasama po dyan yung sa mga komunidad na naapektuhan nitong magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Sabi po mga kaibigan ni DSWD Secretary Rex Gatchalian, higit namang palalawakin din ng DSWD ang pagkakaloob ng cash assistance diyan din po sa mga komunidad na naapektuhan ng 7.8 magnitude na lindol. At kaugnay po niyan mga kaibigan na makakausap natin maya-maya ang spokesperson po ng Department of Social Welfare and Development, Assistant Secretary Irene Dumlao. Oras natin sa buong Pilipinas mga kaibigan, 31 minutes makalipas ang 7 a.m. Good morning dun sa mga naka-tune in sa 104.3 The Capital FM. Nasa FM din po tayo, sabayan tayo napapakinggan sa The Capital FM 104.3 MHz. At syempre, dun din sa mga nakikinig sa atin through Sports Radio 918 kHz and Radio Magazine 1278 kHz. At tayo po isabayan din na napapanood sa live Facebook streaming po ng nabanggit na mga himpilan ng Presidential Broadcast Service. Mga kaibigan, yung paalala ng CICC sa pamamagitan ni Undersecretary Aboy Paraiso. Oh, yung mga kababayan natin, tayo mga Pilipino tayo ay likas na matulungin di ba? Baka mamaya kayo may mga ma-encounter na humihingi ng tulong kaugnay ng mga kababayan natin na naapektuhan ng lindol diyan sa Mindanao. Make sure lang na ang mga ito ay mga lehitimo na humihingi ng tulong, ha? Hindi mga scammers. Baka mamaya may nakita kayong post, halimbawa sa isang social media site. Oh, magbigay tayo, tumulong tayo sa ganito, sa ganyan. Yung pala ay hindi naman totoo. Yung pala ay mangi-scam lang. Ingat tayo sa mga ganyan, ha? Huwag tayong basta-basta maniniwala. Yun nga, ang binabanggit ni Yusek Aboy Paraiso, dapat ang zero trust pagdating sa ganon. Huwag basta-basta magtitiwala kung sakaling may mga ganyang nananawagan at humingi ng tulong. Check muna natin kung lehitimo at baka mamaya mga nangi-scam lang ang mga yan. Kanina po may report si Marcel Mamondasalia na mayroong bahagi ng saglan nga ba yon? Yung tumaas ang bahagi ng seabed at naglitawan yung mga yung mga corals. Makibalita nga tayo tungkol diyan kay Fivox Director Teresito Bacolcol dito sa Glanda sa Sarangani. Pagkatapos ng 7.8 magnitude na lindol, meron daw ang term na ginamit coastal uplift, ha. Makibalita tayo, hingi tayo ng ilang mga detalye tungkol diyan kay Fivox Director Teresito Bacolcol. Sir, magandang umaga po.
7: Yes sir, magandang umaga po sa inyo.
1: Opo, meron pong report na inaaral at iniimbestigan ng Provincial Environment and Natural Resources Office ng Sarangani yung napaulat na coastal uplift o pagtaas ng bahagi ng seabed sa may Glan Sarangani matapos ang 7.8 magnitude na lindol. Meron na po bang mga impormasyon na tungkol dito na pinaabot po sa inyong tanggapan sa FIVOX, sir?
7: Yes, sir. In fact, may mga kasama lang tayo sa nasa field ngayon, nag-investigate dito. And ang coastal uplift, this is the upward movement of a portion of the seabed or seafloor crossed as a result of the magnitude 7.8 event. Mm-hmm. Sa kasong ito, may mga dating nakalubog na areas tulad ng coral reefs at reef flats na nag-exposed pagkatapos ng lindol. This is not unusual. In fact, nangyari na rin ito noong 2013 Bohol earthquake. Mahalaga maintindihan ng ating mga kababayan na ang ganitong proseso ay bahagi ng long-term geological evolution ng Pilipinas. Mm-hmm. Marami sa ating limestone formations, uplifted coral terraces, at maging ilang kambundukan natin ay dating nasa ilalim ng dagat. At unti-unting umangat dahil sa daan-daan o perhaps even thousands of similar events na nangyari in the past sa loob ng, say, probably millions of years. So, kaya napapansin natin yung ibang bundok natin made up of limestone. Saan ba nanggaling limestone? So, sa ilalim po ng dagat yan.
1: Yes.
7: So, they are being pushed upwards.
1: Mm-hmm. Okay, at ito pong reported coastal uplift na ito sa Sarangani. base sa initial na pagsasuri ng mga tauhan ng FIVOX and the LGU officials doon, mga gaano kataas ang iniangat, Director Bacolcol, sir?
7: So, umangat ng around 2 meters and yung shoreline natin shift to about 200 meters.
1: Mm-hmm.
7: So, kasi since umangat ng 2 meters, yung shoreline natin, yung kung saan dating inaabot ng high tide, ay hindi na inaabot ngayon.
1: Opo.
7: So, medyo lumawak yung beachfront natin, yung shoreline, nadagdagan yung beachfront.
1: O, yun. So, ibig sabihin, yung bahagi na tumaas ay yung sa may pampang mismo ng karagatan, tumaas by as high as 2 meters and as a result, umurong yung coastline, kaya humaba ng kaunti kumpara sa dati.
7: Yes, so umurong na yung coastline natin by as much as 200 meters.
1: Ah, umurong by as so, much as 200 meters. So halimbawa, 0.0 ngayon, I mean, nasa 0 ang ano ngayon, lumarga pa papalayo ng 200 meters pala yung dalampasigan sa kasalukuyan, sir.
7: That's right, that's right.
1: Okay, so this is gaya nung binanggit nyo, hindi ito kakaiba na pangyayari. At itong dahilan na kung bakit yung mga dating nasa ilalim ng tubig ay nakaangat na, even portions of mountains na merong mga limestone dati underwater at ngayon unti-unting tumaas dahil nga sa matagal na epekto ng paggalaw ng lupa, Director. Ganun pala yun.
7: That's,
1: ano?
7: That's right. So, say 2 meters yung inangat ng lupa ngayon.
1: Opo.
7: And if you repeat that thousands of times in the past, edi abot ng 2,000 meters yan.
1: Ayun. So, ibig sabihin, dito sa pag-aaral na ito, ay yung dating araw na mga corals na nakalubog ngayon eh, nakalitaw na dahil 2 meters pala. Ano ang magiging pagbabago o shift nito sa landscape doon, ika nga, pagdating doon sa kapaligiran doon? Maliban doon sa umurong ang shoreline, ito ba may posibleng epekto rin sa iba pang mga epekto sa kalupaan o sa environment doon, sir?
7: So, yung malaking pagbabago sa shoreline ay maaaring magka-epekto sa ports, fish landing areas, tourism facilities at iba pang infrastructure na nakadepende sa dating lokasyon ng baybayin. So, may mga lugar na maaaring naging mas mababaw, kaya mas mahirap ng madaungan ng mga bangka.
1: Mm-hmm.
7: So, yun yung isa sa mga epekto nito.
1: Okay. At ito pong sa Sarangani, itong coastal uplift na ito sa Gland, Sarangani, ito pa lamang ba ang nai-report na ganyang pangyayari base o as an aftermath of the 7.8 magnitude earthquake recently, Director, sir?
7: Yes, hanggang ngayon, ito pa lang, but again, may team tayo na nag-iikot ngayon at nag-investigate kung saan pang mga lugar.
1: Ayun. So, andyan at patuloy ang pag-aaral, baka mayroon pang iba na ganyan din o may mga similar na pangyayari, Director, sir, ano ha?
7: That's right, that's right.
1: Mm-hmm. Okay. Director Bacolcol, we'd like to take this opportunity na rin sa update po sa monitoring ng FIVOX sa ating mga active volcanoes sa kasalukuyan, please, sir.
7: So, for the past 24 hours, yung Taal Volcano ay nakapag-register tayo ng dalawang volcanic earthquakes and yung alert level ng Taal Volcano ay nasa alert level 1 pa rin.
1: Opo.
7: Yung main volcano ay ongoing pa rin yung kanyang effusive eruption, nasa more than around 160 days na since nag-start ito noong January 6. And for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 17 volcanic earthquakes. And kahapon din, mayroon tayong 331 rockfall events. And so far, yung lava flow, yung paraplastic, yung materials na binuga ng Mayon ay umaabot na ng 77.46 million cubic meters or roughly equivalent to 6.45 million 10-wheeler trucks. And right now, nasa alert level 3 pa rin yung Mayon Volcano. For Canlaon Volcano naman, for the past 24 hours, nakapagtala tayo ng 19 volcanic earthquakes. And nasa alert level 2 pa rin ang Canlaon Volcano. While Bulusan Volcano, nakapagtala tayo ng 65 volcanic earthquakes in the past 24 hours and nasa alert level 1 pa rin ang Bulusan Volcano.
1: Ayun. Okay. Toko, total earlier dun sa coastal uplift na pag-usapan natin eh, nabanggit nyo through the decades or even centuries, nagkakaroon nga ng mga pagbabago. Itong topografiya na ika nga ng isang particular na lugar. Itong dito sa Sarangani ay coastal uplift due to the magnitude 7.8 na lindol. Pero napag-usapan natin, sandali, itong Taal Volcano, nakakaiba rin ang feature nito, di ba? Ang sinasabi na noong araw, yung pinaka-ridge mismo sa Tagaytay, yung sinasabi ng iba na overlooking the lake, yun mismo ang pinakabunganga ng bulkang Taal noong araw, ganun ba yon? At nagbago through the eruptions din ng bulkang Taal sa loob ng kung ilang daang taon na rin, Director Bacolcol, sir?
7: Yes, tama po kayo. And through repeated eruptions, bumagsak yung vulkan. And yun na yung nakikita natin. Yun yung remnant na ng mga previous edifice ng vulkan.
1: Mm-hmm. Yun. Kasi yan, di ba, tinatawag nila, merong lake, tapos may volcano sa gitna. Ayun. Tapos doon sa bunganga ng vulkan, may maliit na lake na may isla na naman na maliit na maliit. Ganun ba yun, Director?
7: Yes po, tama po kayo.
1: Ayun, so talagang itong mga paggalaw ng lupa at pagputok ng bulkan ay malaki ang nag-contribute sa aspeto naman ng pagbabago ng topografiya ng isang particular na lugar, Director, sir?
7: Yes, tama po kayo. Very dynamic yung mundo natin, kasama na ang Pilipinas niyan. Very dynamic, so yung earthquakes, yung volcanic eruptions, sila yung naghuhubog ng ating kapuluan.
1: Mm-hmm. Okay, Director Teresito Bacolcol, sir, salamat po na marami sa mga impormasyong ito mula sa inyo sa FIVOC, sir.
7: Salamat din po.
1: Thank you, sir. Good morning, mga kaibigan. DOST FIVOC Director Teresito Bacolcol. So, kasama ang FIVOC team doon po sa nag-aaral. Nagsusuri doon sa naganap na coastal uplift sa Glan, Sarangani. Tumaas by 2 meters, kaya yung pinaka-beachfront ay umabante by as much as 200 meters. Oras natin sa buong Pilipinas, mga kaibigan, meron ho tayong 44 minutes na makalipas ang alas 7 ng umaga. Sandali lang, ilan munang mga paalala.
6: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
8: Hi, I would like to order one caramel ano bang mga kape ang meron kayo dyan? Yun na lang, kahit anong kape. Go, okay. Bakit bukas naman ba ang mga ilaw? Kung naging habit kong magtipid sa kuryente, kaya mo rin. Para bawas bill mo.
9: Service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
10: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
10: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
10: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
12: This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738.
1: Kayo po yung nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738 kHz. Sa inyong AM dial sa Mega Manila, sa Bayan Broadcast sa 104.3 The Capital FM, sa Radio Magazine 1278 kHz at sa Sports Radio 918 kHz. Philippine Standard Time, 46 minutes na makalipas po ang 7 a.m.
9: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
13: Experts say this, journalists write it, and we promote it. Sadyang malikhay ng Pinoy, yes? You hear that all the time. We merge dishes like sinigang na corned beef. We mash up songs for a laugh like Senorita by Shawn Mendes.
14: I love it when you call me Senorita.
15: Pintig ng puso ko'y para sa'yo.
13: And Lumayo Ka Man Sa Akin by Rodel Naval. And there's the timeless practice of Pinoy parents naming their kids after their meshed names, like Jovelin or Benjamin. Pero ang isa pang mahilig ko tingtingin ng Pinoy ay language. Mga salitang Tagalog na minerge or completely inimbento.
16: Pauso.
13: Street words or slang. Made-up words or familiar words with made-up meanings only a Filipino would know. Like, praning, anyare. And some that have even made it to the Oxford English Dictionary. Like, bonga. Defined as flamboyant or excellent. Bahala na, balikbayan, high blood. Yep, they're in the Oxford English Dictionary. Look under Philippine English along with other Filipino coined words. The OED has an entire Philippine English piece on it. The first editions were plant or animal names like abaca and tamarao. Recent editions include kilig, pandesal, and traffic as an adjective, defined as marked by slow movement of vehicles or congested. Filipino lexicographer Danica Salazar says the Philippine-sourced editions legitimize Philippine English as a variety in its own right. The words that got in did so from observed use online in publications and through linguistic studies. It'll be interesting to see what other Filipinized words make it next. What about keri o marites?
9: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
6: Nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan.
17: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
6: Boses dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
1: Balik tayo dito sa programang Boses sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Sa puntong ito, mga kaibigan, hingi muna tayo ng weather update direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
10: Radyo Pilipinas Weather.
1: Iatid sa atin ni Charmaine Varilla. Charmaine, good morning!
18: Yes, maganda umaga, Sir Alan. Maging sa lahat ng ating mga tipakinig, naritong ulat sa lagi ng panahon. Sa kasalukuyan, easterlies ngayon na siya nakaka-apekto sa may sinangang bahagi ng Visayas at Mindanao. Magdudulot yan niyang ng chance ng mga pulupulong mga pagulan sa buong eastern Visayas, maging sa may Dinagat Islands, Surigao del Norte, Surigao del Sur, at Davao Oriental. Dito naman sa Metro Manila at nalalabing bahagi ng ating bansa. Nasaan pa rin natin yung chance ng mga pulupulong mga pagulan, pagkidlat at pagkulog, lalong-lalo na nga sa hapon at sa gabi. Sa magiging kalagayan ng ating kadagatan ay wala naman tayong nakataas na gale warning. Kaya malayang maglalayag lahat ng sasakyang pandagat. At yan ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Charmaine Varilla, nag-ulat.
1: Charmaine, meron bang aali-aligid na mga low pressure area sa kasalukuyan?
18: Yes po, sir. So, base po sa ating tropical cyclone threat potential, ay meron tayong nakikita na isang potential na mamuon na low pressure area sa may labas ng ating Philippine Area of Responsibility by next week. So far naman po ay maaari itong, or mababa pa naman yung chance nito na maging isang ganap na bagyo at maaaring mag-recurve. Ngunit dahil nga medyo matagal pa yung forecast period natin, ay patuloy po nating tututukan yung mga posibleng pagbabago dito sa forecast natin.
1: Okay. Salamat na marami, Charmaine. Good morning.
18: Po, maraming salamat.
1: Thank you, Charmaine Varilla. Yan po'y direkta mula sa Pag-asa Forecasting Center.
6: Sis, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
10: Radyo Publiko.
6: 738 AM.
1: Ay, may panawagan po, mga kaibigan ng DNR sa lahat, ha? Department of Environment and Natural Resources. Tulong-tulong tayo. Magtipid sa tubig, ha? Magtipid sa tubig. Huwag mag-aksaya ng tubig. Eh, nandyan ho yung posibleng magkaroon, di ba, ng El Nino Oh, may mga sinyalis na nga dito sa Pacific area. Ay siyempre, may giho yung handa tayo. Pagka ganyan, sobrang tagtuyot. El Nino, kinakailangan ang tulong-tulong na pagtitipid sa tubig. Hindi lang sa tubig, ha? Tipid din tayo sa kuryente. Dapat, mahalagang maging top of mind din natin ang pagtitipid sa utilities. Okay, meron tayo 51 and a half minutes na makalipas po ang alas 7 ng umaga.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
1: Sian Kyle Flores ng Barangay Sampang Bato, Angeles City, Pampanga. Good morning, salamat sa iyong pakikinig at panunood sa ating live streaming sa RP1 Radyo Pilipinas Facebook page. Mga kaibigan, bye-bye time muna kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong umagang ito ng Monday, June 15, 2026. Ang bilis, ano? Nangangalahati ng buwan ng Hunyo, 2026. O yung mga may pasok ka, yung mamaya may afternoon classes. O, mag-ready na sa klase ha, siyempre. Bye-bye time na kami ha. Sa pangalan po ng mga kasama naming naglingkod ngayong Monday morning, ating mga executive producer Paula Antolin Ali Gumatay, thank you. Ating mga co-pilot sa technical side, Rovan Malilin, Arnel Villamor, thank you, thank you. Nagpapaalam po pansamantala ako po si Alan Alianige. Maraming salamat. Isang magandang Monday morning sa inyong lahat.
16: Boses, dito sa Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Publiko, 738 AM.
19: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
20: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
21: Matagal nang mailap ang internet sa maraming lugar. May mga gurong handang magturo, mga batang puno ng pangarap. Ngunit kulang sa internet connection. Kaya sa utos ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr., kumilos ang Department of Information and Communications Technology at ang Department of Education para magkaroon ng internet ang mga paaralan sa mga liblib na lugar. Noong nakaraang linggo, dinayo ng Pangulo ang Island School sa Binuangan Elementary School sa Ubando, Bulacan para tingnan ang estado ng koneksyon. Nakita ng Pangulo, maayos na ang internet. May laptop at tablets na ngayon na dati mahirap makarating sa mga isla at liblib na komunidad.
22: Ang buong budget ng DepEd na napapakinabangan ho ng lahat ng stakeholders mula Batanes hanggang Tawi-Tawi.
21: Maging mga paaralan sa Basilan, dinayo ng DICT at unti-unting nagka-internet ngayon.
23: Kasama po namin si Secretary Henry po.
24: Si Sec. Asan na si Emes po yata ang nakakabit eh.
25: Hi Mr. President, Secretary. In Basilan, 189 schools na binigay sa aming assignment ni Sec Sunny, 172 na yung nakakabit.
21: Dahil ang internet sa mga paaralan ay hindi lang basta signal, isa itong tulay para mas mapalapit ang kaalaman sa bawat silid-aralan. At sa bawat paaralang nakukonekta, may mga batang mas nabibigyan ng pag-asa.
0: Magkaroon lahat ng estudyante, magkaroon lahat ng guro ng kanilang kinakailangan na equipment at para maging mas maganda at mas maayos ang sistema natin sa pagtuturo.
21: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng ating mga kababayan. Para ang edukasyon ay mas maging abot kamay ng bawat batang Pilipino, anumang isla o lalawigan sa bansa.

0: ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo sa Mega Manila 738.
1: Radyo Pilipinas,
2: Radyo Publiko.
3: Oras sa buong kapuluan, ganap na ang alas 8 ng umaga.
4: Bangon, bayang mahal.
5: Bangon,
4: bangon, bayang mahal.
5: Pag-uusapan,
4: mga balitang mahalaga sa bawat mamamayan.
5: Tatalakayin,
4: mga usaping dapat pagtuunan ng pansin.
5: At sasagutin,
4: mga isyu at suliraning pambayan para agad masolusyunan. Dito sa Radyo Pilipinas
5: 738 AM.

Sa mapagpalang Lunes ng umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, kayo po ay nakikinig dito pa rin sa Radyo Pilipinas 738 sa inyong mga AM bands. Kami po ay napapanood at napapakinggan din sa aming Facebook page at sa aming pong